0: except for some few, and congressmen, may institutional amendments. Amuning ginatawag ng insertion because nagpasa sang NEP, National Expenditure Program. Amuni ang mga priority sang presidente. So ang NEP, ila iningagin na revised. You cannot go down to the proposed budget. Let's say for example, for education, supposed to be, nga mo nang pinakadako nga makakuha sang budget, Department of Education, if the NEP National Expenditure Programs proposed nga hatagan ina 1 trillion, ehemplo lang na ha, hindi mo pwede mapanubuan ang NEP, pero pwede mo madugangan by way of institutional amendments kung may ara sang allocables, may ara sang extra, may nabilin pa nga budget, or may pwede i-realign nga budget. Mambal nga, jabul enta sa DPWS ay ginatakaw daman lang dya. Balaan mo ti 100 billion tao mo sa Department of Education, mahimo ang budget sang DepEd nga 1 trillion 100 billion or 1.1 trillion. Pwede. Ha? So may mga insertions. The way we look at it, anong relevance dyan sini? Sa wala matapos ka Senate Loribon Committee Investigation, base amo ini ang ginapang hawiran sa mga senador nga nagapaganot nga padayunon ang Senate Loribon Committee Investigation on Flood Control Projects because hindi tanan nga mga institutional amendments o kon pag ha, bylaws ang budget amount nga gindugangan ang kalabanan sini sa mga departamento, nagkadto sa isa ka departamento lang. May iban nga gin-realign, may iban nga may gin-insert pagkadto sa DPWH for flood control. Amone, dere sa aton, may mga congressmen and congresswomen nga nagalabot billions tig 3 billion tig 4 billion ang ila budget for a year para lang iya sa flood control projects. Usay! Bisan bukaron nyo na, base sa transparency portal ka DPWH, amay may mga nubo permi nga, ano da, nga insertion para sa DPWH flood control projects. Si Congressman Mike Gureseta, permi nubo na iya. Sinong may pinakamataas na rin nga allocables sa flood control projects? Buta mo nun sini, if it was done through plenary institutional amendments, pero ginatudlo dito ininatabo sa bicameral conference committee. Pila lang kabilog sila to na ginambalanay. Sanay sino ang nagtap na rin sa aton for 3 successive years according to transparency portal sang DPWH? Sino ako? The majority leader eh? Ha? Or deputy speaker? May mga posisyon. Number one, there is Iloilo kung transparency portal lang sa DPWH. And according to the report, investigative report sang Rappler, number one, there is, may pinakadako ng insertion permi kada tuig. For the past 3 years, madlabot or masubra pulo kabilyon, mga 10 to 13 billion ang insertion for the past 3 years, 23, 24, 25. Si Congressman Lawrence Defensor of the 3rd District. Usay! Nagasunod sina nga may pinakadako nga lokasyon. Amo si Congressman Buboy Tupas of the 5th District. Sino ang gasunod sina? Congresswoman Jamjam Barunda of Iloilo City. Usay! Ginasundan kay nagasunod-sunod na Congressman Ferds Biron. Kung kay sabi mulumurdan or sulusubra tag 1 billion ng alokasyon niya sina iya kada tuig, ha? But 1 billion is 1 billion, could you imagine that? Kung sundon tang churiya, bekag ipresyum na ton niya, 25% minuha ang ginakuha, that's 250 million kickback on may 1 billion project ka. Usay! Gasunod siya na Congresswoman Janet Green. Ha? So, that's why, ladies and gentlemen, ginatanaw tayo ni, nga amo, posibly ini ang rason ko nga, agapaganot, ha? Dawa ay sa bengag, dawa ay sa kalag sang mga senador nga padayunon ang Senate Loribon Committee Investigation on corruptions sa flood control kay halos tanan sila, halos ha, not all, may ara sang insertion. Diba si Mabukaran, ladies and gentlemen, basi mabalikan ang chimpo man ni Zubiri. Nga siyang Senate President, kag ang insertion sang institution sa Bilog Asinado, nga ginproponer billions or multi-billions, if not trillions, during his time, sang 2022 up to 2024, wherein siya ang Senate President. Ang waay lang diri so far pa insertion, ang mabaguhan nun. Ha? Laban na ba na mabaguhan nun? Tisa na sino mabaguhan nun da? Tigin tumod ni Zubiri, si Lacson, wala ko no. Ha? Sino pang iban nga baguhan nun? Si Marcoleta, bago na. Diba? Most likely, waay panaya madagtaan, ulay panaya sa Senado. Senado ha? I'm not saying sa Kongreso, kay kagin sa Congressman. Si Marcoleta, diba? Sino pagidang bag-oda na pilian niya senador, hindi kay incumbent, hindi kay returning o returnee? Tilaban-laban sa may mga insertions na kay most of them, mo if not all, anong statement bala? Almost all. Buta malun sini, kung sa mga tubig pangisulod sa baso, gasalya-salya don nga maula kay nga puno-puno, halos tanan. Di magambal ka halos tanan, doesn't mean all. Halos tanan, if not all. You see? So, kung i-relate natin ini sa flood control corruption issue and investigation sa Senate Law Ribbon Committee, hindi ayhan amo ning rason kung nga nagapinaganot sila. Hindi ayhan amo ining rason kung nga wala sila gana kay sila mismo nagabatsyag nga maiguan sila kung mabukaran ang ila sini mga budget insertions pakadto sa flood control projects. Manahin sini kung binutang mo sa lugar bala ang flood control nga way man dapat ikaw punggan nga baha. Ha? Ginbutang mo to sa lugar nga way man ginabaha. Pagkatapos ang ginabaha, wala ginatagan pundo. Dibla? Manahin pa sini kung may budget para sa flood control pero wala sang may ginubra nga project nga flood control. Tawag sina ghost projects. Diba? Amalain sini, ladies and gentlemen, kung may flood control projects, ang program of works na gahambal, dapat 100 metros, lugar matapos 90 de lang. Bullseye! Bullseye! These are the forms of corruptions kung matabo. Diba? So that's it, ladies and gentlemen. As far as this flood control corruptions ang paghahambalan, ang sunod sini, ladies and gentlemen, was Senator Pia Cayetano. Ano naman ang hambal ni Senator Pia Cayetano? Bla? May insertion man siya mo. 1 billion. Ha? Ay, ambot na lang. Mayo na lang ko ni insert nyo sa tiyan ninyo. Santon Gold Coffee Mix. Kati makadalawa at baka mugluta tayo kag collagen. May mangustin ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina pa. Oh, kapanami skin, pagkatapos mapasudlan pa natin nutrients ang ato sining alawas. Ah, titi, may mangustin mo ang palaya, malunggay, garlic, and spirulina, Santon Gold Coffee Mix, de Black Cup Boots, Florentine. Ari si Senator Pia Cayetano admitted. Ang fact, niya may insertion man siya. May gin-amendment siya sa national budget kag may pinasulod nga 1 billion. Ah, you see? Ari si Senator Pia Cayetano sa iya sining statement sa plenary session sang Senado.
1: Sisegundahan ko yung sinabi ninyong dalawa kasi kanina lumapit talaga ako kay Migs when I saw the Senator Migs when I saw the news article na sabi ko bakit malisyoso ang dating nito na nasa kanya na yun to clarify anything but by the mere fact that may mga projects that the senators are being asked to support in the budget is our job. So, like I said, sinabi mo yon na nandyan yung mga governors, nandyan yung mga from barangay captain, kung sana may CCTV tayo para pakita nyo yung dala ng mga, ano tawag na, sabihin ko, module, folder. folder ng mga from barangay captain to mayors, governors. May dala ho yan kasi nagre-request po ng project. And pag malaki, ang gagawin pa nga nila, iisa-isahin nila. Sabi nila na, Senator, ganito, phase 1 po kasi sa inyo, nahingi na ho namin kay ganito yung phase 2. Why do they do that? Because it is our job. It is in the Constitution. So, alam nila ngayon. Ngayon, none of us, I guess I cannot speak for everyone, but I'll speak for myself. We don't tolerate corruption here. But I also don't tolerate that there are insinuations that we are doing wrong when we make amendments that are called insertion. Tatawagin ng insertion, tapos may mali siya na. Whether that is the news outlets, people out there from within the Senate, I object to that. That is not fair because it is our job. Ngayon, kung meron kang ganoong malisyoso, di yun, take it up in the proper forum. Pero to just say na si Senator JV, gamitin ko Senator JV kasi okay lang sa kanya to, nag-insert ng ganito karami dun sa ano, sa PhilHealth. Oh, ginagawa namin yan. Because it's our job. Ilang beses ako tumayo dito na, alam niyo yan, kasi kayo po ang chairman, na nilaban ko na ibalik, i-insert. Yes, that is the word insertion. Ibalik, i-insert yung pondo ng PhilHealth na hindi binibigay. So if I call it an amendment, it's okay. But if I call it an insertion, malisyoso yon, bawal yon. So that's what I'm saying, it is our job. So I thank the majority floor leader for standing up and sabi nga niya, oh, ako na tumayo dito. Well, tumatayo din ako with you. Tumatayo din ako with you. And I never went to you for a project kasi nga tama, alam ko na si finance chairman that was Sunny Angara at that time, then Senate President last year, and now JV, nasasabi mong, may room ba? May room ba tayo para sa more classrooms? May space ba na paghahanapan? Remember in our debate yesterday on no detention, di ba? I put on record na nagdagdag ako ng budget for zero balance billing. And then, the Senate President properly reminded me na hindi lang para dun sa mga regional hospitals and LGUs, pati sa specialty hospitals. He reminded me. And then, I even said nga na yung pilot project na I proudly, ako nag-initiate, ako na, ako talaga. Ako talaga nag-insert nun. 1 billion for pilot project ng LGU zero balance kasi naaawa ako sa mga mayor na pinupuntahan sila ng mga pasyente na in-announce po eh, zero balance. Ay, hindi kasi kami kakasama doon. So, maliit lang yung 1 billion, sobrang konti, but I put on record, it's a start. I could have asked you, because kayo, Mr. Senate President, ang chairman noon, sige na, lagyan mo to ng 10 billion because 10 is probably kulang sa dami ng LGU hospitals natin. But alam ko may hangganan, so sabi ko, start ako 1 billion. Kaya sa next chairman natin ng Committee on Finance, abangan mo, kasi pag nagamit lang maganda yung LGU zero balance budget na yon, baka doblehin ko, triplehin ko. At I'm sure papayag ka kasi full support din tayo sa bagong PhilHealth chairperson president, di ba? So ganun yun, that is the process. So thank you, Majority for Leader, for bringing this up. Sana nakadagdag lang tayo sa pagkakaintindi ng mga kababayan natin on what our jobs are. And again, no tolerance naman po tayo sa mga kasamaan at mga corruption naman dyan. We're just doing our job. Thank you.
2: Thank you, Senator Pia.
0: There you are, si Senator Pia Cayetano. So may mga insertions. So far, may mga insertions nga mayad. Ang pamangkot si ni ladies and gentlemen, nobody stands up. Nga magsiling, wala ako insertion sa flood control. Kay ang source of corruption, amo ang sa flood control. That's why we have the Senate Blue Ribbon Committee investigation on flood control corruptions. Okay, good for Senator Pia in saying, my insertion or institutional amendments made by the Senate through my representation was a 1 billion assistance to LGUs para iya sa zero balance billing program sang PhilHealth. Tiginatag sa mga LGUs, amo nang pala sa labton ba sa mga LGUs? Gin-disseminate yung bala ini nga mga informations nga may pundo nga gin-download halin sa GAA nga may ara assistance dapat sa mga indigents for the implementation of zero balance billing sa PhilHealth. Di inyo inigin butang, suspicion ko pa lang niya, I'm not really sure ha. Laban-laban pinanagtag nila ini through the AX mo. Ha? Basi pinanagtag nila ini through the AX bala. Ang mga mayors, gindiseminate bala ninyo ini sa mga constituents ninyo nga may pondo kon pilang pondo para sa zero balance billing para nga mga pigado identified to be indigent, ha, mahatagan sila sang assistance to make it ang ila sining hospitalization zero balance ang billing. Ha? Tisalap to niya kay LGU. Now, dire kita sa flood control. Sino among our senators ang may ara budget insertion sa flood control? Wala si may nagtindog, wala si may nag-ako, pero ha? Dapat natun tandaan ang sweeping statement coming from Senator Mig Zubiri. Almost all may institutional amendments or insertion. So, therefore, buot ang balon nga isa ini posible sang nagapanghawid sa mga senador nga hindi pagpadayunon ang investigasyon sa flood control labi na gid karon ang ara sa mayoriya headed by Senate President Sherwin Gatzalian, Senator Vicente Soto III, Senator Lacson, Senator Zoto, Senator Tulfo, the Tulfo Brothers, and so on and so forth. Nga, hindi pagpadayon nun kag daw islagan na investigaran. Kaya nga, di ba si kon mangin guilty as charged sila. Kami ara sila, dako-dako nga budget insertion sa flood control projects. Nga dapat investigaran kag himay-himay yun. Amo man ang ato sa mga congressmen. Tingala ta, nga ang ato sa mga do mga crusaders man ang iban nga mga congressmen ta sa corruption issue. Anti-corruption crusaders bala. Tinga wala gid sa may nagduso, labi na gid amay mga posisyon. Majority leader, if not, ha? Tawag dato sa ni deputy speaker, deputy majority leader, nga awala sang may nagtindog to speak up that investigation must be conducted and shall continue pertaining to flood control corruptions. Kita nyo mga congressmen, wala sila magpadayon sila investigasyon. Nagtilaw kag nagsubmit lang sila. Pero pamatsyaga nila goros niya daw, katumbalan ta ko galingon ta sinihaw. Tapuson ta niya, taton ta niya. So we are asking our congressmen, where are you now? Balik naman kita kay Mark Harnen kag sa Nazaret, no? Palaylaoy naman ta, where are you now? I need you now. Debla? Oh. So with that, ladies and gentlemen, where are you now? Congressman Joang. Oh, may kaso sa ombudsman. Congresswoman Julian Baronda. Sabi ko, mga crusaders ni sila sang corruption, anti-corruption crusaders. Congresswoman Janet Garin. Tito mga crusaders man ni sila sang or anti-corruption crusaders. Congresswoman Cathy Goreseta. Oh, where are you guys? Ang hambal gani ka isa, I really forgot the one who spoke this, who have spoken. Sang amo niya tinaga? Ha? Ladies and gentlemen, in saying, balangati, why ko no ini ginaimbestigaran, kiti basi sila mismong madalasa. Third District Congressman, and known to be a corruption crusader, anti-corruption crusader, from the father, diba? From Gob Art, nga nangin PCJJ commissioner at the time, nga may nabawi man niya kantidad sa tatay ni PBBM. Si McCoy, nakagi PCJJ si Gob Art mo. The anti-corruption crusader, where is Governor Congressman Lawrence Defensor? Fourth District, gambalya kagamuni ang battle cry ni Congressman First Biron. Wala ako gapangomisyon kag wala ko ginakomisyonan ang tanan niya proyekto ko sa 4th District. Ti, where are you now? Sa isyo nga ni sa korupsyon. 5th District Congresswoman Binky Tupas. Ha? Insay nga ti, we have a lot of projects in the 5th District but corruption free. Where are you now? Ti nga hindi na to nini pag-imbestigaran. And submit yourself and yourselves to an investigation. Ah, pamangkot siya nitisin o, among you ang may imbisigar if almost all of you may insertion. Buta malon siya nito, daw nagisa ka lang sa kaugalingon mo, sa kaugalingon mo man nga mantika. Ah, will you allow that? Amo yung rason ko agin untat sang House of Reps sila investigation, but you have the responsibility under your mandate. Ngimbestigaran yun, because one among your many responsibilities, duties and functions is to conduct investigation to reported corruption sa nagkinabo and make legislations if possible and recommend to filing of appropriate cases if necessary. Where are you now, ladies and gentlemen? Ay, ambot na lang gida. Ha? Amo na nga to, sininga da ko nga pala magkutanon. Aray bala, mamati kita kay Mark Harnin. Ha? Nagligat to, nasareto, no? Katropang January. Ma-off kita na sa Facebook, ha? Ay. Oh, mga congressmen ta, kahapon ginawag ta tong partiya sa, ano ganito ang ginawag ta kahapon niya. Nag-ano kami kahapon ni Katropang January? Nag-honorary. Honorary dance. Buta malun selected. Ang lawagon talang amo ni ma-honorary dansa pertaining to flood control corruptions investigation. Okay, Mark Harnin, pasok!

0: sa inyo ah. Di ka mo magbaili, pero te panumduman nyo lang ah. Diin ka mo sa investigasyon sa flood control corruptions. Sala ni kakanta para sa mga honorary persons ta. Natagi nyo lang na ribbon. Sakto na nakatrupang genre. Pamatsyagan ko daw gainit. Lawulo ka matagpalamatita. So we're calling their attention pertaining to this flood control corruptions investigation. No less than sweeping statement from Senator and Senate Majority Leader Mig Zubiri. Almost all senators except for some few and congressmen may insertion langguan niya. Nang tiyanong i-insert at aton si katrupang nunong, dabla sa nunong sa itiri. Anong i-insert tayo katrupang nunong? Tiyan mga taga Petron Boys or taga mga Petron Boys kagang Caltex Boys gapamati subong sa aton mayad ila kay may gina-insert sila. No sol sang ano? Ha? No sol sang gasoline station para tughong sa salakyan, te? Oh, why kita insertion da? Bullseye! Tang investigasyon sini tinag honorary dance don kita para sa aton nga mga Ilunggo and Iloilo province and city congressmen and congresswomen, ha? Tikon si Mark Harnen pa, where are you now? Bullseye! That is a neglect of your duties and responsibilities. After you have thrown yourselves sa ginatawag sining palapilian sa pagka politiko, congressman, for example, wherein ara da sa inyo, among your duties, functions, and responsibilities to conduct investigation, to perceive and alleged corruptions nga nagakinabo, to shed light, kung bala natabogin man ini, make legislations to prevent reoccurrence of the same and make recommendations if possible para sa pagpasaka sang appropriate cases sa mga natungdan if found to be liable. That's it, ladies and gentlemen. Where are you now? Another Mark Harnin. Buas lain naman guro mo si Kap Tukarta. Patukar naman ta buas ang petrang kabayo. Bullseye! Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:27 in the morning. Good morning kay Sherwin Marcowi. Te, nag-baile ka man na, Sherwin? Sa kay Ma'am Lucille Capio? Te, damabaile ka Ma'am Lucille, no? Ay, ambot ah. Hambal siyang lalakamwisit. Bullseye! Diba? Sa iban pa ginaton sininga mga... mga texters and mga commenters katropang dyan rin doon na dula dari din ato na din ato nag kadto man bangod man. Ladies and gentlemen, these are people's money, these are our money, ato niya kwarta mo, so we deserve to know kung diin nagkaladto ini ang aton sininga kwarta. Dapat nyanti kay balo kita kundi nagkadto kag kun ano ang ginkadtuan. That's it, ha? Pero ti may ara gani karon sang investigasyon man ang Senado eh. May ara sang ginatawag gani ano gani na katropang January? Impeachment against the Vice President. Talakayon ta na dugay-dugay. Kay Mr. Paterno Sitar Paklibar III niya. Good morning katropang Josil and katropa Romel kay katropang Jansen. Pangapi kami ni Mrs. Kagdok Pateris Ann Paklibar, Santon Gold Coffee Mix. God bless you always. Salamat gid and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Ha? Salamat sa pag-upod sa ato sining pagparagad. There is palatuntunan Bullseye. Mabalik kami siguro sa dugang sining mga balita kay informasyon dari gihapon sa ato sining pagparagad kay mainom kita na isang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, quality products sa Yes Health Incorporated, available sa clinic, dera sa Yes Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel, libre dera ang konsultasyon, ha? Kag sa mga butikang suki ninyo, available ini, agudto nga masuplemento na itong lawas sa mga vitamina kag minerals, nga kulang, kaya kon hindi pinaksiw or pinamalhan, pinirito ang aton dapli, laton sudan, tiway gid utanda, aron sa Santon Plus Gold Capsule. Dugang inyo premium D3 soft gel capsule kay may virgin coconut oil, may ala antibiotic like effect ina, malunggay oil kag vitamin D3, kag Santon Vitamin C. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 8:30 in the morning.
1: XFM. Yes, to health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Tatuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang risk sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan ito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyonan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
4: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2 Gain. Dapat dekalibre, yung kayang labanan anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Cellphone Plus Gold ka! Cellphone Plus Gold! Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Cellphone Plus Gold! Pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina! Kaya dito na tayo sa subok na Cellphone Plus Gold!
5: Yahoo!
6: Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
7: The secret of health.
3: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na may super antioxidant properties. Tumutulong sa pagpapalakas ng ating immune system at tumutulong din na mapangalagaan ang ating puso at ang ating kalusugan. Maliban sa mga super antioxidant na makukuha sa pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix, mapagkukunan din ito ng mga isoflavones gaya ng ginistin at daidzin at glycitin. Ang ginistin na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
6: Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: The Secret of Health.
3: Ang karamdaman na glaucoma ay isang grupo ng mga sakit sa mata na maaring magdulot ng pagkawala ng paningin at pagkabulag sa pamagitan ng pagkasira ng nerve sa likod ng iyong mata na tinatawag na optic nerve. Para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve, o galing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
5: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinapayaan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
9: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule.
5: Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health.
3: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing, wealth is nothing without health. Hanggang sa susunod na talakayan dito sa ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health!
10: XFM. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi. Mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See posters for details. Promo period hanging March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293. Series of 2026. Drink responsibly.
13: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Soft Gel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa Seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang soft gel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mapibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
1: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Sister Pain.
4: Ako Galicilis and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ko tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
6: Wednesday!

0: Date Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer, kada Tansan sang 320 ml, ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
2: Makalage na ko!
3: XFM.
2: Patroma mo!
4: Exciting!
3: Santon Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald sang Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis, sakto gid ang isog, kaghimo sa gitingob na prutas, kagtanom nga mataas sa antioxidant plus may collagen kag glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
3: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Celton Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celton Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celton Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Rainiel Renday, sang nawalan ba dyan nga niliilo. Nagapasalamat sa XFM kagay Dr. Rimlito Uy. Sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimutan di ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Per DOH CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
2: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.46. Bullseye! Bullseye! Para sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Good morning kay Ma'am Edna Puray and sa kay Mr. Jigo Puray. And also, good morning sa kay Florita Alien sa Freedom Highway, Alimudyan. Ambal ni Ma'am Lucille Capio, mayong Thursday morning sa mga Ilonggo nga mga OFW sa Hong Kong. Ah. Sa tanan sa nga mga Hong Kongers, good morning gida. Sa tanan niya mga OFW study to sa Hong Kong. And by the way, may feedback kita na ba ton sa Haniway, gabuk-buk uran to? Ha? Grabing ulan to? Spare feedback na ba ton ta? Thank you sa kay Architect Pupo Toliesada. Kay Press Popot na good morning. Gid kag sa tanan sa ring mga taga-Fuerza Azul Team. Thank you for listening kay Manager da. Morning lang Manager ah. Kay Ma'am Deli si Balios da. Good morning lang Ma'am. Sa kay Mary Glenn Cordero Tikson. Good morning gid. Selinga good morning. Long time no see. Kamusta ta mga katropa? Okay lang kami diri Ma'am. Ikaw da. Kamusta ka da sa Taiwan? By the way, we would like to say good luck to the Philippine team competing and will be competing sa Kaohsiung, Taiwan. Headed by, and thank you sa kay Mr. Pong Docanis and family. Ang duhan niya ka girls will be competing, si Pia and the younger one with Isoy Cruz and Os. Good luck sa inyo sa ning competition. Naglupad sila kagabi to Taipei and they will be proceeding to Kaohsiung for another international tournament sa table tennis. Good luck guys, ha? Good luck Philippine team sa competition sa table tennis in Kaohsiung, Taiwan. Good luck kay Isoy, good luck kay Osh, good luck kay Pia and company. Thank you sa kay Mr. Pong Docanis and thank you sa Philippine Table Tennis Federation Incorporated headed by Mr. Teng Ledesma. And also thank you sa kay Coach Jackson K of UST and Team Oste for allowing the kid Os to compete in an international competition sa table tennis in Kaohsiung, Taiwan. Sa kay Ma'am Lourdes Tikson Gayoso, good morning gid. Thank you for listening. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning and thank you for listening. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, sila nga have a beautiful Thursday. Katropa Josil, good morning. God bless your family circle. Salamat, gid. Sa kay Roberto Laruan, good morning. Kay Sherwin Marcuwi, good morning. Sa kay Jerry Rodicor, sila nga blessed Thursday morning. Katropa Josil, kag sa XFM. Kag mga suki na ton nga matag palamati. Magstanton coffee tanay kay Gasaka ng high blood na ton ah. Hinay-hinay lang Katropan Josil, halong-halong permiso sa tanan. God bless us all. Thank you. Hambal ni Katropang James Pahadura, abi ko may baili ba? Mapaano ka man tani? Mapa honorary dance? Silaya, good morning lada sa matag para matiya. Sa I-Corp galida, sa admin staff sang I-Corp and mga guards na doon da sa Mega World ah. Good morning da sa inyo, Tanana. Kag sa mga katrupa da sa Fishing Port Complex, kay Mr. Bernie Rindahe, pre, good morning sa tanan niya staff, kag sa mga security guards dira sa Iloilo Fish Port Complex. Thank you for listening dari sa XFM, ha? Sa kay Jenny Halyurina, kamusta da subong sa Lebanon na Jenny? Why na da gaingaw ang drone? Sa kay Brando Santisas, nga happy listening to Randy Santisas. Good morning and thank you for listening dari sa XFM 100.7 Iloilo. Check tanay balas katropang Jansen before we discuss about this impeachment. Kagang partiya sa ginahingyo karon sang PDEA, Philippine Drug Enforcement Agency, Western Visayas. Sa kay Governor Defensor to enter into a memorandum of agreement para iya sa multi-agency roadside drug testing UDKKKIA. Another good project Kabaypang, it's not only for compliance. And it's not only up to roadside drug testing. Actually, this is a good project sang PDEA. Pero ang mga dalagko, ano yung mga drugista nga ay nag-apon ng kakadakop. We do understand yung targets ni mga drivers para hindi maghinarasara sa dalan. Di, mayo bla pa na lamos ang salakyan sina kunara ka imo da sa cloud 9 kaya naka 1 terabyte ka.
1: Bullseye!
0: Dibla? Oo. Sa mga naka 1 terabyte, sa mga nakaagi 1 terabyte, do you think mangin masinulundon ikaw sa layit trafiko da karon? Kung ikaw yan nag-drive, tapos bago ka lang naka-terabyte, ha? Nakatira, bla, naka-one terabyte, ah!
1: Bullseye!
0: So, istoryanta na karoon, dari sa ito, siring pagparagad. Again, this is a good project. Pero tani, hatagan taman sandakong igtalupangon.

The what will happen, ladies and gentlemen? Risgo katama eh, 'di ba? So again, it's a noble project. Only that kabay pang ang pidiya sa ila sini nga mandato nga matutuod to run after big time drug personalities. Indi nyo pagkalipatan ha. Kagkabay pa nga indi lang ini on papers for the sake of compliance to whatever thing nga ginapa-comply in order nga ha? And for the award and for the reward lang bla. Ato ni karon nga talaga yun. Dari sa ato siring nga pagparagad because it's already 8:53 in the morning. Kita ko kay naka Vision X Plus ko. Sino dapat mag-inom sang Vision X Plus? Ikaw, ako, kita, tanhan. Why? Yan ang lano na ito nini. Pila ka oras ang hatag ninyo sa social media para mabukad sa inyo sa cellphone, sa inyo sa laptop, sa inyo sa computer. Not only to study among students, not only to comply requirements para iya sa mga nagatrabaho, private and government offices. Pero inang mas cruel lang kag mag-scan sa ila sa Facebook kag social media bala para lang tawon kon pila na nag-likes, pila na nag-share, pila na nag-comments kag anong comments sa ila sa nga posting. Labi na gid man nagano bala. Nag-monetize sa ila sa nga mga Facebook pages. Ah. Pero ti ladies and gentlemen, kinang lantang sa gudon matata kay basi bala kon okay man na naka iPhone 17 Pro Max ikaw, naka 1 terabyte. Hindi niya tira nga siya buha. 1 terabyte gidyang iya sini nga memory bla. Mm. Bisan pa naka iPhone Pro Max, iPhone 17 Pro Max ka 1 terabyte which is near to 100,000 ang bili. Kung hindi ka din kakita, hay, kaloy lang, sayang. Kung si Manilyn Reynes pa, sayang na sayang lang, di ba? So mag Vision X Plus, ikaw, ako, kita tanan, starting today. Sa mga way pa iya. And that is our source. Sang beta-carotene, vitamin E, siyasantin, ha? Lutein, ang Vision X Plus. Specifically, ini ginadiman sa ato sininga mata to maintain good eyesight. Quality product ina sang Yes to Health Incorporated, approved sang Food and Drug Administration. Now, sa nagligad sininga adlaw, gin-check na to ng Haro Plaza. Kaya natingala kita sa kilid sang Belfry. Dilagi bala sa may ngalan na nga, no? Haro Plaza bala. Kung may ara na da sang stainless nga pangalan sa kilid gid sa likuan kun maghalin ka diri sa may na standbyan bala sa mga Liganes Haro Cepillo nga jeep along bala sa TEDSDA nang bangga bala lapos ikaw sa gate 6 sang Central Philippine University kun maliko kaw sa Haro Plaza kun magpasiti ikaw sa right side mo Haro Cathedral sa Tabuquia Belfry. Pero before ikaw makaabot dira sa Belfry, may portion dira nga may railings nga, if I'm not mistaken, stainless guro ini. Tapos dira man nakabutang ang pangalan sang distrito, Haro District. Welcome to Haro Plaza. Hmm? Dira na nabutang. So ang makita ninyo subong, inaparkingan isang mga salakyan, 1, 2, 3, 4, 5, dalima ka salakyan. Kung may stainless nga, tawag dato siri ginbutang sila nga railing dira sa ginaparkingan gid sa salakyan nagdanaw ina pasalamat kita nga as of this broadcast time based sa live feed naton why nada sang tubig kay sang natubian ini sang Monday nakita anta ang mga vendors dira kon gabi nga ginaallow nga magbaligya. Nagabaligya bala sang mga chichiria, mga drinks, ha? Why na san sa usubong, no? Oh. Nagabaligya bala milk tea na subong sa una, uso sa amon san saw lang masarangan ta 5 kapisos eh, ha? Libre pa da ang degas kon kaysa sang why ka pang hinaw nga 5 ka nagabaligya. Kay nali maglugay kon kaysa study sa pulso, ya mo galemos-lemos kon kaysa kamumuon na hamit mga san saw. Di subong medyo sosyal na nabaligya di subong milk tea. Tapos may nagabaligya da mga pagkaon, ha? Katulad da bisang kikiam, fishball, mais nga tinanok, pili ka lang da ka flavor, kag madamo pa nga iban.

0: Ha? Pati gani ang ginapabugal sang balasan na balang may kalayo si Babaw, may kalayo sa Idalom, no, nakatropang dyan, Ray, gani? No. Isa ka, no, pulo ka topic, pulo ka bilog, 50 pesos, taglima ka pesos na da, bibingka, ha? Klayo si Babaw, klayo si Idalom, mo. Nang daw, ano yung lagko, blao? Usapon mong 5 mok pisos, kung kaysa daw ay kakbatsyag na gagi sa tutunlan mo, mambal, ha? Pay namit, ah. Mm, namit. Ti, sila nagabaliligya, da. Ti nagtalalbos na sila nagliga, doon sila baligya. Nagsailo sila tos pihak kag naglinutok. Dito gibla sa tubang sa katedral, yan ang inalakturan mo bala, agi ka sa tunga sang Haruplasa, lapos ka diri sa Rizal Street, amo na da tubang sang Andok sang Hunabla. Tubang sang Lady Supermart nan Rizal Street aday. So dira sa ginalaktudan mo dira sila nagpilinunsok kay nga ti puno sa nagligad sang tubig kag lutak mo bebe. Check ta si Katropang Jansen ano ang problema nga gintiniran sa tubig da kag paano ining napadrain sang City Engineer's Office kag sa City Government. Salamat kita, thank you kid. Kay wala na da subong tubig o, makita nyo sa live feed ta. Pero we would like to know, anong problema nga ahaw, na nagdanaw na da ahaw, nagligad, dalom ko tubig mo, lapos buko-buko. Katropang Jansen, sa report, please proceed, Katropang Jansen.
1: Katropang Jusil, nagbalik na sa normal ang sitwasyon diri sa may kilid sa Belfry, diri sa Haro Plaza, Katropang Jusil. Matapos man ang halos tatlo kaadlaw nga nagdanaw diri, no? Bungod man sa pag-ulan, Katropang Josel, as well as ang pagbara sa mga basura diri sa kilid sang ginailigan sang tubig nga mga drainage along Belfry pakadto diri sa signage nga Welcome to Haro Plaza, Katropang Josel. Sa makita naton subong, no, diri sa aton nga live. Wala sang mga nagabaligya diri kundi mga nagapark ka Katropang Josel kay akon aga gina kun kaisa ginaimo ining parkingan no sa mga diri sa Haropla or Harop Cathedral Katropang Josel and then pagkahapon dira naga no, diri naman dayon nagatipon or diri nagabaligya ang mga vendors naton no sa kilid sang Belfry Katropang Josel. As of now, dito sila sa may pihak. Kumbaga kung magatubang kita sa Haro Cathedral Katropang Josel, sa left side sila, dito ginagabaligya subong. Kag ang iban pag inaton nga mga nagabaligya, ang diri bala along sa Lady Supermart, draman sila Katropang Josel as of now.
0: Naglalaya sila da sa naparkingan ng subong sa masalakyan. Sa kilid sa Belfry kasi nagligada nagdanaw na Katropang Jansen.
1: Yes, halin sang Sunday, Monday sa kahapon Katropang Josel, wala nagahubas ang tubig especially kay ti naga ulan-ulan.
0: Mm-hmm. Dali lang kay noto na ato sa ring communication sa kay Katropang Jansen Crisostomo. Ipakita tabi Katropang Jansen. Kon nga ang nagbaha na da, nagdanaw ah. Ah, way man nagbaha, way man nagawas mo nagdanaw. Pero ti labot or lapaw sa buko-bukong tubig day. May drainage na da Katropang Jansen, may inlet ba lang tubig lapo sa kanal. Kay ang kanal ari na di sa sulod sang Haro Plaza Katropang Jansen mo ang dako nga kanal. Ara da sa Haro Plaza sa sulod. That's why nga dapat butangan isang inlet lapos sa mayor nga kanal dira sa sulod sang Haro Plaza. So may nakitaan kada nga inlet Katropang Jansen. Good to know ha, kay way na magsigisiging ulan, way na da magbaha. Ang gina kabalakan ta kun magsiging ulan basi kun magbaha pagid bala. So check tabi balik si Katropang Jansen sa Matineon live dito sa kilid sang Belfry sa Haro Plaza. Katropang Jansen, proceed.
1: Yes, sa Katropang Josel. So makita na itong diri, as I mentioned mo kagina, on the end of it ang mga inlet Katropang Josel. So, diri sa may kilid gid sang Belfry, no? Makita na ito na diri nga may diri nga passageway or kumbaga galagyan sang tubig. Halin, kung naghalin dito sa may left side sang belfry katropang Josil. So after sini mailig na di katropang Josil pakadto diri sa may signage na sa Aro Plaza. May gamay na ding inlet katropang Josil.
0: Gamay ha?
1: Along
0: gamay nga may inlet. Tekon magtawag ka sang gamay nga inlet, ano tawag sina?
2: Inlet.
0: Katropang Jansen? Ano tawag?
2: Inlet.
0: Bullseye. Oh, bullseye.
1: So dire diretso din katropang Josil.
0: Diretso sa inlet.
1: Sa in. Ah, so may araw. Makita natin din katropang Josil.
0: Oo.
1: Mapahigad-igad lang kita kay direkit sa gilid sa aton nga area. So dire katropang Josil.
0: Dinampi na katropang Jansen. Which part or what sa kilid gisang Graciano Lopez Haina Haro Plaza ang pangalan
1: yes
0: sa kilid gid na sang belfry also
1: yes katropang Josil
0: Then
1: so diri nagbutang sang inlet katropang Josil
0: ay hindi ko ya magbaton liwata ano ba, kinanglan with feelings balanda appropriateness balahaw ang pagtawag nagakabagay kun dako inlet. Pero kung gamay-gamay, inlet. Oh, proceed.
1: Diri nagbutang sang
2: inlet.
1: Lika tamang Josil, at duwa ka mga inlet.
0: Dapat amo na ha, dapat amo na ha. Starting today. Te, kita mo da ang inlet.
1: Oo, ari, ka-cute-cute ka.
2: Inlet.
1: Diri ka tawon Jose. Amo ni ang diri nagaflow or diri nagagwa ang tubig ka tawon Jose. Amo magbaha diri sa aton nga area.
0: So amo na mo ka tropang Jansen. Halin didto sa belfry, pagkadto dira sa likuan pabalik diri sa tabok sang Ted's sa nga pwesto. Dira bla sa area or sa stress na sa tabok sa mga naga-waiting na nga Haro si Pio Kagliganes, halin dira sa likuan pagkadto sa belfry which is around mga lapit na 100 meters siguro mga 50 to 75 meters isa lang ang inlet.
1: Yes, kada mo Josel amo ning do visible diri nga makita gid nato no kag amo ni kahapon ang gin gin clear kumbaga gin buligan sang City Engineer's Office kag General Services Office katropang Josil nga ano man bala kwaon ang nagabara nga mga basura sa diri nga area kay natingala ang mga vendors nga wala nagahubas o dugay wala maghubas katropang Josil so nakita diri nga may mga nagaklag or may mga basura katropang Josil sa diri nga area actually ari padigani ang ano mga na-collect daw daw diri ni diri pagin butang kay
0: di na naghalin na mga binungkal nga mga duta nga na katropang Jansen sa idalom sang daw salag nga na ning steel na daw salag bala ara dang inlet.
1: Yes, sa katropang Josil ara makita ang
2: inlet.
0: No. Lapos sa sulod sa Haro Plaza na ha.
1: Oo, pa dal pa
0: din sa dal. Din ba malantaw ta ka? Buho.
1: Ala.
0: Gamay mo kon nakoti buho. Pero ti gamay mo. Buho.
2: Buho.
1: Oh. Alam mo na katropang Josil.
0: Isa lang gid na. Dala mo na kwaton. Dala mo na kwaton ang salag para matanaw ta ang buho.
1: Sige, check ta katropang Josil. Ay, patindog ko lang diyan ay. Ang tripod ta, no?
0: Tito mga 185 pounds ka man, guro. Dala mo na, guro. Malantaw lang kita ka. Buho!
1: Ay, hindi siya
0: Hindi makakas. Ano katropang
1: Josil? Hindi makakas.
0: Mugat ha, mugat ha.
1: Oh, pugat gid.
0: Oho.
1: Daw gin ano siya gin butangan kabilya ato kon Josil.
0: Mm-hmm.
1: So hindi siya gawa mahakwat gid no. Amo nakahapon.
0: Insakto lang na. Karon maubos ang pinanagtag ni Bosing Balanyos karon.
1: Gadi.
0: Juti nga dani katropang Alex kanilin karon ti basi karo.
1: Damo.
0: Damo. Damo naman.
1: Damo naman karon ang ma.
0: Oo, pagsulod mo pa lang subsina, hambal mo sino nagpamanyos da.
1: Amo gadi katropa Josel.
0: Tinang so, mga duta nga nara da sa puho naghalin.
1: Yes, katropa Josel. Ginbungkal kahapon ang ininga area ano no. It's a dringa area.
0: Ginkakas nila ng salag.
1: Kaya may ginbutang sila nga ayun no kung part ni isang drainage no or
0: hindi kayang drainage suga. Kita mo na ang daw salag ang drainage siya lapos na dito nag-cross na da sa walkway lapos ka dito sa sulod sa Haro Plaza kaya daw dito sa sulod sa Haro Plaza ang dako nga buho
1: Oh, probably katropon Josel. Kayo kayo makita, gin man natin dito. I don't know kung ano, no? Hindi gawad rin makita. No?
0: Mm-hmm. So, pero, isa lang buho. Lang ni- bebe, palapita. Be, malan to. Taka, buho.
1: Ah, sige. Dala lang.
0: Si katropon dyan, Ray, pa ko, no? I-focus. Kikay dugay ni saway kakita sang gamay nga buho.
1: Ala, katropon Josel.
0: Ahay. Kuatro nga no na PVC o kon GI pipes.
1: PVC.
0: Kuatro na kon size, kuatro no.
1: Oo, so na PVC.
0: Oo, hindi kasarang mag-drain dira sang tubig. Naintindihan tagin beautify na dagin landscape ang Haro Plaza, gin pa kontrata. Tapos amo nang disenyo, ay ambot na lang. Abi ko engineer man bala nang ubra sina. Abi ko may computation sila ano kadako ang volume sa tubig na gagi dira ano dapat kadako ang puho nga ibutang para nga hindi magtiner dira ang tubig ay cute cute katrupang Jansen kun sa mga baby pa cute cute kay baby cute cute ang puho
1: aw na nga sakto gid ang puho nga ano pagtawag kay ti hindi masarangan katropon Josel kay
0: buta man pati ang sa puno sang pader sang Haro Plaza binungkal kag binuhoan nila na
1: oo ga ada pa diganay kag lapta pa ang ano ang duta katropon Josel
0: pero sa sulod so, sang Haro Plaza to wala na dito nila ginbungkal dira lang sagwa
1: oh way na katropon Josel
0: oo ginpadakuan lang ang nahimo nga buho.
1: Yan sugsugan na langit kahapon, yun na matamat-amat para lang nga ma-clear abi no or makakas ang basura.
0: Mm-hmm.
1: Nga ara dito katropang Josel. Kay kung
0: so ang sasako na nga nagatindog kay na to amo nang basura nga nasugsog nila sa buho.
1: Oh, daw mo ni katropang Josel. Mm-hmm. Ang inimo na lang galing nga basurahan di.
0: Oo.
1: I don't know. damo din naghaboy siguro. Kalapit na lang gid sang basurahan. Dito lang gid sa Ulanahan katropang Josel. Siguro way gani ko just metros.
0: Mm-hmm.
1: Pero diri pa gin na putang na katropang Josel sa kilid lang.
0: That's why nga it sa must nga, be signage. Required to all vendors along that area to provide sang basurahan. And sa wayon nila ang managabakal and remind sa managabakal it should be posted siguro sa ila sining mga ano bala kiosko na nabutang ihaboy ang basura sa basurahan reminder bala a gentle reminder ihaboy ang basura sa basurahan kay gamay ang buho kaaton nga drainage katropang Jansen te karon kon maluputan pagkabasura ang buho gamay na nga daan, kundi pugok.
1: Amugid, katabaw Josel. Amugid na ang rason kung nga ang nag-tanaw diri. Alinsang nagligad niya Lunes, katabaw Josel, as kahapon, no? Until nga daw gintingwaan na langit sang vendors, sa bulig man sang city government, para man nga ma-clear na lang diri ang way, katabaw Josel. So, mayuman kay subong wala na gid man sang baha you don't know lang karon kun
0: pero katropan Jensen ang pader na sa Haro Plaza ina may ngalan niya Graciano Lopez Haina Park ano na da Graciano Lopez Haina Park gid man Haro Plaza.
1: Haro Plaza.
0: Ang pader nga naway nilagin buslotan para makaagi dara ang tubig lapos sa mayor nga drainage ngara sa sulod sa Haro Plaza.
1: Wala kita sang makita nga kinpalan gyud ang Katropan Josel o gin buslotan nila no. Sa dalom lang tuta Katropan Josel.
0: Mhm. Dito lang to sa inlet. Dito lang sila nagkali. Pero kadamo kaduta nga nakali nila Katropang Jansen, no?
1: Oo, may daduwa ka buo gid ni Katropang Lucille.
0: Ining ano na naga-protrude la nagalabaw sini nga semento na ano na Katropang Jansen man, part ina protection sang inlet.
1: Mangkotondo sa. Sa ano ni siya, sir? Ano ni siya ang semento?
3: Manhole
1: yan. Manhole. Ang same man dito sa sir. Yung isa sir, manhole din.
0: Manhole na. So dira, ano na da? Amo nang mayor nga kanal?
1: Yung contractor. Kayo yung contractor. Okay. Sila di ang nag-uga. Isa lang to yung ano sir? Isa lang tong ano?
0: Inlet.
1: Drainage. Isa lang to? Isa lang.
0: Ang inlet niya isa lang.
1: Oo. Saan papunta yan sir?
3: Hindi ko lang ano boss.
1: Di ba? Sige.
0: So, anong plano nila sina? Padakuan, Katropang Jansen?
3: Papalakihan pa yan, sir? Papalakihan pa yan? Papalakihan pa to? Or yan na yan?
2: Yan na yan, sir.
3: Yan na yan.
1: Okay. So, amo na gid ni Katropang Josel?
0: Masarangan. Masarangan yung tubig?
1: Iyalika, ano? GF Falsis nga construction.
0: Aralan na sa Simulides bang GF Falsis construction na?
1: Oo.
0: So mali protection ining nagalabaw nan. Protection ina sa ginlubong nila nga 4 nga GI pipes. Nga mo ini ang inagyan sa tubig lapos sa mayor sini nga kanal ara ng mayor nga kanal si Dalom Katropang Jansen.
1: Oh, yes, Katropang Jansen.
0: Oo.
1: So amo ni ang pinaka protection ko no sa no man sa Cobra diri. Protection sang pipe nga Dadriga agi git Katropang Josel pagkanto sa mayor nga drainage diri sa Haro Plaza.
0: So wala hindi nila pagpadakuan. Must stay as is. Anong kosa nagligad sang pag tiner sa tubig daw? Anong kausa?
1: Ang basura Katropang Josel.
0: Nagsulod dira sa inlet.
1: Yes, sir. Mga dahon bala, mga dahon, plastic. Kalabanan na muna. Ang kag ano ay la lupa do lutak bala Katropang Josel. Muna ang that cost or gatan aw nga cost sa pagbaha.
0: Ti subong okay na na galusot ta dang tubig. Ti tingi bihi kon malapos na to sa drainage kon ma drain man ihi mo. Ay den anda.
1: Ate. At tanawon ta karon Katropang Josel kon mag-ulan no. Probably ba si ulan karon especially sa hapon.
0: So
1: ay mayaman kag kagina wala na nakaulan Katropang Josel.
0: Under warranty ini sang GF Falsis Construction Katropang Jansen. Sila ang gobrada.
1: Oo, sila.
0: Mhm. So
1: may ari pagid kali agin kutangan pagid Katropang Josel.
0: Then
1: so magtimbang may ari diri nga isa pagid.
0: Mhm.
1: So duwa magtimbang sa signage.
0: Mm-hmm.
1: Sang Haro Plaza,
0: Casano
1: Lopez Haina Park.
0: Bago na yagin butang?
1: O, lambot no, bago goro ni kay Wai pa na lubong.
0: So, ining simito, ini protection ina, sa dalom niya sina, amo na ang mayor nga kanal. Sa dalom sinang daw protection niya tobla, tong gaprutrud, galabaw na, nan, kanal na das dalom, mayor nga kanal.
1: Oo.
0: Okay.
1: So amoning na mention kaya kagina to sang work ano to construction worker ta na sorry ya.
0: Okay.
1: Amo ga connecta ni sila Katropang Josel.
0: So ang kausa basura ha.
1: Yes. So I tentaw check to later on if ever or kung mag-ulan kung effective ni ang drainage Katropang Josel nga gin butang diri. Sige, I don't know kung additional ni siya or Balan, man siya,
0: balan mo na kung additional kay bago pang siminto katropang Jansen mo.
1: Oo, actually daw bago pagin man katropang Jusil.
0: Oo. Uh-huh.
1: Dogin plaster. I don't know kung kahapon lang ni or subong.
0: Mm.
1: Pero ano pa ito, fresh pa ang ano, ang siminto.
0: Ah, bali, dira nilagin kot-kotan, buta malon sinigin siminto nila up to the level sang takop nga siminto man sang mayor nga drainage sa palibot sang Haro Plaza. Kaya if we're not mistaken, ang drain niya sinapakadto dira sa Washington, lapo sa Iloilo River or Haro River.
1: Yes.
0: Oo.
1: So, ang muna katropan yung seal. Ma-check tadi karon no, if ever mag-ulan, ang effective na ini, no, ang mga drainage ng katropan yung seal.
0: Kagbantayan ta karon sapon kung mabalik na mga nagabaligya. And sa matter of reminder sa ila, it is our suggestion, nabutangan nila sang reminder ang ila kariton bala, kay kalabanan na nagkakariton, ihaboy ang basura sa basurahan and they should provide basurahan sa ila sining kariton para nga kon magkaon kay magturo tambay-tambay da dira nila ihaboy kun diin ka nagbakal nga kariton nga pwesto dito mo man haboy basura mo pagkatapos or if not sa nearest basurahan.
1: Yes, katapon Josel, actually kung diri lang sa Haro Plaza halos kada bangga sang Haro Plaza katapon Josel may aragid nga ano no nga basurahan pero I don't know kung nga may mga nagahaboy gihapon sa hindi insakto nga
0: yan o katropang Jansen kung sa balay anong pinakabugat nga bagay sa sulod sang balay katropang Jansen?
1: silhig ko no mo?
0: Oo, silhig kag daspan pinakabugat mo kaya nga ginatulod kun kaysa ang refrigerator para limpyuhan ang dalom. Pero kitan lang gani kon kaysa tatlo ka bilog nga buhok, isa ka putos ang candy o kon dulce, ara sa sulod sang balay, hindi ka bit-bit sang ano gani, silhig kaga daspan. Kondira naman sa mga public places, ang pinakamabugat ka bagay katropang Jansen, hindi sila guro kadala pagkantos basurahan, putos sang kinanan nila. Tamo lapit lang basurahan, hindi sila kadala mo.
1: Amo gali ka to po, Josel.
0: Oh, kita mo ng ano, paper cup siya nasudlan sang maisbla na inabligya.
1: Oo.
0: Hindi nila mahaboy basurahan, bugat-bugat gid guro. Ang plastic sang ginasud, ang ano, ang alasalan sang fishbowl. Bugat-bugat gid na guro ay. Pwede mapamulong mag-ana sa nagahimo. Kay hindi mahaboy basurahan ni. Eh. Arang basurahan sulunan man lang.
1: Oo. Amo na gay ka to with Josel. Kag bisan maglakat-lakat ka diri, samtang nagakaon, may ano kagid, kumbaga may sugata kagid bala nga basurahan kung kinanglan mo na gid man pag ihaboy ang imong kinanaan ka to kon Josel.
0: Kon dito kagani katropang Jansen sa Hong Kong. Kon inaallow yang roadside smoking mo. Kon magpalayo kagani sa basurahan, kag sa halabuyan sa upo sa sigarilyo kay ti basurahan si Dahlom, halabuyan sa upo sa sigarilyo si Babaw. Ano gani ha, dugay-dugay palapit ang polis nga, psst, gunier di garbage can, de bla? You should not smoke more than 5 meters away from the garbage can. Tidari sa ato na, ay, ambo, nalakatupang dyan sila.
1: Kag common knowledge na kita katupang dyan, sila nga was sa kung may mga basura gani kag once umulan ga upod din na sila sa ilig sang tubig, that's why nga nagapara sa mga inlet.
0: Oh, kag sa mga
1: nga drainage katropong Josel.
0: Okay,
1: so susubong makita naton diri may mga naga lipot man nga mga beautification or mga members naton sang beautification sang city government nga nagapanilhig no around sa Haro Plaza para mapabilin man ang katinlo diri sa Haro Plaza katropang Josel.
0: Mhm.
1: So live no, there is sa Haro Plaza ang ininga balitang nadulong sa inyo sa Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Santong Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Cog Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jan Singer Crisostomo, XFM News.
0: Bullseye! There you are, si Katropang Jan Singer Crisostomo. After we posted that portion and we do a presentation, news presentation pertaining to that. Thank you to the City Engineer's Office. Salamat sa madasig nga aksyon. Ginpatrabaho sa kontraktor under warranty panadang Haro Plaza. Ang kontraktor is Falsis Construction and Supply. GF Falsis Construction. So, para matestingan tayo if it really functional, kag makaya niyang tubig, hindi taman pagpangamuyoon nga magulan kag magbaha ha, pero hulaton ta sa chimpo nga magulan kag husgara naman. Kun bala nagakasinanto ang kadakoon sang buho nga ginbutang dira bilang inlet sa kilid sang Haro Plaza malapit sa Belfry. Kay nagligad, nagdanaw na da, lapaw sa buko-buko ang tubig along that area. It's already 9:24. Sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan na Bullseye. Well, mabalik kita sa dugang sininga balita kag informasyon. Kay mainom kami ani katropang Jan Rea bisang cease the pain. Gasakit ko nung buot ya ti cease the pain niya, hindi niya noy makuha ang sakit sang buot sa cease the pain noy. Ha? Kon sakit sang ipon, sakit sa puson, ha? Kay may dysmenorrhea, sakit sa ulo, sakit sa ngislo, sakit sa tuhod, sakit sa siko, mag-cease the pain. Kunin na kamo kagwanta. Quality products ang Yes to Health Incorporated, pain reliever ina ang cease the pain. So, mabakal ina sa mga butika nga suki ninyo, mabakal man sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, at ubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon. By the way, pwede ka mo na kahulog sa mga interest ninyo sa ato sa nga Sunzone and XFM, libo-libong pa-premio promo. Sa mga kauturanta, sa mga nag-bakal bala sang produkto sang Yes to Health, labi na ginang Sunzone na Plus Gold Capsule, Sunzone Gold Coffee Mix, ang Premium D3 Coffee Mix, kag Sunzone Turbo Dietary Supplement for Men. Apat ang produkto ah. Turbo Dietary Supplement for Men, blisters. Ha, kiti ang one pack kasi na, two blisters na mo. So, isa na ka-entry. Lima ka-empty sachets ang premium D3 or pulo ka blisters ang premium D3 capsule. So, pulo ka blisters, isa ka banig bala. Isa na ka-entry. Pulo man ka blisters o kung isa ka banig, sang Sunzone Plus Gold Capsule, isa man na ka-entry. Lima ka-empty sachet sang Sunzone Gold Coffee Mix, isa man naka-entry. Isulod ninyo sa white long-sized envelope, sulatan sa inyong ngalan, address, pirma, ang contact number, kag proof of purchasing gamit ninyo kung Sunzone Plus Gold Capsule o kung Sunzone Gold Coffee Mix o hindi ganit Premium D3 Coffee Mix or Premium D3 Capsule o hindi ganit Turbo Dietary Supplement for Men. Butangan nyo na, ihulog diri sa XFM. Sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Suba, Haro, lot 13 and 20, malapit, likod lang gid kami diri sang GT Mall, at Tabok bala sang Iloilo Supermart, na dara kami, ni Tabok yan at GT Mall, GT Hotel. Sa likod sang GT Hotel, ari di ang studio sang XFM, ang may mataas ng antena. O rin di gani, pwede ka mo makahulog sa mga interest ninyo sa Yes to Health Wellness Center dara sa clinic sa A Young Building sa Yulo Street. Magulo ka mo dara, libre pa yung konsultasyon, pa konsulta ka mo dara yun para mahibaluan kung anong kulang ng mga nutrients sa lawas ninyo para sa nagakaigo nga program of supplementation. So dara ka mo hulog and you have the chance to win sang 3,000 pesos kada simana. May isa pa kita ka promo ha, pero amula nanay hatag ta. May isa pa kita ka promo, listen. Pamati lang amo kay ang mechanics i-discuss ta dugay-dugay. Mabalik kami ni Katropang John Ray and sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Oras ta, alas 9:27. XFM.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness.
6: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang sa kamagdaog sang papremyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
7: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
8: Santone at Vitamin D3, pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix,
8: pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
10: Bili na
8: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Ooh, wow, guapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, oh, guapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, gali. Diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Pag nurse ka, mahirap talaga pagpati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sanfon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanfon Vitamin C.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Sister Pain.
6: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho, bangod sa akon nga tripe, side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: diet na kubuwasa.
1: XFM. Madroma mo!
2: Exciting!
3: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
4: Mga katrupa, exciting!

0: taxing, payment of rewards, and payment for information, Your Honor. The list required by this witness is for payment of rewards. Precisely, payment of information is not disallowed. Now, counsel is saying payment of information is may we ask her to reform? Is she referring to payment of rewards
1: or
0: payment for information? Because the information here is not disallowed.
2: Again,
0: it's not disallowed in the AOMs, Your Honor.
2: Again, counsels, kindly address the court or the presiding officer and not talk to each other directly. Ms. Eileen, to abbreviate and save on the court's time, Ms. Eileen, kapag kami nagbigay ng impormasyon, naghahanap ng threat, baka may threat sa Vice President, may nagbigay ng impormasyon, walang threat. Ligtas ang Vice President pag nagpunta siya dyan. Hindi magka-classify yun na pwedeng bigyan ng reward at success. Hindi naman kailangan, di ba? Sanay tayo sa reward na nakatakip yung mukha, di ba? Tinuro kung saan nagtatago yung akusado, tinuro kung saan nagtatago kung sino man. Eh, di yun, reward. Pero wala bang reward kapag sinabing, okay, magpunta dyan, walang problema, wala kayong kailangan alalahanin. Is that information or can that also be reward?
3: Magpo-fall po siya sa information.
2: So, saan kailang magiging reward yun kapag kami naturo?
3: Opo, kasi yung proof of success.
2: Tuloy niyo po.
3: Yun yung proof of success ng information na ibigay kasi may na-apprehend po or yun po, ganun po.
2: Yun, ulitin ko po ah, yan ang interpretasyon nyo pero wala po yan sa joint memorandum circular.
3: Opo, based po sa, yun po lang yung hinihingi under item 4.8.5.B.
4: Okay, now sa simple nga po, ano ginabaisa nila? Ang reward. Ang reward amounting to 375 million. Ang reward gin-label as reward. Duha dapat ang labeling sa ano eh, sa audit, sa liquidation. Purchase of information, hindi iya questionably. Ang reward among questionably. So it's a matter of labeling. Okay. So ang ginhimo kay wala man kuno sang may nadakpan, hambal sang kowa, dapat ginbutang sa purchase of information, wala ginbutang labeled as reward. Naong pamangkot sini is this, under sa joint memorandum sang Department of Budget and Management under ang COA with the Department of National Defense and iban pagin sini mga agency, ang ginapangitan nila is proof of success. Nya nangin successful, may arrest, that's why kinahanglan ang reward. Ining kategory nga dapat may arrest, dapat nga may nadakpan gid. Inibala na butang sa joint memorandum circular. Para nga mahambal ikaw, hindi pwede ang reward kay nagakinahanglan gid nga may madakpan para makonsider nga ang reward given is allowed. Allowed sa kuwaya, allowed, hindi kay illegal. Allowed. Wala. So specifically, wala sa may nadbutang sa joint memorandum circular nga disallowed ang paghatag sang reward hay wala sang arrest. Ang tinaga nga arrest or ang basis nga arrest kag may nadakpan gid dapat para mahatagan reward was just an interpretation based on memorandum circular ni Silin Del Campo. In short, iya ini nga interpretation because wala sang express words and statements provision nga nagasiling nga ang a reward must be given only kung may arrest. Wala ang tinaga nga arrest gidapat ang basis para makahatag reward, wala sa joint memorandum circular kundi interpretasyon lang sang COA auditor nga si Silin Del Campo. Silin Del Campo. So in short, dere nagaham

0: lang ang argumento karon sang depensa kag sang prosecution. Ha? Diri nagahampang. Bangod kay if it was only an interpretation sang COA auditor nga si Ocampo o Silen del Campo nga hindi pwede disallowed, hay wala sang arrest. Ang pamangkot, expressly nabutang bala ina sa joint memorandum circular, wala. You see, ladies and gentlemen? So, it's up to you to interpret. These are some of the legal technicalities as far as audit is concerned. Kung sa kasuguan, bakit joint memorandum circular lang ni, hindi niya akta republika or presidential decree. Kung sa mga kasuguan ini, may ara sang ginatawag sini statutory construction nga basis. Ang wala nadala definitely are excluded. Ang mga wala nadala kag wala nabutang definitely are excluded. In short, kun wala expressly ginabutang dira ang tinaga, definitely hindi ina pwede. In short, ang tinaga bala nga dapat may arrest gid nga mahimo para sa proof of success of reward, nabutang bala ina ang ginatawag nga arrest gid sa joint memorandum circular, wala. Now you can draw your conclusion out of that. Gin-simplify la naton ang sitwasyon. You see, ladies and gentlemen, so in short, the way we look at it, kung amo ina ang pag-interpretar sang COA, may ginhatag nga reward, pero dapat ang label hindi kay reward, kundi purchase of information. You see? It's just a labeling ang problema. Kay may duha kasahi sang disbursement. Rewards and purchase of information. So kung ginbutang ini nga purchase of information, wala na kontani sang amuni nga ginabaisan. But ang ginbutang iya sang liquidation sang office of the vice president kag DepEd secretary at the time was reward or rewards amounting to 375 million. Ang mga kalimbawa sini cited sa testimonya ni Silen del Campo, ang vice presidente may ara sang engagement, for example, dito sa Bacolod. Nanghatag sila sang goods sa mga nasunugan. Kumo kay may appearance ang vice presidente, ang vice president security group, ang may ara sang confidential work and works nga ginhimo in order to secure the vice president upon her arrival. So may confidential work sila. So kabahin sila confidential work, siyempre ang inatawag sininga intelligence gathering. Sa ila intelligence gathering, may ara sila sa mga ginhatagan rewards, for example. Ining mga ginhatagan rewards are those people helping the vice president security group. Agud to mapasigurado nga wala sang threat. If not kon may strong belief nga may threat, hindi pagdayon sa vice president engagement. So ina tanan nangin successful ang appearance ang vice president, secure siya, wala sang may natabo sa iya. But there was disbursement of funds because of rewards given to those people nga nagbulig sa vice president security group to ensure sang safety during her appearance sang vice presidente. So ina nga reward dapat suno sa COA sa interpretasyon ni Silen del Campo ginlabel as purchase of information. So in short, it's just a labeling issue. Tag lang. Hindi pwede ang reward dapat ginbutang sa purchase of information. You see, ladies and gentlemen, ang pamangkot, there was an abuse of disbursement of fund. Inanda ko nga pala makutanon, ginabusuhan bala? nga wala gid man nagkadto ini sa mga tao listed as recipient, butang tagin butang may grace piatos. Ha? Example na. So hindi bala nagkadto gid man bala kay may grace piatos ang reward. Right now, it seemed to be not part of the discussion. Ha? Not part of the discussion. Ang gina-question lang, nga dapat hindi ato tawgon nga reward sa liquidation. Dapat tawgon ato purchase of information from Mary Grace Piatos. That's why nga wala madayon ang anuman nga plano kag wala ma-insure nga ma-deter ang threat sa appearance of the Vice President. So nahatag presumably, ato niya pagtanaw, nahatag presumably sa recipient ang kwarta. Only that sa liquidation dapat nag-appear purchase of information. So kung sa liquidation ang terminologies lang karon nag-differ, naglain. Kay dapat purchase of information category, ginbutang ang expenses nga ina, ginhimo nila kag ginbutang diri sa rewards ang pamangkot sina there was a grave abuse sa pag-disburse ang kwarta. Ha? Pamangkot na sa abogado tomorrow. Pamangkot na kun bala ginabusuhan ang disbursement of fund because the problem right now seem to be sa labeling. Ining 375 million nga rewards dapat ginbutang ini sa purchase of information. O galing gin-label ya sang VP office kag DepEd Secretary's office as rewards. So there was an abuse as to the disbursement of funds or a grave abuse sa pag-disburse sang pondo. Under sa sininga argumento, mabudlay pakita makadraw sang conclusion. Unless otherwise, somebody nga ara sa legal profession ang makasiling sina nga hindi ina pag-abuso or ina bala pag-abuso. Kaya tiyan mo mala ng question right now eh. Labeling eh. Label lang eh. Hindi dapat ni reward. Purchase of information dapat ini. But there was really a confidential works nga natabo. May ginhimo nga confidential works ang Vice President Security Group. Ugaling, instead niya ibutang nila sa purchase of information ang label sa disbursement sang kwarta given to their informant, ginbutang nila sa category nga reward. Nga hindi pwede dapat diri sa purchase of information. Oras sa XFM 100.7 it's already 10:06. Why not a tiyempo, abi, sa ato sa nga pagparagad? By tomorrow, sugpunan ta ini, ladies and gentlemen. We're just trying to simplify things. Ginapataglan naton ini para nga mas maintindihan ta. Ha? So that kamo mismo makabinag-binag if there was really a grave abuse as far as disbursements of confidential and intelligence funds are concerned. Sa kay katropa vibes kanayunan niya, good morning sir. Pa-shout out lang kami dari sa Maymay Bukuhan. Basta XFM Radio Patrol Iloilo, Basko Gayo. Good morning lenda. Kag sa tanan nga mga nagapabuka da sang buko, good morning. Sa kay Ma'am Lucille Capio sa Hong Kong. Diri sa Hong Kong, kung makita ka maghaboy upo sigarilyo, tissue or panit dulce, penalty, tikitan gid sang naka-uniform. Ha? Tidito, tikitan gid. Pero gapanaway sila. Ha? Because there was a time, may mga nagapinigarilyo away from the garbage can. Hambal sa polis, nagagi. Hambal sa polis, can you please, ha? Station near to the garbage can. Di palapit ka eh. Tapos imuha na sang report sang polis, ibili nila sa Dobuson. Pamangkot gani kita kung ano inang report. Ang report nagapakita nga ginresponderan nila ang nakitaan sa ila CCTV kag kung ano ang actions taken. Di wala man sila may gindakop, may ginsaway lang. And that's how it works in Hong Kong. Debla, Ma'am Lucille, and the rest, sa kay Ma'am Hermiten, the rest, sa kay Ria Lial, dari sa Hong Kong, diba? That's the system dito ya sa Hong Kong. Why man sila nagapangdakop gidayon, ha? Ano sa otherwise, ginhaboy mo gid outside of the garbage can, kay titikitan yun ikaw. Pero kung nagaparigilyo ka lang away from the garbage can, ti sawayon ka lang na. Dapat hindi ka magdistansya more than 5 meters away from the garbage can para pati upos sa sigarilyo mo kag abos sa sigarilyo mo dito mo itaktak sa garbage can. Why na galing ta tiyempo sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye? Kung nagakinanglan ka mo dara nanamit ka pansit mulo, kapising pansit mulo ah. Ha? Pwede nyo na matilawan dara sa GT Mall Molo, GT Mall Pavia, sa Atria, kagara de sa SM City. Ang Kap Ising Pansit Mulo. Kung si Kap Boots Florentin pa sa barangay Katrupa, Kapian sa Mulo Plaza, Biyernes ka magkaon, Sabado ka gutumon mo. Kagkon kinanglan mo naman ang car wash, ara da sa kilid sa Alta Cheretsers, ang quick and clean car wash. Pangitaan nyo na si Mr. Franz Fuentes. Ah. Hmm? Kung nagakinanglan naman ka mo sa catering, catering services, mapakater ka mo. Tawag lang ka mo sa The Crib Kitchen Cafe. Kanto lang ka mo sa The Crib Kitchen Cafe. Gusto nyo ang venue sa inyong mga gatherings? Ara sa The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar, Haro. Likod sang Police Station 9. And The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibaya. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Quality products sa Yes to Health Incorporated sa mga butika nga suki ninyo. Available inikag sa Clinic Daria sa siyudad sa Iloilo nga may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa Yulo Street, Iloilo City proper. Atubang sang Midtown Hotel. Sa technical side, upunta si katrupang John Ray Bertiz. Kag again, ha? Suliton ko lang, we would like to thank you sa Philippine Table Tennis Federation Incorporated under sa kay Mr. Ting Ledesma and also sa kay Mr. Pong Docanis and family. Ilan ang executive secretary, amoning statistician sa Philippine Basketball Association. Thank you for guiding the kids and doing the job as coach sa mga kids 15 under category who will be competing sa table tennis dito sa Kaohsiung, Taiwan. Thank you, Gid. And thank you sa kay Coach Jackson Ke, sa kay Team JSQ UST for allowing the kid kay Os to compete sa Kaohsiung, Taiwan sa table tennis. He will be competing together with Isoy Cruz and Pia Docanes, the daughter of Mr. Pong Docanes and Mrs. Docanes. Thank you very much. And Team Oste for allowing the kid kay Os to compete in Kaohsiung, Taiwan. Good luck, guys. Always remember, you may be at the top sometimes, but keep and remember this. Keep your foot on ground. Dapat ni magtinikal kuno ka maghinambog, no? Thank you. Thank you, Gid. And also to the PTTF Region 6 President for the support, for all the support. Sa kay Attorney Ryan Castro. And also for the guidance sa kay Mr. Cyrus Tolentino, the personal coach of OSH. Thank you and good luck, guys. Well, why not a tiyempo sa ngalan sang XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si Katropang Joe Salbanias, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: sinawong ko ngagin tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok ngagin buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apang sabihak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan nini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love. Tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaon sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless Love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: at ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Bibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: kagkaroon. Sa kasugpon sang aton na tahong mga sugilanon, dili sa aton programa, Endless Love sa Kasaysayan.
1: Bugtaw, kasing-kasing ko.

tanugon sa mga mataho nga plano nga gindihon namon. Tanugon sa paghigugma nga ginhalungan. Tagkod ano man ang rason kung nga wala nakabot si Ricky sa adlaw sa ngamon kasal. Wala ko pa nahibalan. Tugod-sugod sa adlaw nga ito. Kagtub-tub sa buong. Wala pa kami nakasugilanon. Tugod nagalikaw ako. Tagsa nga maghahandom siya. Nga istoryahon ako. Nga apa. Nasakit na niyang balatsyagon ko. Ginpatay niyang kasing-kasing ko. Kagang akong palangga nga amay. Kasakit kilikon maghigugma. Ang magpakamahal. Pagkatapos masakitan lang. Ay, kung nakaibalo na ako, nga matabo ang amosad to sa akon. Kung tani, wala na lang ako naghigugma. Kung tani, wala ako nagaluha subong. Tungod sa sakit, naging tuwas ang paghigugma sa kasing-kasing ko. Kung tani, buhi pang akon amay. Ricky, kinasumpa ko ikaw. Tugtog kamatayon. Hindi mo maangkon ang akon kapatawaran. Ay, paghigugma. Kinasumpa ko ikaw. Kag kinahanglan, ini ka na makaangkon sang bahin sa manugtulog ko ang kasing-kasing. Dulaon ko ikaw sa kabuhi ko.

0: Halo? Kayon ginin yung inyo pagtuon, ha? Wala sa may maglakwat sa. Makahibalo gani ako nga nagaligoy ka mo sa inyo klase? Ot doon ko ginang inyo allowance?
1: Promise, ma. Matutom kami sa ngamon pagtuon, ha?
0: Bayo. Nung Samuel, ati panon mo gid sang maayong mga tanom ko, ha?
2: Eh, uday, Emilia.

0: yuk balik sang biahi una tun ma.
1: Oo anak. Amo ida nga ginatamad ako nga magpauli dere. Sang dalaga pa ako kay ti nalayuan gid ako mo.
0: Kung makabalik ti kita sa aton. Hindi ko na paghandumon na magbalik dere. Kido ari na kita sa katapusan sang kalibutan.
1: Anak, wala mo pa nakita ang mga talan-awon sa kadtuan naton. Kani, amo sina ang ginasiling mo.
0: Oh, pantala na ining gindulugan naton, ma?
1: Oo. Masakay kita sa bangka patabok sa amon.
0: Ano?
1: Oh, hindi ka na magsagat sa reklamo. Dali na. Manaaw na kita diri sa salakyan.

0: Ala! Kanami lang tawong sang tubig sa dagat, ma. Ka-clear ka tama, oh. Kanami lumpat na magpaligo. Mas manamian ka pagid kung makadungka na kita. Tugod makita mo, pulos puti ang balas sa baybayon.
1: Wow!

0: pinatulog kita sa kaupod nato ng mga pasero sa bangka, oh? Kilala mo ba na sila?
1: Hindi. Ako gali si Emilia Bourbon. Kag siya naman si Christy. Anak ko siya.
2: Bourbon ko no lang? Pareho kita sa apelyedo?
0: Ay, masi pa rin tiyanay kita.
1: Ha? Ay, gaaman. Kay sinobala ka mo mga anak. Kay Arman, kay Digoy, kay Orlan, o kung kay Diego.
3: Akon!
1: Uy!
3: Grabe ka man ba? Kadamusa ginsambit mga ngalan. Apang wala mo ginsambit ako. Nalipat ka na blas akon?
1: Uy! Nung badong?
3: Maibang bahaw?
0: Oh, hala! Nung? Wow! Ginahinlawgit ko sa inyo ba?
3: Hey, wala ka gihapon! Nagbagko! Katigulang na sa imo, bengit ka man gihapon!
0: Wala! 45 anyos pa lang, kuya, no? Hindi pa kuya tama katigulang niya?
3: Kay sino naman ang mataw mga kaupon mo ngayon eh, ha?
1: Anak ko siya nung, si Christy.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
4: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
6: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
9: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Oil, mabibili sa mga butika.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.

0: ay, tito.
1: Bawa! Kalugon! Nga wala kita nakuha sa litrato ba? Kung tani, may pabugal ako! Nga nahalukan ako sa matahom nga nalagahalin sa syudad!
0: Nidala kami ang kamera ni Mama, tito. Gusto mo, halukan ko ikaw liwat. Tagpakuhaan natin sa naragway.
1: Ay, hindi na, hindi na. Kada mo, nakaroon siyang mahisa sa ako. Ay, alay ka, alay ka. Ano pang ginabuhan natin dito sa igad, bye-bye? Dito kita sa balay ni Nung Arman. Para nga makabalitay kita sa mayo.
2: Ah, sige.
1: Ay, mga anak. Hakutan ninyo ang mga dala ni tita ninyo, Emilia. Kaysang inyo pakaisa nga si Kriste. Pronto!
0: Joker, galing tiyo ko nga ini. Sigurado, malingaw ako dere.

0: narinto ko ito kay Tito Arman Makadto, haw. Hindi ba na dapat sa inyo?
1: Kaya ka mo gulangan, abi, si Tito Arman mo. Kadiri sa lugar nga ini, kung sinong magulang, among ginasakaan.
0: Among gali.
1: Kag makibot ka, sa kadamuon sang aton pamilya diri.
0: Aba?
1: Kagkabay pa, nga magustuhan ninyong inyo pagbakasyon diri.
0: Sigurado ina, kikatahong sang lugar nga ini, oh.
1: Kag maipakilala akong karon sa imo. Gwapo!
0: Ini ka na mag-usik sang tion para magpakilala sing isa ka gwapo nga lalaki. Damo na sa syudad. Kabas gwapo pa sa ipakilala mo. Ay, sorry. Pero gusto ko lang ipahibalo sa imo na wala ko ng kadto diri para dira.

pestang kalimbawa kay na samtang nagkakaon kami kaupod sa pamilya ni Mama Diri. Apang may natalupang dan ako ng isa kalalaki na daw hindi gin makakasang panulok niya sa akon. To kasubong mala nga ginapanilagan niya ang akon pulag karugan na himbisan niya ako. Nga-aabal lang ang paligban ko siya yaman. Ari ako diri, agad makalimot. Kag hindi magsugod sa paghatag naman sa problema sa kasing-kasing ko.

0: morning, anak.
1: Ay, good morning, ma.
0: Oh, gaano kaluya sa imo?
1: Ah, ma, wala ba lasang chapel diri?
0: Ha? Oh, kaaga pa gani sini eh. Chapel na ginapangita mo?
1: Oh, gaa. Gusto ko nga magpangamuyo, ma. Kidago na konsensya ako eh.
0: Ha? Ano nga ginakonsensya?
1: Ano kay, bago pa lang napatay si Papa, pero ari kita sa lugar nga ini, kadaga sinadya na.
0: Ob, iha, ang kabuhi isang tao, natural nga ang dulunan, among kamatayon. Nga ikasubo na ito ng kamatayon ni Papa mo. Ato na siya sa luyos ang mahal nga Diyos. Kadi, sabay lo nga magkasubo kita. Hindi bala, dapat kita nga malipay? Pero, kung gusto mo gid siya ng pangamuyuan, may chapel diri. Paupdan ko ikaw sa pakaisa mo.

0: Ay, taagahon pa ng gali. Nagabugtono ka mo diri, tita.
1: Amugig kami si Nidire. Tungod nagalakat ang mga kalalakin Andres sa lawod. Agod nga magpanagat. Kag kami nga mga babae, among mabilin diri. Ang ginahimo namon, among magluto sang pagkaon. Para pagdungka sa mga nagpalawod, may makaon na sila.
0: Among gali, tita.
1: Ay, manugbutlak na galing adlaw, ho? Ang maayo pa, paupdan ko ikaw sa mga pakaisa mo. Para nga maglakat-lakat sa higad sang baybay. Kay ka namin sang talan-awon, kung amo sini nga oras.
0: Ay, sige, tita. Gusto ko, ina.

0: dala nga magbasa sa ngimot ni Elna.
1: Ay, katugno sa tubig eh. Base kung si puno na ko.
0: Hindi ah. Dali bala. Dilawi bala. Kaysa babaw lang na yung tugnaw. Pero sa idalong, malabaab na yan ah. Saan mo sini nga oras?
1: Karoon ko lang inanahibalaan ah.
0: Dali bala.
1: Ah, sige. Uy! Kanamit matuod.
0: Siling ko gagawin malamian ka mo.
1: Ba? Ano ito?
0: Ang bininaw?
1: Atong sa dagat to?
0: Ah, ang mga pambot ina. Nagapapauli na sila siguro ni tatay.
1: Amo kali?
0: Wala to na lang natin silang makadungkot.

0: Ma'am, ma'am, dali ka na. Lantawa ba lang mga kuwa nila ng mga isda? Malingaw kagit sa tulok sa ila.
1: Aba?
0: Magsunod ka na nga. Kay ginapaypay na ko ni tatay.
1: Uy, ma. Ang lalaki yung ginpamudluan ko kahapon. Ara naman siya, oh. Kadagatulok naman siya na nag-ayuhom sa akon. Laking iniman? Dubagpul na kakita, babae? Ari mo ay, kipamudluan po ikaw liwat sa akon mga mata.

0: FM.
1: Yes, to health.
2: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga sa ating bone marrow para sa paglikha ng hemoglobin. Ang palaging pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule ay nakakatulong para labanan at maiwasan ang sakit na anemia dahil ito ay isa sa pinakamayamang mapagkukunan ng minerals na iron. Bukod sa pagkain ng mga prutas at gulay, ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule ay mapupunuan ang kakulangan na iron sa ating katawan. Alam nyo rin ba na mahirap maabsorb ang iron sa ating katawan pag kulang tayo sa vitamin C? Kaya para sa mas mabisang kombinasyon o galing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
4: Laging matablay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay, tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
2: Mabibili sa pinatang lapit mo tiga sa Junigan.
5: The secret of health.
3: Para sa mga taong coffee is life, isang matinding hamon para sa kanila ang pag-iwas sa mga kape kahit nakakaranas na sila ng hindi magandang epekto sa kanilang pangangatawan. Sa katunayan, mayroong tinatawag na caffeine headache, isang karamdaman na nararanasan ng isang tao kapag ito ay nais ng mag-withdraw sa pag-inom ng kape. Huwag mo nang pahirapan ang iyong sarili, kaibigan. Sa halip na hihinto ang pagkakape, bakit hindi mo subukan palitan ng Santon Plus Coffee Mix ang iyong mga nakaugaliang kape? Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix. Masarap na, mas healthy pa.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health.
3: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon ay ang pagpapanatili ng malusog na paningin. Dahil sa dami ng mga bagay na maaring makapagbigay pinsala sa ating mga mata, ay higit na kinakailangan natin ang tulong ng mga antioxidant na siyang responsable upang maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula at iba pang parte ng ating mga mata. Kaya ugaliing uminom araw-araw ng Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng mga powerful antioxidant tulad ng lutein at zeaxanthin at mayaman din itong mapagkukunan ng mga carotenoids. Pangangalagaan ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Bisunix Plus araw-araw.
7: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang vision.
0: Solution X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglass.
1: Solution X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
5: The Secret of Health.
3: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Sabayan ng Santon Vitamin C ang alkaline at non-acidic na vitamin C. At para sa healthy na coffee, piliin ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy. Samahan po muli tayo sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
7: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Yes, to health!
9: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Samsung Plus. Herbal Oil.
12: Ako po si Esel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Samsung Plus. Herbal Oil.
13: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan.
13: Samsung Plus. Herbal Oil.
14: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.

0: ko si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong serbikardya o pagpalanakit sa akong ngaliog. Ang sista pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid bala ang epekto.
1: Sista pain, tanggalang pain, fast and safe. Sista pain, symptoms persist. Consult your doctor. Ipilip sa mga butika.
2: Abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong mga sugilanon diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan
3: Bugtaw kasing-kasing ko
2: diri lang sa inyo paborito nga estasyon X-F-M.

0: na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanami kit kay wala ko gina-insomnia kag manami man ang ako nga bugtaw bangod sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa.
3: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
6: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
6: Oo, baklan ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit. Diriyo.
6: Ay, dali na.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santone Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
7: Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang sa puson.
7: Desminuria.
9: No more.
7: Santone Plus Herbal Oil.
10: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
11: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Chronic pain,
13: ang sakit.
12: Mag-sister pain,
13: muscle fever,
12: acute pain,
13: kahit ano pang pain,
12: basta pain.
13: Mag-sister pain,
12: kangkarang pain,
13: fast and safe.
12: Sister pain,
14: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain,
15: mabibili sa mga butika.
16: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channel.

0: Niyo pala matinan ang aton matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedia sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
1: Pa-diet na kabuwas ah.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting dito! XFM!

0: Exciting nga oras sa XFM Philippines last 10:56 na sa aga kagini nga oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Proteksyon na ngatong nga mata batok sa mga balatian kasubong sang katarata, glaucoma kag pterygium. Nagabulig man ang Vision X Plus nga maproteksyon na ngatong nga mata kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan. Inibangod mayara sang lutein na beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin kombinasyon sa mga bitamina kag minerales nga kinanglano naton agod nga magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan kag hilway sa mga balatian. Ang Vision X Plus aprobado sang Food and Drugs Administration, di kalidad nga produkto sang Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee kag sa Lazada, pangita ang official store sang Yes to Health 2011. Tandaan, agad nga maproteksyonan ang aton nga matabatok sa mga balatian kag magapabilin nga mangin masanag ang aton pananawan, magtumar kita adlaw-adlaw sang Vision X Plus.
1: Sentro, sentro. Ang tagsa kahitabo, may sentro marason ang t-

Exciting nga aga, Luzon, Visayas, Kagamindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa sentro sa Webes ng edisyon. Petsa 13 na sa bulan sa Agosto. Daw kasan ulang tunga-tunga or tunga-tunga na kita dugay-dugay sa bulan sa Agosto, ang bulan sa tigkiliwi kon sa mga katigulangan pa naton. Pero nagadepende kung kaisa ka tropang genre ah. Tigkiliwi sa mga matamad eh. Pero sa mga mapisan yung mga tao, wala man niya sa tigkiliwi. Halambalanon sa mga katigulangan ta ng bulan kuno sa Agosto, amo ining bulan sa ginatawag tigkiliwi. Sa ito nga pag-pangalagad, kamusta nga ito nga mga katropa listeners and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club, sa itong sili nga mga taxi patrollers. Kamusta nga ito nga biyahe, hinahinay lang kita sa mga drivers na ito. Hinahinay lang kita.

0: sa pagmaneho sa mga salakyan naton kay wala sang spare parts para sa lawas ang tawo nga ginabaligya sa merkado. As much as possible, dapat madulong naton ang aton sila nga mga pasayro nga safe sa ila sa itag sa kabanga destinasyon. Ang panahon diri sa aton sa syudad sang Iloilo, nagapakita si Haring Adlaw, pero hindi kita magsalig kay kon kaisa. Bisa nami ang tiyempo sa aga, sa hapon, hindi gid malipat ang kalibutan. Nagatupagid ang pag-ulan. Diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Pero bisan pa nga sa aton sila nga magirikanan, ang inyo nga mga kabataan, ginpadalaan nyo sang payong. Para nga if in case nga magatupa ang ulan na karon sa hapon, at least may preparasyon ng aton sila nga mga kabataan. Magapangalagad kita, tubtob sa takna ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa mga labing importante talalupang doon ng mga balita kag impormasyon sa subong agati pahuway kita anay sa pagpamati sa impeachment trial. Ito ang schedule sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte from Monday to Wednesday. So, bangod man sa pag-cover naton sa impeachment trial, so Lunes sa tubtob Miyerkules why kita nag-programa sa sentro, Huwebes kag Biyernes mag-pangalagad kita sa aton sining programa. So kay pahuway kita sa pagpamati sa impeachment trial, matutukan naton ang mga balita lokal diri sa aton sa syudad kag sa probinsya sang Iloilo. Pero bag-o ang aton sa mga headlines sa mga balita, ang aton sa mga pagatutukan sa subong aga sa mga nag-celebrar sang birthday. Happy, happy birthday! And speaking of birthday, belated happy birthday sa Municipal Fire Marshal sang Leganes Fire Station. Belated happy birthday kay SFO4 Pamila Paranpan. Belated happy birthday. Birthday niya kahapon kay Leganes Municipal Fire Marshal SFO4 Pamila Paranpan. Belated happy birthday. Sa mga nag-celebrar sang anibersaryo, happy anniversary. And sa mga nagahiwat sang fiesta, happy fiesta. And belated happy birthday mangali sa kay Sebi. Seb, bata ni Maki kag ni Angelica. Sa kay Severi Galiego, belated happy birthday. Birthday niya man kahapon. Sa aton sila nga mga katropa, sa mga tagpalamati naton na mga balita kag impormasyon nga aton sila nga pagatutukan sa subong nga aga. Dumduman nyo sa nagligad nga adlaw, ginpost ini naton sa social media ining parte sa duha ka mga tricycle driver nga nagtapungulay dira sa parking area sang Gaisano City sa syudad sang Pasig. Dumduman yun yung nagligad. Actually, natabo ning pagtapungulay nila sa itong nagligad nga Agosto 8 Sabado sang hapon sa parking area or sa parking lot sang Gaisano City dira sa Pasig City. Ang ginhalinan sa mga katropa sang ilang pagtapungulay ang pinakarason sini sa aton sini nga mga tagpalamati tungod sa ginaaligar pag agaway sang pasahero sa parking lot. No? Kundi dira sa may Gaisano, may arada sa may mga nag-standby nga mga tricycle driver nagadulong ina sa mga pasahero sa nagakalain-lain nga mga kabaranggayan sa syudad sang Pasig. Isubo nga aga ang report nga siling sang investigador, joke lang ko na to. Joke lang tong ilang pagtapungulaya. Katropang nunong, joke lang ko na to nakita ang pagtapungulay sang duha. May interview kita giron sa kay Police Senior Master Sergeant Roderick Larida, ang investigador sa Pasig City Police Station. Why man nagpa-blatter sa police station sang Pizza Jess, nagkadto ang duha sa police station agod ipahibalo sa police nga ang ilato nga pagtapungulay sang sparring gani. Nag-sparring lang sila nga duha, pero joke lang kuno to. Akag why man sang reklamo sa magtimbang nga parte sa duha ka mga driver. Ang driver ning isa taga barangay Poblasyon na Ilawod, ang isa taga dinto barangay Libuo. Siling sang investigador, ipabati ta na ang recorded interview naton sa kay Police Senior Master Sergeant Roderick Larida, ang investigador sang Pasig City Police Station. Sa pihak nga bahin mga katropa, talupang don tama ni katropang Chan Reyo. Ang XFM Iloilo bukas sa pamati isang sabat sang management sang Villa Patria Townhouse dira sa may barangay Kaingin sa distrito sang Lapas, Jesus Maria Cagusep Santisima, anak sang Kamba nga Buaya. Ang kon sa may Deca Home Subdivision nagligad to, gin-post na to ng sa may Deca Home Subdivision to bala ngang ilang nga tubig to itom-itom nga daw pwede maangged sa ata. Ata sa nga lukos. Muna yung mangkot na to. Gari, anong source ninyo? Lamawan. Ari pagig katropan dyan, Rio. Iniya sa Villa Patria Townhouse sa Barangay Kaingin, Lapas. Blani ang Villa Patria, kung di ko magsala. Ang reklamo nga nakalabot ni sa XFM Iloilo, may ara sila dira sa water system sa subdivision. Pero daw hindi iya ka MPIW. Siguro ito'y base kon provider sa townhouse ang supply sa tubig. Karon ang ilang gripo, abin nyo kung anong ginahimo nila. Ginabutangan nila sang tela or di gani isang katsabla katropang genre. Ang gripo, pagkatapos ang tela nga ginabutang nila sa gripo, amo na ang nagaserbe nga nagasala sang tubig, no? Nga nagagwa sa gripo. Kung makita ninyo sa aton sa ning Facebook Live, sa aton sa ning program, abi ko ana gani primero siling ko ano naman ginpahid sa aceite. Siling ko ano na ang tama ka itom kag tama ka higko. Siling ko siguro basi kung ginpahid sa aceite nga daw tama gidya ka itom. So ang feedback nga nabato naton sa aton siling mga tagreklamo, sa aton siling mga listeners dira sa Villa Patria Townhouse sa Barangay Kaingin sa distrito sang Lapas katropang genre, inagali amo ang gwa niya, sina daw si Demen sa katropang genre, no? Ang nagagwa sa gripo. Itom-itom na may parasito pa. So hindi safety, what if abikon samta nagapaligo ka maka-intake ka na katropang genre, kaya ito hindi mo malikawan nga kung kaisa kung nagapaligo ka makakadto sa baba mo, no? Maka inom ka sang tubig kag ginapaligo mo. Kay kun magamo ni beka itom ka tropang Jan Rio, sus Maria. May may gana ka pa sini ka tropang Jan Rio. Ang report mga katropa nga daw madugay na kuno ina dira nga sahi sang problema o galing wala sang mga residente, way sang kaisog ang mga residente nga magpalabot sang reklamo. Gusto nila nga ipalabot sa radyo ang reklamo. O galing wala sila sang kaisog. Until such time nga may isa ka residente sang townhouse nga naga-star dira nga nagpalabot dire sang reklamo sa XFM 100.7 Iloilo. Yang pamangkot naton kay madugay na ina nga problema dira. Ano ang nahimo sang management sang Villa or sang Villa Patria Townhouse to address sang problema, ang concern sa mga residente dira sa among lugar? Kaya safe pa bala ini nga kaitom-itom iya sang masala nga mga tubig? Kita nyo na mga sediments na sa aton, sa nga mga tagpalamati kung makita ninyo sa aton nga Facebook Live. Di sa management sang Villa Patria Townhouse sa distrito sang La Paz, bukas ang XFM 100.7 Iloilo. Abi mamati, kita base ang inyo sa nga explanation, ano ang rason mga katropa nga ang kadugay na ni? Why yapon ma-address ako? Ano ang source ng inyo sa nga tubig? Centro. Ano ang source ng tubig nyo? Da tangke? Nga waay waay ginatinluan nga amo ni ang resulta sa nagatubod nga tubig sa gripo nyo. Bukas ang aton sa nga linya sa management. Ang aton gusto kita nga gusto naton pamatian. Ano bala ang nahimo nga tikang sang management to address sang sininga klase sang concern sang mga residente dira sa Villa Patria Townhouse sa Barangay Kaingin sa distrito sang La Paz? Subong sa aton sa mga tagpalamati ipaiway tanay ang pag-komentar sa nga tropang dyan rin. Mamati kita nay before naton na i-komentaryuhan. Ang aton malang pamangkot madugay na galing ini nga klase sang concern. Kung pamatian aton kag base sa ginpadala diri sa aton nga information sang isa sa mga resident. Iti natural kasi mamangko sa sino nagreklamo na. Ate may pangalan kita, may contact kita eh. Pero hindi naton mapalayag sa kahanginan for security reason. Kaya nagapangabay man natural ang natungdan. Ate, ang ila man lang iya purpose nga mapalabot sa management. Kag nagalaom sila na pinaagi sa pag palakay naton, kag pag daladiri naton sa XFM Iloilo, mahatagan sang solusyon. Mahatagan sang sabat sang management ang among reklamo. Bukas ang aton sini nga linya sa management sang Villa Patria Townhouse. Pwede ka mo magkapakigangot di ah. Pwede man gani ka mo makapamasyar di sa studio sang XFM Iloilo. Mati, anda ko na nung explanation nyo. Di ba lang? Ha? Siling nilabla ka tropan dyan. Kaya nga basta gani ko na may reklamo, may solusyon. Di ang pamangkot sinadira, ano ang tikang nahimo sang management sang townhouse agod ma-address ang concern sang mga naga-star dira sa lugar. Centro. Centro. 0950-975-6970 or i-comment sa atong nga Facebook Live sa XFM Radio Patrol Iloilo. Sa piyak na bahin, update man kung madumduman ninyo sa nagligad, may gintalakay kita di rin nga reklamo sa mga empleyado sang Meats Co-op, isa ini ka transport cooperative, ang mayara sang mga modernized jeep nga nagaruta sa nagakalain-lain nga mga ruta diri sa aton sa syudad sang Iloilo. Ang reklamo last time nga ginpabati naton diri sa XFM 100.7 Iloilo nga wala sila sang benepisyo. Kulang sila sa benepisyo. Ano nga mga klase sang benepisyo? Wala sila sang SSS contribution. Wala sang PhilHealth contribution. Wala sang pag-ibig contribution. Ay, te, ano na lang, be? Kung wala sila sa mga benepisyo nga ginahulog ang management. Say, dati natural, halin sila eh. Kaya nagreklamo sila. Now, di rin na ito na-discoveryhan mga katropa nga ang concern gali parte sa wala pag religiously why nagahulog sang SSS contribution ang management sang Meats Co-op sa Inika Transport Cooperative. Way back 2024 pa, According sa kay Mr. Amiel Hinova, ang sang SSS or Social Security System nagkompirmar nga sila niya 2024 pa may mga reklamo na sila na baton. Pero iningin palabot naton nga panibago nga reklamo bag-o naman niya. Pero ang kaso sa mga wala mahulugan sang SSS contribution nila nga mga empleyado nag-umpisa pa way back 2024. 2024 pa. In fact, may mga kaso na gani nga gin-file sa korte ang iban na bayaran na napartsyalan na na hulugan na. Pero ang iban ara pa subong pending sa korte. Tingkol mag-amo ni nga istorya, ah katropang Jan Ray, hindi lang gali ni subong. Ah, nagliligad pa. So, te, pwede ba na iya nga binipisyo sa inyo sa mga empleyado? Obligasyon niya sa management, obligasyon niya sa kooperatiba nga hulugan sa kontribusyon ng inyo sa mga empleyado like sa mga drivers, mga passengers assistance officer, ang inyo sa mga inspector or any employee dira. Di marason ka mo nga, ti pierde kami. Ti pierde man ka mo gani, pero ti pwede ba na iya nga ang binipisyo sa inyo sila nga mga empleyado, hindi nyo paghulugan. So may sabat kita sinikiron mga katropa kay Mr. Amiel Hinova, ang sang Social Security System, angot sa sining reklamo sang mga empleyado. Pasugiron ka mo da. Adlaw-adlaw. Mayo ang income nyo. Tapos binipisyo, hindi ka mo makahulog. Daw bukot mayad tanahaw. So standby ka mo sa aton sa nga pagpakalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. May report mang kitawid ka tropang Janzin Crisostomo. Dira sa atubang sang Iloilo Hall of Justice. May ginbutang steel railings ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o ko na nga itong sila nga ICTTMO. Sang una, wala na dira sa railings sa ginbutang. Tapos may mga bullard silang ginbutang da sa aton sila nga mga taga-palamati. Ang isa dira sa mga concern nga nakalabot sa aton nga before pa man magbutang ni sila, kag magbutang sila da, mag-deploy sila sang ila sila nga mga personnel, madamo na da sang mga nabungguan. May mga nabungguan na dira nga nagakadto sa Hall of Justice nga nagafile sang kaso. Mayara nga abogado. According sa report, ang latest sa nagligad lang simana, mayara dira sang insidente na tabo. Di subong may ginbutang na sila. Pero ang reklamo lang sang pila ka mga judges dira or sang mga huwes nga nagatrabaho dira sa Iloilo Hall of Justice kay ginbutangan nila sang ano niyo ang ila ginbutang gani niyo railings tapos bulag kay ginbutangan nila sang ano ni man ano nang ginbutang nila alambre alambre o kon plastic o kon higot. Be, check naton si katropan Janssen na Crisostomo. Kay highly urbanized city kita. Amo nang ginabutang naton higot katropan Janre. Sa mahilig kita sa mga higot, no? Railings. Ang pamangkot sa niya, anong purpose nga ginbutangan sang railings and bollard nga with matching higot? Dira sa atubang sang Iloilo Hall of Justice. Okay na yang pag-deploy sang personnel, no? Okay, at least may ma-assist dira. Ang nag-assist ni nga sa mga nagatabok from Hall of Justice and or halin sa piyak pakadto sa Hall of Justice. Kaya ang tabok sina ko di ko magsala daw ka ano na rin, Castle Hotel, bala mo? No, check tabi si katropang Janzin na Crisostomo, no? Sa aton sa mga tagpalamati. Last 11:19 ang aton oras sa kay nunong sa Haranya. Sila yung idol pa shout out sa birthday subong ni Nong Tonyo. Bao, birthday subong ni Nong Tonyo. Ato pat balay ni Lauti. Happy na birthday mo pa. Happy happy birthday kay Nong Tonyo da. Alin kay katropang nonong sa Haranya. Kay katropang nonong anong daple? Anong daple gimbilin mo diyan kanakon? si katropang nonong sa kanyang sa likod, diba naman nga karinderyaw, gasigabong XFM da. Ang magliso, da iha patay mo. Ang magliso, da patay. Patay huya. Katropang Johnson Grisostomo, check ta sa report, parte sa siling pagbutang sa railings kagabulad with matching higot nga, ano ni, PC or lubid. Check na report with katropang Johnson Grisostomo. Katropang Johnson, sa report, please proceed, katropang Jans.
1: Katropang Mario, hindi na mahimo magtabok no, ang mga pedestrian sa hindi pedestrian lane. Dari sa may frente sang Hall of Justice, katropang Mario, dari sa siyudad sang Iloilo, starting kagina sang aga, katropang Mar. Nakabago kita sang information about sa pagbabutang no, sang lubid pa lang ni mga lubid kagaparal along dira sa may pentigid sang along Hall of Justice, katropang Mario. Kung na magtabok ka pala, halin ka dili sa may castle na da, Newcastle Hotel. Tabok ikaw sa may Hall of Justice. So may pedestrian man da actually, katropang Mar, o galing kay madamo ang mga pedestrian nga nagatabok kung wala or hindi nagagamit or wala nagagamit sang pedestrian lane, katropang Mar. So sa subong ginbutangan na ini sang lubid kag mga baral, katropang Mar. Mahimo pagyapon makaagi ang mga salakyan, especially kung naga left turn ka diri, kung halin ka sa may La Paz area pagadto ka bisan may city proper. Usually naga left turn dira ang mga ano man naton, mga abogado man, actually mga kliyente sang Hall of Justice, naga left turn na da, katropang Mar, para makasulod sila sa may Hall of Justice, katropang Mario. Pero sa subong, ang mga nagatabok sini, hindi ka na makatabok kung halin ka dali sa may Newcastle, makadto ka sa may Red Cross, katropang Mario, no? Sa kilid na sang ano sang Hall of Justice. Hindi na pwede nga magtabok lang basta-basta, katropang Mar. Bangod man nga may lubid na, no? Gibutangan na sang lubid kag may nagabantay na nga mga traffic enforcers naton nga nagasita, especially kung nagatry pa bala or nagatakaw-takaw ba yun nga mag tabok ang mga pedestrian, katapang Mario. So sa subong, suluman sang sa naistorya ng gagina no, dito sa address sa may guwa sang Hall of Justice, especially yung mga personnel sang TTMO or Traffic and Transportation Management Office. So sa ila is for jaywalking ang ining gin plaster, katropang Mar, nga mga loop or ninga lupid kag mga abang, katropang Mar, yon.
0: Kombinasyon ni, by the way, katropang Johnson, sang steel railings kag bollard nga mayara sa lubid.
1: Yes, sir. Katropang Mario. Though kung makita na ito, though, temporary lang ni Anay siguro. No?
0: Temporary nga daw, permanent man ah. Nibla?
1: Daw mo man eh.
0: Temporary yung daw permanente man ah. Di okay man ah.
1: Pero laban-laban, basit island, guros ang kita mo ng ginapuntang sa
0: baladari. Plant box? Kaya mahilig kita sa plant box mo?
1: Oo, ang daw. May na pala ginabungguan.
0: Mahilig kita balaan sa plant box tapos perme man nga ginabungguan?
1: Okay, katapang Mario. Kaya na, expect kita nga ti, basta mag-traffic, bala mag-kosong traffic. Pero at least, no, ang mga nagatabok pala, katapang Mario, isa na lang yung lane, pedestrian lane na lang ginagilagay ng agyan. Kag may nag-guide sa ila like ang guard or ang guards ng ano no, sang Hall of Justice or ang mga personnel mismo sang TTMO ang naga-sinya sabi kung or nagabulig sa mga pedestrian nga ma pwede na sila katabok or hindi katropang Mario so silang nagaman.
0: Pero by the way katropang Jansen, ang nakita naton nga kombinasyon sang bollard tapos may railings no and with matching lubid. Dire ini katropang Jansen before sang Taytay.
1: Oh, yes, kung halin ka sa city proper.
0: Halin ka sa Capitol.
1: Oh, kung halin ka dire sa Capitol. Mm. Dire siya ga sugod sa may Red Cross ayon bala katropang Jose Mario no kung mag left turn ka diretso ka sa may Red Cross dira ga sugod ang ano ang lubid
0: so halimbawa be halimbawa kun ang mga ti mga judges niya kag mga west ya katropang Jansen may mga salakyan eh kun halin ka tubi sa Hall of Justice sa sulod sa compound ma ano ikaw ma left turn ikaw apakadto sa direksyon sang Iloilo provincial capital pwede ka maka cross or maka left turn
1: pwede ya katropang Mario
0: pwede okay
1: so para to give way man sa mga clients kag sa mga abogado mga justice mga ano to mga judges ng katropang Mario ligwa sila yang maka ano no maka liko pawala kung halin sila diri sa may Taytay baka tabi sa city proper so ginaalaw man sila ginaguide man sila sang anabe no sang mga like police officers mga police officers
0: kita dira sa may
1: mga traffic enforcers kita dira sa may Hall of Justice so
0: pero ang ari Katropang Jansen agaw ko lang istorya halimbawa kung magaling ka naman sa kaya ang tabok sina is sa Newcastle Hotel mo kung magaling ikaw sa Newcastle Hotel what if abi ko may ara ikaw sang salakyan ma turn right turn left ikaw going to La Paz nga direksyon ano pwede maka ano maka left turn maka halin to sa Newcastle Hotel maka tabok ka
1: hindi siya ano katropang Mario eh. Hindi siya no, kumbaga may distansya na siya halin sa exit sang Newcastle Hotel
0: so meaning kung magaling kaya kung may salakyan ka halin ka magwa ka sa may Newcastle kung gusto mo mag kanto sa La Paz madiretso ka agad
1: maliko agad na sa to pero pwede ka U-turn sa unahan katropang Mario
0: okay so malibot ka dito sa may ano to sa may island tapos may atubang sang Capitol.
1: Pwede man nasa kadit dito or direk ka lang ayon sa may Capitol katropang Mario and then pwede ka nang kay U-turn.
0: Okay. So hindi ka hindi ka sila nga from exit sang compound sa Newcastle Hotel, madirekta ka ma left turn going to La Paz, hindi madiretso ka na itapos may U-turn sa punta.
1: Oo, pwede ka dito kay U-turn.
0: Daw awat no.
1: Amo pagid na ang siguro kay P bangod man nga sama sa mga naga-cosmos ng traffic katropang Mar as well as ti ang mga nagatabok dira so malimitahan na ang ano no ang pagtabok as well as pagtabok man pagtabok sang pedestrian kag pagtabok man sang mga salakyan katropang Mario
0: pinakabilog ang gin-deploy nga mga traffic enforcers sang city agud nga mag-assist sa mga nagatabok da gwa pakadto kag pabalik kalin sa Hall of Justice
1: pagtanaw sa kag kinakatropang Mario do mga tatlo sila may isa nga nagabantay sa mga nagatabok abi nga like ilan lang abi nga daw lakturan bala ang lubid so ginasita sila may isa ka traffic enforcer actually do personnel to siya gani daw di siya traffic enforcer kay babae katropang Mario pero may ano lang siya no gina either singgitan or ginahambalan
0: hindi iya sa iya ka ano traffic ang gin deploy kundi iya personnel sang sa Hall of Justice.
1: Hindi, iyaman ka traffic katropang Mario.
0: Iyaman ka traffic, okay.
1: Bali, ano lang galing, wala lang siya galing na, hindi siya naka-traffic enforcer nga uniform.
0: So kung magkadto ka naman, dira sa Red Cross, so need mo gito nga magkadto, magagigid sa may pedestrian, which is may distansya, alin sa pedestrian pakadto da sa opisina sang ano ni sang Philippine Red Cross.
1: Oo. Kadawa may actually kagina may ano kita may naka kumbaga ka dito kita nag parking dira gid lapit sa may Red Cross ayon namangkot ang isa sa aton isa sa mga pedestrian ko pwede siya katabok. Ti ang bako hindi nagit pwede kay dapat dito nagit siya sa may pedestrian katropang mato pedestrian lane. So medyo antad ang ano abi no siguro mga 20 meters away ang pedestrian lane kun dire ka matabok sa may Red Cross. Ang ideya niya nagkatulang to siya sa may ulunahan sa may Capitol na ayon tag dito siya nagtabok.
0: Ti okay na ako medyo bata-bataon ka pa katropang diyan Jansen no pero sa aton nga medyo bata-bataon pa makalakat pa kita sang ano no sang medyo may distansya gamay. What if abi kon mga senior citizen pwede nga makatabok may alalayan sang upod anong pasada?
1: Ginalalayan lang sang
0: pero pwede katabok.
1: Truck enforcer. Pwede kung sa katabok. Lubid ka tamang mayot, hindi pwede.
0: Oo.
1: Hindi good
0: so,
1: pwede.
0: So meaning, may edad ka man, senior citizen ka man, o kung hindi, dapat dito kagid maagay sa pedestrian. Pedestrian lane. Hindi pwede nga, ba, dira sa may before sa nga lubid, kagid butang nila, hindi pwede.
1: Oo, yes, katamang mayo. Kahit ang, ano abe, kung once nga matabok kagid, though syempre daw kalabanan yung mga nagatabok dira is like the tabok pa kadto sa Hall of Justice ida mabantay isang
0: salakyan
1: sa salakyan so gin butang gid or gin ano na lang gid daw gin taga na lang gid sila sa, o ginataga na lang gid sila sang lane bala munang sa pedestrian lane nga dira na lang gid ya maagi katropang Mario. So other than that, kumakanto ikaw halimbawa sa may Hall of Justice or dito sa may MIWT nga to. So dito kagid halimbawa kung sa may MIWT makatabok ka man niya.
0: Okay lang.
1: Oo, before pa man ang ano ba ang last point sang daw ang iabing as span sang ini nga lubig kita pa Mario is ang point to point bala sang Hall of Justice ang pinakapunta nga portions sang Hall of Justice dira man ang lubid and then ang sa pihak man nga point sang Hall of Justice dira man ang punta man sang lubid kita pamayo may gamay lang nga distansya may gamay lang nga space para makalabay ang or makatabok abi ang salakyan as well as ang magatabok nga pedestrian katapang
0: subong lang ning adlaw nag take effect katropang Jansen no.
1: Oo daw kagi na lang sang aga katropang Mario.
0: Okay sige mas maayo man kutonta siguro ang kwana taga Iloilo City Traffic Transportation and Management Office kung ano ang nagtulod sa ila kung nga ang nag take effect ni kag ano amon gid ni permanente na ni o nang pasada.
1: Oh, laban-laban ka tawang bayo kung mag-amon ni ang plant box yun ang ibotang.
0: Plant box? Para... Brian, mahilig kita din sa plant box, syudad mo. Kita nyo, okay, kita nyo ang plant box. Kita nyo ang plant box, kato pang Jansen. Mga plant box, subong nga ginabutang sa tunga sandalan, kita nyo daw damo na tahang subong kay ginabungguan.
1: Ang ibang ka sa... Yupi lang.
0: Gaka yupi. Pero ang pamangkot sa dira katupan dyan, sinti, may sarap to ng city mga muna. Pero sabi, hindi mo man kung kaisa hungod.
1: Eh, kaso, kung butang ginadas ang plant box katupan mar, kung tanaw na tundi, either ba si makadugang ina sa traffic.
0: Or, two lanes lang mo. Two lanes pa kanto. Two lanes man pa balik.
1: Oo.
0: No, four lanes sa Bilogan, be?
1: Oo, okay, kagkisa, ginatulugan, abe, no? Ginapick upan pa pala sa mga pasahero. That's why nga, tikong kaisa, nag-cause man sa traffic, nila ka trapang mar.
0: Why pa, na, lupi, why pa na nagabungkal ang taga-MPIW?
1: Ate, kung may construction, pagete,
0: Kung may bigyan pong kal pag inyong party sa dalanda ang MPIW, mga nga ka.
1: Abo gali, kag kung mag-dinagyang pag ita yun?
0: Ati kung mag-dinagyang, yati kwa una ya, iti ruta niya sa parade mo. Ruta niya sa parade, iti natural parang mahawan, ti kwa una ginaya. Pero hindi matang sigurado kung butang nga Manila plant box, pero anong imo nga pakot-pakot tao?
1: Kay kung lubid na bigat ng Mario. Kita mo tong ginang
0: masiling ibang highly urbanized city. Lubid. Ano na kontraktor nga butangan lang sa nga bulard nga kawayan. Tapos butangan sang yellow tape area lubid.
1: Na migid akong ano, plant box.
0: So, himo ya mapusta ka plant box butang ibutang.
1: Para
0: beautiful.
1: Presentable.
0: Para beautiful, ah.
1: Magparati, kumabungguan, dugang naman niya. No?
0: Kung mabungguan, kung natural, bukol sa tagiyas ang salakyan.
1: Para maginay-hinay, pagkato pang Mayo. Hindi mo pinagusto, bala ang, especially mga naga-jaywalking, ay sa nagligad to, do, pila man katuwig ng na pala na itong may mga nabungguan ang mga regatabok katapong Mar. So, isa man nila sa mga ginatanaw, no, nga para isan ang lane ang galabukan o ginatabukan sa mga pedestrian. Kag may naga ano nagiging yung mga officers o mga traffic enforcers nga may mga nagabulig pala nga para
0: ati okay na yung pag-assist na. Okay na yung kita ya mamalak pa kita na sa pag-deploy sa mga personnel nga nag-assist ng katropang Johnson. Kinanglan gid man nga butangan da sang personnel sang taga-traffic nga mag-assist sa mga nagatabok, no? Sa aton sige matag palamati katropang Johns.
1: Yes. Okay. And hopefully maging effective man ini, no? Kahit kung wala may magabantay kesa ano pa lakturan lang nila ang or lakadan lang ba nila ang higot. So tabok man gyapon.
0: Sige.
1: So,
0: teka ba ito nga wala na sa may mabungguan da?
1: Wala may sa magsangit sa lubid.
0: Kagwala na may magsangit sa lubid.
1: Would lie sin ako may magsangit nga ano, pag sulakyan kag guyod. Ang mga ano, ang mga abang. Pero ano, hopefully kung ano gid man ang ininga plano sa city when it comes sa ininga area, dako manining hopefully nga makabulig sa especially sa mga naga jaywalking da kag sa pag ano man pag minimize or pag panghagan-hagan man sang traffic dala sa may Hall of Justice sa katropang Mario.
0: Okay.
1: Ang ining balita nga dadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Detailed Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jan Sinquisostomo, XFM News. Live report Santos Centro.
0: Las 11:37 ang aton oras. Thank you kay Katropang Jan Sin Nagresostomo. Update din mga katropa sa pagbutang da sa railings kag bollard with matching lubid sa may atubang sang Iloilo Hall of Justice. Ang purpose na nga ma-minimize ang kagawala na sa may matabo ng may mabungguan da.
2: Centro.
0: Galing tayo may pilalang ka mga concern pala mang kutanon on the part sang City Traffic and Transportation Management Office mga katropa. Balikan tayo ang dugang pang mga updates sa ato na pagpangalagad. Mabuhay kita na sa ato sa mga tagpalamati. Magabalik kita sa ato na pagpangalagad. Mga pika mga na yung katropang John Rivertis ang Santon Gold Coffee Mix, ang kape sa mga gwapo, gagang kape sa mga guwapa. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Kompleto sa mga minta vitamina ni. Mga may antioxidant, may makabulig, hindi lang sila nga makapangapika, kundi health benefits bisan sa kapilang kon maayong klase sang kape ang inyo sila ginapangapika. Ginamo ang Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Available man ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa tanan, may mangustin, may moringa kag soya extract. May kape ka na, may bulong ka pa sa Santon Plus Coffee Mix. And premium D3 Coffee Mix para naman sa mga diabetison naton nga mga kauturan. Sa inyo siya pagpangapikin ang lanta, kung kaisa dapat ang mga sugar-free na klase sang kape. Ang premium D3 Coffee Mix, Stevia ang sweetener. So piliin nyo lang da mga kape naton nga available produkto sang Yes to Health Incorporated, babakal sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy kag generika. Sa tanan-tanan ng mga butika nationwide, diraman sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo, atubang lang sang Midtown Hotel. Available man online sa TikTok, Shopee kag sa Lazada, pangita lang ang official store sang Yes to Health 2011. Si Paring Boy Morte ng iyagi na pangapi Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen, pero natural ang turbo ara. Yabla Paring Boy. Good morning lang sa kay Paring Boy Mortel dira sa Vince Barbershop and also sa Just Doin Eatery. Kagadira man sa cooperative sang West Visayas State University or sa WBS you greetings coming from dira sa Doin Just Doin Eatery, no? Happy birthday sa kay Ma'am Mary Jane GG Dornila nga nagahiwat sa nga birthday subong adlaw. Mabuhay kita nay, no? Sa aton sirya matagpal mati. Dugang pa nga mga balita kag impormasyon aton nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sa aton nga mga commercials. So please stand by.
3: XFM. Yes to help.
4: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
5: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tisyo. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may anti-atherogenic at anti-atherosclerotic effect sa ating katawan. Tinutunaw nito ang mga nakaimbak na mga taba at kolesterol upang mapanatili ang maayos na daloy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold herbal capsule araw-araw.
6: Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santone Plus Bold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at ina mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa mga sugimutika.
7: The Secret of Health.
5: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santone Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santone Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
8: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan. Sa araw-araw na pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay, at antioxidants mula naman sa Santone. Kaya pag Santone Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Madalas bang magluha-luha ang iyong mga mata? Hindi ka na ba makakita ng maayos? Huwag nang hintayin na mas lalo pang lumala ang problema ng iyong mga mata. Uminom na kaagad ng Visionix Plus Soft Gel. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito, dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
9: Pangangati, pananakit ng mata at panlalabo ng paningin.
10: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
10: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
9: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: The secret of health. Uulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule at Santone Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santone Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy.

0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant, anti-aging.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santon Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santon Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
6: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na

0: XFM.
1: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
0: Kung mamati ka sa XFM.
1: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
2: Yeehaw! XFM.
3: Katropa mo!
1: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: isa naman, taga-publasyon ni Lawood.
1: Oo. So, anong status nila, Subong, sir?
0: So far, naulat na naman ang isa, no? Kung mareklamo sila sa alarma, iskandalo ito sa duwa. Pero sa duwa, why sila? Okay, ay sila na duwa. Kaya sunong sila, no? Duwa naman sa Dakong.
1: So ang ginahulat na lang, kung magreklamo ang management sa Gaisano da sa Pasi?
0: Yes sir, oh, so far daw ay pa sila din pabot na concern ng kanto. Bali, why na lang siguro ito, ano? Eh, daw ay pa man sila nakapalabot sa nila reklamo dito sa PlayStation.
1: Pero on the part niya sa duhani ka mga tricycle driver, why man niya sa reklamo ng ginpalabot da sa police station, no?
0: Mga sir, bali nag-ano gani sila kay sila kabalong na video sila tapos ang ilalang nagawa mo sa Japon, no?
1: Pero aware sila sir, nga gin-videoan sila?
0: Wala, why sila kabalo.
1: With that sir, thank you sir sa information. Pabatian si Police Senior Master Sergeant Roderick Larida, ang imbisikador sa Pasig City Police Station. Ti, ang ano sa nadira, ang lections nadira katupan dyan, Ray? No, bisan joke, hindi ka mo magsagay ka pakita nga nagatin na pungulay ka mo. Sentro! Sentro! Pariyo man lang ka mo pala kabuyan, di ba? Di ba katropan dyan, Ray, no? Oo. Oh. Galing ka daw, why na ko oras katropan dyan, Ray, oh? Kay maiplay pa kita kung tani ng interview naton. Galing daw alang-alang kita, no? Ang parte ni sa reklamo sa Abilia Patria Townhouse sa Kaingin Lapas. Nagapanawagan kita sa management, bukas ang linya sang XFM Iloilo. May another pagid nga reklamo diri na palabot gani sa aton katropang dyan kayo sa isaman ka sa division sa Uton. Pero nagapangayo kita sa video or picture man lang sa ginareklamo kag para ma-interview ta ang ilagin sila nga concern para mapasabata ba na natungdan eh. Nidobla sa tanan nga problema kung nung reklamo may solusyon nga topan dyan, Raymond. Sentro! Ang isa pa, concern niya about tubig. Ito yung tubig yung daan. Importante di kay maano ka na lang kunway ka tubig, di ba? Kundi manimaho ka. ang problema is na di ka, kung manimaho ka tapos ang katubod nga tubig sa gripo mo, baho ng daan. Ay, oo. Wain ta oras sa atong sariya pagpangalagad. It's turbo time na mga katropa. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa magagaglabuwas ka, ganibaskog ka, kung nakaturbo ka. 30 minutos ng antes ng labing-labing, kay Mrs. Magtumar sa isang kakapsula, kay sigurado nga mas manami, kag mas mabako ng inyong relasyon, kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may

0: pagpipil sa brain function at mood regulation, ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain.
1: Makalage na ko!
2: XFM.
3: Katropa mo!
4: Exciting!
5: Mga katropa, exciting!

0: XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberos at Brian De Paz.
1: Headlines. Ang mga paunang headlines, ihatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. Umikit kumulang 28 billion pesos na pondo. Nakanda para sa mga biktima ng kalamidad ayon po sa Department of Budget and Management.
2: CBBM inaming nasa critical na ang sitwasyon ng basura sa bansa.
1: Pangulong Marcos iniutos sa government agencies na pangasiwaan ang voluntary contributions ng contract of service at job orders ng mga manggagawa.
2: Prosecution hindi tinatabla ng kritisismo sa gitna ng impeachment trial.
1: Senator Ping Lacson muling nanawagan buwagin ang leadership fund.
2: Congressman Leandro Leviste umihiri tumanong makabiyahe sa 12 bansa sa gitna ng isinasagawang investigasyon ng NBI.
1: Isang lalaki naman, mga katropa, natagpo ang patay sa labas ng gusali ng Senado.
2: Sa balitang extra, sundalong tagapagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya.
1: Balitang regional, mamaya halos araw-araw na pagbabrownout ipinapadapad sa siyudad at probinsya ng Iloilo dahil po sa manual load dropping. Kaulangan ng supply ng kuryente, tinuturong rason.
2: Sa balitang international, from Press Secretary Caroline Leavitt, magbibitiw sa pwesto sa White House.
1: Showbiz, Jos Lia muling magsasama sa bagong pelikula.
2: Sa balitang sports, Pinoy weightlifter Albert Ian De Los Santos sumakot ang 3 gintong medalya sa Uzbekistan.
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide.
1: Araw na po ng Webes, pananghalian tayo katropa, August 13, 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabayan niyo po na napapahinggan sa lahat ng XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita, may nakahanda ng 27.93 billion pesos mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund ang pamahalaan para punduhan ang relief, response at rehabilitation efforts para sa mga lugar na naapektuhan ng Bagyong Luis, Bagyong Maymay at ang pinalakas na habagat. Ayon sa Department of Budget and Management, mga katropa, may karagdagan pang 14.59 billion pesos na Quick Response Fund ang mga implementing agency na maaaring gamitin para sa agarang pagtugon sa mga nasalanta. Samantala, umabot naman sa higit 2.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura. Mahigit sa 196.8 million pesos ang naitalang pinsala sa agrikultura, habang 3.15 million pesos naman katao o 3.15 milyong katao ang naapektuhan po dito ng kalamidad sa buong bansa. Naitala rin ang Department of Education ang pagkasira ng 1,265 na silid-aralan, habang patuloy namang minomonitor ng pag-asa pa rin ng tropical storm ng Ka.
0: XFM News Nationwide.
2: Binigyan din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na umabot na sa critical na antas ang problema sa basura sa bansa na anya'y isa sa pangunahing dahilan ng matinding pagbaha sa Metro Manila at iba pang lugar. Ayon sa Pangulo, hindi lamang paglilinis ng mga estero at daluyan ng tubig ang kailangan, kundi ang pagbabago rin ang ugali ng publiko sa tamang pagtatapo ng basura at pagkakaroon ng maayos na waste management system. Kasabay nito, pinaiintindi ng DPWH-MMDA at mga lokal na pamahalaan ang clearing operations, kabilang ang paghakot ng tone-toneladang basura sa Baclaran River upang mapanatiling maayos ang daloy ng tubig. Naniniwala rin si Marcos na mas epektibo ang pagbibigay ng sapat na pasilidad para sa tamang pagtatapo ng basura kaysa sa simpleng pagpapataw ng mas mabigat na multa sa mga lumalabag.
0: XFM News Nationwide.
1: Umabot na mga katropa sa 96 mga truck Katumbas po yan ang 418 metric tons ng basura ang nahakot sa Redemptorist Water Channel dyan sa Barangay Baclaran, Parañaque City ayon po sa MMDA kanina umaga. Sa kabila nito, maladagat pa rin ang dami ng basura sa open canal dahil sa mga basurang inanod ng sunod-sunod na pagulan at bumara sa mga daluyan ng tubig. Ayon po sa City Environment and Natural Resource Office nila, nadagdagan pa ang basura. Matapos bumigay ang tatlong trap sa bahagi naman ng Manila Bay at Jokno Boulevard, bunsod na malakas na agos ng hangin o agos, hangin at ulan. Patuloy po ang clearing operations mga katropa ng MMDA, DPWH at DENR at lokal na pamahalaan para maalis ang mga basurang nagdudulot ng pagbaha sa lugar.
0: XFM News Nationwide.
2: Humiling ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng investigasyon sa pagkalat ng mga peking larawan at video ng pagbaha, kabilang ang AI-generated images na nagpapakita umano ng mga kalsadang baha at puno ng basura. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, nakikipag-ugnayan na ang ahensya sa Philippine National Police, Department of Information and Communications Technology at Cybercrime Investigation and Coordinating Center upang matukoy ang mga nasa likod ng umano'y mapanlinlang na nilalaman na online. Ikinit ni Torre na may malinaw ng pagbuti sa sitwasyon ng pagbaha sa ilang bahagi ng Metro Manila batay sa mga ulat ng mga lokal na pamahalaan at aktwal na obserbasyon. Ngunit nananatiling malaking problema ang pagtatapo ng basura sa mga daluyan ng tubig. Samantala, sinabi rin ng MMDA na suportado nito ang panukalang pataasin ang parusa laban sa mga lumalabag sa waste disposal laws upang makatulong sa pagpigil sa pagbaha at mapanatiling malinis sa mga waterways.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, yung wastong pamamahala pa rin sa basura. Itinutulak po ng DepEd para matulong sa pag-iwas sa baha. Katropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Itatasan ng Education Secretary Sane Angara ang mga guro na palakasin ang pagtuturo ng wastong solid waste management sa mga paaralan upang maikayat ang mga mag-aaral na maging responsable sa pagtatapon ng basura at makatulong sa pagbawas ng panganib ng pagbaha. Layunin ng hakbang na higit pang maisulong ang pagpapatupad ng Republic Act 9003 o ang Ecological Solid Waste Management Act of 2000 na natataguyod ng maayos, sistematiko at makakalikasang pamamahala ng basura. Ayon sa DepEd, mahalagang maitanim sa kabataan ng disiplina at malasakit sa kapaligiran upang maging bahagi sila ng solusyon sa mga suliraning dulot ng maling pagtatapon ng basura. Para sa Nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ng Department of Labor and Employment o DOLE na maaaring magkabisa ang 85 pesos na arawang aumento sa minimum wage sa Metro Manila kapag nag-expire ang temporary restraining order o TRO ngayong araw, maliban kung may bagong utos ang korte. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, maaaring otomatikong mawalan ng visa ang 20 araw na TRO kung hindi ito palalawigin o aalisin sa pamamagitan ng bagong kautusan ng hukuman. Nilinaw ni Tolentino na hindi maaaring basta ipag-utos ng DOLE ang implementasyon ng wage hike habang nakabinbin pa ang usapin sa korte. Samantala, naghahain ng petisyon sa Korte Suprema ang isang grupo upang ipawalang visa ang mga kautusan ng mga regional trial court na nagpatigil sa pagpapatupad ng 85 pesos minimum wage increase sa National Capital Region.
0: XFM News Nationwide.
1: Ang Pangulong Marcos iniutos po sa government agencies na pasiwaan pa rin ang voluntary contributions ng mga COS at JO workers. Katropa natin sa Balita, Dedy Guzman, XFM, Mega Manila.
4: Pinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng national government na pangasiwaan ang voluntary deduction at remittance ng SSS, PhilHealth at Pang-ibig contributions ng contract of service at job order workers. Batay sa Administrative Order No. 43 ng Pangulo, ay kailangan muna ang pahintulot ng manggagawa bago ibawas ang contribution sa kanilang compensation. Saklaw nito ang national government offices, government-owned or controlled corporations at state universities and colleges. Hinihikayat din ng Pangulo ang mga lokal na pamahalaan na sumunod. Dapat maglatag ang mga ahensya ng mekanismo, magbigay ng impormasyon sa mga manggagawa at iyakin ang napapanahon na remittance. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, David Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide. The Philippines Vice President Sara Duterte's Impeachment Hearing Update.
2: Higilit ni House Prosecutor at Representative Terry Rido na nananatiling matatag ang kaso ng prosecution sa Article 1 ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa kabila ng mainit na balita ng mga abogado sa pagdinig. Ayon kay Rido, hindi natinag ang testimonya ng dating COA auditor na si Celine Del Campo at nananatiling malinaw ang issue sa umano'y irregular na paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education. Nagdagpan ni Rido, bagamat mas napapansin ang mga sagutan sa pagitan ng magkabilang panig, naniniwala siyang nakatutulong din ito upang mapanatili na nakatuon ang publiko sa mga halagang ebidensya na iniaharap sa impeachment trial.
5: Hindi naman ho yung kagandahan doon sa sideshow dahil siyempre, dahil siguro nalilibang din ho yung tao, kahit kami nalilibang ho kami doon sagutan ng mga abogado. Nakakapag-illicit po ito ng dagdag pong interest muli doon sa sustansya na. So, kung makakatulong po ito nga kulitan nito po nga mga abogado doon sa pag-titiyak po ng interest ng taong bayan sa bagay po na ito, pwede tatanggapin ho namin yan.
2: Iyan ang tinig ni House Prosecutor at Bicol Saro Representative Terry Ridon.
0: XFM News Nationwide.
1: Iginit naman ni House Prosecutor pa rin Representative Terry Ridon na hindi po napagtuhan ang prosecution panel sa mga patikos at papuri na lumalabas sa social media kaugnay pa rin ang impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ayon kay Ridon, kapansin-pansin ang pagkalat ng mga post na pinupuri ang depensa. Ngunit, iginit niyang hindi ito nababago. O hindi po nito nababago yung mga ebidensyang iniharap ng prosecution sa Senado. Sinabi niyang mambabatas na walang plano ang prosecution na palitan si Attorney Lorna Capunan bilang lead prosecutor sa Article 1 dahil natili umano ang kanilang kumpiyansa sa kanyang paghawak sa kaso.
5: Wala naman kasi hindi naman nakabati sa katotohanan yun. Ano po yun si Atty. Capunan, kahit naman na anong sabihin niya, wala naman silang pakialam dun sa kung anong pagtingin ng mga tao kung paano kung kinagawa yung trabaho niya. Sa bahagi ho namin, mataas po yung pagrespeto namin at yung pagkilala doon sa galing po niya nito nga nagdaang mga araw. So, tingin ko yun naman ho yung mahalaga doon sa private at public prosecutors.
1: Sinabi rin niya na may mga testigo pa silang iharap sa Article 1. Kabilang po sina Gina Acosta, Edward Pajardo at mga eksperto ng National Bureau of Investigation para naman sa pagsusuri ng mga lagda sa dokumento. Umasa rin ang prosecution na matatapos ang presentation ng kanilang mga testigo sa Article 1 bago matapos ang Agosto para makausad na sa iba pang articles ng impeachment complaint.
0: XFM News Nationwide.
2: Senator Ping Lacson muling nanawagang buwagin ang Leadership Fund. Narito ang report. Muling nanawagan si Senator Ping Lacson na buwagin ang Leadership Funds o allocable sa pambansang budget na anya'y mas masahol na bersyon ng dating pork barrel system. Ayon kay Lacson, ipinakita ng testimonya ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan kung paano nagagamit ang naturang pondo para magkaroon ng pagkakataon ng mga mambabatas na magsingit ng mga proyekto kahit nasa preparation phase pa ang nasabing pambansang budget. Ngayon ni Lacson, kailangang itigil ang ganitong sistema dahil maaari itong magbukas ng pagkakataon para sa pang-aabuso at maling paggamit ng pondo ng bayan. Nabanggit din ng senador ang mga bilyon-bilyong pisong alokasyon para sa ilang mambabatas na anya'y nagpapakita kung bakit kailangang suriin at alisin ang Leadership Fund. Dagdag pa ng senador, hindi otomatikong nangangahulugan na maling paggamit ng pondo ang budget insertions, ngunit maaari itong maging daan sa pang-aabuso ng ilang tiwaling politiko. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, katropa, nagayon po si Senator Panfilo Lacson pa rin ang resolusyon naman na humihiling sa investigasyon po ng rehabilitasyon ng EDSA. Matapos ba namang lumitaw ang mga bagong lubak sa ilang bagong ayos pa lamang na bahagi ng pauning lansangan kasunod ng malalakas na pag-ulan. Ayon kay Lacson, pinapangita po ng mabilis na pagkasira ng mga bagong renovated highway portion ang posibleng problema pa rin sa disenyo, engineering standards at implementasyon ng mga infrastructure project ng Department of Public Works and Highways. Layunin ng panukalang Senate Resolution 594 na suriin ang kalidad ng pagkakagawa ng mga National Road Project, particular po ang EDSA Rehab. At tiyaking nasusunod ang mga tinaktang pamantayan sa konstruksyon. Binanggit din ang senador na may umiiral na one-year defects liability period kung saan obligadong kumpunihin ng contractor ang anumang defects na lalabas sa proyekto na walang kalagdagang gastos sa pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
2: Naisumano ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na makabiyahe sa 12 bansa sa kabila ng nagpapatuloy na investigasyon laban sa kanya. Ayon kay National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, ito ang impormasyong kanilang natanggap bagaman wala pa umanong kumpirmasyon kung nakabalik na sa Pilipinas ang kongresista. Patuloy nang minomonitor ng NBI ang mga kaugnay na developments habang nagpapatuloy ang kanilang investigasyon.
0: XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, isang hindi pa nakikilalang lalaki ang natagpong patay sa kabahan po ng bypass Jokno Boulevard sa labas to ng gusali ng Senado dyan sa Pasay City na ngayong Huwebes. At sa unang impormasyon ng pulisya, tinataya pong nasa 60 years old yung biktima. Pinaniniwala ang isang scavenger na madalas sumanong natutulog sa nasabing lugar. Inaalam pa ng otoridad ang sanhiin ng ganyang pagkamatay at kung may naganap din na foul play sa insidente. Patuloy po ang investigasyon ng pulisya habang tinutukoy pa ang pagkakilanlan ng nasawi.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Ang XFM News Nationwide, katropa, sabay niyo po napapahinggan sa XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur, XFM 107.1 Tagum City, at sa XFM 99.1 Mati City.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa Iloilo, halos araw-araw na pag-brownout, ipinapatupad dyan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Dahil po sa tinatawag nilang manual load dropping, kakulangan sa supply ng kuryente nga ang tinuturong dahilan. Katropa natin sa balita, Era Espinosa na XFM, Iloilo.
6: Halos araw-araw na ang ginagawang manual load dropping ng mga power distribution utilities sa siyudad at probinsya ng Iloilo na nagriresulta ng malawakan at mahabang brownout. Ito ang kasunod ng 3 buwan na ring halos araw-araw na pag-release ng grid alerts sa Visayas ng National Grid Corporation of the Philippines ayon kay Mr. Regan Alcantara ng NGCP. Ipinahayag ni Alcantara na ito'y dahil sa ang mga malalaking planta sa Visayas ang nagpasa sa ilalim sa unscheduled shutdown, dinagdagan pa ng mga base load power plants kung saan na sa 500 hanggang 700 megawatts araw-araw ang deficit sa supply ng kuryente sa Visayas grid. Hindi sapat ang pinuproduce na kuryente ng mga planta sa Visayas sa pag-supply at ang tanging inaasahang tulong lamang ay ang excess mula sa Luzon at Mindanao. Ngunit nakaraang araw nang hindi nakakuha ng karagdagang supply sa Mindanao ang Visayas grid dahil ipinasa ilalim umano sa preventive maintenance ang mga malalaking planta sa lugar at hindi naging sapat ang nakuhang karagdagang supply sa Luzon. Dahil dito, tinatayang nasa 4 na oras ang na-experiensyang brownout ng mga residente ng syudad kasunod ng manual load dropping ng Moore Electric and Power Corporation. Dagdag ni Alcantara na hindi lang diferensya sa kapasidad ng submarine cables sa pag-transmit ng kuryente mula Luzon ang kanilang hinaharap na problema, kundi ang overall energy approach. Samantala, hindi rin makapagbigay ng sapat ng supply ng kuryente sa panayang 2 power plants sa Iloilo dahil kinukonsider din ang seguridad ng buong Visayas grid. Nananawagan sa ngayon ang mga residente sa syudad at probinsya na agad solusyonan ng NGCP ang nasabing problema. Napagalamang kahapon at ngayong araw ay ipinasa ilalim sa yellow at red alert status ang Visayas grid. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino, sa P. Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFL News.
2: Surcharge na sinisingil ng Palawan Electric Cooperative sa mga hindi on-time magbayad, walang malinaw na legal basis ayon sa City Council ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Walang maipakitang malinaw na legal na batayan ng Palawan Electric Cooperative Paleco para sa 5% surcharge na sinisingil sa residential at commercial consumer na late magbayad ng kanilang kuryente. Ito ang lumutang sa pagdinig ng Committee on Energy na sangguni ang panlungsod matapos na humingi ang Paleco ng suporta sa renewal ng kanilang franchise. Ayon kay Konsyal Jerry Abad, hindi sapat na dahilan ang paliwanag ng Paleco na matagal nang umiiral ang pulisiya at minana lamang ito ng kasalukuyang namumuno. Mabigat na usapin ito ngayon sa Palawan dahil patapos na ang taon ng operasyon ng Paleco sa umiiral nilang franchise at kailangan nila itong i-renew para may pagpatuloy ang pagsusupply ng kuryente sa buong lalawigan. Pero ang mga consumer, nais munang humingi ng paliwanag sa Paleco kung saan napupunta ang milyong halaga na nasisingil ng kooperatiba mula sa 5% surcharge sa kabila na wala naman pala itong legal na basihan. Samantala, sinabi ng Paleco na maglalabas na lamang ito ng isang pahayag kaugnay ng mga isyong inilahad sa City Council. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Dalawang pekeng pulis naman, mga katropa, arestado matapos sumanang magtangkang magtanim ng droga sa call center agent. Katropa natin sa Balita Almi Mata, XFM Cebu.
8: Arestado ang dalawang lalaki na umano'y nagpanggap ng mga pulis at tatangkang idawit sa ilegal na droga ang isang BPO worker sa Colon Street, Cebu City noong Agosto 11. Ayon sa biktima, sinundan siya ng isa sa mga suspeka bago siya nilapitan at sinakal ng isa pang lalaki na nagpakilalang pulis at umano'ng nag-akusa sa kanya na may dalang dalawang sachet ng shabu. Kinumpirma kahapon ni CCPO spokesperson Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol na hindi mga pulis ang dalawang lalaki. Una nang pinalaya ang mga suspeka matapos humingi ng tawad at tinaming mistaken identity ang nangyari. Ngunit, naaresto rin sila sa hiwalay na upland Bulabog operation sa Cebu City PR area. Isa umano sa kanila ang nahulihan ng ilegal na droga habang isa naman ay may dalang ilegal na baril. Nasa kusodiyan na ng Police Station 3 ang dalawang suspeka habang patuloy ang investigasyon sa umano'y pagpapanggap nila bilang mga pulis. Mga trupa, ugali ng pag-inom ng Santhon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
2: Bagong Commanding General ng Philippine Army, Tubong Isabela. Katropa natin sa balita, Althea de la Cruz ng XFM Santiago.
9: Inilala ng pamahalang panlalawigan ng Isabela ang tagumpay ni Lieutenant General Donald Maliano Gumeran na siyang bagong itinalaga para maging pinuno ng Philippine Army na nagmula sa Kapagan Isabela. Nagpaabot ng pagbati sa bagong commander si Governor Dito Albano at Vice Governor Kiko D na anilay pride of Isabela kasunod ng opisyal na pagkakatalaga nito bilang 68 Commanding General ng Philippine Army. Ginanap ang paggawad ng pwesto kay Lieutenant Gumeran sa Fort Andres Bonifacio sa Taguig City noong August 11, 2026 at pinangunahan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan ni General Gumeran si General Antonio Navarrete na kamakailan ay itinalaga bilang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Nagtapos sa Philippine Military Academy Tanglaw Diwa Class of 1992 at sa U.S. Army War College ang bagong pinuno ng Philippine Army na siyang mangunguna sa mga militar. Namuno rin si General Gumeran sa Western Mindanao Command 6th Infantry Division at 602nd Infantry Brigade kabilang ang pagiging leader ng 7th Infantry Battalion, 38th Infantry Battalion at 6th Infantry Division Training School. Mula rito sa 104.8 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Althea de la Cruz, XFM News.
0: XFM News Nationwide. Weather update.
1: Katropang Brian, patuloy na binabantayan ng ating pag-asa si Tropical Storm Nangka sa labas ng Philippine Area of Responsibility, ang layo 2,580 km east-northeast ng extreme northern Luzon at inasang papalayo ang bagyo, wala pong direktang epekto sa bansa.
2: tropang body, patuloy pa rin nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng Luzon, partikular sa Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Carr, Cagayan Valley, Calabar Zone, Mimaropa, at lalabing bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique, at Capiz.
1: Nagbabala rin mga katropang pag-asa sa possibility po ng pagbaha, paghupa rin ng lupa sa mga lugar na maaranas ng atamtaman hanggang malakas na pag-ulan.
2: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at inaasahang lulubog mamayang alas 6.20 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International, ihatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan niyo po ang Santon Gold, mga katropa. Inihayag ni U.S. President Donald Trump na magbibitiw na sa pwesto sa White House o si White House Press Secretary Karoline Leavitt sa katapusan ng buwan na Agosto para bigyang prioridad ang kanyang pamilya. Ayon kay Trump, mananatili si Karoline bilang isa sa kanyang pauning outside advisors at magiging mahalagang tinig ng Republican Party. Sa kanyang pahayag, sinabi naman Leavitt na nais siyang mas mabigyan daw ng oras ang kanyang dalawang anak matapos mapagtanto na hindi niya maibibigay ang buong atensyon na kailangan ng kanyang pamilya habang ginagampanan ang pagiging press secretary sa US. Si Leavitt ay 28-year-old, ang pinakabatang naging White House press secretary sa kasaysayan ng Estados Unidos at nakilala bilang isa sa pinakamatibay na tagapagtanggol ng administrasyong Trump sa harap po ng media.
0: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay tatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Muling magsasama sa isang pelikula sina Joshua Garcia at Julia Barreto matapos kumpirmahin ng Star Cinema ang kanilang pagbibidahan na Always Yours, Never Mine. Inilabas ng Star Cinema ang screen test ng dalawa kasabay ng pag-anunsyo ng proyekto na idedirect ni Cathy Garcia Sampana at mapapanood sa mga sinihan simula sa September 30. Ito ang muling pagtatambala ng Josh Lea kasunod ng kanilang pelikulang Unhappy For You noong 2024 at dagdag sa serye ng kanilang mga tagumpay na mga proyekto sa pelikula. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, pwede nyo pong subukan. Tatlong gintong medalya ang naiuwi ni Albert Ian de los Santos para sa Team Philippines matapos mangibabaw sa Junior Men's 70 kilogram division ng Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Bukod po sa gold medals, nagtala rin ang 20-year-old na weightlifter ng bagong Junior Asian at world record sa clean and jerk at total lift matapos magbuhat ng kabuang 321 kilos. Patuloy naman umani ang pagbati si De Los Santos matapos ang kanyang tagumpay sa lalo pang nagpatibay sa kampanya ng Team Philippines sa kompetisyon.
0: XFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa XFM News Nationwide.
2: Sa ating balitang ekstra, mga katropa, sundalong taga-Pagadian nasawi sa inkwentro sa Cotabato. XFM dumalaw at tumulong sa pamilya. Katropa natin sa balita, Kenneth Bustamante ng XFM Pagadian.
11: Nakahimlay na ang labi ng isang sundalong tubong Pagadian City na nasawi sa isang inkwentro sa Bulabunoking bahagi ng Alameda, Cotabato Province. Kinilala ang nasawing sundalo na si Corporal Alfred Nundina na residente ng Barangay Banali, Pagadian City. Bilang pahikiramay at suporta sa naiwang pamilya, personal na ipinamahagi ng XFM Pagadian ang pinansyal na tulong na nagkalap para sa pamilyang Rundina. Ang ayuda ay nagmula sa grupo ng mga tricycle drivers na sama-samang nagambagan kasama na ang ilang tagapakinig ng XFM upang makatulong sa pamilya sa gitna ng kanilang pagdalamhati. Lalo pang naging mabigat ang sinapit ng pamilyang Rundina matapos makumpirmang pumanaw din sa ospital ang kanilang dalawang buwang gulang na anak na babae dahil sa karamdaman. Nagpabot naman ng taus-pusong pagkiramay ang buong tropa ng XFM Pagadian sa pamilya Rundina. Mula dito sa XFM 89.5 Pagadian para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Katropang Kenneth Bustamante, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Ngayong Webes, katropa ng pananghalian, August 13, 2026.
2: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Kami po inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian Depaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
12: XFM. Mga katropa, excited!

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Hampton Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Hampton Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Hampton Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Hampton Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May ganot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus.
6: Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
11: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
14: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
15: Kung mamati ka sa XFM,
16: sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Good. Mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Patropa mo!
19: Exciting!
20: Mga katropa, exciting dito! XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa mga id-id kag natural nga mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayong adlaw naman sa inyo tanan mga suki gid naton nga mga tagpamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo ikayong lawas? Kamustang inyo sining adlaw? Mapagsik ang lawas ta subong ukon nagapalang luya. Kon nagapalang luya but tamalon sina may signal ang lawas ta nga indi mayad ang iya kondisyon. May problema kita sa lawas. Ang pamangkot sina ano? Ambal nga ti kulang kos tulog. Ati amo na eh. Dapat i-compensate pong lawas mo sa tulog. Hindi nga pagbatsyag mo subong matulog ka dayon kag magligid ha. The next time around, sa chimpo inugtulog, tulog kita. Problema kon kaysa kay inugtulog na hindi pa magtulog. Sa ulihi, malangkuya na lang ka maghambal nga doon nadula ng tuyo ko, hindi na lang ako magtulog. Sa chimpo inugubra, nagapanguyab kag daw matulog. In short, ginabailuta, ginabaliskad ta ang normal sininga proseso sa aton lawas. Hindi ina maayo, makadulot ina sang malala nga komplikasyon kung sige-sigihon ta. Pero makabulig ang pagkaon sa mga masustansya nga mga pagkaon. Or if not, ang ginatawag naton nga supplementation. Katulad abis ang pag-inom sang Santhon Plus Gold Capsule nga puno sang utan kag mga nutrients. Pag-inom sang Premium D3 Soft Gel Capsule nga makabulig agud to nga patay ang mga bakterya, viruses, kag fungi sa ato siring alawas. Kag siyempre, pabaskugon ang ato siring alawas. Magpagsik ato siring alawas sa aton immune system. Inom kita consistently sang Santhon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang programa The Secrets of Health, live kita nga mabatian sa tanan nga mga XFM stations sa bilog nga Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Kag sa ato sining pagpangalagad upod ta ang ato sining certified naturopath practitioner, ang ato sining consultant Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you Sir Josil, kag welcome sa aton sining pagpangalagad. Syempre upod sa aton sining kinaandan mga suki nga mga tagpalamati nga nagamonitor sa aton sa kutob sa madabutan sa aton sining pagwaragwag. Yari naman kami ni Sir Josil magahatag sa inyo sa pirasa ni sa mga ayhan ginagmay no nga mga information dugang sining pag-edukar ko na di ba may nahibalaan na kita nga daan parte sini sa ikaayong lawas. Pero ako may mga ginabatsyag kamo sini sa lawas sa subong ano ayhan makabuli gani aton magpangalagad sa pila naton sa rika mga question, pinaagi sa natural nga mga metodo or padayon nga pagtukib sa mga sikreto sa ikayong lawas.
0: Basi kun may ara kamo nga palamang kutanon Dok Leo. May mga gusto sila bala maklaruhan, may gusto sila sinisang tawag nato sa ni guidance, pwede nyo gid ma-message ina sa ato sa nga live streaming pinaagi sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page para nga masabata sa kutob sa masaragan sa ato sa ring consultant with Doc Leo Amos. Kay today, naka-preparar naman kita sa isa ka topic ko actually, Doc Leo. Kay ang iban, kung magsiling kagani nga stress sa hambal nila, bahaw sila niya, that's too negative. Tama ka negatibo inang stress sa lawas ta. Siling niya, basi kung mapatay kita sa stress magbalatian kita actually consider naton this is already a medical condition ng stress Doc Leo. Hindi na ni normal sa aton lawas pero may buot hambalon if we speak about nga stressed ikaw may buot hambalon sina nga mensahe nga ginapalabot sa aton nga may dapat kita sini arigluhon Doc Leo.
1: Correct Sir Josil kag hindi naton pagkondisyon ng aton sinahuna-huna nga labuton naton bala ang stress free nga pagpangabuhi. Mas mabuang kita, Sir Josil, ha? Kaya hindi magiging matabo sa realidad, eh. Kay samtang buhi kita, may mga stressors or may triggers si Sir Josil nga ma-stress kita. Ang pinaka-goal lamang na ton, balansihon na ton. Para hindi kita sinimatamaan, hindi kita sinima, kumbaga, malupig, Sir Josil, labatok sini sa aton sininga reaksyon sa stress kun hangpon lamang naton ini sing tulid kag may arap lakta Sir Josil sang bird's eye view. Medyo distansya kita tanaw naton sa pangkabilugan ng perspective sini ano bala ang stress malain bala ini maayo bala ini ano pagtawag Sir Josil abyan bala ini o kaaway bala ini or parehos nga abyan kag kaaway.
0: Sa mga nagahandom sinisang stress-free environment walay. Katulad sa pagdalagan sa salakyan, may stress ina sa tanan niya, body parts niya. Katulad man sa ato sining pag sinalayo, kada hulag ta may stress eh. Kay kada lakata, we are exerting typically stress sa aton lawas nga managahulag.
1: Correct.
0: Pero dapat nato inibalansihon sa makaya lang sa aton lawas. Kay ti hindi gid man pwede siguro Dok Leo nga madula ang stress sa aton samtang buhi kita.
1: Ay hindi gid pwede Sir Josil no. Kay actually ang stress nga ini amo ning normal yang gidatawag response sang lawas. Sang aton sa ning paminsaron ako na huna-huna sa mga pagpanghangkat sa mga demand sa posible may pamahog Sir Josil or posible may mga pagbag-o no nga nagaabot sa aton sa ninyo kabuhi. So sa simple nga paghahambal ang stress ni kakatabo kun makabatyag kita Sir Josil sang pila ka mga balatyagon nga nagakinanglan sa ni sa gitawag pagbag-o kaysa sa naandan naton.
0: Ang iba no galing hindi maka intindi sang inatawag nga stress eh. Mabalaan lang nila nga stress sila kun nagapangakig na Dok Leo. Ang hambal nila o na stress naman to siya sinanay mo nangakig daman. Sila niya si tatay mo to na stress di man ho, buhay-buhay niya mamakul dun ran. So, naintindihan na ton kung stress, nagapangakig dun. Pero, ang iba niya mabatsyagan ta sa lawas, hindi ini-stress ha, until nga mangakig ikaw, Dok Leo?
1: So, unabi nga tiyempo, Sir Josil, tiway pa mining mga termino nga ini. Sa mga kapanahunan, sa una nga, ang bata, ginapatulog pa sa aboy-aboy. Ang mga banig sa una, Sir Josil, either buri or gahigda ka lang sinis sa salog ng kawayan. Ang stress ang una nga nintiyandihan ta siguro kung mabakol na kita.
0: Oo.
1: O kung paludon kita sa asin o kung sa munggo.
0: Kado pahon nga may libro sa ulo.
1: Damo naman na Sir Josil. Samantalang subong gali, no? Kadamo gali sa ginatawag mahimong efekto sa aton sa isang stress. Kag, una-una to na, hindi kumo nga ang tao sa ninagayuhum-yuhum ng Sir Josil hindi sa stress o kung icing trigger sa iya. Posible, natunaan niya na sa ni ang ginatawag pag-balanse. Pero, aton dapat kilalahon, Sir Josil, anong efekto sa stress? Mahimo ini makabulig sa aton, o kung mahimo nga may binipiso sa aton, o kung mahimo may perwiso sa aton, depende sa aton sa ring reaksyon.
0: Sa subong iban na hambal nila, naghibi na to, stress na sa si imo. Ang isa to, mahambal nga, ay silingaway way na sa nagapanapak, na stress gin siguro sa imo.
1: Naglaing batasan niya.
0: Oo, in short, basta gani negative, ang reaksyon sa tao, hambal na stress na siya. Pero if we speak about stress, ti ang isa to ginsunlog man na Bidok Leo. Ang isa ginsunlog lauay, naghibi niya na stress. Ginsa ginsunlog mo siya lauay. Ang isa ginsunlog mo lauay, nagkadlaw. Mahambal nga, ti nga nagkadlaw kay mo yahaw. So ang pamangkot si ni Dok Leo, alalangay ang stress nga mabatsyagan sang isa kagisahaw.
1: Pero halong alas nga kadlaw, Sir Josil, kabi pusangan niya lang ka. Ang stress, Sir Josil, hindi pala rehas ng reaksyon sa nisa tagsa-tagsa. Mahimo nga may paras ka mga trigger or stressor, pero lain-lain ang inyong sering response. Muntang hambal, Sir Josil, bla, sunlog-sunlog lang, nagibi ang isa. Ang isa doon, ego naman gani, pero ga yuhum-yuhum lang gyapon, tanda sa wala lang.
0: Amo ni nga kon may ginabatsyag ka mga masakit, ang importante gid sini magpakonsulta sa doktor kag indi kita mag self medicate nga kita lang mabulong kakaw galingon ta kag maghambal nga ati kay mari ganito sa tupad sang balay amo man lang nigin inom ya nagayo. Amo man lang nigin inom ya nami ang iya sining lawas. Kinanglan pa konsulta kita tang iba na mahalan. Kadto na kamo sa clinic may libre da nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street, Iloilo City proper. Atubangin na sa Midtown Hotel. Dari lang ni sa siyudad sa Iloilo may clinic. Sa iban sa nga party sang Panay kag sa Negros, may store kita, may mga outlets kita nagabaligya sa Yes to Health products. Pero wala pa kita sang clinic diri pala ni sa siyudad sa Iloilo.
1: Actually, damo man Sir Josil ang nagtabok diri from Guimaras, Negros Island Region. Sa mga kalapit probinsya na ito, probinsya sa Antique, Capiz, kaga Aklan, nga nagkanto dira sa Yes to Health Wellness Center, dira sa A Young Building. For consultation, Sir Josil, ang iman galagaw sa nisa siyudad, hapit na lang dira. Kagaiban niya, Sir Josil, kapaniguro, gid masiling na para legit gid yung produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal ko, dito gigoy yung makadto sa Yes to Health Wellness Center. Though, available mo na rin, Sir Josiel, sa mga butika at parmasya.
0: Oo. Now, mabalik ako sa pamangkot ni Doc Leo. Ano bala ang stress? Kaya hindi alalangay eh. Ang aton sininga acceptance ang bagay. May bagay yung stressful sa iban, hindi iya stressful sa iban. Pamangkot sininga ako ang hambalon tanagid manhaw. Ang stress sa lawas na aton, Doc Leo, ano ini? Abiyan sa aton lawas or kontra sa aton sininga lawas?
1: Muling saling na ano bala ni? Friend? Enemy?
0: Oo.
1: Or frenemy?
0: If flames tanay. Parang ako no, may friend man, oh, may love, may acceptance, may married, may enemy, kag may secret.
1: So aton to kay Bonsor Josiel, ano ba na yung stress? Abiyan bala ini naton kaaway o kung parehas sila nga abiyan sa rikag kaaway? Para bala sa Tagalog, bala Sir Josiel, nga bala nun nga hindi lang sa kuno pag sige bala ka kwan bala Sir Josiel trigger kay sa kuno mabuting kaaway. Mabuting kaibigan pero
0: masamang kaaway.
1: Masamang kaaway.
0: Oh.
1: Ang stress, Sir Josiel, depende din sa pag-interpret naton sa sitwasyon. Lain-lain ang aton sininga mangin ukon nangin response sa nagliligan nakag mangin response sa palaabuton. Pero Sir Josiel, paano nangin kaaway nato ng stress? Kung ang stress gali normal nga reaction sa aton sininga lawas, like for example naghihinangop na Sir Josiel ang deadline, mas stress kita sina mo, naghatag na sa aton sarili sa ginatawag push para kita sininga magtinguha.
0: Ang iban may term abing nagamit sinang hindi stress eh.
1: Mm-hmm.
0: Sila niya nag-cram siya, nag-cramming siya.
1: Mm-hmm.
0: Kung tamalo siya, kasala-sala na siya.
1: Kung kasala ko, ay kamastress. Ang iban sa ni Sir Josiel, may mga goal, may mga gusto sa nila buton. Ang stress, Sir Josiel, naghahatag sa motivasyon sa ila eh.
0: Mm-hmm.
1: Para malabot nilang ila sa ni mga lalabuton. Of course, mga handom sa pamilya, kaugalingon, kag iban pa, pati sa trabaho. Pero paano nangin enemy o kung nangin kaaway ining stress? Ining stress nga nangin kaaway naton, ang ginakabig naton, ang pagtawag naton sa ni, amunin yung ginatawag chronic stress, Sir Josiel.
0: Pabalik-balik.
1: Pabalik-balik yung nagasigi-sigi. Nangin o kung mangin makatalagam ang ginatawag chronic stress kun ini ang too intense, too frequent, or too long-lasting.
0: In short, sini, para nga madula ang stress nyo pagkakita ninyo sa motor on tatanyo ng pangutang sa Bombay.
1: Mm-hmm.
0: So, at least maghanhagan ang stress mo, pero why mo madula? Naghanhagan lang, kaya nga stress kay gihapon ka, why kinakorta mo?
1: Papinsar ko mangutang ka sang panghulog mo sa motor. Dugang pagid. Pero masal, out ko lang rin, Sir Josiel, may texter kita nga problema, ganyan stress, ganyan sa permi. Ulogtasan ang yasin ko nung abana. Palahubog. Nagasugal. Why you mention to, pero hindi ko sigurado kung scatter ang bot niya ang balons to. Login ako, mahaom ko lang ha. Pero sige ba, may bisyo pagin sa dok. Manghilabot pagin sa siban. Siya daw, hangguda. Agin niya. Pero sugod niya, nagsugod. Nagumpisa sa tumar, Sir Josiel, sa Ultimate Trio na ton. Sunthon Plus Gold Capsule. Premium D3 Capsule, ang Sunthon Vitamin C. Ang iya sila nga migraine headache. Ang nagapalang-alay niya nga tangkugo, kasakit, pero mga abaga, kaghawak, ang nabulayan sa magtulog, naumpawan, ginsang dako, Sir Josiel. Sa sigi-sigi niya, gintyagaan niya ang tumar. Kag, may isa pa sa ka na-mention sa tones niya, tiyagaan to ganito, bana ko, Santon Plus pa nga, may benepisyo sa akon. Kundi man na, basikulang na kamusang nagkaigyong akumunikasyon.
0: So, amunigani nga, kung kaysa may mga hormonal imbalances sa ato sining alawas, aktuali mo na nag-trigger sa ginatawag na ito, sining mood swing, ining pagka-arabuton bala.
1: Mm-hmm.
0: May best kung kaysa nga, pamatsyagan mo nga daw, kahugmay lang gid-permis ang balatsyagon mo. Nga gaabot ang tiyempo nga, grabe kasingki. Gamay lang nga sinto karon, mangakig ka, makusmood ka, in short, may mood swing ka. So, nag-drive sina is condition ginsa nga ato sining lawas na Doc Leo.
1: Correct, Sir Josiel. Tungod sa mga imbalances nga nagkatabo sa sulod, kag ti sama-sami amo ni ginasulit-sulit na mondrin, Sir Josiel, nga ang focus na ton dari is ang mga haligi or pundasyon sang healthy lifestyle.
0: May isa lang ko galing sini kafe na mangkot kung kopre nga initulo mo aga pao. na simple lang pre niya kung taning istorya namon pero why gid niya matabo mm-hmm. Kano na haw niya mas score lang ko taning gabi why gid
1: lo ay man sige lang ba alas sunod.
0: So that's stress ha. Now kon tanawon na tondok lay ining pabalik-balik nga tawag nato sa ning stress delikado kay amo ining inahalinan sang komplikasyon. Dira nagahalin ang komplikasyon, dira nagalala ang ato sa nga balatian kung may ara na kita. And then, paano nag-apekto, Dok Leo? Ining stress sa ato sa nga lawas?
1: Ang chronic stress, sabi Sir Josil, ti pabalik-balik, bala too intense. Niblang nabugatan ka na, nabudlayan ka na. Pero, daw ay ka bala Sir Josil, sinisang way nga mapamagaan ina, ukon masulbar ina. Say, muli niya ho na una, ah. Kaya kung nagadugay ina, Sir Josil, too exhausting. Mahapo man, makapoy man. Amo na nagkakaproblema kita Sir Josil, ano? Amo na ginatawag na ton nga chronic stress. Mga nagapa-stress doon sa ton.

0: sexual thing, mas amin aton sini ginahimo kon kaysa nagadubli ang aton sini nga ginahimo. For example, simple lang pagpangapi, kon stressed ka.
1: Mm-hmm.
0: Kada pungko mo, kada agay, sa lang kong tani, kamag, kap, baso, ang imo sining kape, ginadugangan mo sa sakon, kaysa mahambal ka pa isa pagani.
1: Mm-hmm.
0: It's because, laban-laban, may nag-trigger, nga nagabatsyag sa sang stress, kung kaysa, hindi mo lang mamasnahan man, kung hindi ikaw natungdan.
1: Correct, Sir Josil. Iban sa na, Sir Josil, hindi man siya dogid ka aware.
0: Oo.
1: Pero naandan na blan nila nga kung nagapangapi sila, dapat kuno nag-aasuman ang simburyo.
0: Oo.
1: Oh, tigapahubot man.
0: Oo, ma-order man lang na one stick of white. Ni gani, niya puti. Mm-hmm. Isayang balakon pula.
1: Pero
0: may manok mo.
1: Pero may araman sa Josel nga, siya, mapaputi, mapapula mo na. O kung bisan way filter, basta gaso ah. Ing punto si Sir Josil nga sa ginagmay nga mga bagay-bagay, pwede gali nga mapamag-an na ton ang aton mabugat nga pamatsyag or pwede nga ginadugangan pagid gani na ton unconsciously.
0: Mm.
1: Like for example, sa ginambal ni Sir Josil, stressed ka. Tingi ba, sani, why man lang gani ah, nga purpose na gid mga pay, kundi pampalipas oras bla. Ti, kung mga pay ka na gid man lang, pilion mo na lang kung tani ang may bulig o kung beneficyo sa imo sa nga lawas.
0: Mm-hmm.
1: Like for example, pwede ka man ka pangafe, gali isang kafe nga samtang nagainom ka sina, may prutas ag utanon nga mga sangkap nga mapasulod mo sa imo sa nga lawas. Nga makahatag pa sa beneficyo. Di kung stress ka na nga daan, tapos dugangan o pagkaroon sa hindi paborable sa imo sa nga lawas, do you think nasolbar ang problema o kung naremedyuhan man lang?
0: Basi kung magdugang pagin.
1: Correct.
0: Oo. So, Ari, para mahatagan kita sa ideya, kung sa gina-neglect natin, nga why ni normal gina samtang buhi kita? Yes, normal ina samtang buhi kita. Ang hindi lang yan normal, kung naga-bailo natin nga mudo.
1: Naga-affecto na sa aton lawas, kag paminsaron.
0: Overall, bla daw, hindi na ikaw ang nakaandan
1: mm-hmm.
0: Sa imo sininga pang ginawi. Pero physically, may mga ginapakita ini nga mga simptoma abi or sinyales, Doc Leo, ang tao is under stress.
1: Mayara gid Sir Josil, tamo ang mga stress sini masami, makapamatuod gid sini, pabalik-balik ang pagsakit sang ulo, muscle tension, daga palang hugot ang imo sini nga kaunuran, pirme ka lang kapoy. Ang isa sa palatandaan mo Sir Josil nakadamo sini makarelate gid kun stressed ka, gabatyag imo sini nga tiyan. Pabalik-balik ka sa CR, daw kapamuhinon siya nga daw hindi, daw kaihion ka nga daw hindi man.
0: Uh-huh.
1: Tungod ginatawag sa stress, changes in appetite. May ara, Sir Jose Liban, gusto magkaon nga magkaon.
0: Mm.
1: May ara man sa iban sininga wa igana sini magkaon. Ang iban sini affectado ng ila sininga pagtulog. Manotis ang iban sininga rapid o kondasig ang ila sininga heartbeat. Ang iban, bisan matugnaw man Sir Jose, pero ginapamalhasaw. Tungod sa stress, feeling restless. Ang iban sa ni nagapagot na Sir Josil, jaw cleansing. Kagang iban sa ni hindi maintindihan sa tangkugo, sa abaga, sa likod, sa hawak, sa tuhod, o kung sa buko-buko ang pagpalanakit na ginabadyag sila sa nikalawasan.
0: Oo. Dasig pitik sang tagipusoon, tikita mo crush mo Dok Leo, dasig man pitik sang tagipusoon mo. Anon to you, actually, you are injecting sa lawas mo sang stress eh.
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. Actually, ti mambal ka nga, normal lang ini. No, that is no longer normal. Because laina, ang normal nga pagpitik sang imo sining tagipusuon eh.
1: Normal siguro, Sir Josil, sa burst siguro sang natabo.
0: Mm-hmm.
1: O kung sa nakita mo, kung mabalik man lang sa dati.
0: Uh-oh.
1: Ang problem lang, Sir Josil, kung nagapabilin na o kung pabalik-balik o kung nagasigi-sigi, nga nag-afekto na sa aton sa ringa lawas.
0: Pero kung ang tao, Abi Dok Leo, luwas lang iya sa may mga history na gidman sang insomnia. Ha? Ang stress, anong manginipikto niya sa pagtulog, sini Dok Leo? Mamukan katulog nga daway ka na gana magbugtaw o kon hindi ka katulog bisan pa nga natuyo ka na?
1: Posible ang duha, Sir Josil.
0: may
1: ara iban nga tungod sa stress, Sir Josil, nga makatulugan kag ang iban sa ni pa, I mean, katulugan bala Sir Josil nga sa punto blan nila nga mayo tani tulog na lang nga tulog ngayon nabugtaw-bugtaw ba?
0: Uh-huh.
1: May ara iban sa nga mga condition sa panghuna-una Sir Josil. Pero may ara man niya nabudlayan gin sila ila magtulog because of overthinking. Pero magambal blahong kay isa Sir Josil, sari nga gusto lang magtulog na magtulog. Ang mga tao bala

0: nga dugay na gid nabudlayan kag nabugatan.
1: Oh, iti may hara kon kay sabatian mo paning actually may nabatian ako sini nga ay sini nga klase ka pangabuhi ni. Ha, nagapangakig na mo. Mm-hmm. Stress na eh. Yam tulog ko. Hindi niyo lang ko pagpukawas niya kon di gid man ko pawan niya baklin niyo lang ko klo.
0: May mga amo inan Sir Jocelyn, no?
1: Oh.
0: Kag may ara man nga pinsar mo kag panulok mo nagatulog pero nagapanilag gali.
1: Mm-hmm.
0: Nagapiyong lang ang mata.
1: Tulog manok ko na, Dok?
0: Magluwas yung tulog manok, Sir Jocelyn. Biyara nga nagahigda lang, piyong lang ang mata. Pero, why nagkakatulog, Sir Jocelyn?
1: Oo.
0: Tungod na nga sige galing ang iyasa rin nga, panghunang-una, iyasa rin nga paminsaron. Nag-aafekto, gita ni Saton, sa rin nga lawas kag tulog, Sir Jocelyn, ano? Mayo tani no Saton sa mga tagpanamati bala kun ang tulog o ang tulog mo bala ang disturbo masiling naton nga way ka lang matunawan.
1: Oh.
0: Medyo nagbuton lang mo sering at yan tungkol sa ginkaon mo.
1: Oh.
0: Way mausap mayong balunggay, way mausap mayong tugabang. Nga medyo nag react sa mo sering at yan. Tiara, yung madaladala ni Sir Jocelyn kung tumaran o kung imnan mo niya sa Santon Gold Herbal Tea mo.
1: Mm. Kaya ako bisan kagahon dok layo lang alang, pukawon ako, hambalon ako nga, ay Jocel, siling niya may package siya nag-abot siling niya ho.
0: Mm-hmm.
1: Bisan gabi-gabi,
0: mm-hmm,
1: pukawon ako, basta may package lang.
0: Dinami na yan mo.
1: Tiningin sight na tanong lang, mga ano ini no, mga pag, mga reaksyon na to na mga stress, nga kontra,
0: mm-hmm,
1: kontra. Ang stress nangin kontra sa ato siling alawas.
0: Mahimo makahalit sa ato siling alawas, Sir Jocel.
1: Mm. Pero can we use stress as a friend how? Paano man? Can we be friends? Abaw? Masami bala, Dok Leo? Pwede ta mangin abyan ang stress how?
0: Pwede good, Sir Jocel. Parantes na may tip kita sa aton sa mga tagpalamati of viewers, Sir Jocel. Kung nag-experience sa ganit ka mo sa stress na nag-affecto na sa inyo sa ringa tulog, masuggest naman ni Sir Jocel sa inyo, pwede ka mo sini maka-prepare sang warm water.
1: Mm.
0: Pagkatapos maligo ka mo. Better yet kung may dako ka mo sa ni Sir Jocelyn, dako sa ni Sir Jocelyn lang container nga masudlan kung tani bala.
1: Oo. Oh.
0: Nga makalubog ka asta sini sa liog lang bala Sir Jocelyn. Oo. Oh. Hindi mo pag lapawan sa ulo mo ala ina man niya kung istorya ya.
1: Bas, hindi gani ba si kuno na yung ulo niyo lublob. Hindi, hindi.
0: Bisa sa gamay na lang nga baldi pwede niya. Ang punto lang naman dire para ma-ease ang inyo sa ninyo stress sa grabatyag. Bisan paano ma-relax ka mo. May maalabaab nga tubig sini, magpahulom ka mo dira mga 15 minutos. Nagabulig na ease ang stress, tension, nagaparelax sa aton sa ninyo lawas. Kag lubos-lubosan nyo na lang, total nagbasa-basa o nagbasa, nagiman lang ka mo sa lawas nyo para mapatay na lang kagaw-kagaw dira. Gamitin nyo kung magpanglimpyo ka mo sa lawas, Santhon plus herbal soap.
1: Mm-hmm.
0: Araya, masuggest naman Sir Jocelyn, kay kung nariba, stress mo sa mga isa katao, Sir Jocelyn, nagaduging maning mga rashes sa panit eh.
1: Oh,
0: mga katol-katol sa panit, ara siya. Nagalulutaw siya. Ang way mo mabatsagan sa una, ang way mo makitaan sa una, ara da. Ang way nagakatol sa una, gakatol ko nagka-stress ka, nagka-stress ka Sir Jocelyn.
1: Mm-hmm.
0: So makabulig sa nino, gamitan niyo sa Santhon plus herbal soap. Pahulom ka mo dira hasta mga 15 minutes. Kag himuon niyo ina, kun diba sa gabi, himuon niyo mga 1 or 2 hours before bedtime. And then after ka mo sa rin nagpahulom, syempre pamala ka mo sa inyo sa rin lawas. Pagkatapos, inom ka mo sa rin isang Santhon Gold Herbal Tea para ma-replenish or magnami pag rin sa rin blood circulation, ang fluid, magnami pag rin ang ginatawag sitwasyon sa inyo sa rin kidneys, inyo sa rin tiyan, kag ang balance sa inyo sa rin blood sugar, kay ang Santhon Gold Herbal Tea, may kombinasyon sa turmeric, kag cinnamon nagabulig panami sang aton sa ding blood circulation, gabulig panami sang digestion and nutrient absorption.
1: Mo ni gani ang iban sini naga half bath, hindi man kita makambal nga half body shower.
0: Mm-hmm.
1: Kaya hindi man tanan naga may shower no.
0: Mm-hmm.
1: Pero half bath, pero alabaab naga init butang sa balde makaya lang sang lawas. Pagkatapos amo nang ila sini nga ginabubo asta lang man diri sa liog way na ginabasang ulo kay ti kon matulugan ka baladayon malain ang pamatsyagan mo kun basa ang imo buhok ka magtulog eh.
0: Ang maglas mo sa Sir Jocelyn, kung basa ang buhok mo nga magtulog, magdampi sa imo sa nga, magduot sa imo sa nga punda sa ulunan, May posibilidad, Sir Josel, sa isang molds bala, kung daw amunang imo permiso ni nga nakaandan, hindi kit paborable sa ton, Sir Kalawas.
1: Oo, oh, amunin nga ang iba nag-half bus para nga makarelax.
0: Correct, Sir Josel. Kung di gani, ang gusto nyo nga pati inyo sa nga guya, mabasa nyo sa malabaab na tubig, sa nga, pwede, Sir Josel, nga may kwan, may cap sa buhok ka sa ulo, ah.
1: Oh.
0: Ngayon, mabasa lang buhok. Kung gusto mo nga pati imo sininga guya, mabasa mo kapinto ko may shower ka, Sir Josel, nga may warm bla o may heater ka.
1: Oo.
0: Ara ya, mabasa mo halos sa bilog mo nga lawas, alin sa ulo asa sa tiil nga hindi mo pod imo sininga basa ang buhok.
1: Oo. Kun wala ka modra sang tawag naton sini pantabon sa ulo. Tuwalya, parehas blas ang inihimo sa mga kababainhan kung magputos ang ila sininga buhok after shower or after sang paligo.
0: Mm-hmm.
1: Putson nyo lang buhok nyo, ulo nyo sang tuwalya. Pagkatapos palibin ka mo, panghamoy ka mo, di siyempre, kalain man na aga panghamoy, ikaw, Dokleo, sa malabab, hindi ka manghabon.
0: Mm-hmm.
1: So kung manghabon ka mo sa guya, we are advising you, gamit ka mo sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Sa guya lang gini na yan, Sir Josel.
1: Oh, oh.
0: Sa guya lang gini as much as possible. Kati sa lawas, yung recommendation nato is Santhon Plus Herbal Soap. Ngayon, di man niya, kung mahimo, di man paggamiton sa guya.
1: Mm.
0: Kundi may siparado, kita dapat sa nga ginapanghabon dira.
1: Hindi lang ninyo pagbubuha lang nga bubuha ang lawas, ngayon hindi nyo malimpiyohan ang inyong sininga ilok. Labi na gid kun may nag-uloosbong na da, bala? May nagaplo pa ni Maho na maayon niyang Santhon Plus Herbal Soap kay makabulig sa may mga body odor. In short, sa simple nga pulong, sa may mga angsod.
0: Correct.
1: Oo. So, dako ang bulig yas ini. Now, in terms iya sang pagpakigabyanta sa stress.
0: Stress as a friend.
1: As a friend.
0: Mm-hmm.
1: Can we be friends? Okay. We travel and let's go to Baguio as a friend.
0: Mm-hmm. Ang stress as a friend ni Sir Josel, di lang ito magkumpiyansa, ha?
1: Mm-hmm.
0: Okay, basi it will turn out to be an enemy. Kung masobrahan.
1: Oh, oh,
0: kaya hindi mabalanse. Kabalo man ko, damo man sang ibang dira nga mga mag-amigo, mag-abiyan sa una nga subong, hindi naman mo.
1: Mm-hmm.
0: Kagang hindi mag-abiyan sa una nga subong, nag-abiyan na naman.
1: Oh.
0: Pero dari kita sa ganito, stress as a friend. Ang stress, Sir Josel, may useful side in siya. Kung stress is moderate and temporary, it can help us perform better.
1: Mm-hmm.
0: Kung moderate and temporary. Kasi mo lang, Sir Josel, sang nagdatawag alarm system. Di ba kung gusto mo nga makabugtaw ka alas 5 sa kaagahon or alas 3 or alas 4, depende sa imo sa oras nga gusto magbugtaw, nag-set ka sang alarm para nga magbugtaw ka. Or mapabatsyag ka nga muna ng oras, galit, Sir Josel, ano? Kaya nga man, kasubong sa alarm, ang stress, nagahambal sa aton nga mag-pay attention, mag-prepare, something important is happening, kag mag-take action.
1: Mm.
0: Kung ang stress, husto-hustuhan lang. But ang balon, kung abiyan na ng stress, number one, nga advantage ni stress can increase alertness.
1: Oh. Ano eh, pareho sabi, himplo siya, sa mag-pamilya, kung may expected guests ka mo, naturalan na nga manghimos ka, manglimpyo sa balay.
0: Mm.
1: So, kung ang guest ni mo maabot pa next week, umpisa nga dan subong, amat-amaton mo na obra mo para hindi ka ma-full of stress.
0: Mm-hmm.
1: Para pag-abot sang day, adlaw, nga maabot ang bisita mo, limpyo kaghitso ng tanan. Hindi nga, buwas maabot ang bisita mo, subong ka palang manghimos, hindi ka katulog, damo ka pa na paminsar, basi may nalipatan ka pang hilimson kagpreparahon, pag-abot sang adlaw mismo sang bisita mo, stress na stressed ikaw.
0: Muna nang siling, Sir Josel, nga sala-sala na.
1: Mm.
0: No, cramming ka na sala.
1: So, the impulse nga dapat i-amat-amaton na ton ang mga stressors, himos, gintingob na ton in a day and in a night.
0: Hindi na friend, Sir Josel.
1: Enemy na.
0: Enemy na na.
1: Oo. Mm. Nagapakadto kita sa katapusan sang flames, ha? So, nag-increase ang alertness. Also, that motivates us, Doc Leon.
0: Correct, Sir Josel. Ang stress makamotivate sa aton because stress can push us to make or to take action.
1: Mm.
0: Kung may mga dapat kita sininga himuon, may mga dapat ka mo sinisugurahan, may mga dapat ka mo sinisuguran, tungod sa stress, amo na nag-push, Sir Josel, nga mag-start ka mo subong. Ha? Kung kinanglanon nga aksyonan na subong. Amo ning nag-survey, Sir Josel, nga nagatulod o kung tagatulod sa aton, kaya nag-motivate ini sa aton.
1: Oo. Oh. So, pareho sabi motivation. Pareho sa Mondriabi, no? With all of us here. and the rest of the XFM personnel sa mga XFM stations. Bilin ko akong kape para nga ma-motivate ako every morning. Dito ako sa opisina, aga pa. Kay dito ang akong kape. Dito ang Sunthone Gold Coffee Mix ko. Dito akong Sunthone Plus Coffee Mix. Dito sa opisina akong nga Premium D3 Coffee Mix. Aside from the daily motivations to perform well sa trabaho mo. So, what motivates me? Ka-stressful man sinang ibilin mo, patudalaan na lang mala para dari kay pwede ka man ka-timplas, balay, or anywhere. Pero tiginbilin ko di sa opisina para ma-motivate ko nga timprano pa ako makadto dito. Kaya antes ako magprograma, mangapi ako anay.
0: Kaya Sir Jocel, and at first, may medyo adjustment kita. Ma-stress sige man Sir Jocel. Mm. Pero na-stress ba lang nga manageable lang? Nga kung maanad ka na sina, kumbaga makaugalian mo na, siyempre nakaugalian nga husto, nakaugalian mo nga mag-inom sang coffee, pero kung ang coffee, Sir Jocel, hindi man healthy, ang nakaugalian mo, Sir Jocel, kung naandan mo, may balik man na sa imo sininga lawas.
1: Mm-hmm.
0: Naguna-una ka nga, nag-inom ka lang sang coffee para nga magbugtaw ka, para pag-abot sa isang panahon, base kung instead nga beneficyo, perwisyo.
1: No.
0: Resulta sa imo. Pero kung ginainom mo sa nais, Sunthone Gold Coffee Mix, may glutathione, Sir Jocel, kag may collagen. Nagabulig niya pa huben mo. Bisan sino pa man kuton na to, na sa inyo mga nagpalamati, dira ka nagatanaw. Bisan sino sa inyo pa man kuton, kung sino ang hindi gusto magtigulang. I don't know. If may ara magsiling, hindi kuya gusto nga hindi ko magtigulang.
1: No.
0: Kutob sa mahimo.
1: Te, isa sa duha ko, no, kaway man lang ginadalian ni Doc Leo, ano mo, kamatayon. May isa pa na, pero hindi ko lang pag-mentionar kaya base ma-offend ka mo eh.
0: Mm-hmm.
1: No. Pero ang tanan niya bagay, dapat desig-desigon ta. Tabokas dalan, pinahinay. Kaya da bungguan kay mo, dapat tricycle kag e-bike, bungguan niya kay mo na.
0: Mm-hmm.
1: So kinangla desigon ta. Pero sino sinyo, da, gadali nga, tani, mapatay ko subong ba? Daway kiguro, no?
0: Pero, aray, expression malin siguro, Sir Jocel, kabugata. May aragi man siguro nga, actually, may mga nabatian ko sinang, gusto nila magpahuway.
1: Mm.
0: Sobrahan na kabugat, bila Sir Jocel. Pero, hindi nyo pagsuluha. Kung nabugat na ka mo, bugat na ka mo sa nisa stress, may mga tao nga, amo ng ila sinilinyada, Sir Jocel, ihambal sa ila, isugid sa ila, ituad sa ila, para nga mabuligan kamo. Kay kadamon, Sir Jocel, sa mga circumstances sa aton sirikabuhi nga para sa aton bugat, pero kung istorya galing aton sa mga nagakadapat istoryahan, Sir Jocel, at agonta, sa mga nagakadapat istoryahan, ilabinig sa mga ginatawag counselors, mga naghatag counsel, kung nagalaygay, Sir Jocel, mga practitioners, nga amo ng ila sinilinyada, at agonta, dira, kamo sinakadto, kay base karon kon, bisan sino lang nyo sinisugiran, Sir Jocel, instead, karon niya mabuligan ka naglala pagidla ang sitwasyon. Ayan, may mga bagay nga mabugat sa aton, pero may makapasana gali sa Sir Jocel nga makapamagaan sa aton sa niginabatyag nga mga hibubunot o kon mga problema, Sir Jocel, na naghahatag sa aton sa stress. Gamiton to, Sir Jocel, ang stress nga abyan na ton.
1: Oh, oh.
0: Hindi nga maghalit dari sa aton. Gamiton ta nga mag-motivate sa aton. Hindi nga mag-damage dari sa aton. Gamiton na ton nga mag-push ini sa aton. Dapat kabalo kita mag-manage. May tip kami ni Sir Jocel karon sa inyo kung paano na ton i-manage ini ang ginatawag stress. Parang instead nga ang pananaw nato sa stress masami enemy or negative.
1: No.
0: Bisan paano masanagan kita nga maging positibo gali.
1: Pero may mga beses nga nag-abot-abot gid ini nga do kabugat gid sa ato sa ninyo pamatsyagan. Sometimes dalaman ini sa ginatawag hormonal imbalance sa lawas ta, Dok Leon. You know, ang ginatawag nga hormonal imbalances, nag-occur malani from time to time man, or if not as we age, samtang nag-edad kita. So importante man sining kahibalo kita magbalanse sang aton sining ako galingon activities ta intakes na to na maginakaon ta maginainom ta. Dapat aware kita ang mga nagkikinabo sa lawas ta pareho sabi sa mga tigul sa mga nagamalam na sa mga nagaedad.
0: Mm-hmm.
1: Pareho sa babae nag-abot ang menopausal age. Sa mga lalaki actually may andropausal man mo period. So, expectaron mo, ang mga babae, during that menopausal age, approaching menopausal age, may mga hormonal imbalance symptoms sa mabatsyagan. Kay ang tendency sina manubo ang secretion sang estrogen sa mga kababayenhan. So, may changes pati sila sining mga mudo. Pero pwede gali ina madisponyan. That causes stress also, Doc Leo. Tama ka stressful ina para sa mga natungdan mo.
0: Ya, irritable na ang natungdan, Sir Josel, kung may mga imbalances.
1: Oo. Tapos, tapos bla outburst. Gainulsol sila niya na anumang kutuman. Gainulsol man dayon. So, para ma-limit na ito ni actually, dapat ang supplementation kay balo kita kung anong dapat na ito ni prioritize sa pagkaon, parang hindi tama ka... tawag na ito sini. Tama, kasakit bala ang mabatsyagan na ito sini nga stress sa lawas. Kag isa na lang makabulig actually. Ang Santhon Plus Coffee Mix kay caffeine nga wala ya coffee beans. So, why ya isang caffeine doon kayo? May isoflavone pa kag may soya powder.
0: Correct, Sir Josel. Why sa coffee beans? Pero may soya beans siya.
1: Oo.
0: Kagariya, kung sa pag-burst sa inyo, sir, yung emotion, nga mag-inulsol ka lang sa ulihi, Sir Josel, pagkatapos, bla, realize mo hindi sala. O, I mean, hindi hustong emotion na ginhimo. Kung di nadala ka lang sa emotion na emotion. Kung Santhon Plus Coffee Mix, Sir Josel, ang emotion na gininom, ay kasi hinulsulan sa niya. Kay kung may balance sa hormone niya, nagabulig niya balance mo. Tungod siya sa nga isoflavones. Nagabulig pa ni Sir Josel, pakliya sa atong sa nipaminsaron tungod sa lecithin. Nagabulig pa ni provide sa atong Sir Josel sa dugang kakapagsik, kagkabakod sa atong lawas, kay may natural o kung complete protein. Tino pa pagitaon mo sa Sir Josel, kung kafe na malang atong sa nga pag-istoryahan, amunin ka na silingilin natin nga, kung... Santhon Plus Coffee Mix ang ginainom mo, nag-cafe ka na, may bulong ka pa.
1: Oo. Oh. So, that's the quality products ng Yes to Health, ang Santhon Plus Coffee Mix. Pero ang isa pag ito rin, Dok Leo Moni. Masami na ito sinigingin mo, and ay ako mismo personal na kabati sini sa from a good friend. Nang laygay bala sa mga mag-ilinutod, mag-brinugto, kung suma pa. Sala niya, tol, bira-birahan ta ni trabaho samtang bataon pa kita. Magpaka-stress kita samtang makaya pa sa nga to sining lawas. Pag-abot sang tiyempo, nga medyo nag-ulo-algo na kag makaparelax-relax ng problema sini Doc Leo. Ang inabatsyag sa lawas, damo na may rheuma na may kidney problem na ang sakit sini, harap po na Doc Leo. Kaya nga, bira-birahan niya obra sa computer. Pagkatapos sa wee hours of the evening and in the morning, this oras, ara pag atubang siya sininga computer, siya sininga cellphone. So, lugar nga ma-relax na sa kuntani, kay nakatipo na sang enough. Ang problema sin hindi, man gyapon may enjoy Doc Leo. Mambal nga, ma-travel kita, matanaw kita abito, kung kamusta na to ang amuni nga lugar, sa Negros abito, mapasipalay ka, maparuhas ka, mapaklan ikaw, kay makadto ka dito, yes, Boracay. Hindi mo na ma-enjoy ang scenery, Doc Leo, kay harapon ka na. So, nagdugang stress mo.
0: Correct, Sir Josel. Munambal si kilala ko. Ibig magtabo ka pa to sa Negros, samo to kadako sang manok to. Manok sulog to. Hindi mo makita, klaro. Amo na ganing gina-suggest naman sa inyo ni Sir Josel. Sa tinguha nyo sa pagtipon sang manggad, hindi kontani maabusar ang aton sininga ikaing lawas. Nga mag-abot ang panahon nga nakatipon na kita sa manggad, gastuhon ta para ma-recover ang aton sininga dula ukon na uyang sininga health because of sa pagtipon sa aton sininga wealth. Dapat balanse lang, Sir Josel. Ang stress isagid sinidari nga makapa damage ukon maka-damage aton kundi kita kabalo magbalanse. Kag lakip na, Sir Josel, aton sinipanulok. Kung stress isa ka tao, nag-blur man nga sinipanulok panulok eh. Kag madasig, magka-deprensya, isa nga mata.
1: Tikita mo kung maimpito tawag nila bala, Doc Leo. Or grabbing outburst. Nagapalanulom ang panulok mo kag.
0: Manangambal sang maestro na mo sa school nga ang pinaka powerful ko na, Sir Josel, kag mahambal nga fatal nga armas. M7 ko na mo.
1: Oh, kay mahambal na dayon. Palayo na why ko't may ginakilala karon manghod, magulang, ginikanan. Karon why ko yat pasinuhon. Sige, may mimpito gani karon.
0: Kuno po no, na Sir Josel. Ini tungod nga nasupot bala, Sir Josel, nga stress. Kag emosyon bala na ton. Nga ayahan na kulang sa ginatawag pagbalanse kag management. Balik sa mata, Sir Josel, o kon sa pagpalanulom sa mata, sini literally mapalanulom gimana aton panulukan, Sir Josel, ang kulang kita sa lutein, sa santhin, especially beta carotene, kag vitamin E. So mabuligan iyang madefensahan ng aton sininga eye health. Ang aton sininga panulok, Sir Josel, pinaagi sa ginatawag pagdugang naton sang nutrisyon para dira. pagdugang sa nga antioxidant para dira. Ti makabulig sa Sir Josel iya, ang makabulig defensa, ang makabulig pabakod, maintain sa maayong kondisyon sa mata, ang pagtumar sa isang Visionex Plus soft gel capsule.
1: Oh, this is supplementation really intended to maintain good eyesight kay dia Dr. Leo.
0: Correct Sir Josel, kay sa kadamo sang mga makabig na ton Sir Josel nga factors para nga magpahina, magpakapoy kag magdamage sa mata. May ara eh, Sir Josel, ginhimo si Yester Health Inc. nga defensa para sa aton sa mata. Ang Visionex Plus of Gel Capsule, kapsula nga hungod ginhimo ya para madepensahan kag ma-maintain ang health sa aton mata.
1: Ang pamangkot si ni Doc Leo, if you want niya, amo na ang imo sini supplementation. Buta malun sini daw ala maintenance bala to maintain good eyesight. Pila ka kapsula sang Visionex Plus in a day, Doc Leo?
0: Pwede kita maka-take isa ka kapsul sa aga, isa man ka kapsul sini sa hapon.
1: Oo. That's the healthiest way, no? Correct. One in the morning, isa man sa gabi.
0: Correct, Sir Josel. Kaya mga tao, bala kulang sa beta-carotene, tandaan nyo bala? O kung bantayan nyo bala? Kag kamo mismo, ha? Kung nakabatsag na kamo sa isang mas buron nga panulukan mag-serum, night blindness na Sir Josel eh. Kulang na sa beta-carotene, mabuligan ka mo sa isang pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule kay isa sa mayor nga sangkap sina beta-carotene.
1: Amo nang hambal kong kaysa nag-dubli bista ng panulok mo. Hambal nila kung dubli bista sang una siya, grabe siya sa nagsanag mo panulukan. Pero kung mag-dubli bista na gani panulok mo in a negative way, buta ba nun sina nag-a-drupal dun kag nag-asarampaw-sampaw dun ang numero kag ang mga litra.
0: Yes, Sir Josel, ano? Nag-asalamu-samu na duha na panulok mo sila yung nag-a-dulubli na kag makahatag mo lang, Sir Josel, sa dugang pagid sa nga stress kung stress ka na daan sa iban pagid sa mga factors.
1: Oo. Oh. Nang pamangkot si ni Doc Leo is, paano na ito nini-manage? Kay makaya yan inisang supplementation, makabulig yan ang supplementation. Ining pagkaon naton sa mga healthy nga mga pagkaon, green leafy vegetables, or if not, ang pagtake naton sa mga supplementations just like sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, Doc Leo.
0: Makabulig yun, Sir Josel. Kaya ang healthy nga stress management, hindi ba tambalon, Sir Josel, nga nag-pretend kitang away sa problema, ara ang problema. Pero kinanglan na ito na ito bangon. So paano na ito ang karunhin mo nila? I-manage na ito lang ito sa stress in a healthy way. Like for example, kilalaho na ito kung ano nga source, ano gibala nagkapastress sa ito. I-separate na ito ang pwede na ito makontrol o hindi na ito sa nga makontrol. Para ba lang nga mas mamagaan, Sir Josel? Kag, isa pagid sa nino, take care of your body. Dili sa nga masulod niya, Sir Josel, ang nutrisyon. Kaya ang nutrisyon, tuman kay importante. Damo ng mga tao, o kung sa inyo sa nga pagtanaw bala, o kung sa inyo sa panilag, dira, practical, o kung literal nga mapanilagan nyo, sino ang masami si ni Sir Josel nga nagamasakit o kung pabalik-balik ang ginabatyag? Yan ito mga tao nga permi nagkakastress, ginabugatan, kagina, budlayan, kaya nag-aafekto ini sila sa nga lawas, kag sila sa nga paminsaron. So dapat tatapon na ito ng aton sa nga lawas. Tulog sang temprano, exercise, inom sang gusto nga tubig, kinanglan man ang pagpahuway kag tuman kadako ang papel si ni Sir Josel sang nutrisyon. Ang ginambal ni Sir Josel makabulig ihan ang mga utanon kag prutas pag-abot sa ni sa ginatawag stress management. Pero bagong tanan, Sir Josel, dapat gid naton matunaan ang leksyon nga ang stress should be a signal we listen to, not a master we obey.
1: Mm-hmm.
0: Dapat kilalahon na ton, o dapat ang pagkilala na ton sa stress is signal. Hindi nga amo ni mag-ulipon sa aton nga makabatsag lang kita gamay karong nga stress, awa na, why na. Do kuan na drain na lang asta.
1: Bala na si Batman.
0: Why na, daway na kita palulos bala, Sir Josel. So mabuligan gali kita kon makilala man naton sa ni ang mga pagkaon nga makabulig sa aton para nga samtang ara kita sa ni sa proseso sa pag-overcome sa stress, mapabilin, Sir Josel, ang aton sa ni nga health nga bisan paano hindi tuman maapektuhan. Ano bala ini? Ang pagkaon, Sir Josel, sang balunggay. Ang pagkaon sini sa ginatawag ahos, may tuman kadako, Sir Josel, sa nga benepisyo sa mga tao nga nagkaka-stress para bisan paano makasustener sila samtang gina-overcome o gina-proseso nila kung paano makalampuas sa medyo mabudlay nga sitwasyon.
1: Amo ini ang ginatawag nga amat-amat nga epekto sa ginatawag nga good supplementation. Mm-hmm. Ang maghambal kita supplementation is good gidman, pero not all supplementation good eh. Ang aton kung kaysa gina-supplement, bisyo. Mm-hmm. So, hindi niya good supplementation, bad supplementation niya. So ang good supplementation isa dira sang dako nga makabulig sa aton sa pag-counter sang stress. Kon pala kaon gali kita kabalunggay, pala kaon kita kaahos.
0: Correct Sir Josel, kay during stress dira man Sir Josel nagaduging sa oxidative stress ano kagang inflammation. Nga mahimo magadamage na sa aton sa nga cellula, ang ginamin aton sa ang chronic stress. Di mo na nga nagaresulta, Sir Josel, sa kung nagahina imo sa nga immune system, kag ma-stress ka pa pa rin, madugangan pagid ang paghina sa imo sa nga immune system. Kung may ginabatsyag ka, di ba, kung ma-stress ka, nagalala pagid. Pero, tanawa bala, kung malipayon ka, kag ma-divert ang imo sa nga attention, di ba kadamo sa ginabatsyag na ton nga masiling ka nga, ay, doon nadula naman lang. May iban ganin Sir Josel sa nga kadamo sa ginabatsyag sa balay pagkadto nila sila sa nga doktor kay mapakonsulta kay lain matyag pagkita pa lang sa doktor do nadula naman ang ginabatsyag gani.
1: Oho.
0: Ina tungod nga lain-lain ang reaksyon naton sa nisa stress kag ang pagkaon sa mga utanon like balunggay, like ahos nga makabulig sa Sir Josel ano batok sa nisa oxidative stress, batok sa inflammation nga resulta sang kabugat sa aton paminsaron, sa aton sa nga lawas para nga di kita matamaan Sir Josel, indi magbilin sang tuman nga halit. Kung matapos ni Sir Josel mga circumstances natin.
1: Oh, kundi indikid man kamo makakaon dara sang balunggay, hindi man kamo makakaon sang ahos kini mo kauyon, inom na lang kamo Sanson Plus sa Gold Herbal Capsule.
0: Amuning isa Sir Josel ka ginatawag bintaha. Kati madinabala, sino man na binga stress na ganit dira baga tapos mainuti pagid Sir Josel sang panguha sang balunggay to kag magpamili pagid sang dahon kag magutan pagid man.
1: Tila ba naman tapson niya na sa puno mahambal ko aan nyo lang to tapas ko na to.
0: Ang ibang ganit Sir Josel tamara na maghulag eh. Tamara na kasi tamara na ang ibang ganit sa niya mag hikot. Dari sa niya nagsulod ang papel sa supplementation. Kag base sa pagtuon Sir Josel ano, ang vitamin D nagasuporta man gari ini sa ginatawag normal nga brain, nerve and immune function nga nag-aapekto sa aton sa brain chemicals kag inflammation kung masami stress sa isa ka tawo. Diri naman ni Sir Josel magasulod diya ang pagpasilak sang adlaw. O kung ang pagpabulat bala sa silak sang adlaw kung ikaw sa niya ang stressed. Pero kung hindi mo yun mahimo kay kalabanan sa mga tao, Sir Josel, na nagkaka-stress, gusto lang ganit sa niya magkulong o kung dito susulod sa balay, hindi na ganit kung kaisa manapak sa iban, nga gina-isolate ang kaugalingon, di medyo mabulubudlay, Sir Josel. Dari naman niya masulod sa niya yung papel sa ngaton sa niya premium D3 soft gel capsule. Kung mas marami, kung iupod na to niya sa Sanson Gold Herbal Capsule, kati ang balunggay kaina, kag ang ampalaya, ang ahos, dugang pang ampalaya, antioxidant pagid sa nga panit sang mangosteen nga may sansones kag spirulina nga superfood ara bugos nga mga sangkap sang aton Sanson Plus Gold nga naganami pagid Sir Josel kun i-combine mo sa premium D3 soft gel capsule.
1: Sandigya sa mga eksperto man niya sa mga tawag nato sa ni guidance counselor. Kahibalo ikaw dapat mag-segregate sang imo problema, kundi ng problema nga pwede kag makaya nimo sulbaron subong buwas sa sunod nga adlaw pagid sa sunod semana sa sunod pang bulan. Kag kahibalo ikaw kun san o makaya, san o mo matapos ina sandig sa imo kakayahan. So dapat maggrafo bla ining problema ko ini hindi ko ni masulbar sa sulod lang sa isa ka adlaw. So masulbar ko ini sa sulod sa lima ka adlaw. So dapat umpisan mo subong, target ka nung ubrahon mo subong sa buwas, sa sunod nga buwas hasta maglabot ang deadline. Pagkatapos may mga bagay kag problema kon kaisa nga hindi gid naton iya makaya iya nga hatagan sa solusyon. So accept the fact. Batunon ta ina. Nga hindi kagway kita ti may mahimo si Nindo Clay parehas ni mahambal nga ay ti basi mapatay ako why gin man ti may nagabato dari sa aton si babos ang kalibutan. Let us all admit batuno na to nina nga hindi kita dari magbato sa kalibutan pero dapat amligan tangi kayong lawas ta nga ma-extend taman nga magdugay kita dari Nindo Clay.
0: Kag hindi man ta magbato dapat eh. Para nga preserve ang aton sa health.
1: Oo. So that's it, ladies and gentlemen, sa matag parmatita. Actually, ini tanan na maginamuno naton sa inyo ang mga supplementations, mga kape, Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Sanson Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Sanson Vitamin C, Sanson Plus Gold Herbal Tea, ang Clear Skin Herbal Soap, Sanson Plus Herbal Soap, ang Visionix Plus Turbo Dietary Supplement, ang Since the Pain, Santon Plus Herbal Oil. Actually, mga quality products ini sa Yeso Health Incorporated. Aprobado ini sa Food and Drug Administration. Kung nagapamangkot ka mo sa kompleto sining baligya sa mga Yeso Health products, aring kantuan ninyo mga dealers, sukit nyo nga mga butika or pharmacy. Hindi gani sa mga branches sa Mercury Drugstore, Ross Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, Watson's, even sa TikTok shop kag sa Shopee, kompleto da. Pero kung gusto nyo gid pating program of supplementation guide sa Bacolod City kag taga Negros Island Region, kadto kamo sa Yes to Health Store, ara da sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City, atubang nasa Malayo Bank. Ara da, may Yes to Health Store. Kompleto na da, pati ang program of supplementation guide may ara na da. Pero kung gusto nyo gidya magpakonsulta, makaistorya ka mo sa eksperto, kadto ka mo dari sa Iloilo City, sa mga taga Negros, basi katabo ka mo dari sa taga Guimaras, and the rest of Panay Island Provinces, sa Yes to Health Wellness Center Clinic, ina may consultant kita dara. Kadto ka mo kikompleto ang ato siring produkto, ara manda ang program of supplementation guide, pwede gi kamo magiyahan da sa ato siring nga consultant on duty sa Yes to Health Wellness Center. Libre lang na ang konsultasyon, ha? Kung magbakal man kamo sa mga ginpanglawag tama produkto sa Yes to Health, ara na da kompleto man sa Yes to Health Wellness Center, ara sa A Young Building, Yule Street, atubang ina sa Midtown Hotel. So tika bay pang nabuligan namon kamo sa no, ha? Kung paano naton malikawan ang too much ng stress. So finally, si Dok Leong, pamangkot sini, stress is a friend or an enemy?
0: Frenemy. Sorry, Jose. Both. Uh-huh. Kung hindi kita kabalo mag-manage sini, in a healthy way, enemy, Sir Josil. Mm-hmm. Pero kung kabalo kita sini mag-gamit sang stress as in nag-motivate sa aton, nag-pa-alerto sa aton, nag-hatag sa aton sini sang gamay kakinanglanan sini nga push maging friend na to ng stress, Sir Josil. Mm-hmm. Gani, buligan na to ng aton sini nga lawas nga mataamat na to. Sini nga aton paminsaro na nga mamataamat na to, Sir Josil, sini lain ng aton panulukan kag pagtulok sini sa stress. Nga dapat maging abyan na to ining nagapa-stress o nagatrigger sa aton.
1: No.
0: Kumbaga, himuon ta nga oportunidad bala, Sir Josil, bala maging optimistic kita rather than be a pessimistic. Nga ginatanaw na aton, Sir Josil, nga difficulty, opportunity, gali, para sa aton sa nga ikaing lawas. Pero kung narimbawa, nagluya na kita tungod sa kabugat sang stress nga nabatsyag naton. Syempre, ang healthy lifestyle aton himuon, pag-abuti sa suporta sa nutrisyon, makabulig Sir Josil ang aton ultimate trio. Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, ang role nila iya pag-abot sa nisa nutrisyon.
1: Pero kung luya lawas, why ka mo gana sa inyo sa nga sexual activity, make Turbo Dietary Supplement as your friend.
0: Correct, Sir Josil. Actually, ang husto sa nga pag-manage sa stress, Sir Josil, makapa-improve sa performance eh.
1: Mm.
0: Kati, kung ang imo, sa nga goal is masatisfy ang isa kag-isa. Hindi na mahimo, nga wala yung stress na, Sir Josil, ano? May ara, gina siya. Pero sa husto lang.
1: Mm.
0: Kaya ang pinakapunto, sari, ang healthy, Sir Josil, sari nga sexual activity, makabulig sa heart, makabulig sa muscles, makabulig bisan sa aton, sari nga paminsaron, nakasubong daw naka-exercise ka lang.
1: Oo.
0: Sa healthy, sari nga, ginatawag, sa sexual activity, yeah, part sa aton, sari nga, health. Pero may iban man, Sir Josil, na kung matamaan gani sa stress, madulaan man sang gana.
1: Mm.
0: Diri niya masulod naman ang aton sa nga Turbo Dietary Food Supplement for Men, Sir Josil.
1: Oh, 30 minutes before, one capsule lang sang Turbo Dietary Supplement for Men. That's why it's an advice, even from experts, nga during the sexual activity, never to talk about stressful things.
0: Mm-hmm.
1: Hindi nga, hambal nila, you want to do it, pero ang ginaistoryahan nyo siya, buwas siya lang niya, bo, tatlo ka Bombay siya maagi sa balay. Ambal na ko ron, partner mo, tulog ta.
0: Dula na gana?
1: Oo, dula ng gana. Hindi gani siya lang niya, ay buwas galis niya kulang pa inogbayad sa tuition sang eh manog ano na bala sa sexual activity. Mm-hmm. Do it outside of your schedule sa sexual activity. Kay kun amo nang istoryahan ninyo before, during, sigurado gid hambalon ka ka partner mo tulog ta.
0: Correct Sir Josil. Wala tulat ta lang araw-araw ka pa imo. Hindi na magdangat 10 minuto so matapos ha.
1: And you have all the night to talk about your problem.
0: Correct.
1: So, gamit ka mo Turbo Dietary Supplement for men 30 minutes before loving-loving. Pero just a friendly reminder, gali. Bu, grabe gid subong ang pamapakyas ang lamok.
0: Correct.
1: So, halong gid kita sa dengue. Chimpo, subong nga nagamat-amat naman damo ang statistics sa mga nagkala dengue. Pero just a matter of advice sa inyo, pwede naton malikawan ina ang kutot sa lamok. Kaya hindi ka palapit ang lamok sa aton. Especially sa mga tiyempo nga delikado. Daytime especially ha. Hindi ta magsalig. Daytime biting mosquito. Ining ano, nagadala sang dengue infection. So, make it a habit nga magbalon ka mo sang Santon plus herbal oil kagmamanyos, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. In fact, amo ni pinaka efektibo Sir Josil nga pamaagi nga hindi ka magka-dengue.
1: Mm.
0: Kaya una-una, hindi ka na mapalapitan sa isang lamok. Hindi ka makagat. Therefore, hindi masaylo si mo Sir Josil ang kagaw.
1: No.
0: Hindi ka ma-infect. Pero, ang bintaha pagid sini, kaya kung nagagamit ka mo sa Santhol Plus Herbal Oil as mosquito and insect repellent, pati gali Sir Josil palang alay, palang may poise kalawasan, mild yung palang nakin sa kalawasan, maremedyuhan dag masolusyonan pa iya sa Santhol Plus Herbal Oil tungod nga may peppermint oil nga nagabulig sa palanakit sa kalawasan palang alay palamoy poy ginakondisyon pang panit Sir Josil tungod nga ang duha ka sangkap sini nga maayo gid sa panit virgin coconut oil kag moringa oil nga rich in vitamin E nga naga-nourish aton sa ring skin.
1: Oh, that's Santhol Plus Herbal Oil ha. Bata tigulang pero mga baby pagid just a matter of advice. Testingin nyo lang anay sa panit sa baby ninyo. Kay very, very sensitive pang panit sa mga babies eh. May lapsag bala.
0: Anyway, sa mga lapsag, yes, Sir Josel, may net man sila yung pwede ibutang na sa ilan, no?
1: Oo, may muskitiro.
0: Oo, hindi sila madapuan sang lamok or bisan pa ganit langaw kag iban pang sapat-sapat, Sir Josel.
1: Oo. Pero kung grabe, gidya pala nakit sa lawas ninyo, just our advice, stock lang kamo sang ano, assist the pain. Actually, sakit ang puso ninyo kay ara pa mula nun sa mga babae. Sakit ang inyo sa niya ulo na migraine. Sakit ang inyo sa niya pati guab, ngipon kung magbusog. Sakit ang inyo sa niya tutunlan. Sakit niyo arthritis. Sakit inyo hawak. Sakit inyo siko. Ang mga joints ninyo kapananakit. Try ninyo ang assist the pain. Kung hindi, nagig ka mo kagwantas ang sakit or tama nagig ka uncomfortable ang inyo sininga pamatsyagan.
0: Correct Sir Josel, kag gutuman ang stress ang tao Sir Josel damo sa sang palanakit nga mapatsyagan sa lawas mo.
1: Pero actually reklamo lang na.
0: Reklamo lang gid eh. Oh. Pero makabulig Sir Josel lang sa pain para sa palanakit sang lawas ano. Maliban lang siguro Sir Josel sa sakit sang buot. Dali ni makaya sa sis the pain ko.
1: Kon sakit ang buot itulog niyo na lang.
0: Itulog niyo lang kag tumari sa Santhol Plus Herbal Capsule kada kabulig Sir Josel nourish ang aton sa ring brain.
1: Okay. So salamat gid bao. Alang-ala na ta sa tiyempo ba? Thank you gid sa inyo pag-upod. Sisa naman kay Dison Santos sa ring pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Kung may mga palamang ko tanon ka mo, feel free sa pagpadala sa inyo sa ring questions sa 0950975697 mo ning ato sa ring text hotline. Or ini gani ipadala ina sa mga Facebook pages sa naglalain nga mga XFM stations dari sa aton sa Panay kag dira man sa Negros Island region para nga ma-share nila dari sa aton sa ring consultant para ma-address naton the soonest possible time. Lastly, kuanta lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Normal man lang nagaka-stress kita sa ato sininga adlaw-adlaw nga pagkabuhi pero dapat interpretaron nato nga ang stress signal ini. hindi ini kaaway nga maghatag sa aton sang balatian. Pero kung naribawa, bugat na kaayo, medyo may mga efekto na sa aton sa ringalawas, dapat pag-abot sa nutrisyon, bawi kita. Kung di makita makakaon sang madamo, kinarisari nga utan, jag pruta sa adlaw-adlaw, hindi kita makapasilak sini sa silak sang adlaw para mahatag sa aton ang benepisyo nga nagapanghikot sa aton lawas ang paminsaron. Ari ang aton sa ringan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, nagadugang sa mga kakulangan para makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian. Sa kinahandan, ang inyong certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos, nagapasalamat sa inyong pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan.
1: There you are ang ato sining certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Thank you gid sa inyo sining pagpamati para naman sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katropang Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
3: Yes to Health! XFM.
4: Mga katropa,

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mangkos na ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? Eh di simple lang, inom ka araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Rilo. Sa ako call center agent.
10: Permigin ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
9: Iba ganyan ito sa akong sang Sister Pain.
10: Marasigda, sige na madulang. Sakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.

0: diet na kubuwasa.
1: XFM.
2: Exciting! Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Sample Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak-swakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa cell protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
7: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
8: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
1: XFM.
14: Exciting!
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan.
1: Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
16: Bibili sa mga butika.
17: Kapoy
0: ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
14: Tila ba may hangin sa tiyan?
16: At masakit sa pakiramdam?
14: Kabag yan!
16: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
16: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil.
16: Ang pamahid
14: na all-in-one.
16: Sa presyong magaan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
17: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
18: Sister Pain.
19: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
20: Symptoms persist.
18: Consult your doctor.
20: Sa mga butika.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Age na ko!
2: XFM!
3: Patropa mo!
1: Exciting!
4: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santon Gold. Coffee Mix.
7: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero laindidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kaga glutathione.
6: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
9: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
10: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kupala si Sheena Andres.
9: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
12: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria

0: virus, magaling ang premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas akong panit sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sumapanit.
4: Santon Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santon Plus Herbal Soap.

0: isang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sa climate change.
1: Oh.
0: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sang akong ulo. Nabatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilawan ko man. O kay kidya bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani kamo? Kon may migraine man kamo? Amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh? Ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
4: Claire Skin Herbal Soap?
5: Oo. Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Santone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
7: Kung vitamin C, tandaan, Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C, ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
10: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X.

0: Diet na pabuwasa.
1: XFM. Katropa mo!
2: Exciting!
3: Mga katropa! Exciting dito! XFM.

0: tugtugan. I mean, tugtugan. Handa ka na bala sa extra pakalam. I mean, kaalaman.
1: Balan nyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imuhimuon, nahihinay lang.
2: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
3: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
2: Pwede, wow.
3: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang

0: Gan. I mean, like Gayan.
1: Ano na lang ba himuon ko? Kay double meal lang yung sala ko.
2: Bahala ka sa buhay mo. Binusto mo yan eh.
3: Hindi, sasanan niya si On. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

X-Rated Extra sa Music. Extra sa Kaladlawan.

0: ang tanan, may extra!
1: Ay gali! Exciting ba?

0: good afternoon sa mga kitropa natin. Nagamamati na katutok sa XFM 100.7 Radyo Petrol, Iloilo ang kitropa mo. Magandang afternoon sa inyong lahat mga kitropa. Good afternoon sa mga kitropa natin. Nagamamati na katutok sa ating program this afternoon. X-rated mga katropa. Kamusta na daang mga katropa? Nag-hilay-hilay. Kaya ba? Sana all. Okay. Naglabot ang inyong mga damgo kahit nakatulogan ka mo after paniyaga. Okay. Mga katropa natin, nag-worry. Ngangaman ko, nagadako. Ang ilang mga chan kay mga nagapunggo, nagatulog tapos kaon. Muna, mga kitropa, one of the factors. O, diba? Teka, basta, busog ba na kita sa ating paniyaga? Busog-busog ba tayong lahat dyan? Lumabalik ko tayo bala, katropang John Ray. Lumalabay ko tayo bala, liwat sa likod. Makagto ko tayo, tanikin, katropang nunong bala. May birthday na sa piya ko. Gusto ko tawagun ko nila nga, ay, happy tanikin. Tuod mo, ano ka plastar na ito malagi na ang cake? Ang spaghetti, luto naman. Te, wala ginta da? Gusto ko ito maglabay-labay naman. Ang mag-right ka trabang siya, Zinta, wala mo mang nyanggi, taliwat ka ron. Para kalabay, ito di para tawagun. Walang hiya! Not! Not lang. Happy birthday, ha! So, mga nag-celebrate sa ina birthdays today. Happy birthday sa inyo tonight. Good afternoon sa inyo. Kamusta ang inyong adlaw? Today is Thursday, mga kitropa. It's August 13, 2026. Happy birthday sa mga nag-celebrate sa ina birthdays today. What are your wish, mga katropa? Ano wala ang inyo nga mga gustong maabot sa inyo nga kabuhi? Ano wala ang inyo ginapangayo sa Ginoo? O, diba? Or ano ang inyong mga favors sa ginapangayo? Kung kita mga ayos ang favor, mga katropa, or kita ang mag-wish sa Ginoo, hindi lang na basta mag-wish. Like, you know, kiyang lang taman kuro mag-pray, no? Kakiyang lang taman kuro updance ang galaw. Hindi nga puro lang tayap. Wala tayo galaw. Diba? O, dapat ano rin. Dapat, you know, dapat kung kamo may gusto nga matabot sa inyong kabuhi if you want to have a better life. Dapat updan yung mind sa paggalaw-galaw mga katropa. Mayong hapon sa mga kitropa natin nga nag-upod sa atin, mga nag-tune in sa 100.7 yung frequency sa ila FM band. Mga kitropa natin nga nag-pumati gamit ang XFM radio network application sa ilang mga cellphones. Hello sa inyong lahat, kamusta ang aton nga afternoon? Kamusta ang aton nga Webes? Maulan ba sa inyong mga lugar? We keep safe, kitropa. Stay safe, always. Kung ka mo nag-lakat or kung kamo yung mga transaksyones, always magdalas ang payong mga katropa or anything nga makapanaming sa aton nga ano, sa aton nga lawas, especially subong nga kung kaisa, hindi na mapaktan ka ulan, o kung kay nga daan, o pariho niya siya, nagagalom siya subong, pero hindi man siya madayon-dayon ang ulan. O, diba? Kung kaisa, dawala agad siya sa signs and symptoms nga maulan, tapos gulpi lang sa iya nga maulan. Surprise! Te? Amo na sa mga kitropa natin, we should always be ready. Dapat magdalatas ang panaming sa tanga lawas. Para nga, may protection kita against ulan. Sa mga kitropa natin da ang nag-upod sa ating Facebook live streaming on our Facebook pages XFM Radyo Petrol Iloilo. XFM Iloilo 100.7. Hello sa inyo tanan mga kitropa. Kamusta na kamo? Ano nang ganap sa inyo mga live? Okay lang pa okay lang ba tayo dyan? Kaya pa ba today? Kaya pa ba natin ang life, mga kitropa? Uy ha, amping-amping-amping sa mga kitropa na natin nga nagabiyayo sa bong. Dapat hinay-hinay lang sa mga drivers na natin. Hinay-hinay lang sa pag-drive. Makaabot pa man at taguro, no? Biskan hinay, tano? Like, hindi mo na mag-change ang, ano, ang talayoon in case nga, ano, like, kung pakadto, bigay ka tropang dyan, Ray, pulo ka kilometros, dasig ka or hinay, pulo mo na gapon ka kilometros, ang dalaganon sa salakyan nyo. Kaya mo naguro, kaya hanglan, magdali-dali, no? Kaya ang iban, isang ikaw tuod, yang nagahalong, pero sila yaga dali makita si San Pedro. Di wala ta na yan, ano eh, no? Wala na ano. Ano na choice? Kailan na yung choice? O, di ba? Good afternoon kay Cecil. Mapag-greet ko sa amon nga kasilingan diri nga birthday niya karon. Si Almera. Oh, great Maricel. Thanks, git. Uy, happy, happy birthday ha kay Ma'am Almera. Nga nag-celebrate sa iya birthday today. Hey, anong handa? May handa po ba kayo dyan? Papansit naman dyan. Kay Sir Jetty Bagabaw. Doon na hidlaw. Manda kay Sir Jetty Bagabaw. Jet, kamusta? How are you to find out? Do dugay naman tanga ano ba no? Dugay naman tanga wala ko din Sir Jet ba? Ano nang kaganapan Sir Jet? Kamusta ka na ba? Ano nang life update mo? Ano nang life update mo Sir Jet? Kamusta ka da? Oh, hamba ni Sir Jet, good afternoon. Katropang era, kamusta? Ay okay lang gid kaya Sir Jet. Ah? Ari. Ba? Oh, hambal ni Sir Jet, pa shoutout lang di sa amo nagatambay-tambay sa igas ng bye-bye. Shoutout lang kay Ma'am AJ Bordon. Thanks guys sa pagbasa always from Barangay Bayang Ahoy. Oy, maraming salamat ha. Kadropang Jetty Baga. Oy, may request, DJ request po tanaw by Sir Irwin. O sige, itry natin play later on mga kitropa sa ato niya music segment ang tanaw. Alright, thank you. Hey, Ma'am Cecil, you're welcome. Thank you so much din sa iyong pag, ano, sa iyong pag-upod. Wow. Sa iyong mga pag-upod sa aton. Kay Concerned Citizen, DJ Pahelp. Pinakilala kasi ako ng GF ko sa parents niya. Kaso di nila ako in-offer ng 1 million para lumayo. Ay. It's either gusto nilang lumayo sa kanila ang kanilang anak. O, di ba? So, ikaw, Katropang Gen Z, in your whole life, wow, ano man, ay ala, sagto, Katropang Gen Z, na nag-agi, manabala sa imo nga ano, did it cross your mind nga gusto mo man-offeran ka sa 1 million sang nanay sa imo nga girlfriend para nga layuan siya? Ako 1 million lang?
1: 20 million.
0: Amo na gusto mo, amo na i-marate. O ako 1 million, hindi na siya pasok ang 1 million for me. Ang gusto ko daan nga back, ano lang na siya?
1: Gamay na
0: pulo siya. Lang na siya ka iPhone 17, 1TB. Amo na imo, pulo lang ya. Hindi ko na iya. Hindi na iya ka bakal franchise ang gusto ko nga ano, sang gusto ko nga fast food chain.
1: Oo,
0: gusto ko yung daan ko na peran ko, makabakal ko franchise ng Chili's. Mga franchise ano. Galing. Ang butay. Ano ka ba, lo? Oh, diba? Yun ako, ano, tanyagan 1 million para layuan ang, ay nga, la.
1: Kulang, no? Kulang. Pero pangatayin mo.
0: Hindi na siya ka, ano?
1: Pangatayin, 20.
0: Ano lang na, para rhinoplastic, wala lang ilong ko, pero, ohoy. Ang mula mo. Diba? Wala na yung offer. Tapos kung magkaroon ko, sana ako mga baton ko. Hindi na lang ah. O, diba? Isipa. Wala.

0: mo lang na.
1: Oh, di ba? Ay. Gusto ko iadaan ko ng Ferran ko ngalayuan. Anak. Dapat makabakal kasi yung isa ka franchise areas ng ano. Ano sa fast sigo? Food chain.
0: So, too late na ba?
1: Too late.
0: Too late na.
1: Too late
0: na. Wala na sa na... ang offer nga maka ano nga maka
1: ikaw biya ka tapang Gen Z, what if no, I mean ano lang just for ano lang for the ano lang ya for our ano lang
0: for sake our of discussion.
1: Yes, for the sake of discussion for our topic this afternoon, what if ikaw biya offeran, ano gusto mo nga offer? Pila ang gusto, hindi nga ano ang gusto mo i-offer?
0: Deal or no deal ba?
1: How much do you want? Balan ko ano ka man, balan ko mukhang pera ka man. Bagay, isang kilala ko, yala, do piso ko nung itsura ko, ang balya. Kapanin ko lang ang balya, itsura do.
0: Nga ako kayo mukhang ano.
1: Kaya kapag ko niya, di pa ko biskan pa hinting, kapag ko.
0: Mukhang money.
1: Walaan mo kung sino niya. Tanda sa mga taga-brotak pa, eh, oh. Uy, good afternoon ha! Mayroon hapon sa mga katropa na ito yung naka-tune in sa 93.3 XFM San Jose Antique. Good afternoon! Mayroon nga hapon sa mga katropa na ito yung naka-tune in sa XFM Antique.
0: Uy, kamusta ka mo dyan?
1: Kamusta ka mo dyan? Hindi gali, hindi naka-tune dyan. Kamusta ka mo rin dyan? Perfect!
0: Regen.
1: Kamusta ka mo dyan, Dan? It's from Central Iloilo, di ba? Central Iloilo, sa Pasig, sa Butotan. Pero, Regen, mga first district na siya pakadto dito sa Kwan. Pakadto dito sa Antique. Kamusta ka mo, Regen? I-like nyo, nayangatan nga page dyan, Bia. Di ba? Uy, good afternoon kay Meet Z21, kay Jake Dalap. Good afternoon. Thank you so much for being with us. Sa tawagan ako, JR. Ay, ala. Grabe po. Kala niya palang sugo na.
0: Ano siya?
1: Oh, hadro pang dyan, Ray. Dali, di ba lang may pamangkot ko si Mod? Pakita mo nang iya-itura.
0: Oh, hindi na ako papakita. Hindi na.
1: Wow. Oh, lakad ni Balakad Rakong John Ray.
0: Oo, sige na pang era lang kay...
1: Gusto ko nga sabton mo ko. Uy!
0: Ano, Ben?
1: Gusto ko nga sabton... Uy, ala, galom!
0: Why get ka pa, mati, ah?
1: Wow! Ala, ano
0: ba na yaman? Kaya mo si Sige na pang era?
1: Wow! Wow!
0: Sige na pang era ang sundon mo?
1: Wow!
0: Ay, why get man to? Again,
1: sige lang.
0: Grabe.
1: Amagin man ako na if there's sunshine, there is rain. Kasi kung dyan, radiant ka na.
0: Kung may sunshine, may rain, may flooding.
1: Kasi katropon dyan, Ray, hindi na siya ang wawi.
0: Siyang thunderstorm.
1: Di na to siya, man. Nag-CR pa saya. Dugay-dugay, panadaan mautod ang kwan kung mautod ang kwan niya. Kung mag-CR siya, dugay-dugay, gidiya.
0: Ano pa may sakit sa bato?
1: Nagabay ko, ihiaw.
0: Awa. Iba pala.
1: Iba pala.
0: Ay, nako.
1: Pag mo dyan, Ray, aso mo, kapag yung mag-CR, panaan ko, dugay-dugay, ganyan mo utod, basta siya. Magbuna na siya, 1 minute pa na kang mautod. Talawa, wabal ako na nakadugay. Ay, mga lang, wala ka nag-CR.
0: Nabatian mo to kagina, ngambal ko.
1: Batian niya eh.
0: Mga ano? Ikaw ang flooding.
1: Hindi. Sunshine, rain, ikaw yan, ano ka, thunderstorm.
0: Baha.
1: Hindi, awe, mukha na siya.
0: Ano?
1: Siya ang southwest monsoon.
0: Habaga, sigalit. Siya ka panalasa, subuhin.
1: Oo, pero ari bala ka tripan siya ni Ray, ganito mga kodkos mo. Kung ulam ka, ano ka?
2: Damo.
1: Do alang-alang man ta mag-adobo, hindi mo kayo laban mo ng aslong sa aton.
0: Hindi lang, ano?
2: Sa iya, pwede.
1: Ha?
2: Sa iya.
1: Siya, ano?
2: Oo, siya pwede. Adobo.
0: Oh, kapila, ano nang
1: okay, man. Adobo nga, ano. Na hindi adobo, sige ito pong Gen Z nga atay.
0: Amo na mga...
2: Atay sang manok. Atay sang manok.
1: Hindi.
2: Baboy?
1: Oo, atay isang baboy.
2: Medyo matiga-tiga gawa.
1: Oo, matiga-tiga siya.
0: Oo.
2: Sabi ko kung atay isang ano.
1: Isang baboy nga nasunog ang bawang.
0: Wala mo na isang...
2: Wala mo na isang... pagtunan. Way pagtunan.
1: Ang ano atay, ano mong atay?
0: Daway man na gina, ano, kid?
1: Sa inyo pa gina? Tayo, kuruya, eh.
2: Way gina, ano?
0: Way gina sudan.
1: Way gina sudan.
2: Way gina sudan.
0: Hindi, ah, ang, wala, ano, ang nasunog nga, ano?
1: Nasunog ang nga, wala ka, ginagisa nga nasunog ang bawang.
0: Why?
1: Ay, perfect. Perfectionist, agaliin, ha?
2: No, bantayero.
0: Siyempre, dapat na.
2: Mabintane, ano na yun, ha? Mabinte,
1: Mabintayanon? Ano? Ah, mabinantayanon.
2: Mabinan.
1: Oo.
0: Dapat lang. Basta galuto ka.
1: Oo. Diba? Magali.
0: Hindi nga tinigang ka sunog.
1: Pero para si mo, ikaw assess sa imo self. Kung para si mo, ano ka nga, sudaan ka, ano ka.
0: Kailuhan ko na ako, kay ti isang una, sa namangkot mo na adobo.
1: Adobo? Ano na, ganyan ito. Kung ano sunog
0: adobong manok.
2: Na. Mano.
0: Ang ano ko noon natawag eh, ang national ano?
1: National.
0: So, pinaka kilala.
1: Ako na lang gani una. Ah, ado guys.
2: Ano na ano? Ano
1: yung estupado ko?
2: Estupado.
0: Hindi siya gusto kayo maunahan
1: naman. Basta lang
0: mo nga. Munahan naman sa.
1: Kasal, bunyag, or lubong, manyapot. Ah, parang hinahanap
2: ko. Ano lang na. Kompleto.
1: Oo, wala pang ayabot. Amo na pala nagapa-special sa ano?
0: Sa
1: hapagkainan. I mean, sa ano, sa handaan. Iskan lubong. Uy,
2: pidis,
1: special.
2: Ay,
1: may ano.
2: Hindi kasi siya, tay.
1: Ano siya?
2: Dinuguan. Parang may batok ka man.
0: Sige lang ah.
2: Parang nga may kasal ka o may bunyag.
1: Ano ko na luka, papaitan.
2: Grabe.
0: Why gani, ano siya gani?
2: Kagi, ikaw ikot sang ano? Ang libro-libro sang kanding?
0: Why?
1: Wala kayo siya kabalo. Hindi kayo siya kabalo magkatay. Uro kanding.
2: Amo lang ga.
0: Kaon lang kuya, why kayo katay? Kaon siya
1: kanding. Wala mong huni sa kanding.
0: Kaya mo niya
1: sa
0: hindi.
1: Sige,
0: try
1: be.
0: Ano siya?
2: Sagan. Ikaw. Ikaw, anay. Ikaw, anay. Ano ni isang, ano, sang baby nga kanding?
1: Ano?
2: Ano? Ano ni isang baby nga kanding?
0: Ano?
2: Ano? Ito na sa iyaw. Sala eh.
1: Ano dapat ay?
2: Baby me.
1: Oh.
0: Baby me.
1: Baby me. Baby me. Ano dapat? Baby me. Yeah. Oh, pikon dako na biha.
2: Ha?
1: Pikon dako na siya.
2: Big me eh.
0: Baby me.
1: Ha ha ha ha. Ang galing-galing mo. Ha ha ha.
0: Oh, ano na nga sudan?
1: Sige na, Shandra, ano ikaw na ang wala. Ikaw, anay, kato pa lansin. May pumamadaw yung sabat. Ligad to. Ligad mo pa na ang sabat ang adobong chicken.
2: Oh. Dinuguan nga ni.
0: Ano na gani?
1: Adobong chicken?
2: Dinuguan na lang.
1: Ano ngayon?
0: Subong ma-update ako.
2: Dinuguan ano? Na lang.
1: System update.
0: Oh.
1: Okay na mag-system update ka. Hindi alam mag-reset.
0: Ano na lang?
1: Ano?
2: Ah, konton rin. Hindi na ma-reset.
1: Sige, pili ka.
0: Ano?
2: Ano? Ano na?
1: Ano gusto mo? Lengua?
0: Hindi.
1: Ano?
2: Balbakwa?
0: People Express.
1: Bakit? Mananam? Makahangkahang?
0: Makahangkahang.
1: Mananam? Hot? Spicy?
0: Sweet? Sweet and spicy.
1: Hot na? Sweet and spicy pa?
0: Oo, oh, hindi hot, sweet and spicy lang. Hindi ganyan hot, sweet and spicy.
1: Dapat creamy and spicy. Oh. Ang muna dapat.
0: Sweet, spicy, creamy.
2: Nakon pang ano lang siya.
1: Pero dali ka na ako nalupoton.
0: Pwede. Pwede man.
1: Sorry sa mga nagkakaon na.
0: Basta ano man lang, ano, masudaan.
1: No? Hindi, bala, hindi. Kaya soup number 5 o soup?
2: Ano yan?
0: Basta kung ano pa.
2: Ano na yung soup number 5 ya?
1: Ano?
2: May ano sang ano ganina? Karbaw?
1: Uy, kabayo.
2: Okay. Ka, kabayo?
1: Oo.
2: Di on.
1: Baka.
2: Baka?
1: Ay, lo aso.
2: Nota.
0: Nga kabayo.
2: Nota.
1: Ang aso mo na, ano na na.
0: Kono lang pinaka-available.
1: May kanta na, may kanta na.
0: Ba? Available.
1: Ha? Okay, kung ikaw.
0: Baka, ano? Baka. Oh.
2: Wala man, ay, ano, wala man dari, ano, sang kabayo. Pero mas dami, siguro ang ano. Mas dami, siguro ang kabayo. No?
0: Pinakatay ang kabayo.
2: Luwas sa, ma, luwas sa mala.
1: Nakakatapon siya, Drake. Ha? Ano nami ang bal mo sa kabayo? Gapangabayo ka or ikaw ang pinakabayo? Ha?
2: Pwede man.
0: Nagpalayo.
1: Ay, hurry lang.
2: Luwas nga, ano, nga, kampiyon ang sabaw.
1: Wow, kampiyon ang
2: laba pa.
1: Tiyan mo na yung gusto kong sudaan ka, kabayo.
0: Kabayo.
2: Pwede man.
1: Wala, wala kami katilaw sa kabayo. Pausoy nila na mo nabalaan kung paano ka, kung ano ka kanamit.
2: Baka na lang.
1: Napilitan pa siya. Ano gani nga pang luto? Ang tawab lang
2: kung buko. Gani.
1: Kaya daw mo na kayo na-stress kasi mo.
2: Sop.
1: Sopso?
0: Sop number 5.
2: Number 5.
1: Hindi ko na yung kuyun niya pang. At ilaw ay kaya guro ang rus guro pang A.
0: Te gusto. Ang opinion mong kauyun sa kapangera.
1: Ha?
0: Ang kauyun sa kapangera.
2: Ako kung mag...
1: Baka masarap, baka hindi. Amani ka trapang Alex.
2: Isa ako ka ano, ka sudan.
1: Oo, ano ka?
2: Parisan ko iya.
1: Ano siya?
2: Kilawin.
1: Kilawin. Kilawin nga, hindi lang ido, ha?
2: Baboy iya.
1: Uy, ang buta na sa mga kaon, mga ido na wala.
0: Pwede sumsuman.
2: May ara ganing nga, ano, mga manog. May ara nga, mga klonatnit. Klonatnit.
1: Gusto mo
2: di ba sa inyo, may ara man na? Ha? Mga lagko na?
1: Oo. Saburi na sila, guys. Mm. Diba?
2: Kisa sa ano, sa taas.
1: Kumunan kong kaisama sa laan sa mga
2: kawayan.
1: Mataan, yung mga wakwak ko, no?
2: Mm. Diba? Okay, kaya tako,
1: sabi. Sila, oh. Tako sila. O, oh, diba? Kita mo, diba katuwad na sila?
2: Mm-hmm.
1: Mag ano, mag... Mm. Mag-aralagay, magtulog.
2: Tapos ang ihin lang ginamon mo, nanginapangamoy na.
1: Oh my gosh! Kayo na lang. Sala- ay, salamat. Kaya sa Ginoo, kaya wala yung gawin mo. Ang
0: kulunaknit!
2: Ano ba?
1: Kung kulunaknit, kukuro pangso-pangso. Ano ba naman? Kung kulunaknit, kukuro feeling ko ano na ko.
2: Ano?
1: Ang rose na ko. Okay, kita mo na sa video. May video. Wala nga gin, ano, gin, like, doon na feature niya siya sa isa ka TV, Chuchu or documentary. Ang iba lang, gina-starin sa kulunaknit, iya pets kulunaknit.
2: Mm.
1: Nakita mo na?
2: Ang bawo sang balaya, ano yun, no?
1: Ano kaya yung Tagalog sang bats?
0: Paniki.
1: Ah, paniki. Oh, bahay na tinirahan. Nang paniki. Aryo. Aryo. Ay, lutang.
0: Ngayong hapon lang sa ating mga katropas may...
1: Oh, very good.
0: Kay Cup
1: oh,
0: Nonong.
1: Oh, great na lang mga katropa nyo. Alerts kay number two is...
0: Sa Nonong's Eatery, good afternoon.
1: Non, this. Talawa pa lang katropan siya, Zin.
0: Oh. Good afternoon man kay
1: Cup Tapos pati ang iya aura, daan daw po ang good saya. Like, kita mo na si Wednesday Adams.
0: Okay,
1: bobo. Ay, talawa pa lang iya mga aura, balaw.
0: Ano, isa lang na iya.
1: Hindi, like, many.

0: nabalay abi mo. Like, ano na siya?
1: The
0: like
1: hunted, yun man.
0: Ha? Huh? Hindi man hunted. Like, though, ano siya? Ancestral. Mm. Mga
1: na sinahuna nga mga
0: bayan. Oo, like, though, ano, nan. Kita mo na siya. Mm. Wala siyang ilang house. Like, though, house ni Maria Clara.
1: Ati, masunod mga salgan ka na nga doon.
0: Kagda na, woman, pala iya aura. Amo gada siya yan mag, ano. Pero okay lang, kaya naka-iPhone man siya.
1: Sa mga
0: nag-attract
1: pets kato mga era ang isa bala nga
0: pero actually na may bala ko ito ya amo pa na siya ginatawag pa na tapos masunulod na sila like
1: I am both same oda
0: like nakita ko lang na dumduman ko lang yung panit dumduman ko lang yung ano ko no sa langit
1: both same oda
2: sa langit wala ang gate.
0: Sige, hala. Oh, sige na, great na katropang Gen Z na mga kitropa na nag-upod.
1: Sa liwata, good afternoon kay Kap Butch Florentine dala sa may Molo Kapihan.
0: Uh-huh.
1: Of course, kay Kap at Okim Singh, at syempre kay Kap Ising
0: Villanueva.
1: Kap Ising Pancit Molo.
0: Hala boss, makaunawan ko Pancit Molo. Oh my gosh. Tapos pagka-Lunes, naman ko na igutom. Kasi basi may special edition kada ang gamakaon ko sumong sa September pa ko gutomon kada wala ka langit bulsa ta sumong
1: isa na lang ka ano
0: oh basi may harap kada nga ano ng special menu
1: dugang-dugangan niya ko no
0: oh,
1: isa
0: ano?
1: Na lang kakaraha
0: ato on
1: tamo na lang na ipakaon niya sa imo
0: bo Diyos ko ano mga purgaman
1: para sa mo. September
0: hasta na nga sa September na ano
1: pila na lang, three weeks.
0: Ala, ta signal ng September, hindi, ano, 2 weeks na lang, katapang dyan, Zin.
1: Oh, 2 weeks na lang.
0: Oh my gosh! September na ta! Daganalit ako, dapat hindi, kid ko maka, ano, dapat ang ako niya kamatalungan, COVID niya siya, idalit na lang siya mag-gabot. Gabot bulbul ha, gabot sang grasya.
1: Dali ko na ipag-gabot. Kasi naman, di ba,
0: ako ma-roll ha? Hindi ka magtanaw, magdaan.
1: No.
0: Kaya ako maluna, gago. Pala ako da. Pili ka, ako ma-roll. Ako unagabot.
1: Amo na lang ako, no? Ang,
0: ano, ang wheel. Oh, okay, man na. Siya. Pero ako gusto ko mahimo.
1: Ikaw mauna.
0: Ako, hindi ako mahimo. Ako mahimo. May cheat na mo.
1: May, ano na, yeah, may conflict of interest.
0: Diba?
1: Ang kayo mo, onda si ano?
0: Sino?
1: Sir Nuno.
0: Diyos ko. Anong inani mo? Ninong nung dalol mo pa yung sinungulong sa imo?
1: Siya pahimuon para wala sang ano, wala bias.
0: Ang kontratahon ko man siya.
1: Ano ta, may imo
0: 2%. Imo 2% nung Nuno. I'll give him a 2% of the share. Diba? Uy, good afternoon naman ni Sir Jetty Baga. Shoutout lang sa magulang ko. Happy birthday lang, Brian. Si Leo Hibaga. More birthdays to come. Take care and God bless. Muli na di sa balay ang... By ang para sa Jan. Oh, sige. Katropang ano, katropang Jetty Baga. Tiyanod ang inyong ano. Yung ano na katawag. Ang handa.
1: Ano ang special thing yun na sumong?
0: Oh, hamba ni Sir Alfred Saldivia Jolly Kuno 50M1 franchise. Gusto ko mga duwa ka franchise. Gani, gamay lang na siya. Jolly piece of 50M. Baka daw, gato tanis ko 188 yun man to? Or 188? So,
1: 658.
0: Baka daw, gato mga duwa ka franchise. Okay na to.
1: 188. Actually, sang una, nagka 200 plus pa na
0: oh,
1: before na
0: kuha. Balayan mo kung sino ito nakakuha?
1: Sino?
0: Taga-ila to eh. Charot!
1: Kilala mo?
0: Ang taga-ila dito.
1: Oh.
2: Ila sang iban.
0: Ila sang iban yung lugar. Diba? Feeling mo man?
1: Grabe ko maka...
0: Hindi, feeling mo man?
1: Oo.
0: Oh, diba? Feeling ko man.
1: Dito ba ito nakuha ang...
0: Ang amo na siyang report. Diba? Ang amo na siyang report.
1: Kaya ang picture ba lang na...
0: Nga.
1: Edited.
0: O, oh, diba?
1: Alleged. Edited.
0: Oo, oh, so, ambot na lang. Amo na, ambot.
1: Ikaw kung ano, kung matawag ka loto, mapakilala ka.
2: Uy, si Katropang Ira.
0: Diba? Tapos ipapatay mo ko.
1: Papatay agad?
0: Hindi na, hindi na. ako.
1: Kidnap
0: eh.
1: Hindi
0: hindi ko magpakilala.
2: Kuha kaya sa ano mo eh.
0: Hindi ko magpakilala, but there will be signs. Kasi karoon kung ako po bayron mo, motor mo.
1: Ari na lang,
0: pero
1: ari na lang.
0: Hindi ka magambal kung magdaog ko loto, bayron yung ginman motor mo.
1: Ari na lang.
0: kung
1: magdaog ka sa loto.
0: Ano?
1: Ano ang pinaka mabag-o sa imo?
0: Piling ko tsura ako.
1: Sa una, ged nga, para mabalaan nga, ay, nagdaog na siya galing sa loto.
0: Piling ko tsura ako.
1: Tsura mo? Muna.
0: Kung mag-o na ilong ko, balaan mo na na.
1: Mabay si Katropaera. Sir Josie, malib ko yung mga...
0: Mga
1: 1 month?
0: Hindi pa na mag-heal.
1: Hindi po siya po.
0: Like mga 2 months, ako Thailand lang. Oh,
1: ba siya? Bisan wala lang galing sweldo.
0: Bisan without pay lang, okay lang na siya. No, paayuhon ko lang din siya. Masi pala may infection.
1: Ate, halata na kaya parang.
0: No.
1: Nanag sa ano ka?
0: Kapalo, hindi lang may infection. Pero siya kapalo, babotalo.
1: Halata na na Aaron.
0: Oh, diba?
2: Hindi man to ilong. Hindi naman to ilong.
0: Ano,
2: B? Ba't mo ba? Hindi rin siya ba? Babotalo? Diba, ba naman to yan? Hindi na to ilong ah.
1: Maano siya?
0: Mapabutaan ko, princess.
1: Mapabutang siya, no? Mapadugang siya itlong.
0: Oh, parang may katawil-tawil man. Oh, diba? Ate, tama na kung nagdawag ko, in case lang yan ha. Pero kabay pa magdilang ang hell cup. Kahit mukhang demonyo ka.
1: Sagip lang yan. Pwede na.
0: Pwede. Pero pila gani ang chance mo, katropan dyan, Zin? Asa talaga nagataya, pila ang chance mo?
1: Sa 650, 80, mas dako. Ah, mas gamay pag ina-
0: chance. Chance
1: eh. Like, sa 642, ang balaan ko, 1 in 8 million chances.
0: Ha?
1: Huh? 1 in 8 million.
0: Oh my God. I hope that I will be that 1 in 8 million. sa 642.
1: Sa 650, 80, mas...
0: Basi
1: gamay
0: ano, 1 and ano kada 1 in 15 million. Ano,
1: may gamay pag ilang chance.
0: Ang muna kanin, no, nagataya ang kalamaan, isipon nyo na magsakit bot, yung isipon nyo kadonate na nakamusta mga less fortunate people. Kaya, you know,
1: ang muna kanin,
0: isipon nyo na lang ang inyong 100 pesos or 50 pesos para na siya sa ano, para na siya sa wheelchair or sa ano, or sa ambulance, sa ano, transport, sa ano, sa mga pasyente. Diba? At least, napuslan ko sa Pilipinas.
1: Yeah! Ang muna scientifically, I don't know kung ma-agree man sa ito ng pag-asa ka or mga meteorologists natin.
0: Wow, ano?
1: Nga muna, nga mas more likely ka pa nga maigo sa kilat kasi maigo, maigoan mong jackpot.
0: Makotabi to.
1: So kung maigo mong jackpot, swerte-swerte ka na ganyan.
0: Makotabi si Sir Charlie. Oy, good afternoon sa mga tagapag-asa, ha? Hello. Thank you so much sa mga pag-upod sa aton. Uy, nami, nabalatan ba yan daw sa babaw sa pag-asa? As in... Nakadto na ka mo guys sa pag-asa. I mean, sa pag-asa, ano? Ano tawag? Center? O, oh, diba? Yeah! Nice dito. Nice ang hangin dito. And nice siya ang iyang, ano? Ang iyang lugar. Kaya ang iyang palipot is, ano?
1: Nakasama ka to sa baba?
0: Ay, of course. Dito, tawala nag... Ay, dito. Kami pala nagkaon. Ay, wala ka tuya ka din. Katuya sa DTI.
1: Why ko?
0: Daw DTI. Katuya pa.
1: Oh,
0: ako lang Sir Febby and si Katropang Romel. Tapos yung hala ko nadula si Katropang Romel. Nadula siya.
1: Tidin siya.
0: Dito na siya. Gakaon na siya sa maybayi sa babaw.
1: Katropang agad ko si ano? Si Engineer na Naragdaw.
0: O, di ba after sa to, may
1: mga peko na dito.
0: May ano dito, si Akelo dito sa mag-asa. Nagkato si Secretary. O, dito sa Secretary. Dito sa pag-asa. Di ba may pagkaon? Hambag ko kay Katropang Romel, dali ka na, lakat na din. Nagkakaon na sila. Hambag ko karon wala ka pong kuan. O pag abot ko sa babaw, ako galing wala pong kuan. Kaya dito na siya gapakal.
1: Ikaw pa na ulihi.
0: Ako pa galing na ulihi. Nga ako pa gani ang gaayawan pangita sa ila. Kaya ako ang concern sa ila. Galing wala man lang nila ako nadumduman. Ano man, kalabay, sinyo. Ay, wala, di na to sila man. Kasi karang wala to sila pang kuan. Gali kay ako, gali ang ilan na lipatan.
1: Nan. Hindi madinumuto, pero...
0: Madinumduman. Ay, good afternoon kay Ma'am Sobre Vega Elma, kay Sir Reynaldo Abeto. Good afternoon. Nakatapon siya, Zing, katapon siya, Ray. Have a safe Thursday sa inyo. More power to all the staff of XFM. Abi ko, have a safe flight. How I wish.
1: I'm dreaming of...
0: Oo, diba?
1: Hanggang memories lang na tayo.
2: Bring back memories.
1: Oo nga, hanggang memories lang tayo.
0: Okay, kay Alfred Saldivia. Uy, oo, nakita ko na nagina. Friends ka mo? Pina-follow mo siguro.
1: Sino ba yan?
0: Sikat tropang ano?
1: The Who?
0: Sikat tropang Barbie. Ay! Sikat tropang Jetty Baga. Daw lapyo naman si Idol AJ Bordon. Aw, ay, nambal mo pa yung tropang Jetty Baga. Kita mo balaan nga. Halina niya las 12 sa Udo. Hasta las 12 sa ano? Hasta las 12 sa...
1: Nagali si katropang na, Alex!
0: Na ano ka?
1: Ano na si katropang Alex?
0: Wala siya nakakita si Munong. Diyos, wala ka kita. Wala ka nakikita ka ulbo ang kalos.
1: O ay, katagunan na si Munong.
0: Kasi
2: mga katropan dyan,
0: Ray, kayo may nag-flash,
2: kasi kailan
0: malima,
2: wala kagina
1: kami nagkasulat-sulat, tapos sari, di si katropan dyan, Ray. Abiyagoro, ano? Ano si Ray? Ano siya, man? Ano yung pasa yung mananakasulat na kailangan? Ano nga, Nick? Ano nga, Nick? Ay, Diyos
0: ko. Oh, good afternoon. Nagaliko na kay, ano? Kay sa Batakan Boys, kay Sir Nato, kay Sir Richard. Oh, isa ka katropan, Jessa Maylo Senyo from Balasan.
1: Gaba mati si katropang Romel Papibaro. Great na.
0: May hapon.
2: Kigaking.
1: Kigaking ba?
0: May hapon kay Trapper Romel.
2: Pero kung nga rin ka ni Sir Romel.
0: Oh, si katropang kagaw-gaw na siya.
2: Kagaw-gaw man?
0: Ano, dali na lang siya. Liwat magandang. Ako natawag naman siya Balandigad. Sandali na lang eleksyon.
2: Eh, Ubranta Jingle
0: yan. Eleksyon.
2: Ubranta Jingle.
0: Oo, Jingle. Uy, ano na da? Sir Gina da? Sang lyrics. Ako makanta, si katropang Bea mawakal. Ikaw beatbox. Sa mga taga, ano lang, mga taga Barotac Vejo. Sa mga taga Barangay San Lucas, Barotac Vejo, Iloilo. Introducing, Kagaw-gaw! Kagaw-gaw! Romel, pack me more! O, di ba? Ano agad? Ano tawag ko sa inyo sa mga kagawad nito?
2: Huh?
0: Kagawad lang. Samon TV, ay, kagaw-gaw. Una ka samon.
2: Una?
0: Oo! Oh! Ay, dapat.
2: Do kay, do ginamayan na mag-galinugaw ba?
0: Amo na gani. Pero siya yun si, ano na siya yan? Malakas ang kagaw-gaw na siya. Oo, bala. Hindi kagaw ha. Kagaw-gaw.
1: The number one, kagawad.
0: Diba? Oh, Barangay San Lucas. Oh, Barangay San Lucas lang ang damos ng San Lucas.
2: Barangay kagaw-gaw.
0: Oh, di ba? Katropang kagaw-gaw. Dali, ano yung huwina na siya, Jingle, kay Kantahon na siya.
1: Oh, may pusipos ang katapang era.
0: Madayon hindi ang eleksyon. Kantahon na iya pang...
1: Pero kay pusipos ang katapang era. Sana
2: sunod ma... Sana sunod ma...
1: Ano pwede, kapag
0: alam
1: ka
2: sexy tari.
0: Ano?
2: Sexy tari.
1: Pwede, pwede.
0: Kapag alagad, paragali.
1: I-appoint lang na ni Cap.
2: I-appoint lang ni Cap.
0: Pila ka kilo.
2: Kinanlan pati gayon. Mag si Cap parang i-appoint niya ka sexetary.
1: Aba lang ko na sino mong padalagan.
2: Sino?
1: Ay, hindi lang gali.
2: Biglang Nico.
1: Pwede mo na gali
0: gapon. Kapag
1: pwede mo na gapon. Pwede na.
2: Sino,
1: sino? Siya rin ang ano,
2: sino, sino, sino?
1: Si Capo.
0: Hindi, Kuya Bala Residente, si Cap- isang ilang barangay niya.
1: Timasa Ilo eh.
0: Ang gwapo, Flying Voters.
1: Pwede na.
0: Hindi, naiya, natamadan, Kuya.
1: Para siya i-appoint.
0: Ikaw to bisura, ikaw to bisura, so isulat, sulat ka to letter. Tapos, ano ka to, print, print ka to.
1: Or ano ikaw na lang treasurer.
0: Ay, hindi, Kuya. Hindi, good po lang yun. Court.
1: Dami conflict.
2: Mas mayo na yan kung...
0: Mas inspirator ko ka
1: na. May conflict of interest. Oh, ang kapitan ng bana, ang asawa.
2: Kibot.
1: Treasurer.
0: Oh, hambal ka lang ang dress. Pa-shoutout sa ako ng biyan nga si John Michael Alanes from Morita, Jing. Good afternoon! Magandang hapon. And hapon sa kay Pakiko. Watching from Bohol, Kagawgaw. Hambal yan na.
2: Sa Bohol.
0: Pakiko, iyang halan.
1: Oh, ganit.
0: Pakiko.
2: Pakiko.
0: Oh. Pakiko. Gamayan na siya nag ano.
1: Pakiko.
0: Ano gusto mo batian? Ah. Ano gusto mo batian? Ano na favorite mo?
2: Na?
0: Ano na favorite mo?
2: Siyempre, paborito. Mga si Tropang Johnson, paborito. Yaman na. Hindi ka magambal.
0: Mga
1: viewers na sa Japan.
0: Karoon na hambal.
2: Karoon na.
1: Mga viewers.

0: Ba't tayo ang balon ko kinasudan?
1: Ikaamo ka na ako. Itsura mo, amo na.
0: Hindi na. Favorito nga sudan.
1: Hindi ah. Ang pamangko tayo, ginakusudan ka. Ano ka? Oh, itiling ano ka? Mo ka na ako.
0: Hindi. Eh, amo na ganyan. Sabi ko tayo, favorito ko nga sudan.
2: Nasudan mang...
1: Kasi mo na namin tayo.
0: Depende, depende.
1: Pero hindi na iya ginasudan.
0: Depende. Kisa main dish.
1: Ha?
0: Kisa main dish.
2: Ano mo na? O, makaon ko. Makaon ka noon. Dali di.
1: Masi kong nalang.
2: Amo na?
0: Manyapon na!
1: Hello, Johnny. Hello, hello.
2: Ano, ano?
0: Dali di.
1: Manyapon ta! Tiga! Ano pa ang beya na malalim niya? Ano pa na to? Ay. Sasawan? Oo, oh, sasawan.
0: Ano na niya? Buksi na ang kaldero.
1: Ay, dali. Nakaston. Uy, ginapos. Ano na sa mga katropa na
2: ito? Sa mga daling istorya.
1: Ano?
2: Buka na.
1: Bukaang? Buka ang ano?
2: Buka. Ang sauce ng vlog.
1: Ay, wala. Ganyan tuwag pulos siya.
2: Pero paborito mo man na.
0: Paborito ko man.
1: Paborito.
0: Sa mga top 10.
1: Play safe na siya.
0: Ano ganyan, di ba?
2: Sika to pang Romel. Yeah, baskin.
1: Kung top 10, ano mo na siya ka-favor.
0: Kung mga top 10, aral lang siya sa mga...
2: Ha?
1: Ara lang sa...
0: Ha? Mga top 10.
2: Ha?
1: Ara lang po
0: sa... Ara siya sa mga...
2: Ara sa mga, pero...
1: Ara sa mga...
2: Pila, pila, diba? Pila.
1: Gaman na siya.
2: Abi?
0: Mga...
2: Mga? Panubuada ka rin.
0: Panubuada ka rin, okay?
1: Shout out sa Batch of 2019 sa COCBAB. Of course, katawag Granny, hello.
0: Hindi ka nakasudan, di ba?
2: Abi mo kasudan kaliwat.
1: Abi mo ka main course kapag ka.
0: Kasudan kaliwat. Mais ka na lang.
1: Oh, pero top ano siya?
2: Wala yung panambal.
1: Hindi ko yung palipatan niya pang...
2: Pila, pila?
0: Mga...
2: Top?
1: Top, topless?
0: Mga...
2: Top of...
1: From the top...
0: Four, five.
2: Sigurado kang.
1: Pasigura, baga lang. 6, 7.
0: 6, 7.
1: 4, 5. Ikaw yung katapang genre. Top ano? Katapang genre?
2: 10.
1: Top 10? Pinakanubo?
2: Ano?
1: Right, tanya eh. Muya from top 1 to top
2: 2. Ati 1 eh.
1: O, diba? Top 1.
2: Top ok.
1: Okay, patamoy din yan. Ay, tatlo na lang kita. Ay. O, take
2: nga,
1: five.
2: Nga 5 ba? Nga 4.
1: Four or top 5 kata pa siya
0: eh, may iba yun pagid
1: like ano
2: may iba ka pa
1: may iba ka pa
2: may ginasudan
0: pa may iba pa yung ginasudan
2: sugid ako.
0: Nga isa lang na how
2: okay to my god.
1: Siya
2: iya,
1: goro!
2: Siya iya mismo na galit.
0: Nga isa lang na.
1: Iya ba si Dua? Ba si isa?
2: Ano diba si iya i? Oh, di mo nang na.
0: Damo pa na iya. Why na?
1: Daman lost na ko
0: din sa iya. Why na? Kita mismo lost?
2: Grabe!
0: Why na kita kenshin din?
2: Hindi ka sa ano? Sa pati bubble bath ba?
1: Ha?
2: Bubble...
1: No? Aliwata ang term.
0: Bubble butt.
2: Bubble butt.
1: Bubble butt. Okay. Nga hao, kines, mali mo bubble butt.
2: Sa ano?
0: Wala sa kinalutan.
2: May arag, hindi siyempre. May mga ano, na ginawa. Kita mo na nga nag... Ano ganyan na? Do, kalot ka man.
1: Oo, diba?
2: Siyempre kay ka extend. Ngay mo, wala.
1: Wala ako nag-expect. So wala, pinalukan.
2: Pero pamangkot yung iya, guro ka maya muna.
1: Wala, stretch, man.
0: Ang linis.

0: Nabak to yoka.
1: Naman ko to ganis.
2: Nabak to yoka ha. Wala kinalutan. Okay, may question mark kita dito.
1: Mangkot.
2: Okay, nakatapon dyan, Ray. Wala kinalutan, pero may stretch mark.
0: Oh, stretch mark. Parehas, manggapon. Ikaw.
2: Hagi mo yung poster, wala.
1: Your Honor.
2: Misleading.
1: Objection, Your Honor.
2: Misleading that question.
1: Misleading.
2: Misleading, Your Honor.
1: Speculative, Your Honor.
2: No, that means...
0: Pero, Agi. Agyan yun man. Agyan yun man.
1: Why?
0: Why?
1: Why? Sakit na.
2: Agya, boss? So, no, hindi ko binabagusto may experience. Nakita ko mga classmates ko sa una, bala. Ginapatibi nila yung nabulipong ko sa class yan.
0: Hindi, alangan man nga, hindi huwag patibihon kay...
2: Tapos, kita ko kung kaisa maglabay ka na bala sa mga balay nila. Pinapapa sila sa tatay nila, ginano sa lapad. Ginaputong.
0: Diyos mo,
2: oo. Oh, tapos ginaputong. Tapos, wako. Diyos ko, sakit-sakit, puro pa'y no.
0: Tumadam mo, kulo lang buhay, no?
2: Lagi ka na nakatapang dyan, Zin.
1: Oo, ay eh.
2: Oo, ito ikaw.
1: Pero naman may...
2: Kilala ka?
1: Stories.
2: Ikaw?
1: May kilala ko.
2: Aw, abi ko. Damo nga stories to tell. Ang imo nga bubble butt kay...
0: Bubble butt.
2: Bubble butt. Ikaw, yung katapang dyan, Ray. Wala sa stories to tell. Ang imo nga bubble butt.
0: Wala eh.
2: Wala? Ano siya?
1: Importante, wala kinalutan.
2: No history. Ano?
1: Wala kinalutan, no? Or may ara?
2: Wala kinalutan, pero may stretch mark.
1: At ito ang mga
2: oh, di ba?
0: May ara, kita ako nga gamay lang. Iya nga dako.
1: Actually. Amo ng mga parts of the body.
0: Hello.
2: Hello, Yambal. Your Honor, your witness is not competent to answer the question.
1: Speculative, Your Honor.
0: Ano?
2: Ano amo ng parts of the body nga?
1: Nga mga hindi mo gid makitan.
2: Ngayon,
0: hindi
2: mo...
1: Unless...
2: Ipakita?
1: Kita naon mo sa ano eh.
0: Spio?
1: Spio.
0: Paano?
2: Ay, hindi mo yung mapalit. Hindi mo. Pwede kuya akon. Pwede kuya akon talaga muna.
0: Pwede kuya eh.
2: Hindi kuya
0: akong
2: kita.
0: Mangkutabi sa iya kung pwede yung mama.
1: Pero...
2: Hindi, siya ka-twist sa iya pwede, na hawak.
1: Pero I rather not to. Wow!
0: Pero...
2: Wow. Ay, sorry. Hindi, nasabay-sabak
1: niya ha. It's my choice, Your Honor.
2: Ah, okay. Wait, it's your choice. Maano ko na isabong. Ma-five-year-old ko na isabong. Why is it your choice?
1: I refuse to answer.
2: Why you refuse to answer? Oh, diba? Diba, natakaan ka sa bata mo. Wag mo na sa...
0: Pero... Katapang nansin. Pero kagi ka...
2: ganyan
0: yung SP1,
2: no?
0: Yung SP1 mo nga nagagawa ang lubot.
2: Uy, wala! Ikaw nga ginaguro, kagi! Siya, ginoon, ang ganyan!
0: Hindi, ah!
2: Nagaano siya, nag-like ang bago, tapos yung
0: ang imo nga ityas! Ang imo nga ityas!
2: Ganyan ako, hindi ata na pala ang sakon.
1: That, Your Honor.
2: Napakalaka, ipo sanay. Ipo sanay. Yung tanaw niya kung paano mag...
0: Kay na, ano? Na-curious lang ko.
2: Oo! Ay, wala ka niya. Oh, wala siya.
0: Wala siya, wala siya.
2: Tapos ikat na pong maya lang to go, right? Yung tanaw niya kung paano, kuno.
0: Kung paano mag...
2: Kung paano mag muna.
0: Pariya sa makina. Kung paano
1: yan. Hindi mo pwede i-search na lang sa YouTube?
2: Bok, hindi ako gusto yung kanya iya. Oo. Amo na siya ang curiosity mo sa imo nga body. If you have self-awareness, sa pag-ingin. Ako na ipas na self-awareness ka.
0: Pareha sa makina, kung paano mag-work.
2: Oh, di ba? So, gin-check naman kung paano mag-work ang iyong
0: body. Gin-check ko.
2: Gusto ko wala eh.
0: Gin-check ko kung paano yung off doon.
2: Oo, kung paano mag-amo na off. Check mo? Na, ano mo, nakagi mo man check kung paano siya mag-waterfall?
0: Oo eh.
2: Ganyan ba yung one mo man? Ganyan ba yung one mo man? Or hindi pa amo mo na siya para makita mo?
0: Ha? Wala na, wala na.
2: Oh, wala na.
0: Ano lang to?
1: Tipa no, because...
2: Ano? Ano?
1: Kung ano, B? Kung may mo pa na-try? Kung...
0: Amo na.
2: Ano?
1: Basa.
0: Siyempre, wala eh. Kaya...
2: Wala niya man ang outcome.
0: Oo.
2: Like, maapukan niya, SPO.
1: Ano, yeah! Ano, hinkaon mo nga, amo na pang sarang.
0: Siyempre, ang ginisip ko sa ang sad to, kaya ginatubol ko, budog ko.
1: Amazing, look at
2: that. Look at just how amazing brain works, diba?
1: Self-medication,
2: Ito siya self-medication, self-experiment. Or like, ano, self-observer. So, sa pag-observe mo, katapang January, nakita mo ang cause kung hindi siya kagwa.
1: Te, ano galihan?
2: Na gamay ang buho.
0: Oo.
2: Ate, so what did you do? Ano mo?
0: Wala lang.
2: Sabi ko, ano kung inat mo siya?
0: Tanaw ko lang siya eh.
2: Di ano ba mo eh? Ano na siya?
0: Dako gali.
2: Dako ginan ka din.
0: Ang gagawin.
2: Wala na sa I'm happy like dad mo to sa to.
0: Mga grade.
2: Okay, bata pa siya.
1: Bata ka pa gali.
2: Ano siya? Acceptable.
1: Sabi ko sa ligad lang.
2: Bo, Diyos ko.
0: Hindi
2: sa ligad ka lang. No,
0: siyempre kayo kung bata ka pa, yama, ano,
2: mama. Kapag man siya, Zane, sakala mo tapos ang problema yun. Subong, madumduman niya pa yan, magdala yung
1: spiro. Ano man, subong niya na kuminsaran.
0: Siyempre kung bata ka pa, yada mo, ano, ma, ano gali na.
1: Ano kung bata ka, pagi man, pagi man ang curiosity mo.
2: Oo.
1: Why ka be disclaimer na yun?
2: Sabi
1: ko kasi nagligad lang yun ng ano.
2: Hindi. Ligad pagid man eh, pero hindi nga sang ligad lang. Like recently.
1: Sabi ko sa ano lang.
2: Ay, dayaw.
1: Sabi ko kung hubog ka lang. Amo na nga nakapinsaran mo.
2: Ikaw katapin siya, Andre, kung hubog ka, gaano ka be?
0: Itulog eh.
2: Wala kang kakamang?
0: Kung kisa ka matamaan. May isa ganun kakahulog sa tlamnan.
2: Aba. May lang wala na tips o kulong sa ano.
0: Wala man.
2: O, tayo hindi pa siya magpati. Like, na-overwhelm si Katropang Gen Z. Na-information overload siya. Okay, guys. So, kamo yeah, guys, kung when you're having a hard time pooping, if your poop is so hard and thick, what are your remedies?
0: Sige, ito pag-ansin.
2: Gina-spiyuhan niya kay ano? Kay para mag-reflect. Una.
1: Baka mga office ang unang cellphone siguro.
2: Feeling ko videohan niya.
1: Videohan niya git.
2: Kunoso.
0: May makita mo na sa ano ha? May makita ka na.
2: Sa?
0: Muna eh.
2: Gina-videohan?
0: Oo.
2: Gina-hipo content?
0: Oo ah.
2: Ginayin mo content?
3: Woo!
2: Oh my God. Kani kaya balaan ko nila kaya 3 times a day. Kudaan magano mo. Kung di 3 times a day pa ila content.
0: May nakita ka ni ko. Bayi kag bayi. Bayi. Bayi kag bayi.
2: Ano?
0: Gamon na yung bayi.
1: Ah! Ah, balaan ko na. Pero why ko na natanaw?
0: Do ice cream.
1: Why ko na gintanaw?
0: Eh! Oo.
2: Ay, hinga out.
1: Content ka ni.
0: For content ka ni.
1: Ano yung ang habalan ko sa imo, advice ko sa imo, hindi mo kayo pagtanawon.
2: Ano?
1: You will never be the same.
2: Ay, hipos pala na hindi na paghihambal ka sa ako. Hindi ko hihambal mo na sa ako ng curiosity ko. Ang ako yung HD.
1: Ako bisan ano pa ka-curious.
2: Gamo na siya, oh.
1: Ano ko pa ka-curious nga tanawon na why ko ganyan tanaw?
0: Ang ano?
1: Ah, bahala
0: ko. Ang ano?
1: Basta mag-guatakon.
0: Ang ano?
1: Ang muna.
2: Oh, sige na mga katropa. Oras na ito na 3:12. May basaon ta na yung mga katropa at hanga nag-upod sa ato.
1: May isa sila. May anong masalingbat nila.
2: Okay, check the bay. Sa Kisir Jetty Baga, pula nga bayo na mi.
1: Pula nga kabayo.
2: Ah? Ang kabayo? Okay, stallion. Hello. Gusto ko na wala ang kabayo. Walang maskulado. Yung kaya kang ipaglaban. Okay, Sir Rodrigo Montanio, good afternoon. Sa kay Sir Jetty Baga sa 19, pahanda mag-birthday si Erpat. Ay! Sa kay Sir Henry, Hedrin Soliano, good afternoon. Kay Sir John Paul, watching ma'am and a good afternoon from sa Spain, Panon, Antique. Kay Ma'am Roby Lynn, good afternoon. Happy, happy watching. Sa kay Ma'am Hermite, good afternoon. Salamat, salamat, kid. Ay, kay katrapang AJ Bordon, hambal niyo, miss you. Uy! Talaga ba? Oh, hambal ni katrapang Ridge Bordon, mahimbing ang tulog. Sana all. Oh, ano tong ano ta, hambal? Mga katrapang dyan, Zin. Pwede ba, lost na? Ano to, hambal? Mga ginang i-search ta.
1: Hindi na gani. Wow. Tatanawad.
2: Ano siya ang content? Nga hindi siya pag i-search.
1: Karoon na lang.
2: Hindi, ah, gusto ko. Para ma-inform taman sila. Let's inform.
0: Ako muna.
2: Panibagong kaalaman.
0: Lost. Ako muna.
1: Lost.
0: Ako ang muna.
2: Oo, oh, ano?
0: Ara, nang kalipay ta.
1: Oh. Pagina pa.
2: Oy.
0: Ano mo ba gusto?
2: Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ara na ko no, ang kalipay ni Katropon Chanray.
1: Kalipay ni Katropon Chanray? Kalipay saan ka na?
2: Diba?
1: Dirigid lamang.
2: Good afternoon ha sa mataga XFM Antike ha.
0: Basta ara na.
2: Oo, ara na daw.
0: Subong mo na.
2: Sorry.
1: Pero si Katropang... Pero si
2: Katropang Lunong, gets
1: yun
2: ha. Gets yun ha ni Katropang Lunong.
0: Next door na to. Pwede na.
2: Ay, gritan na yung mga katropa mo.
0: Sige na. Sastanan yung mga katropa mo yung hapon.
2: Galari na sa ho.
0: Thank you. Maraming salamat and goodbye. Mabuhay tayong lahat.
2: Lokasoda lang siya.
1: Sige, kay Buas, why na.
0: Ma-record pa ko.
2: Oh, ma-record pa siya.
1: Ay, kabuo.
2: Alright, mga katropa, oras na ng 3:15 in the afternoon. Ang oras, ginadarong sa inyo ng Self-Employed Coffee Mix. Supong, mga inoras, mga katropa, kung ikaw bago bugtaw, kagong feeling mo, daw na ano ka, daw na ubusan kasing energy, para sa katropa John Ray. Ara na! Ay, grabe na mag-energy yan! Amoy na basta naka-Self-Employed Coffee Mix, mga katropa. Ang Self-Employed Coffee Mix, ito mo si Mangosteen, Moringa, and Soya Powder Drink Mix. Ang kape nga manamit na healthy pa. Ang kape nga makabulig sa atong ika yung lawas, gabi na sa pag-protecta sa atong immune system. Batok sa mga masakit. Self-Employed Coffee Mix, mga katropa, all natural. Wala isang side effects. Nagkape ka na, may bulong ka pa. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search mga katropa ang Sunthone Plus Coffee Mix yet to cart and i-check out. Yahoo! Wow! Alright, mga katropa, but this time, mag-pause kita ani for some commercial break and some music. Ay, grabe! Grabe ang aton nga pag-chikading, chikading, chikading. O, oh, diba? Ang aton nga chikading right now, mga katropa, is 1 hour and 20 minutes. Grabe namang chikading ito! Parang wala namang bukas itong chikading natin. Te, wala na lang naka-X-rated question kay... Kaya muna to tani ang akong X-rated question. Kung ulam ka, ano ka? O, kayo mga katropa, sa mga katropa natin nga naga-upod sa atin this afternoon. Our X-rated question this afternoon is, kung ulam ka, ano ka? O, gani comment na mga katropa ang inyong mga sabahit sa atin Facebook Live on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol, Iloilo, and XFM Iloilo 100.7. O, dali na, or itawag kagi-text sa atin yung hotline sa 0950-975-6970. Again, 0950-975-6970. Honest mga kitropa, 17 after 3 in the afternoon, magabalik pang X-rated song, XFM Philippines.
3: XFM. XFM.
4: Yes, 12.
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
3: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
7: Ang hilita po, itwar po ako. Inalit po yung pananakit ng aking katawan, aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ang uminom ng Santon Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. May kapayo po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa. Uminom ng Santon Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Naalit yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
8: Santon Plus Gold, mambibili sa mga butika.
6: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santon Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang pannakit ng katawan at pangingimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay merong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating narinig ang tungkol sa pamaga na negatibong bagay. Pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
3: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
9: Ako si Jess, ang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
3: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
6: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigilan at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga elektron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
3: The secret of health.
6: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Spyro. Isa akong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
6: Ang pagkakape ay parte na ng buhay nating mga Pilipino na parabang hindi kumplito ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
3: The secret of health.
6: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
3: The secret of health.
6: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
3: The secret of health.
6: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
11: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
5: Santone Coffee Mix.
16: Dalagkuan nga pa-premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag pagbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalor tubtob 2 million kape. May cash price, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
15: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa VisionX Plus Softgel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable. VisionX Plus Softgel.
17: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance na magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 kapesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance na magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo. See boosters for details from a period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit 0293, series of 2026. Drink responsibly.
18: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa oil. Premium D3.
19: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
21: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
22: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
21: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
23: Kung mamati ka sa XFM.
24: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
25: Yeehaw! XFM.
26: Katropa mo!
24: Exciting!
27: Mga katropa, exciting!

0: tropan, nagabalik ang X-Rated sa XFM Philippines. Mga katrapores natin this afternoon is 51 minutes after 3 in the afternoon. Ang oras mga katropa, ginadulong sa inyo sa Something Plus Gold. Oh, para nga mag-ayong atin ikayong lawas, para ukon para sa atin ikayong lawas. Mga kitropa, mag-inom sa Sunday Plus Gold. Sunday Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palayang malunggay garlic, ang spirulina, nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabunig sa atin ikayong lawas, sila bina sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit, epektibo, safe, immunon, FDA approved, and halal certified, available in all leading drugstores nationwide. Sunday Plus Gold, available sa Shopee, sa TikTok Shop, available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, sa TGP, Salsa Drugstore, All Green Pharmacy, and Generica. Good afternoon, gida, sa mga katropa natin, ano, nga nag-upod sa atin Facebook live streaming. Hello, hello, hello sa inyo tanan. Kay Ma'am Annika Flores, kay Sir Julio Sancho Medina, kay Sir Totong Brillantes, kay Sir John Paul. Thank you, gid, kay Ma'am Annika Flores. Salamat, salamat mga katropa for being with us. Salamat gid sa inyo nga pag-upod sa mga programa sa XFM Philippines. Salamat, salamat mo sa mga nag-tuning sa 93.3 XFM Antique. Mga nagapamati na sa atin sa Antique. Hello sa inyo tonight. Keep safe mga kitropa ha. Kagpadayon lang sa pagpamati sa mga programa sa XFM 93.3 Antique. See you all tomorrow mga kitropa sa Express. Balita Saga po sa technical partner this afternoon. Katropang John Rivertiles and katropang Alex Saspa. Ako naman ang inyong katropa, katropang era, ang katropa mo.
1: XFM. Mga katropa, X

0: FM.
1: Yes, Tohef!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mambibili sa mga butika.
2: The secret of health.
3: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
2: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
6: Nanay Christy.
7: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti.

0: Napainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: The secret of health.
0: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
0: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
3: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to health!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Softgel.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansol Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa dad na akong trainee, hindi kin malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na akong lalas sa Sister Pain para dire-diretso ang training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
8: Makalage na ko.
5: XFM.
8: Patropa mo.
9: Exciting.
10: Mga katropa, exciting dito! XFM

Kumusta ang Thursday afternoon yung mga ketropa? May energy pa bala ang tanan? Kung wala na sang energy, dali, di kay masao, tadiho, parang madula ang tanan mo nga stress. Mapa-music kita, parang nga madula ang imo nga libog da. Kung problema, kasang kwarta, ti pareho gita eh. No, mugid man na, ayaw mo talang gidya. Sa mga katropa da nato, nakatutok, nakatune in sa 100.7 Radyo Patrol. Ilo-ilo, mayang hapon gid sa inyo mga katropa nato dyan. Ang importante, subong ya Webes na. Buwas, Biyernes na. Siyempre, pag Biyernes, ko nagabalik gid yang kusog ko, yaya. Wala nyo na akong Friday, kay ti manog-rest day na naman ta. Adlaw na naman para nga maka-recharge kita, no? Para sa masunod na naman nga semana. Manami lang nga ma-rest day ka, tapos may sweldo ka pa. Ay, sana all! Te, kamo da may sweldo naman kamo? Sige lang, kung wala ka sang energy, kung wala ka sang kundog ginaluyahan ka gida nga maghulat, paminsara lang mga may kautangan ka pa nga dapat bayran. Te, sakto man. Kung na doon natamadan ka na da magtrabaho, ti ano na lang naibayad mo sa utang mo? Kasi kung ipapreso ka na sa ginutangan mo, hindi man. Hindi man siguro, ano? Bal nga, do, wala man kung nasang may napreso sa utang. Sige, tuduhin na lang na pinangutang. Kung may ara man lang sa may nagapautang, why not mangutang, diba? Sudlay lang manabi, subong panahon mga katropa, kay kung sino pa ang nagpautang, so siya pa nang nahuya manukot. Tapos kung sino ang nagutang, siya pa nang isog. Oh, relate naman ka mo, ho? Bot na lang gid ya. Sige lang, padayon lang ta. As long as may nagapautang kag maayo kita magbayad, mapautang ginagyapon sa sunod. Agreement ka mo da? Amo nang ginahambal nila, sige, idog-idog lang. Idog-idog. Anong idog? Idog-idog kita diri sang jutay. No, di ba? Ano ka nami? Lang mag-amamo na. Lang, atong niya kabuhi. Sagad, kaya pa nga subo nga kung may ara lang man sang tsansa nga mga lipay. Lipay, may idang kasubo. Sa mga taga-Shopee, dama yung hapon. Tira kay Tita May. Hello, hello, Tita May. Saan ko lang nabalaan? Nga pa rin tiyan, nagali kami yan ni Tita May. Pinablos siya ko gali sa pakadua. Ay, my God. Balaan ko na kung wala-wala. Nagid ko Tita May. Tiragid ko yung makadto sa imo. Bay ko, Tita, may panyapon da. Walagid ko siyang inugbakan. Oo, kung kisa, bala, hindi mo gidman mabalaan nga, hindi mo makilala ang imong nga mga kaparentihan kung hindi ka makigistorya sa ila. Ay, ka-small world tuod ba, no? Imagine, daw diri kuya gintapok sa, ano, sa may XFM. Tapos diri gali ang parente ko. O sa ano bala, no? Sa kanameter. Sa mga ketropa da naton ha, updanay kita until 7 o'clock subong nga gabi mga ketropa. Updin nyo si ketropang Bea sa programa nga Extra Drive subong nga Thursday nga adlaw. Kailangan mahambalta nga gabi, adlaw pa mani. sa inyo nga mga mensahe, palihog lang isend sa amang sininga text line 0950-975-6970. Pwede man ninyo ina mapadala sa amang Facebook page, XFM Radyo Patrol Iloilo, tagang XFM Iloilo 100.7. 10 minutes after 4 o'clock in the afternoon, kagining orders ang ginadulungin sa inyo sa Santhan Vitamin C. Sabalubula ka mo mga ketropa nga ang Santhan Vitamin C. Nagabulig ini sa pag-boost ang atan immune system. Agad hindi kita madasa tapikan sang ubo hilana sipon trangkaso kag kun ano padra nga sahi sang balatian. Mag-inom na sang Santhan Vitamin C mabakal ini mga ketropa sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Padayon lang ha sa pagpamati diri sa XFM bangod magabalik pa si katropang Bea after a short break.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Canton Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Canton Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Canton Plus Gold, Canton Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw.
3: Good thing, may Canton Gold Coffee Mix.
2: Maluwas na manamit gin,
3: may free collagen,
2: ang guta tayong kapa.
0: Canton Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Canton Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit na tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Canton Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Canton Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
8: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Joe. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang natakot.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
9: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
17: XFM.
18: Katropa mo!
19: Exciting!
4: Mga katropa, exciting!

0: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Wednesday!

0: After kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang pa-premyo nga nagabalon. Tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
3: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
4: Ha?
3: Oh, ma? Ikaw na?
4: Oo! Oh. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
3: Clear Skin Herbal Soap?
4: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
3: Hala, tingala ko naghuben ka.
4: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
3: Ma, baklan mo mang kusina ha?
4: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
3: Oh, galit. Diriyo.
4: Ay, dali na.
5: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
9: Ako nga pala si Rodolfo Puentes, isang tricycle driver. Mahirap na magkasakit. Kaya uminom ako, Santon Vitamin C. Yun na rin pinapainom ko sa pamilya ko at mga anak ko, ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
10: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Sister Pain.
12: Sigari. Saka Service Crew. May harap.

0: las 5:07.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: Isa ka man bala sa mga nagapalanakit na ang imo nga mga kaso-kasuan? So, isa ka man bala sa mga nagahandom nga magpamasahe? Wala sang inog pamasahe? Kung na inog pamasahe, guro sa jeep di may ara? Pero kung ang magpamasahe siya lawas, alang-alang, gid guro? Hard pass, kumbaga. So, sa mga katropa na nato, nga, ano, nga nagabatsyag na sang pagpalanakit sa ilang nga mga kalawasan. Sige lang, antusan nyo na lang na walaon kung saan choice. Walaon kung saan choice. Sige lang, iluti-luta na lang kamera da sang mga balanyos. News ba newsy lang, Danay? Walaan, tamahambal nga, hampulan mo na sang kwarta kay wala ka man sang kwarta. No, diba? Good afternoon nang dagali ha, sa mga katropa naton nga mga nagapalauli na sa ilang nga mga trabaho. Maghalong gid kamo mga katropa peeps. Sa mga pasahero kag mga drivers ang Meets Co-op no nga may ruta San Miguel festive vice versa kag syempre diri sa may Kia San Jeroshili. Hapon gid sa inyo tanan-tanan sabay pang safe kamo nga makauli sa inyo tagsa ka mga panimala. Sa mga katropa naman aton nga nagamotor, maghalong kamo na gay pinalumba sa dalan kay ang aton nga kabuhi isa lang bala. Hindi ka kuring, tandaan mo na. Hindi ka kuring nga pag, ano bala, pag bunggo sa imo, madalagan ka pa yada yun. Kung nga ang tao yung bungguan niya, makudog-kudog na lang gid niya. No, di ba katropang Alex, no? Makudog-kudog ka gid niya. Ang bota, lain niya kukuring, dugadan log lang niya. Pero ikaw, tistingida, ay malupot ka gid sa gumas ang ano. Ayam bot na lang gid ya. Much better gid mga katropa nga nagahalong kita. Bisan kung kis ano ang mahambal naton bala nga iban wala nagahalong. Kung kita nagahalong ang iban wala nagahalong. Oh, ang bot hindi nyo man pagdalahiga ang iban nga nagahalong. Ginawa man na nila ka ano ka panikasog nga may maka-provide sa ilang pamilya para mahatag ang gusto kag ang mga kinanglanon sa ilang mga anak. Ayam bot. Paano na lang nakaroon kung gin ako na utod ang iyang mga TL bawat palayo lang no. Hindi man tani. Gani sa mga huros-huros da sa mga driver. Uy, pagpanilag, uy, nagay kinamuti. Kisa pa na ang ila pa na nga mga helmet sa siko. Anong ginaprotektahan yung siko, hindi ulo? Ay, dumakaugtas naman tadi. Hindi nyo ko bala pagpaugtas sa kay mapamusic-music na lang tadi. Oh, send nyo na lang ang inyong mga music request, mga katropa. Once again, sa 0950-975-6970. Pwede nyo man na ma-send sa amon sining Facebook page. Pangita lang ang XFM Radio Patrol Iloilo at ang XFM Iloilo 100.7. Sa mga nagapanindahan da, ang inyong mga wallet da. Kasi karon mag-tio na nga magbayad ka mo, ang inyong wallet wala na. Hindi kay ginswitika na kamo. Iglay, panghandaan sa mong mangita sa kwarta tapos kawaton lang. So, sa ka na midturn. Nakitaan mo gurong kawatan daw lampusan mo gini, no? Hindi lang giguro lampus ang magiyan niya. May karate pa. Oh. Kani sa mga katropa na natin nga nagatinamat. Oh, but kung wala man kamo sa kasablagan sa kalawasan, may paghimakas kamo. Agay kamo sinasalig pa ngayon-ngayon. Maluoy man kamo sa ginapangayuan niyo. Uy! Ay, ambot na lang gid ah. Lasing ko on sa mga katropa ang oras diri sa XFM. Kagining oras ang ginadulong gid sa inyo sa Santan Plus Gold. O, subong malamig-lamig ang shampoo. Swak to gid nga magkape kita, no? Kung kape ka ni mga katropa ang atan pag-aistoryahan, siyempre ang ma-recommend natin sa inyo ang Santan Plus Gold. Magod mayara ini mga katropa sa mangosteen, ang palaya malunggay, garlic, ag spirulina. Nag-a-boost ini mga katropa sa aton na immune system. nagsuporta sa atin nga cardiovascular health kag nagabulig ini no sa pagbuhin sang atin nga oxidative stress. Oy, kamo ka ba lang mga katropa nga ang Santhan Plus Gold na namin inimi sa mga may diabetes kay gani may ara ini siya sang ampalaya. Ako na ko sa inyo, ko na gadwa-duwa kamo mag-inom sang kape kay mataas ang inyong blood sugar level. Santhan Plus Gold para sa inyo. Pagkaal mga katropa sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Oh, danay kita ha until 7 o'clock subong nga gabi gani wala sang bayaan. Now 12 minutes after 5 o'clock in the afternoon kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.

0: XFM. XFM.
1: Yes, Tohel!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Samsung Plus Cold.
5: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman pati liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Anton Gold, no? Pakiramdam ko.

0: Gold.
1: Yahoo!
2: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na empaisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
0: The Secret of Health.
2: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Vision X. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months. Elsa sa Panas.
0: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
0: The Secret of Health.
2: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
0: The secret of health.
2: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Ann. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
0: The Secret of Health.
2: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa binipisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang

0: Triple Plus Gold.
1: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Hindi lahat ng kape hiyang sa katawan. Minsan, acidic. Minsan, sumasakit ang tiyan. Pero, nung nag-Santon Coffee Mix ako, mas magaan siya sa pakiramdam.

0: Dumating na ang Turbo, ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yan ang galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Kun mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kong ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kun mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Patroba mo!
7: Exciting!
5: XFM.
1: XFM.
8: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso. Isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag, at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay

0: iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-F-M. X-F-M. Mga katupa, exciting!

0: Lasa E 5.
1: Extra Drive. Extra Drive.
0: O bakal na to koko para sampat gid sa pinirito nga baboy. Ugis ako matamaan, kinakakaon sang kanon do hindi man takatigab sa sobra nga kabulusgon kung wala sang coke, no? Ugis ado nami manhiluan ang lawas ta. Hindi literal nga hilo ha, grabe ka mo. Ang namin ko bala nga makaon man ta sang kontra. Mainom man ta sang kontra. Hindi tayo mag-inom sang hilo nga kun ano da ha. Kumbot na nang idiya sa inyo. Ang inyo da nga mga sinugba, ang inyo da nga mga ginaluto, puro balik da kay basi karon itaban sang kuring. Pero sa Eloy ko no nag-message siya ako, bawa tau iko anay kwarta di kay gin. Takab ka kuring amon nga, sudan. Pinawili, ta nakapiti-piti ka ng cellphone. Ay maando lamang. Mura na budlay pala no? Sandaya naga... Ano dyan? Naga piti-piti. Uy, kamaan nga naga panamitro to ang kuring. Mahambal na lang gid ang kuring. Thank you, Shopee! Pasalamat sa Shopee. Salamat, Shopee! Oh, my kamiming. Oh. Ano na ako, di ka ang kuring. Hindi ka ihan malipay nga ginapanaan ka na da sa nga pinirito nga bangros. Pinirito nga babo. Oo, oh, kanamit turn eh. Sa mga nagaluto, nadasang ilang nga panyapo. Ano da ang ginaluto, ta? Sa mga nagapanyapo na, o, oh, anong kaldo, ta da? Uy, by the way, ha, sa mga nag-celebrate sang ilang nga birthdays today, happy, happy birthday. Ako niya i-advance ko, gid yang ako niya pag-greet kay Ma'am Lynn. Ma'am Lynn, happy, happy birthday. Ha, advance, happy, happy birthday. Ay, para buwas. Mahambal na lang ko nga. Oy, wala gid ta da. Dapat may ara gid na i-boss Ma'am Linya. Maskin wala ma banana queue lang dal para sa birthday ni Ma'am Lin. Makatigab lang ta ayos na na. Tag coke bala no daw sa kanami turn kita na Ma'am Lin mag-inom ka coke. Bay, nanda subong. Oy, anong tagay-tagay natin dyan? Anong sumsuman ta? Plastar na ang lamesa. Sugudan, tanana. Lawigon mo pa ni nga. Dugay, dulom na ho. O, puli na ka mo sa mga wala pa nakapuli. Na kung nagaplano ka mo mag-jogging, sunod na lang na-assign na ni nga mag-inom ka mo, danay. Sign ka, sign na ni nga mag-shot-shot ka mo, danay. O, kasi nagapangita ka mo sang senyales nga, ano, nga need nyo mag-inom. No? Amo na niyang sign, inom na ka mo, danay. Huya-huya, pa ka mo daw may mga huya. Gid ka mo, ya-ya-ya-ya. Importante ya, sige ang pa-music ta diya, di ba? Amo nang importante. So, buong hapon mga katropa ha, sa mga nagapanyapon, enjoy sa inyo nga pagpanyapon sa mga nagalagaw-lagaw. Di, Mayo eh, sana all damo kwarta. Ato lang niya mamba, subong, importante buhi. Oh, di ba? Sino na si Beatrice nga na? Habi ko Bea, gali Beatrice, embot ah. Habi ko winner na ay. Lasa is 9 na mga katropang oras diri sa XFM. Sa ining nga oras ang ginadulong gid sa inyo sang Santhan Plus Gold Premium D3, Vision X Plus Santhan Vitamin C, Santhan Plus Coffee Mix Premium D3 Coffee Mix kag Turbo Dietary Supplement for Men. Inita na mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated kag sarang ginid niyo babakaw sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Padayon kita sa pagpamati sa mga music dali lang sa 100.7 XFM Iloilo.

Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Wednesday!

ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: Yes, ang Changi. Ay, ang buong nag-apit-apit, padiya kang mangutang. No, di ba? Sige lang nga, baydan naman ka na. Buwas, guro, mana. Buwas, 14 na. 14 na buwas na mabaydan lang na nila. No, di ba? Ay, birthday galing buwas ni Ma'am Lynn Macao naman ta sang Rum Boys. Ay, nako na lang gid. Sa mga katropa na natin nga nagapala uli, maghalong gid. Sa mga katropa natin nga padayon nga nagakayod, sige, laban lang. Kahit wala naman tayong kalaban sa buhay. Sige lang, amo gid na iyang life, mga katropa. Madamo gid nga salamat ha sa pag-upod nyo kay katropang Bea Subong Thursday edition sa programa nga Extra Drive.
1: Extra Drive!
0: Nasyate na ang oras diri sa XFM mga ketropa. Tagini nga oras ang ginadulongin sa inyo sang Santhan Plus Gold Herbal Tea, Clear Skin Herbal Soap, Santhan Herbal Soap, Santhan Herbal Oil, at Zest the Pain. Kita na mga ketropa. Produkto sang Yes to Health Incorporated kag available gid sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Wala na kita sang time sa aton sining program. Magabulos na ang headshot with ketropang boards Tibor Morales. Kita-kita tomorrow mga ketropa sa programa na naman nga X-Rated from 2 o'clock to 3 o'clock p.m. Kapot ko sa technical side, ketropang Alex Sasa. Sangala naman sa aming Chief Executive Officer, Doc Remelito Uy. Sangala naman sa aming Station Manager, ketropang Josil Banias. Ako naman si ketropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
2: XFM. Mga ketropa, X.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula Apari hanggang Hulo, mula siyudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Kasi rin po, mataas ang kolesterol ko. Laging sumasakit ang dibdib at nahihilo. Binago ko ang lifestyle ko. Hindi nawawala ang Zantong Plus Gold sa akin. With proper diet and regular exercise. Proven and tested. Laking tulong para feeling healthy.
2: Zantong Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zantong Plus Gold ay hindi ka

0: hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Samson Gold Coffee Mix.
2: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Samson Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagapa-sharp sang mind. Wala acid, sakto lang ang kaisog, kagkatamis. Maayo sa kalawasan, kag may collagen, kagglutathione.
1: Samson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Santone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
5: Ko si Giselle Mandalo, tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus, sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Seven Plus Herbal Soap.
11: Norma Oda, Pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Bili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
14: Oh.
13: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Exciting!
1: Mga katropa, exciting dito! XFM

0: Ang oras sa XFM Radyo Patron, Iloilo, alas 7:08 na, mga kaabyan at mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radyo Patrol Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radyo Patrol Iloilo, ang katropa mo!
0: Oras sa XFM Radyo Patrol Iloilo, alas 7:09. Mayang gabi na sa aton mga kabayan, sa aton mga katropa, diri sa palibot sa syudad ka probinsya sa Iloilo. Nagapamati ka mo sa XFM Radyo Patrol Iloilo. Nagabroadcast kita mga kabayan, mga katropa, diri sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo. Iloilo mga kabayan, mga katropa, adi lang kami sa likod lang sa Solomon Integrated School. Ha? Diri lang kami mga kabayan, ang pinakaland market nga kung manaog ka mo sa jeep. Panaog ka mo dira sa may atubang sang Iloilo Supermart Tabok Suba branch. Nga tapos tabok ka mo dira mga kabayan na sa may Solomon Integrated School. Nga tapos dira mga kabayan, diretso ka mo diutay. Kag dira mga kabayan ang Amon Sininga Studio dira sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba Haro, Iloilo mga kabayan mga tropa. Pero nag-broadcast kami mga kabayan na pagi sa amon sining frequency nga 100.7. Abre sa unang frequency dira sa sulod sang University of San Agustin. Gusto ka mo yang mag tawag o kon mag-inform nga makadto ka mo dire. Pwede man ka ba ning makatawag ka mo sa amon nga hotline number 0950-975-6970. Ang amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol Iloilo, kag ang amon nga Facebook account ang XFM 100.7 Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo, gatamayaw kita sa mayang gabi, kag gatamayaw kita sa happy birthday sa tanang nga nag-celebrate sa ilang birthday subong adlaw. Happy, happy birthday, kag tanang nga nag-celebrate sa ilang anniversary. Happy, happy anniversary, mga kabinan, mga katropa. Ang papadamayawan rin sa XFM Radio Patrol Iloilo, mga kabinan, mga katropa. Yara kita sa ika-3 adlaw sa bulan sang Agosto. Duan lang ka adlaw na bilin makabanan kagari na kita sa tunga sang Agosto. Sunod nga mga sinimana, mga dwaksman ang tunga. Tapos na makabanan ang pizza naman sang Agosto. Kagari na kita makabanan sa Bermansa. Asa mo maglagaw ka sa downtown na matamat na nga nag-display ang mga department store makabanan sang mga Christmas decors, Christmas lanterns, kaga mga Christmas tree, mga kabyanan, mga katropa. Kay pag display pina sa pag-umpisa sang Bermansa, dayon kanta ni Jose Maritzan nga Christmas in our hearts. Ang oras din makabanan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:11 na. Gina-welcome namon kamo sa buong gabi sa ato nga programa sa Headshot.
1: Headshot.
0: Sa gyapon niya katropa ko si katropang Phoebe Balls Tibor Morales. Pag-off lang kita makabanan ni katropang Alex Saspa. Tumtum alas 9 ang tak na sa buong gabi. Kagadugadugay makabanan aton maging kaupod si katropang Bia Joy Subaldo. Aton sila nga koneksyon makabanan sa News Center. Mga balita sa palibot sang pungsod Pilipinas, mga kabyanan, mga katropa.
1: Headshot.
0: Sa mabalita, nasulal nga itong tanakayon sa buong gabi. Damo, gabantay, sinay ko na nung kapalaran, mga kabanan, sang November 2 nga barangay and SK election. Kunigin, napagawa, mga kabanan, sang ruling, ang Supreme Court. Agad nga makumplito ang tatlo kabatuig na term sang mga barangay kag SK officials. Dapat sundon ganyan, mga kabanan, ang nasaad sa laye. Dapat 3 years gid ang sundon sining nga term sang barangay kag ang SK mga kabayanan mga katropa. Kabangdanan nga nagpagwasang ruling ang Supreme Court nga may eleksyon kita mga kabayanan sa barangay sa paraboton nga November 2. Barangay kag SK na mga kabayanan mga katropa. Ugaling kay gusto naman sa pila daton ka mga senador kag congressman nga atraso naman makabanan ang nambitan nga schedule nga eleksyon sa 2028 naman kuno first Monday sang November of 2028. Ti damo karon makabanan gahulat sini kun ano gidman bala makabanan ang mangin kapalaran sa isang barangay kag iske eleksyon sa November 2 of 2026. Napagawa ang makabanan mga katropa sa statement si Comelec Chairperson George Garcia at ni Waluon ang iyasining nga nangin panindugan kay si President Ferdinand Marcos Makabanan na nagambal siya taga inyo kabisang konkrito siling niya abing rason kung nga ang gusto nyo gin nga i-postpone ang barangay kag iske eleksyon. Di ba ng kondisyon nga ginaayo makabanan sa presidente mo? Iyan taga inyo kabisang mabakod kag konkrito ang solusyon nga gusto naton ipa-atras ang barangay kag iske eleksyon. Siya nang kamakabanan istorya naton kay Dre sa Iloilo, may grupo din ang makabanan nga nagpagwa sa ila sining pre-statement. Ganyan nga pamalabag sila sa postponement sa barangay kag iske eleksyon nga tala na inay sa palaboton makabanan nga November 2 mga katropa makabanan. Anong ila sining nga rason ha nga gusto nilang madayon gid ang barangay kag iske eleksyon? Sining grupo nga dire sa Iloilo makabanan mga katropa, standby ka mo kaming topon nato ng isa sining sa mga convener sa grupo mga kabanan nga nagpagwa sa ila sining nga statement nga siya hindi kami sugot nga i-postpone ang November 2 nga eleksyon mga kabanan mga katropa. Ang oras 36 FM, Radyo Patrol Iloilo, alas 7:14 na mga kabanan mga katropa, kag sa balita lokal. Aton karon mga kabanan, hibaloon ang pila ka mga bagay-bagay nga gin-follow-up diri sa XFM. Partikular ining natabo nga paglutang sa isa ka bana didto ya mga kabanan sa Banate. Ini matapos nga may mga allegasyon mga kabanan nga kuno ang motibo bangod sini mga kabanan sang love triangle. Di may mga gitpagba sini mga kabanan nga statement ang Banate Municipal Police Station nga da complicated kuno ang relasyon abi kuno sang bana kag sa iya sining nga upod. Di mo na yung makabanan ang initial sining nga investigasyon sa purismo. Complicated ang relasyon. Di may ara na kuno makabanan nga may ara na kuno nga persons of interest ang Banate Police Station makabanan mga katropa ibaloon ta ang dugang sining nga informasyon kay nakahambal na kuno makabanan ang banang ginoperahan sa Western Visayas Medical Center. Igo sa baga mo. Igo sa baga, agad nga motor siya, sinundan siya sa suspect kapustakan sa likod. May nangyari kabagang igo. Di nakahambal na siya kuno, kagaginambal na sa pulis kung sino ang naglutang sa iya makabanan. Kag ang statement man ni Mrs. Kung sa diin, abin lang komplikasyon ini. Sa iya ba o kung sa bana? Basi ba ako na sa bana? Basi kung may haraman nga ang suspect mula basi may araman siyang nga amiga. Tapos basi kung gusto mong namigahon niya makabanan sa biktima, no? Damo abi mga angulo makabanan nga may aligarman nga kuno ang complication kuno ang complicated araman sa asawa. Ibalong tayo makabanan sa pinakaulihing investigasyon sa Banate Municipal Police Station mga kabanan mga katropa. Ang oras 36 FM, Radyo Patrol Iloilo, alas 7:16 na sa mga taga-utonda. Nangin isa na makabanan ka lubos nga layi. Nangin isa na makabanan ka lubos nga ordinansa. Angin pasar sa inyo dira nga sanguriang bayan. Sa nang ligad nga mga binulan, may kang tanan sa pagbaligya makabanan sa mga kwambala ining mga gasolina blas kini dalanda kay ba naging uso ining mga kabanan bisan din kalamang kanto no sa Ilabrigid sa northern part sa Iloilo damo nagabaligya mga katropa sa mga gasolina kag kurodo kalabanan sa gasolina no sa kilid karsada ti ang uton na sagod ang bayan ng pasar sila mga kabanan sa ordinansa ginababal ini ti mangin epektibo lang ina mga kabanan ang ordinansa kon isubject sa review sang-sanggo niya ang panlawigan about pag-review sa mga kabanan na aprobahan dayon sang committee ni board member John Mondiar, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety. Tinangin lubos na ining alayin mga kabanan mga katropa, ibalon ta kung anong matabo sila, no? Kung ano ang pinapaka mga kinanglanon agad nga maimplementar mga kabanan ang laying rigabawal sa pagbaligya sang tingi-tingi nga gasolina dira sa Banumasang Uton kay man ang munisibong ang pinakahapos nga negosyo. Ilabi din mga kabanan katidamo ang nagamotor Di kisama langan ba na? Di kantutos tiyanggi na mayarat na manigyas linya ang gasolina o. Di mayarat na makamay na ngalayi ha. Kung ordinansa ha. Di na sa uton. Basi kung malipat ka mo. Kag madakpan ko makamay. Multahan ka mo. Kag mano pa ma i-revoke pa ang inyo sining mga business permit mga kabayanan, mga katropa. Ang oras din sa XFM Radio Patrol ilo alas 7:18 na. Malimprano kita kay mag-incopod nato mga kabayanan ang conveners ang nag-oppose sining mga kabayanan sa pag-postpone sa barangay kag-iske election. Ato na abi katropang Alex Sibaloan ang pinakauling mga balita sa Pungsod Pilipinas. Opo, katropang Biajoy Sibaldo aton sining news center partner. Subo nga gabi makabayan mga katropa. Agot nga may baluan ta ang pinakalitis din ng mga bagay-bagay, partikular mga kabayan sining mga sidelights bala sa ika-15 nga adlaw sa impeachment hearing batok ya mga kabayan kay Vice President Sara Duterte kay man si Attorney Sal Panilo ang kwanla legal counsel sa presidente Duterte may aras siya makabanan ng iyang opinion no kay nagbaisay abi si Attorney Ferrer amo ni makabanan ang abogado ni Vice President Sara Duterte nga nagadepensa karon makabanan sa articles may kang tanan sini sa confidential fund kag party ya makabanan sa sining intelligence fund. Dito nakabungat si attorney Lorna Capuna naman ng abogado abi kon private prosecutor nga siya te gusto kan nga siya your honor nga spank mo kay spank pla kon sa ato niya mga ang ato niya pag pagbasa sila kon pag ato si Gambal siya gusto kan nga siya papaon sa bulik na sinya ng abogado abogada siya si attorney Ferrer your honor. Tiambal ni Attorney Sal Panilo, sinya perde silingyang kuan, perde silingyang may edad na siya sa bata. Madamo makabalan sa mga sidelights ang kahapon sining adlaw sa ginhiwat makabalan ang impeachment hearing kay Vice President Sara Duterte makabalan makatropa. Ito ni Balawan ng mga balita sa palibot sa Pungsod Pilipinas. Upon makabalan kakatropang Bia Joyce Sobaldo. Katropang Bia, mayang gabi.
2: Katropang boards nagpamalibad si Private Prosecutor Amanda Verhill Legutan sa pag-delete sang iya Facebook post sa diin. Iyagin pahayag diri nga ang misleading questions ang wala ginapanugutan sa tion sang cross-examination. Nagkasaad sa post nga ini ang naibaluan sang tanan nga mga abogado kag law students. Kung naibaluan nga ang among post ang nag-appear sa pag-counter pahayag ni Attorney Christine Ferrer sang defense nga ang misleading questions ang ginapanugutan. Nagapanindugan si Ligutan nga ang iya post ang wala sang dala nga bad faith o kon mali siya. Matandaan nga sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sang Agosto 12, ginreklamo ni Lee Defense Counsel Attorney Sheila Sison ang post ni Ligutan. Samtang sa dugang pagid nga balita national nagfile sang motion ng kampo ni Vice President Sara Duterte agud ibasura ang kaso nga grave threats nga ginfile batok sa iya. Ginkumpirmar ini mismo sang Department of Justice. Ginatagan sang korte sang lima ka adlaw ang prosecution para magfile sang sabat sa motion nga ini. Nagugat ang reklamo katropang board sa ginaligar pagpamahog ni Duterte sa pila ka mga opisyales sang gobyerno. Samtang sa dugang pagid nga balita ginkumpirmar sang Department of Justice nga ilan na nabaton ang formal request ng Estados Unidos para sa extradition ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Quiboloy kag duha pa sini ka mga kaubdanan. Ini mismo ang gindala sang Department of Foreign Affairs sa DOJ. Gina-review naman ini sang ahensya good ma-determine kung bala nagasunod ini sa extradition treaty upod ang US kag sa extradition law sang Pilipinas. Sunod kay Chief State Counsel Dennis Chan, duha ang posible options sang Pilipinas. Ang padayon nga pag-file sang petition para sa extradition ni Quiboloy o kon pabayan nga matapos ang hearing sa local case sini. Samtang sa dugang pagid nga balita liwat nga gintulod ni Senator Ping Lacson ang pag-abolish sa ginatawag nga leadership fund o kon allocable gikan sa national budget sa diin ini ang porma sang pork barrel apang sa mas lala nga version sang outload system. Kunay baluan nga ang ginapahayag ni former DPWH Secretary Manuel Bunuan sa iya testimonya kung paano ang leadership fund naghatag sa mga mamalidha sang oportunidad sa paghimo sang budget insertion sa preparasyon sang national budget. Una ang agin mentional ni Bunuan ang existence sang leadership fund sang September 2025 sa Senate Blue Ribbon Committee hearing angot sa flood control scandal sa diin ang head Amo Silacson. Samtang sa dugang pagid nga balita luyag pataaso ni Senator Ping Lacson ang retirement age sa mga personnel sang Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP kag ang Bureau of Fire Protection. Halin sa 56 luyag sang senador nga ini ang mangin 57 sa idalom sang Senate Bills 2395 kag 2396 ginpayag ni Lacson nga ini ang magapanugot sa tatlo ka mga ahensya sa pag-retain sang expertise, leadership kag institutional knowledge sa mga senior officer samtang sila ang ginatagan sang mas malawig nga tion sa pagpasa sini sa mga mas bataon nga mga personnel. Para kay Lacson nga ang mga proposed measure nga ini ang inline sa adjustments sa compulsory retirement age sa mga miyembro sa Armed Forces of the Philippines. Ang mga personnel naman nga may less 1 year sa service kadungan sang effectivity sang laye ang may option sa pag-retire sa edad nga 56. Kunay baluan katropang boards nga sa subong mayara sang 230,410 ka mga uniform personnel ang PNP kag 226,000 naman ang BJMP kag 41,286 ang Bureau of Fire Protection. Samtang sa piyak naman nga bayan ginaduso sa kamara ang hagna nga himuon nga 2,000 pesos ang bulanan nga pension sa mga senior citizens halin sa 1,000 pesos kada bulan. Sa idalom sang House Resolution 1370 tinutuyo man nga mapaambit ang among nga benepisyo sa mga SSS kag GSIS pensioners nga nagabaton sang 10,000 pesos panubo kada bulan. Luyag man diri katropang boards nga magtukod sa automatic periodic adjustment para sa social pension base sa inflation. Base naman sa data sang Philippine Statistics Authority, mayara ang Pilipinas sang 9.85 million ka mga senior citizens. Ginahingyo inisubong nga mapasar sa Kongreso agad masiguro nga may bastante nga pondo nga ma-allocate para diri. Samtang sa dugang pagid nga balita ginaprobahan sang Kamara ang sa third and final reading ang measure nga magahatag sa mga estudyante sa public at private higher institutions sang libre nga access sa digital textbook kag free high-speed wifi sa ilang mga campuses. Ang Senate Bill number 9532 kon ang Universal Access to Digital Academic Learning Resources Act ang nagatinutuyo sa pagsabat sang inequality sa access sa learning materials kag masaligan nga internet connectivity sunod kay House Speaker Faustino D. Ini ang House Bill kon ini nga House Bill ang nakakuha sang 202 affirmative votes wala sang may nagpamalabag kag wala man sang abstention. Sa idalom sang bill ang National Academic Content Repository ang iga-establish sa idalom sang Commission on Higher Education in partnership sa Department of Information and Communications Technology kag Higher Education Institutions. Mag-provide ini katropang board sa mga estudyante kag faculty sa bugos nga pungsod sang free online access sa digital textbook, lecture videos, syllables, research papers kagbukas nga educational resources sa nagkalain-lain nga discipline. So far katropang boards, amuning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ako sa katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
0: Maraming salamat kay katropang Bea Joy Subaldo, mga kabanan, mga katropa. At nagalutaw para sa mga sa tugabang, no? Ini mga bill nga ginapasar karon, mga kabanan. Sa katon nga mga senador, mga katropa, mga kabanan. Ang oras din sa XFM, Radyo Patrol Iloilo, alas 7:27, mga kabanan, mga katropa. Diretsyon tayo ni katropang Alex, no? Kay aton sininga schedule kay former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Alas 7, medya kami nga gawon siya, no? Ngayon katuan siya. Sina ila ini nga grupo, mga kabanan, na nagpagwasang press statement nga mag-object o kung object sa pag-postpone sa barangay election sa panabuton, mga kabanan, nga nakaschedule ini sa November 2, sining nga tuig. Iba doon takot, ano, ang ila sining rason kung nga ang ginabalabagan. Ni kati, di ba naka-bill, maging pasar magkabanan nga bill sa House of Representative. nga ang nag pasar si Magkabenan, si ang congressman Magkabenan sa Negros samtang sa bahay niya sa Senado ang nag-file naman Magkabenan sa postponement sa eleksyon sa barangay Cagayske amo iya si senador Chase Escudero nga gina-postpone yung Magkabenan gina-postpone niya ang barangay Cagayske eleksyon kag i-schedule ini sa 2028 sa unang Lunes sang Nobyembre Magkabenan makatropa ara na si former congressman Manuel no kay subo nga adlaw Magkabenan pagbasa sila sini nga statement nga hindi sila pabor sa pagpostpone si Magkabenan kati tuod ba nung makapilan ni kabisa sige postpone ang barangay kag iske election ara Magkabenan si former Kabataan Party List representative Raul Manuel sa Kabataan kontra korupsyon nga nagpagwa sila sa nga statement nga hindi sila pabor sa pagpostpone sa barangay kag iske election. Congressman former congressman Raul Manuel sir mayang gabi live kasubong diri sa XFM Radio Patrol in Ilo. Batian ka kasubong sa amon nga radio sa 100.7 nga frequency ug sa amon nga Facebook page ang XFM Radio Patrol in Ilo. Mayang gabi congressman.
3: Yes, hello, mayang gabi kasubong board.
0: Mayang gabi no.
3: Mga nagpalamati man sa XFM Radio Patrol Iloilo.
0: Good evening. May gabi, former Congressman Raul Manuel no sa Kabataan Party List kag sa Subong, convener man kabalan sa Kabataan kontra Korupsyon. Nakita ko ang inyo sining panindugan. May kang tanan sa kabalan sa duwa ka bill nga ginpasar abi no sa House of Representative ginpasar ini sa isa sa mga congressman naton sa Negros kag sa Senado si Senador Chase Escudero nga naga pa-postpone sa barangay eleksyon sa 2028 November. Ano ang rason ko nga ang ginabanabagan nyo ni Congressman?
3: May akita siyang pila ka mga rason. Una, ginakaksan siya ni isang kinamatarong ang mga pumuluyo, for example, ang mga base sa mga barangay. Ginakakas ang ginatawag natin nga suffrage, ang kinamatarong magboto kung magpili sa mga lideres sa barangay. Kiti, again today, kung may sorte ito yung barangay, nga ti mayo ang lideres nila, kung magpadlagan sa eleksyon, ti likely madaugman na. Pero ang kaluluo ito ya, ang mga barangay, kundi ng mga tao, gusto na nga bayluhan ng ilang mga lideres sa barangay level man o kung sa SK. Pwede ma din ang eleksyon, automatic, extended to yung term sa mga nagapulong ko. Nga kung tani, binahulat na sa mga sa barangay nga madayon na ang eleksyon. Ikaduwa, nagambal ang COMELEC, I think kagapon or the other day lang, sa 19 billion pesos nga allocated na tani nga budget para sa barangay SK elections, may aras ang 8 billion, again gasto na para sa mga supplies, na posible hindi na magamit kung i-delay pa ang elections by 2 years kung ang plano gidman sa November 2028 pa inidayon noon. So imagine, hambal nila, kinanglan ko na ipospone na ng election kay kanugon sa kwarta nga inugasto for this year's elections. Dahil nga matabo lang, nagasto na 8 billion nga musikan lang kag ang bilin itong budget nga 11 billion i-move na sa sunod nga election, kag in fact madugangan pa ganyan kalustuhan kay ma-request na naman sa additional budget for the adjustments ang COMELEC. So lakita nakakita sa mayong arason para nga i-postpone pang election.
0: Okay, luwas din isang natubon mo of course, tayo simpre kung sa mga kasal bala former congressman, former Kabataan Party List Representative Sir Raul Manuel, kung sa mga kasal, nakapiparada ka na, kapamakal ka na sa wedding gown, kapamakal ka na sa ilihawon nga baboy. Kaya tilapit na lang mo, duwan lang ka bulan ang nabilin. Tidak ka, tapos si postpone, yes. Pati nagastuhan ka na. Tiyo mo na ginambal mo, nga nagpagawa sa statement si COMELEC Chairperson Garcia, nga siya ti magastuhan kita kanugon sang gasto no amoning rason ninyo nga dapat na yun ang gidiya ang barangay kag iske election congressman.
3: Oo kay For example, niyara isang mga pamatanon man nga willing tani magpadlagan kay tungod na gusto nila sang line naman nga klase bisang leadership sa ilang barangay. Whether sa barangay or sa SK elections, matabo siya kung hindi madayon ang eleksyon, kaya ito bitali mapadagan sa SK. Galing kumadaling eleksyon, kung sa 2028 pa yung eleksyon, overage na sila by that time. Beyond na sila sa 24 years old nga allowable nga edad para nga makapadlagan sa SK. Sa barangay naman niya, ara na tayo niyang opportunity nga pwede may makapadalagan nga mga bago kung mga pamatanon man. Galing ti ang ibang ganiga prepare na sa ilang mga plataforma, anong ilang ay present sa mga abutante sa barangay. Ito madula bala ang momentum kag ang preparations man, no? So ang mga sa barangay, ang komile, kagaban pa. Ang mas maganar diya, to be frank, no? Kumiyara isang mga barangay officials, bingati, nanda nila yung hindi mayo ila servisyo. Basi posible ang mga ayuda da, nung orakot pa sila sa mga project. Dira nga may corruption, nakabenepisyo pa sila. E mas may time pa sila para i-cover up to ang ilang mga kasalanan. Kag mangita sila sinong ibulos nila para sa pagpadayon sa hindi man namin nga tipo sa politika, no? So they are buying time, no? By staying longer sa posisyon. Ang mga hindi man namin epekto sa delay sa election.
0: Okay. Nabi naman ta, Congressman, nga ining kabataan kontra corruption, now I think daw opodyo sini ang aton nga simbahan, no? Sa pagpanamagan man sini sa pag-object sa postponement sa election na former Congressman Raul Manuel, sir.
3: Oo, upod na ito. Kaya mga pamatanon, naraman ng different groups, no? Sa ining movement. Kaya nagapati kita nga mahulaan gidya ang pumuloyo kung madelay ang eleksyon. Ang isa ka very illogical gidya nga nakita naton, kisang 2022, may nakaschedule matutani nga barangay NSK elections. Near the end of the year. Galing, ahambal. Eh kung no, nagka-election fatiga mga tao sa May 2022. So ang election by the end of 2022, gin-postpone. So ang 2028, ani kong kapaminsar ni ang mga nagadeso, no, ng mga politiko para nga i-delay ang elections, balaan Manila, nga ang 2028, presidential, national election. Mm-hmm. Basta hindi naman nila ito o, basta eventually, basta ang balon na naman nila, nga na-election fatigue na naman ng mga tao. But in fact, ang gusto niya ganito sa mga tao, madayon na ang election.
0: Okay. Since ka nakapagwa ka mo sa inyong statement sinipagi sa social media, kag of course, dito sa interview naman sa imo sa XFM, anong himuon naton sini Congressman, no? Ang inyong sining statement, anong plano ninyo plano niyo sini, padala niyo dito sa Congress or sa Office of the President? Kasi si President Marcos Gambal, siya, pangitain niyo ako sini niya, hambalin niyo ako sini niya, kung ano ang mga konkreto sini niya rason, agad nga magsugot ako sini niya nga ipospon nato na ang barangay kag SK election. So ang akon nga boto ba nun sini, Congressman, nga ito yung plano ninyo, mahimo kamo sa inyong statement, padala niyo dito sa Office ang presidente kag sa Senado kag sa House of Representative, Congressman Manuel.
3: Yes, party na sang mga abroad naton kag gine-encourage man naton ng different groups, different sectors, whether pamatanon man o professionals, mga adults, post kita kag padala kita sa mga sulat, hindi pwede nga daw kabayan lang naton nga mag-roll out ang masini nga plano kay again against any sa aton nga interest. Ang mga progressive nga party list, ang kabataan party list, ang Gabriela kagang features, kiti masulod na sa mga budget hearing man sa Kongreso, pero ti ang budget hearing tiyon man nina para nga maduso ang mga ahensya para ubrahon ang ilang responsibilidad. So matubang ang COMELEC kag mas assert man sa mga progressive party list sa COMELEC nga manindugan nga dayon no ng eleksyon. Kaya iti ang budget nila ang mausik, pero mo again na 8 billion pesos no, out of the 19 billion ang halin mismo sa ila kanugon nga kwarta kung hindi madayon ang elections.
0: Okay, kapamati ka magkabanang kay former Kabataan Party List Representative Raul Manuel, kag convener magkabanang sa Kabataan kontra Corruption nga nag-oppose no, sa pag-postpone sa November 2 nga barangay kag iske election. Pagi diri sir sa amon sa XFM, anong imo mensahe sa aton nga mga kabataan, sa aton nga pumuruyo diri sir Ilo, may kaangtanan sini sa inyo ang kausa nga hindi kamo pabor sa pagpostpone sa barangay kag iske election na Congressman Manuel sir.
3: Ang aton nga mensahe, hindi naton pag-i-allow nga ginahimo na lang normal ang pag-delay sa elections. Aloy, dere for example ang SK kay sa history naton since 1992 7 times pa lang na dayon ang SK elections pero 9 times mas damo pa beses nga na-postpone ini. So to ginaampangan na lang yang election sa barangay and SK bisan nga mo sini ang level of governance nga pinaka malapit sa mga pumuluyo. So tani no manindugan kita kag ibuso naton nga kung ano ang schedule na dayon na lang ini kay parang fair tanan nga mga barangay makapili sa ilang mga lideres ang mga deserving dira nga magpadayon ti i-vote yapon sa tawo pero ang mga dapat tabayuhan then mayo nga makatag bisang espasyo para sa bag-o nga mga lideres.
0: Okay, maraming salamat former Kabataan Party List Representative Raul Manuel Sir sa paghatag sang tinion diri sa XFM Radio Patrol Ilo.
3: Yes, katrabang boards kag sa XFM, maraming salamat, maayong gabi.
0: Maayong gabi. Nabatian man kabanan ang atong siringa resource person, si former Kabataan Party List Representative Raul Manuel. Basahon ta karon man kabanan ang ilang siring kabilugan nga press statement. Kay bigin patpat sila nga kapila na kabisis nga na napornada ang barangay kag iske eleksyon. Actually, kung sa mga kwanay, sa mga barangay official ning may mga ang ilaban na iyang habit, iyang namang koot sa kaban sa gobyerno, gusto nila niya gani nga ma-postpone ang eleksyon. Tiyambal ni former Congressman Raul Manuel, sin niya, gusto nila sin niya i-postpone by November of 2028. Tiyag eleksyon makabalan sa presidente, presidential election sa kwan mo, Mayo 2028. Siya tinabadaban siya gamitin mo lang ng rason kaya hindi naman pa yun ang eleksyon sa 2028 sa barangay kay bag-ulang nakatapos sa presidential election makabalan mga katropa. Kay kahapon, naging guest makabalan si COMELEC chairperson George Garcia sa isa ka programa atos Manila. May ara lima kabanan nga nagasto na iyang COMELEC. Out of 19 billion sila makabanan nga ginpain abi no para sa eleksyon. Binagasto na ganito nga ang COMELEC makabanan nga parte sa ila yung pagprinta sa balot. Nakapreparar na mo. Kaya hindi niya siling abi nga kwan, hindi niya siling abi ang electronic ning iya ang eleksyon. Kundi, manwalis siya mo. Di pwede mo na iyang i-print mo na barangay, kapitan, kagawad, o iske, amunay yung kagawad. Di isilat mo na iyang mo, tingin na nga print ng kuno. Nakapamakal na makabanan sa mga ink ang COMELEC makabanan sa Metro Manila. Diri sa aton sa lokal, ibalon taman abe ko na nung iyang panindugan sa aton sining mga opisyal sa probinsya sa Iloilo. Kung ano yung ilastan, may kang tanan sa ring isyo ang kabanan. Kasi hindi ka-init, subong ka-init sa barangay mo. May binaisay na subong ka masako na pangamustahan ay magkabanan sa mga may tuyo na magpadlagan sa barangay. Kang masako na ang utik-utik sa iban, siya ay kol na bala sakon. Kagang sako naman ang pagpadapta sa mga isyu ay kabalo kan man katropa diri sa aton Pilipinas nga duha hindi mangin exciting ang eleksyon kun lasang isyu bla. Amo na yung Pilipinas mo? Philippine style of politics. Di ba nagambal kasi na si former governor Neil Topaz siya ti mga isyu siya ti di mga kabalo siya eleksyon mo. Di ba tapos liya siya wala naman eh. Oh. Amo na yung mo amo na yung mga kabalan ti subong bisan si Mayor Raisa Trinias mga kabalan mga tropa. Sunod mga kabalan sa post sa isa sa mga I think daw nag-apelido na ba? May isa na, may sige na subo mga kabanan ang pagita ni Mayor Raisa Trinias sang iyang nga gusto nga padagano ng mga kapitan. Actually, maging hambal sa siring post nga ito nga save. Nga maging istorya na ko ng mga kabanan si Mayor Raisa nga isa ka-opisyal dili somewhere sa Mulo ginabalan niya siya gusto nga padagan kapitan. Subot naman ang kabanan, si Mayor Subong Gascar na, sang iya sining mga gusto pa na ganon ng mga kapitan. Katinibalaan niyo man, ngayon yung mga kapitan, mga kabanan nga nagpungko, santo, di mga grupo pa rin sa una sa piyak, naging kasugtan sa tatay niya. Nga naga makita, sang, makita laguro, nga siya ti Kwani, Pulani. Actually, may ginang istorya sa kuno ng mga kagawad mo. Ngayon pa kontra sa mga kapitan. Ngayon kumben kapitan sa mga kabanan mga katropa. Ito nung basahon ba na kayo may ari na ding ginsave ko nga ginambal mga kabanan sang isa sa mga malapit nga abyan ni Mayor Raisa nga nag-confirm na siya ginistorya ito niya ni Mayor sa inyong kagawad sa amon nga barangayo. Ginpasikto niya panagahan ka kapitan. Tumulta ba nun ang kabanan nga si Mayor gamat-amat at sumumpang ita sa iya nga makandato nga patnaganon kapitan sa November 2. Sining nga tuig mga kabanan mga tropa. Sa rin ito mga dugang mga kabanan, di gapon sa itong pangalagad sa head shot. So, sa gapon mga kabanan ko na ining mga isyuhanay sa barangay, ining mga parti sa eleksyon kung saan madayon gani kung hindi, kisa ga kalipat kita nga may ginainom gani kita nga mga food supplement. Sige yun tayo magkabanan, mabutakan yung ginasang brutangan ba lang makita nyo perme. Nga dapat gani mag-inom kita sang aton sini nga mga maintenance ka supplements para malikaw kita sa mga balatian nga dala sang virus ka bakterya. Gina-introduce namon sa inyo mga kabanan nga dapat ka mag-inom kita sa premium D3 para malikaw kita sa mga balatian nga dala sang virus ng bakterya. Kaya man ang premium D3 gimpabaskog gini gimpepektibo sa subong nga panahon nga uso ang obo sip o nilanang katrangkaso. Hindi natin papabayaan atong labas sa maigo sa nga balatian proteksyonan pinaagi sa pag-inom sa pinakabago kag-epektibo nga premium D3. Ang premium D3 mayroon siya nga vitamin D3, mayroon siya nga virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba kag pagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas kag may ara man nga anti-fungal kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil sa premium D3 puno sang vitamina, minerals, protina kag may 110 kaklase ng antioxidant nga nag-delay sa skin aging kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio. Ang premium D3. Mabati kita na mga kabanan sa mga tips kung paano kita makalikaw sa mga balatian. Pagi sa The Secret of Health upon kay Dr. Remilito. Ay ang oras sa alas 7:47 na mga kabanan, mga tropa.
4: XFM. XFM.
5: Yes to help!
6: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
7: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano na mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may Panay Katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionist Plus Soft Gel.
5: The Secret of Health.
7: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
5: Visionix! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
5: Visionix! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
6: The Secret of Health Super Plus Gold.
7: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
6: Santon Gold Live Testimony.
9: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napag God, pili ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, pinasolve ng nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit, maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na, subok na sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos yan ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
5: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Dinda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: The secret of health.
7: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
6: The secret of health.
7: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
5: The Secret of Health.
7: Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
6: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Yes to Health.
2: XFM.
11: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
12: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
13: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso gid ko. Mas nagani gayon ko sa ordinaryo nga kape. Gadto kang pagit pagkadedoso ko. Ipatilaw ko sa akon abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian gid ko kay wala akong kapalpitate. Kalmado gid permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang gid ang kape ko.
12: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
14: Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar, Elban Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Mariel, isang negosyante. Late na ako kung matulog dahil nakatutok ko sa online selling. Laking tulong talaga ang Santon Vitamin C dahil hindi ko ramdam ang pagpuyat.
4: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Sister Pain.
7: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripe. Sight sakit nidi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Pa-diet na pabuwas ah.
4: XFM.
8: Patropa mo!
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

oras a XFM Radio Patrol Iloilo, alas 7:57. Magkabanan mga katropa, padayon ka mati diri sa Hedge. Gyapon niya katropa, ako si katropa ang Phoebe Borges, Tibor Morales. Mayang gabi kay Sobrebiga Elma. Yeah, good evening katropa ang Phoebe. O, dira sa Antique, no? Dira sa San Jose, kamusta ang klima da? Kamusta panahon da subong San Jose, Sobrebiga Elma? By the way, ato ba lang ginpost ba lang makabanan sa Facebook page sa XFM 93.3? Ato ba lang may na sapuan, ito ba lang bangkay nga sa Maroto ba da? Nga ang pagpati sa kalabanan dito nga nasampay sa Tibiao. Ang pagpati sa kalabanan nga pambalang nga basi ko ginapatay kag ginkarga sa Baroto, ginpaanod kag nasampay to sa Tibiao. Gintawagan tang ina ang Tibiao Municipal Police Station kung gali itong taga Barbasa. Patapos na stroke gali samtang nagapangisda ay nasampay to sa isa ka barangay sa Tibiao. Tayo sa makabanan sa investigador sa Tibiao Municipal Police Station nga wala man kuno foul play. Aging claim na to sa pamilya ang bangkay sa itong nasampay sa isa ka barangay sa Tibiao. Dira kay Sobrebiga Elma sa San Jose Antique mayang gabi. Kay Ma'am Hermie T, mayang gabi Ma'am Hermie. Kag suman ka Jiri Boy Adorno Clibino dira sa Haniway siya with ding Borza. Adil siya amigo mo ah. Watching kisah siya on air sila. Matgeda, pareho man na no. On air kag online ah. Kag kain na po ray dira sa Ribalo mayang gabi. Kag dira makabanang kay Cap Ising Villanueva sa Cap Ising sa Pancit Mulo mayang gabi. May branch dira sa Iloilo Central Public Market. Now dira kita makabanan sini sa ang ginamban makabanang kung anong kapalaran sini sa barangay kag iske election. Kay

Saburi ang kabataan election nga nakaschedule ma ini sining niya sa November 2. Kay mangin scrutiny ini sining niya before sa Supreme Court. Diba na nato magkabanan nga ining schedule sa November 2, 2026 nga election sa barangay kag Iskay. Iya ini magkabanan desisyon o kon ruling ini sa Supreme Court agod nga masunod ang laye nga dapat tatlo ka tuig. Kada tatlo ka tuig, may ara magkabinan ng barangay kay Iskay election. O ganit kati, bagod magkabinan nga gina-extend ini, kati wala ni siya na, wala na butang abi sa konstitusyon nga every 3 years. Ginimuan lang siya sang laye, kaya ang konstitusyon na gambal, nga dapat may ara nga election sa barangay kay Iskay. Unlike sa regular nga election, na butang ginaya sa Philippine Constitution nga dapat may ara nga regular nga election every 3 years. 3 years ang term sa regular nga election. Tiba na kung nga gina-extend pagi sa ginapasar sa inyong nga layi. Tiba na kung nga may mga postponement, may mga extension sa barangay kag Iskay election. Pagkatapos, kahapon, nanging guest ng kabinan si Kumilek Chairperson Garcia sa isa ka programa dito sa Manila. Iring niya ang topiko parte mang kabinan sa pag-postpone sa barangay kay Iskay election. Ang pamangkot, kung ano abi ang opinion sa Kumilek, may kang tanan sini sa ginpasar nga bill, ang House Bill, kagaang Senate Bill. Ang House Bill, naging pasar ni siya sa isa ka congressman, sa Negros. Kaga ang Senate Bill, iya ni Senator Chis Escudero nga nagapospon sa November 2 nga barangay kay Iskay election. Sino makabadang kay Kumilek Chairperson George Garcia, sino niya kung ipospon ang barangay kay Iskay election, siya uyang lanas niya sa kwarta. Kasi niya nakagasto na ang Kumilek almost 8 billion sa preparasyon parang. Sining niya ang amon nga budget is 19 billion. Ito mga 8 billion na sila yung nagasto sa Kumilek para lang niya sa preparasyon sa barangay kag Iskay election. Anong ginpreparahan nila haw? Ari-ay. Sining niya, ang Kumilek sila niya nag-alukar sang 9 billion para ini sa mga honorarium sa mga maestra nga magaserbi sa barangay kag Iskay election. Okay na yan. Kati pwede ni siya ma-hold. Kati ibayad na iya makabinan sa kwan mo sa maestra kung nakaservisyo na sila. Katapos sila niya, ang 1 billion para sa training. Okay na yan kasi although na training na sila, diba gamit pa gyapon sa palaboton ng mga barangay eleksyon. Ang 1 billion sining niya for deployment expenses. So mga 8 billion kanugon sining niya nagasto na ini sining niya. Kanugon nga hindi madayon ang barangay kag eleksyon, barangay kag Iskay eleksyon. Siya uyang lang ina sining niya sa kwarta. Sini nga, nakabakal na kami siya bullpen. Indelible ink. Siya kung madayon sini nga, kung ipospon ang eleksyon, siya kanubon itong mga ginpamakal namon siya mga indelible ink kay base sini nga kung magmalato. Siya nakapinta na kami sini nga sa mga baluta. Kaya niya makabanan ang barangay kag Iskay eleksyon, manual ni siya mo. So magprint mo sa baluta, butang mo na da, punong barangay, kagawad, Iskay chairman, kagawad, Iskay. Amul na mo, ti manual na saya, isulatan na iya sa butante, unlike sa mga electronic voting, nga i-print mo saya pati ang mga kandidato. Tinaya, kay kumong manual siya nga voting, ang i-print lang na iya sa baluta, kaya na-print na nila, punong barangay, kagawad, Iskay chairman,

0: SK Kagawad. Wala na. Tinapot naka-print na sila kuno man kabanan kag nakapamakal na sila sa mga indelible ink. Ini indelible ink pala mo nang ginabutang na sa tudlo nato no. Nagkabatuod, ginakabuto ka na. Kasi kadugon niya kung hindi ba dayon ang eleksyon. Sa November, sining atuig, mga kabanan, mga katropa. Siya ang eleksyon sila niya sa barangay sa 2023. Ang ginmove man siya sa 2025. Tapos, i-reset naman subong gin-reset sila niya sa 2026. Wala ba dayon ang 2023? 2025. Tapos sila ang 2025. Sila niya i-reset naman sa 2026. Ba't sila niya dipindi ni sa diskresyon sang Congress. Ang Senado kag ang House of Representatives. Pero kadugon sa mga kumunang mga 9 billion ang nauyang kwarta. Kung hindi madayon ang ining eleksyon sa Nobyembre. Pero ginatugyan ang Gapon magkabanan sa Congress. Kay ang kumilek yan, nakapagwa na magkabanan sa ila sining calendar of activities. Napagwa na sila sa ila calendar of activities kaya tiyambal ni kumilek chairperson Manuel na sining niya. Ano na siya? Meron na, no? Meron na. Pabati-tabi mga kabinan ang statement ni Comelec Chairperson o Chairman George Garcia. May kang tanan siya makanugon sila niya ang amo na gasto. Kung ipospone pa sila niya ang eleksyon sila nga tuig. Abi, katapakalik, pabati-tilang porsyon abi sa statement ni Comelec Chairman George Garcia. Kinagpagwa na sila sa ilayang calendar of activities. Samtang nga nabasa, kundi sila i-equal na, i-prepare lang na. Sa September 28 kay ambal ni Comelec Chairman Garcia siya dapat before siya magtapos ang September maka-decide na ang both houses ang House of Representative kag ang Senado kung anong desisyon nila ipospono kung hindi kung inayon nun, pagi sa pagpasar sang laye. Kasi imagine mga kabinan, i-refer ini sa committee. Kung sabagay, ito dali mo na. Pagkatapos, referral sa committee, pagkambal niya, okay na. I-submit ina sa for bicameral conference. Istoryahan pa na sang bicameral conference. Kung sabagay, kung dasigun na, dasigun na. Pagkatapos sa kuras nga pag, yeah, okay na guro. Di ba? Pwede mo na guro. Di ba mo na? Tapos sa bitas mo na kanyang, di kung ano, iya ang desisyon ng kabinet sa presidente, pirmahan niya na. Pagkatapos na, di, nanginisa na siya ka lubos nga layi. Kaya ang schedule of calendar of activities sa muna eh. Managambal si Comelec Chairman Garcia, siya dapat before September ends, may ara na desisyon, may ara na nga approve nga law sa pag-postpone sa eleksyon na pirmado ng Presidente. Kaysa September 28 to October 6, amo ini makabanan ang filing sa Certificate of Candidacy. September 28 ha, to October 5. Filing sa Certificate of Candidacy. October 3 to November 9. Election period. October 22 to October 31, campaign period. Mga pilal na yung saksimana. November 1, di korban. Kag ang November 2, amo ini makamanan ang election day. Di mo nang bali nga siya dapat before September ends. Sini nga tuig, may ara na nga approve nga law nga pirmado sa presidente nga nag-postpone sa barangay kag iske eleksyon. So ari makabanan ang hambal ni Comelec Chairman George Garcia. In support pagkabalan sa atong ginbasa nga siya tinugon sang nagasto namon siya mga 8 billion na siya namon nagasto. Although ang ibanting sa maestra na hindi pa na iya matag sila, although ginpain lang na para nga ihatag ining honorarium para sa mga maestra. Pero ang nabakal nila iya, may kaprentes la balot, nakabakal na sila sa indelible ink, mga bullpen. Di siya kanugon kung ma-postpone pag-ediksyon siya basi kung mamanala itong ink niya. Aral ka na pang Alex, si Comelec Chairman George Garcia.
1: In fact, sa 19 billion 57 million na binigay po sa atin ng Kongreso sa pamamagitan ng GAA ay nakagamit na po kami ng more or less 8 billion pesos. May natitira na lang po kami na more or less 11 billion pesos. At yan po ay nasa DBM pa, hindi pa po yan kasalukuyang na da-download sa Commissioner Elections. Yung 11 billion po na natitira ay para po 9 billion para sa honorary ng guru natin. More or less 1 million lahat sila na maglilingkod sa ating pong 225,000 na presinto sa buong Pilipinas. At the same time po, yung po natitirang 1 billion naman ay para po sa training nila ng ilang araw dahil po tayo ay hindi po automated election. Tayo po ay manual na halalan para sa barangay ng Sangguniang Kabataan. At the same time, meron din po tayo 1 billion para sa deployment, yung pong ginagamit natin sa pagde-deploy ng lahat ng kagamitan para sa araw ng halala. So more or less 11 billion po yon, intact pa lahat yun. Yung pong 8 billion, yan po ay earmark na and obligated na po yan. Kasama na yung lahat-lahat, kasama yung mga personal services, hiring ng casual employees, overtime services ng commission personnel, and procurement ng lahat po ng mga kagamitan.
0: Okay, so mo magkabanan ang confirmation upon kay Comelec Chairman George Garcia. Example ni Comelec Chairman Garcia sa yearly testing nga pronouncement siya dapat siya before September ends. May ara na siya nga approve na lagi nga naga-postpone sa barangay kag iskay election. Tiyempo makaya na. August 15 na kita sa Sabado. August, September, October, November. Timang pisa na magkabing election period by end of September. Makaya na yan. Kung ako yung personal, yan ang alang guru na. Abon ako nga magkabing ang pila ka mga politiko din sa aton sa Iloilo, dapat amat naman subong nga. Sa bahay ni Mayor Raisa Trinias, ginambal magkabing sa iyasining alay. Although nga hindi lang pagnabagon ang naging panapitan, kag siguro ba sige-sige na yung pag-pili ni Mayor sa iyang mga panaganon kapitan. Kontra sa inkonbensobong, hamal sang alay ni Mayor Raisa Trinias, siringa, ginpatawag ni Mayor Raisa si Kagawad, para pamangkuton kung interesado siya magdalagan kapitan sa barangay. Subong naman ng kabinan nga si Mayor Raisa Trinias subong nagapiparar na sang iya-iyang nga mga slate sang iyang mga kapitan kati ini mga kapitan mga kabinan nga gapungko subong ang incumbent luwas sabi nga madintipay gid nga ilagid niya tawo tabo ni sang ginpili sa unang tatay niya kag spiaktor sa puna. Tiyo man ko nga nabuking si Mayor nga sigigali subong ang iyang nga pagpili sang padaganon kapitan. Ito yun, gimpatawag sila niya ni Mayor Raisa si Kagawad, para pamangkuton kondensado siya nga magdalagan kapitan sa barangay sakop sa mulo. Tiyo mo tabalon nga si Mayor gagawa na yan, nagapiparar na. Tiyo mo tabalon sila yung magkabinay nga basi kung kumplito na iya ang mga kapitan nga panaganon ni Mayor Raisa Trinias sa barangay kag iskay eleksyon sa November 2 siling atuig sa bahin sang probinsya. Abe kay preparata bilay kay gobe. Kasi si Mayor Raisa ya nabuki na bagay mga slip of the tongue isa ni mga partido sa post Facebook ni. tinong booking si mayor nga sige gitong iyang dibot sa barangay nga pang gapamangkot siya sa maging prospect niya nga pandagano niya kapitan sa panaboton sini nga November kati pinanlang ka bulan no August, September, October. Hindi mo na maisip na November eh. Kaya November to ang eleksyon. Tisig si gigaling libot ni Mioro. O kung basi ko may gintask siya na nga tao niya nga mag pa-confirm to sa ilang gusto pa na ganon. Kaya ilaman na ang ginalantaw. Nga basi ko ni ang grupo sa PIAC sa Gugma. Hindi ko na sigurado na yan may butang man silang kandidato na. Katining barangay election magkabilan, isa ini kabagay nga mabuta, napariyorisya sang napariyorisya sang hampang mo nga dapat may hara ka na nga ipakuntra. Ilabrigid magkabilan nga may palabuton kita nga presidential election, laban-laban siya ni nga mang PIAC to, ang grupo sa PIAC, ilabrigid magkabilan nga daw gwaabi ang pangalan abi ni Mayor Jed Patrick Mabilog nga kuno mabalik. Ti ginalantaw nila na nga may posible nga may ara nga mga kapitan man to sa PIAC nga pandaganon nila sa barangay eleksyon. Amo na kon nga nag-leak ang impormasyon nga si Mayor sige-sige ang ila iya nga pag pangita sang iya man iya nga pandaganon kapitan. Ikontrato sa panaganon sa PIAC. Kati ang balyo, gin patawag sila niya ni Mayor Aysa si Kagawad para pamangkuton kon interesado siya magdagan kapitan sa barangay sa Mulo. Oh. Di mo tabaran ng kabilan nga gin-post ini one day ago. Di mo tabaran nga base sa ligad pa rin iyang mga binulan. Pero piparado na iyang mga kandidato ni Mayor sa pagka-kapitan, pagka-SK. Kaya posible man yung kabinang na mag-leak ang impormasyon ngayon nga ambot, magkutuan tabi boss na ikon na kuwala na ikon na naitsura na eh. Kagawad mo. Kagawad ang kuha ni Mayor. Agad ipaikwentro sa barangay ng ginto mo disang alay ni Mayor. Kati ano? Disinido ka mag-contract kayo muna eh. Ngayon ba tawag siya ko mo? Actually, babae ni. Pangkot sa mayor siya, disinido ka? Magkutong tabi na, kung nadayo na yung istorya na yan eh. Kasi hindi mo rin pwede nga wala pa rin man ang istorya. Tinabalaban siya rin, siguro bilog ganing nga sinto-sinta ka barangay. Pero kasi komplastado na yung mga kandidato ni mayor. Kasi siguro kasi kung nakita man to spiak to grupo ni Mayor Jed, ni former Mayor Jed, kag ni Congresswoman Jamjam Barunda. Nga nakaplastar na dapat may basi gurong incumbent, amo na iyang iyan ni former Mayor Jed, kag ni Congresswoman Jamjam Barunda. Amo kon nga ang gin kuha ni Mayor, among kagawad sa barangay na siya, ti mangkot sa kapatid, interesado kasi ang panlagan kapitan. Kagawad si barangay babayi. Katong tabi na ikaw na nung pastada sila isang mga kandidato ni Mayor. Kasi piyak man ikaw na sinunong tinabandaban siguro yung mga kwan mga incumbent guro ng mga barangay official. Tiyan mo nang guro iya sa piyak to sa pulaan eh. Amo na nga ang kay Mayor ang kutob sang hindi ila ang kapitan. Kagawad ang ginakuha nila pa na ganon kapitan. Sa bahay sa probinsya, mangkot naton si Gob. Kung anong iabi nga stad, may kang tanan sining proposal nga i-suspend aray ang barangay eleksyon sa November. Yari makabalan ang sabat ni Governor Arthur Defensor Jr.
2: For me, kung matayon, maayuman. Kung postpone, maayuman. Okay, you know, I can inform Lord Asilik. So, kung pwede pwede na natin na hindi mo. Okay. Why you think this are? Pero why magita ko siyang exact yung sinasabi na depends if you live up the wisdom of the Holy. Ano ang pananaw na
0: ito ay kahit mulon ka go ba? Yati, kumadayon niya, okay man? Kung hindi siya, di, mayuman? So, kung sumuksing ni Katupang Alex, draw! Why pa daog ni? Yati, kung madayon, di, okay man? Ya, kung hindi siya, mayuman? Diyan mo lakit ko. Kasi ligo na si Gubga siya, bahala, tiwa dyan kay Padagan, takon na... Congressman sa 2028, bahala, Teres Nunoy dyan. Ay, yung madayon niya, okay man? Yan, hindi siya mayuman? Kasi itugyan ta sa wisdom siya sa ato ng mga congressman kag senadora. Oh. Tikon sa boxing, draw! Wala, panaog. Wala kahangpon ng gobernador mo. Pero sa Mayor Issa, nag-leak ang impormasyon na sige na gali iyang iyayang mga panglibot. Agad mangita makabanan sang iyang nga kandidato sa pagka kapitan sa sining eleksyon. Ti babae ito siya, ti anong interesado kasi ang panagan kapitan? Ti kontagor na sa, wow, dako ko barangay ni Katupang Alex? Dako ko barangay sa muro ni? Dinil ni sa, malapit lang niyo, sa city proper? Pero tawagin ko siya, tawagin siya si Kagawad to. Tiyan siya, ti pag-abot ko to. Siya, ti ano, tinisado ka? Tiyan bot ka man kuton tabi ni mga chimpota, no? Kung nahuman ng istorya. Kaga kung sino ang mga, kung sino ang mga nahuman ng istorya. Nga panagano ni Mayor kontra sa mga incumbent kapitan nga ti na-identify nila nga ara makabalan siguro sa grupo ni former Mayor Jed kag ni Congresswoman Jamjam Marunda. Kasi ang gagawang istorya mga kabadaling nga si Mayor Raisa nga may mga ginipatawag na siya ng mga kagawad mo. Ito mga kapitan na yan, mga parehabida kay Liga President sa La Paz, Ariel Astorias, na pagbasa ng statement siya. Ti, uswag yapon ko, anong gapong siya to? Ang uswag yapon ko siling niya. Piyak to, gugma mo. Tiyambot, anong plastada siya sa ibang siya ni? Kati kagawad ang ginapang kantuan ni Mayor Raisa Trinyaso. Kakontinisado sila ang panlagan magkabanan sa barangay election sa Nobyembre. Di masadya na yung gani-gani yung barangay eleksyon. Kasi preparasyon ini makabalang preparatory ini para sa panaboton ng presidential eleksyon makabalang. Di once ka may presidential eleksyon, may ara ginaya makabalang ng ibutang kandidato ang kung sinong mandat ng congressman. Naghambal ka si Governor Mangkot Naton. Likagob. Kung hindi siling kong makwanabi, no? May impet sa abis ko si Vice President Sara Duterte. Lingko, may posibilidad lingko. Kasi imbutang si kandidato de. Ngayon pinkwentro kay Nonoy Defensor sa 2028. Siya po ay posibilidad na. Kundi ano to yas lingkong ginambal to ni Congressman Ferds Biron nga suportahan niya slinging suportahan niya si Nonoy Defensor sa pagkagobernador. Nawira niyo to. As yun daw mo kabinasyon sa mga supporter sa 4th District, wala sa magsabat sa pamangkot, nga kung hawiran nila ang permisa ni Congressman Ferds Biron nga suportahan nila, si Nonoy Defensor sa pagkongresman niya, hindi niya, likod niya, ano na hawiran nyo to, Gob? As yun daw mo kabinasyon niya sa supporter sa 4th District. Nagkaos siya sa pamangkot. Ngayon, sabi lang ito tayo yung sabat. Nga, sabat sabi niya, ati, abiran na muna. Wala sa mag sa batsan to kundi siya damo kami siya sa Portes, sa Portes Strike manilag tabi sa City Hall no kay daw kasadya sa mga ciudadano kagawad ang ginatarget ni Mayor na ipakontra sa pila ka mga incumbent barangay kapitan sa barangay election sa panaboto ng kabanan nga November 2 ang oras ni magkabanan sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:25 magkabanan na mga katropa. Sa ato magkabanan sa ato mga katropa basikon may mga tansan ka muna wala sa Gold Eagle Beer. May ara kita nga promo nga gitawag magkabanan nga Gold Eagle Beer premium sa tansan promo. Ang iyo sinang mga tansan isulod lang sa puti nga legal size envelope tansan sa Gold Eagle Beer ha. Kag magbutang sang papel nga may nasulat din ang inyong pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang changgigin baklanyo sang Gold Eagle Beer. Ihulog ina ang sobre sa drop box nga malapit sa inyong lugar kag diri sa XFM ha. May ari diri makabanan nga drop box. May araman sa Bilma Store sa Barangay Tabok Suba Haro, may araman makabanan sa VCS Store sa Barangay San Isidro Haro. Kada Webes sa punpunon ina sa amon sining nga mga crew kag sa Biyernes may ara kita makabalay nga raffle draw. Magpamati lang sa XFM 100.7 Iloilo kon i-follow lang ang XFM Radio Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7 nga Facebook page. Agad may baluan niyo kon sino nagdaog. May chance sa kamong magkabalan nga magdaog sang 5,000 pesos sa kada weekly draw. Kag sa grand draw, may ara nga grocery packages, cellphone kag cash prizes. Per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Ang oras din magkabalan mga katropa sa XFM Radio Patrol Iloilo alas 8:26 na magkabalan mga katropa.
3: Kung ikaw ay nagbabantay ng iyong blood sugar, mahalagang may katuwang ka. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may Ampalaya Extract, kilala sa pagtulong sa blood sugar balance. Kasama ang malunggay na may nutrients para sa overall health, suportahan ang healthy lifestyle sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
4: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Wednesday!

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kung tutuusin, hindi mo naman iiwan ang pag-inom ng kape. So bakit hindi mo gawing mas healthy? Try mo ang Santone Coffee Mix. May mangosteen, moringa at soya. May antioxidants at may plant compounds. Hindi lang siya kape, may silbi pa sa katawan mo. Once na sanay ka na, mahirap nang bumalik sa dati. Santone Coffee Mix. Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
5: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Pusiling yan, Arbo, hatang Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remelito, oy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kang human. Mag-intra man sa Santon, kag XFM, libu-libong papremyo. Salamat din.
5: O, ikaw man, Katropa, may chance sa kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
7: Kung mamati ka sa XFM.
8: Pero subong nga nagpamati na ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
9: Yeehaw! XFM!
10: Katropa mo!
8: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Ang oras sa XFM Radyo Patron Liilo, alas 8:32 na makabayan mga katropa. Kaya kamaga pamati diri sa Hedsya, tabayang gabi kay Edna Poray, kay Nick Espinosa, mayang gabi kag, kay Jerry Boy, Adorno Climino, siya, good evening, real di siya amigong mo, tropa, kay Ma'am Hermiti, dira sa Hong Kong, mayang gabi kag suman kay Elma Sobribiga, dira sa San Jose Antique, mayang gabi. Sa ato ng kabinan, sa ato mga tropa, ako ang gabatiyag ka mo sa High Blood. Simple lang na, no? Mag-inom ka mong kabinan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon na Vitamin C. Damo na nabuligan sa pag-inom ang kabinan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Tuwag ka inipuno sa antioxidant properties ka makabulig sa tanan nga mga baratian, malikaw kita sa baratian. Kung mag-inom kita mong kabinan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, limpiyuan sa Santon Plus Gold Herbal Capsule lang atun nga dugo nga posible tunaan sa nang kanilain siling nga mga sakit. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, mas epektibo ko brand man sa pag-inom sa Santon Vitamin C, ang alkaline nga Vitamin C. Kung nagpangita ka mo sa kape nga namit na kag-healthy pa, mag-inom kita makabanan sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee. Kaya din makabanan ang Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee, makabulig din siya nga makalikaw kita sa tanang nga balatian. Ilabragin abi ang mga partner ninyo nga mga Arabuton. Paim na sa bala makabanan sa Santon Plus Coffee Mix. Sa ato ng mga lalaki, kung nagabatag kita makabanan sa balatian ng prostatitis, simple lang, inom bala sa Santon Plus Coffee Mix kag Santon Gold Coffee makabanan mga katropa. Mapakalinin sa mga butika malapit sa ato ng lugar, partikular sa mga Mercury Drugstores, Watson's Pharmacy, Grace Pharmacy, South Star Drugstore, Generics Pharmacy, kag pwede man ni ma-order pagi sa Shopee kag TikTok Shop. Magabil dira ka sa aton nga mga amigo no, sa Shopee Hub. Sa mga Shopee Boys dira mayang gabi, kagasuman dira kay ng May. Sa Changi dira, no, salamat yan kag dira sa Lidai Store. Dira kay Nong Lidoy, kag kay Fridilin, kag kay Frilin. Madamo gid nga salamat sa pamati diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag dira man makabalan na sa kay Pinoy, kag kay Nining Baroka sa Baroka Prosin Foods. Ara dira makabalan gab matikin na kadadlaw sa aton dira sa Iloilo Central Public Market, kag dira man sa Argelia Street, sa distrito sang Aro, kag ang mga miyembro sang Damarunong Boys. Maayong gabi gid sa inyo. Ang oras diri makabalan sa XFM Radio Patrol Iloilo, alas 8:34, padayon ka magpamati diri sa headshot. Sa giyapon niyo katropa ko si katropa ang Phoebe Borns Tibor Morales. Now, diri kita makabanan sa pagpaybalo sa mga kumbara sa nagbaligya na sa gasolina. Tingi-tingi na bala ng nabutang bala sa isa kalitro ng butilya sa soft drinks. Kaya man kalabanan, sinin makabanan, nangin negosyo na ang pagbaligya sinin sa mga gasolina sa madumasang uton. Kaya man, pagwa mo ito pagkanto sa buray, way, layo na ito ang mga gasolinahan. Pag dirin makabayan ng pagkanto, iya sa tigbawan nga area, ti may mga gasolinahan man, pero layo. Layo. Ibang tiprano pag nag-sinadong gasolinahan. Kapag na nga may mga kulturan kita sa mga Changi, nagbaligya sa tingi-tingi ng gasolina. Iban, mas prefer nila nga magbakal sa gabaligya sila makabanan sa karsada sa mga Changi kasi may yun kaya kay daw ko kung gin, no? Insakto gin siya sa sukat wai siling niya sa hangin una nagwa sa pump kaya man iba nga gaaligar nga siya tibaw pagpuswak siling niya sa pagtiyog siling niya una gwa hangin. Siya mayunik yun sa butilya kay makita mo siya kay sakto gin siya nga isa kalitro gin. Bangon siya ni makabalan sa kadelikado, ay siya nagabasi ko ng ganalinan nila sa sunog, kigalik ang gatulo ang iba ng mga gasolina, nga ginabrigya makabalan sa kalsada, nagpasar sa isa kaordinan sa mga tropa ang sanguniang bayan sa uton, nga ginabawal ini. Di bangon makabalan ining mga ordinansa nga ginapasar sa kadabanuma, subject ini makabanan sa review sang sangguniang panlawigan antes ini mga i-implementar. Ti sang Martes kasisyon gin report sang Committee on Public Order and Safety ni board member John Mondihar. Pagkatapos ng ginarepair na mo sa committee ang tanan ng mga ginapasar ng mga ordinansa, halin sa makabanmanan, tibagod ini kay safety concern. Ginrefer ini makabanan sa committee ni board member John Mondihar, ang chairman sa Committee on Public Order and Safety, kag-report niya ini sa Martes kang sesyon. Ari makabanan ang pag-deliver sa committee report ni board member John Mondihar. May kang tanan sa ordinansa sa uton nga bawal ang pagbaligya sa tingi-tingi sa gasolina, kag bawal ang pagbaligya sini sa tiyangge kag sa kilid karsada. Ang committee report ni board member John Mondihar.
1: Similar containers in the municipality of Uton, Iloilo, and providing penalties for violations thereof. Subject ordinance was enacted to prohibit the sealing, retaining, buying, or liquefied sewer dispense in Bote-Bote or other similar makeshift containers within the territorial jurisdiction of the municipality of Uton, Iloilo. The practice of reparking and pending petroleum products such as gasoline, kerosene, and diesel, and unsealed bottles and other improvised receptacles poses great risk to public safety, as such containers are neither designed nor approved for the safe storage and handling of highly flammable and combustible substances, thereby rendering them prone to leakage, spillage, accidental ignition, and fire. The committee opines that the subject ordinance is consistent with Section 447A, paragraph 1 sub paragraph Roman numeral 2 and 3, in relation to Section 16 of RA 7116, Section 2 of RA 8479, or the Port Downstream Oil Industry Deregulation Act of 1998 in code, Section 4 and 20, Department of Energy Memorandum Circular, DC 2003-11, Das 10, Padas Pampansa, Bilang 33, as amended by Presidential Decree No. 1865, the Provincial Ordinance No. 2019-209, or quote, an ordinance prohibiting the sealing of liquid fuels in an inappropriate container in court. And due to the foregoing considerations, the committee respectfully recommends that this committee report be adopted and that the resolution be passed, declaring Ordinance No. 2026-535 of Uton, Iloilo as legal and valid, provided the Section 59C of RA 7160 be complied with.
2: Your Honor, I move that we adopt Committee Report No. 21-2026 of the Committee on Public Order and Security. So move, Your Honor.
3: So move, seconded by Board Members Vistura, Garin, Hermina, Tupas, Kahilig, Dinyol. Any question, objection, discussion? Hearing none, Committee Report No. 21-2026 of the Committee on Public Order and Security is hereby adopted.
2: Order and move that a resolution be passed declaring Ordinance No. 2025-535 of Uton, Iloilo as legal and valid, provided that Section 59C of RA 7160 be complied with. So move, Your Honor.
3: So move and second to the motion, seconded by Board Members Vistura, Hernanda, Garin, Pinyol, Pinili, Tupas, and Javier. Any question, objection, discussion, hearing none, motion is hereby approved and carried.
0: Okay, amo ta makabanan ang pag-approve sang ordinansa sang uton nga ginabawal ang pagbaligya dira sa kilidalan sa Tiangge sang tingi-tingi nga gasolina, krudo, gas. Kati ginabawal makabanan sang committee ni board member John Mondihar, Committee on Public Order and Security. Nga ti likado no, base ko nag-leak karon ng karon ng gasolina da kag kaso may nagpa-pargarilyo da kundi base ko magdadaba-daba. Si sa mga nagabaligya dira sa uton, approve na sang sagod ang panlawigan. Ining ordinance sa nga ini no, sang gabrigya kamo da sa mga gasolina abing kalabadan sila ng ginabutang sa litro bla nga botelya. Kati iban nagahambal nga mga driver siya dito mabakal sila nga sa kuno sa tiyangge sila nga kay daw sigurado gayang isa kag litro. Unlike sa ginadigari lang kon mag-agi ko sa gasoline pump, una nga pagtiyog siya gagwa hangin. Dito wala man na sa matuod lang, wala ebidensya, no? Kaya pag pisga sa gasolinboy na gaba madayon ng gasolina. Ganito yung ilay, yung pag-intindi, yung muna ko na mo, yan dilente sa ako, ano? Sa Changi, kay sigurado siya may paaman pakisa. Kag ang giray mo sa iba, nga barigya na sa mga gasolina, ilabdagin nga ko ng sirado, na badas ka ba naman, nanti pa ano, panagabarigya ko mo, nag-sirado ang gasolinahan. Tibag ka barigya sa gasolina sa Changi. Kaya madamo, nag-agig ang motor. Hindi ko mabadaan ka gasolina, hindi ko makalas Changi. Tiyo sa mga gabaligya na, halong ka mo kay may arat na makabanay nga naprobahan nga ordinansa nga nagabawal sa pagbaligya sa ang mga gasolina nga nabutang sa butiliya nga 1 liter. Kagani display dira sa kilid kalsada. Base kung matimingan ka mo na sa task force nga gin create makabadan ni Mayor Posen tiwi mamamultahan kamo kag ang inyo dira nga Changi base kon ba subject pa makabadan sa pagpasira dira kag mamultahan kamo makabadan kag base ko mapriso kamo kay ba ni national law namo nga bawal makabadan ang pagbaligya sang mga gasolina sa kilid although nga makabulig ba ni no sa mga nagaagi da ka motor baday labadagin nga kon layo bada ang gasolinahan no kay sa Otonda daw, dra lang sa populasyon ang gasolinahan mo. Unlike sa, kaya yung ibang dabi, Oton, gadiritso na siya pagkanto to sa Alimudyan. Tindi sa highway, okay lang, kaya may pagkabot, mas tigbawan, may ara nga gasolinahan. Kasi siguro nandan sa mga tao na ang mabaligya sang gasolina sa kilidalan o kung tanggi nila, tinilikado, no? O ano nga mo na kay bawal na subuhang pabaligya sang gasolina nga nabutang sa isa ka litro nga butilya kay may ara na makabanan nga ordinansa nga ginaprobahan ang uton kag aprobado na sang sanguniang panlalawigan. Ang oras din makabanan mga tropa sa XFM Radio Patrol Ilo alas 8:44 makabanan mga tropa sa ato makabanan sa ato mga tropa ito yung regular ba nagabakal sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Nag-ayaw na kamo, may tsansa pa kamo nga mag-daog sang premium ang kabinan mga katropa. Kaya may maharap kita nga promo, gatawag si Ring Santon at XFM, libo-libong pa-premium ang kabinan mga katropa. Anong imuunin niyo, no? Inang ginabakal ninyo nga Santon Plus Gold. Here by the capsule, Santon, ako ng premium D3, ang Turbo Food Supplement for Men, kag ang Santon Gold Coffee, may tsansa kamo nga mag-daog. Anong imuunin niyo, no? Puri ka bakal ka mo ng isa ka padline ng isa ka blister na sa Santon Gold Herbal Capsule. Limuon nyo na. Ibutang nyo na sa sobre. Butakan sa papel nga may nasulat inyo pangalan. Kag address. Contact number. Kag pirmahan. Ihulog ina makabanan sa drop boxes diri sa XFM. So kung may harap ka mo sina sa isa ka yatawag magkabinan ng blister sa Santon Gold Herbal Capsule, isa naka-entry. Isa man ka-blister sa Premium D3, isa man naka-entry. Isa ka-blister sa Turbo Food Supplement for Men, isa man naka-entry. So, dual na kabilog yung isa na ka-blister sa Turbo Food Supplement for Men. Lima ka sa CA, isang Santon Gold Coffee, isa man naka-entry. Hindi na pagtatingbon kay Kanubo, no? Isa ka blister sa Santon Gold Coffee, isa naka-entry. Isa ka blister sa Premium D3, isa man naka-entry. Isa ka blister sa Santon Gold Herbal Capsule, isa man naka-entry. Kag sa Kapiya, ang Santon Gold Coffee magkabinan, isa man naka-entry. So may chance ka mo nga mag-daog makabanan sa weekly draw sang 3,000 pesos. Bakon may arak ka mo entry sa Gold Eagle, magabutan ka mo da. May 5,000 ka mo, magabutan pag inang entry nyo pa sa Santon and XFM. Libo-libong pa-premium makabanan. Wow! Mga 8,000 ang inyo sining nga madagaan kada simana, no? So, nag-ayo ka na. Nagdaog ka na sa promo sang XFM. Santo na XFM, libo-libong pa-premyo. Kag ang Gold Eagle Bear, premyo sa Tansan. Promo mga kabenan, mga katropa. Ang oras din sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, alas 8.47. Ang update mga kabenan sa Banate, hindi ba lang Banate, ba lang Gintiro? Nga ginaligar mga kabenan, nga ang motibo ko no, bangod sa ang pangimon. Tiyambot, kundiin ang ginatumod no, sa ang pulis, kay Pulis Lieutenant Di Marana. Kay, basta, kung ano, jealousy ang motibo. Kay nakahambal na makabanan ang bana, kaga napiparar na makabanan, ngay pasaka ang kaso, batok sa mga suspetsyado, dumani kabilog ang suspect, ganyan kasakay sa motor, nagasunod sa biktima, nga tuyo kung tani, nga magpakumpra to sa grocery para sa sanggirya. Diyos, gulpe lang kuno nga luthangon sa salikod. Balanganik, igo sa sabaga. Wala sa mga puruhan. Gindala ini makabalan sa ospital kag nakuha na sa statement sa Banate Municipal Police Station Investigators. May kwa na kuno, may ang persons of interest na identify na kag ang motibo partiya sa lab triangle. Pwede pa maghatag tulid sa informasyon ang Banate Police. Kung bala, ini si Mr. Guy, may ginapanawigan siya, nga ginapanawigan man sang suspect o kung ang iyang asawa ginapanawigan man sang suspect. Ano plastada, no? Hindi pa matulid. Basta ang ginahambal makamanan sang Banate Police, Love Triangle, ang ginhaninan siring krimen mga kabayanan, mga katropa. Samantayan na dinig yapon sa aton mga pagsunod sining isyo, kung ang balita, may kangtanan sini sa paglutang sa nga bana nga nakahatag na sa iyang statement kag na-identify na ang suspect kag natala na nga pasakaan siyang kaso sa paglutang sining nabitaan nga biktima. Ang oras mga kabayanan, mga katropa, diri sa XFM, Radio Patrol, Iloilo, headshot, alas 8:49 na mga kabayanan, mga katropa. It's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitin ni 30 minutos antes maglabing-labing kay Mrs. Ha? Magtumar sang isa kapsula, sigurado mas panami mabakod inyong relasyon kay Mrs. Kay man solid ka, kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life ninyo nga mag-asawa. Turbo Dietary Supplement for Men. Mayong gabi kay Napuray, kay Nick Espinosa, mayong gabi. Katropang Phoebe, shout out sa asawa ko. Bing-bing, pamati, subong sa programa mo, katropang Phoebe Boards. Oh, kamusta nang, kung ano, basikon, gabaligyak mo dyan pala, Nick, sa, ano, sa Gold Eagle. Pangayuan nyo sa nagbakal na, nag-inom sa Tanggini, bing-bing da sa Gold Eagle ng Tansan. Kag, butang sobre na ang Tansan sang Gold Eagle, no? Butangan pangalan, address, kag contact number. At siyempre, ang Changi ngayon baklanda kay, kuwari, anong ngalan sa Changi ni Bingbing da? Bingbing Store. Daladi sa, kuwari, daladi sa Amon, sa XFM, ang imong entry kay may chance si Bingbing nga magdaog sang 5,000 pesos kada semana nga draw diri sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo mga kabayanan mga tropa. Da kanyek na bala si Bingbing ang ginar abrihan niya da nga Gold Eagle kag ang Tansan pangayawa sa daga inom da kag ang himuan sa entry, ibutang sa sobre nga puti, kagbutangan pangalan, kag address ang contact number, butangan sa pangalan nga iyan ni Bingbing. Kag ihulog din sa XFM. Kaya may chance mga kabayan nga magdaog sa 5,000 kapiso. Standby mga kabayan sa masunod nga programa, ang kalingawan sang tanan kadagabi. Ay, hindi ba ni namin kinisla ka na gabi mag-entertain sa ato ng mga tagpamate, no? Dire sa Iloilo, Kapmatingin si Troy Tisoy, kag si Dulpilang ka. Wala ko no brown out sila. Ay, sus! Kung brown out lang pag-istoryahan, pilasin nyo na ka na brown out, kinagabiyaw. Sa amon di brown out ni Kina di sa City Pra. Pero, kailan din sa amon, wala brown out. Wala din brown out sa studio namon, di ganto brown out. Di subong ko na wala sa brown out to sa XFM to magkabinan sa, di ganin ang ilangas na ako na, sa Kabakala, no? Di, standby ko magkabinan sa masunod programa, ang phone pa, no phone kay Troy Tisoy, kag kay Dolphy Langka, kay Nunoy. Nunoy na ka pa, di ba? Nunoy, sa una, maning amon nga, kung maning amon nga, field coordinator sa Action Radio. Sadya kami ni Sangum na mo. Upon si Junjun sir nito. Anoy! Kamusta lang ko nambal ni Junjun? San ba yung makabinan sa masabing programa? Ang phone palo po kay Troy Tisoy, kagkay Dolphy Langka. Para sa XFM, 100.7 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katropa, ang Phoebe Borges, Tibor Morales, XFM News.
4: XFM. Mga Katropa!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Hindi sapat ang vitamins kung hindi maabsorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta mas sulit ang bawat nutrisyon. Premium D3 Soft Gel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit

0: Symptoms persist. Talk to doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Maka-late na ko.
2: XFM.
3: Patropa mo.
1: Exciting.
0: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
4: Ako si Winston Husa, sang barangay Anilao, Pabia, Iloilo. Nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi pagkalinti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! For DOH CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Mga katropa, exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nulal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo.
3: Isa ka teacher.
2: Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas. At gaganda ka pa. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas na akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na Lavo Huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Good, mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
0: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Gwapa sa akin ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No Vitamin C.
10: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
9: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Chronic pain.
13: Ang sakit.
12: Mag-assist pain.
14: Muscle fever.
12: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
12: Basta pain.
14: Mag-assist pain.
12: Kahit pain.
14: Fast and safe.
12: Assist the pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
12: Assist the pain.
9: Mabibili sa mga butika.
4: Mag-diet na kubuhas ah.
9: XFM.
15: Patroma mo.
16: Exciting.
17: Mga katrupa. Exciting.

0: Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang kinaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ang Santo Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santo Plus Gold.
0: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santo Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santo Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santo Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santo Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santo kag vitamin D3.
2: Ako si Mark Villasis ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero naguntat ko kay taas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis is man sa mga ordinaryong mga kape. Sang nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man kag subong adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid ni siya sa may diabetes.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santo kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Hindi lang pala skincare ang solusyon sa skin. Importante din yung iniinom mo, yung mangosteen sa Santo Coffee Mix. May Santones na tumutulong laban sa skin aging, plus moringa na may vitamins at soya na may isoflavones na tumutulong sa skin balance. Kaya pala, parang mas fresh ako lately dahil sa Santo Coffee Mix. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant.

0: ang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santan Plus Herbal Soap.
4: Ito si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Yan nami gin!
3: Santan Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
8: XFM.
9: Katropa mo!
10: Exciting!
11: Mga katropa, exciting!

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga may hormonal imbalance, may tulong ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 ay may role sa hormone regulation. Ang healthy fats ay mula sa VCO at Moringa seed oil na mahalaga sa hormone production. Mas balanced na katawan, mas maayos na pakiramdam. Premium D3 Softgel. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhrone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhrone Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhrone Plus Herbal Oil.
5: Santhrone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako po si Jenny Lynn, isa akong bankrate. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Santhrone Vitamin C ang niinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
5: Santhrone Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pay,

0: Ang pain, fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ipilis sa mga butika.
1: Maka-college na ko.
0: XFM.
2: Katropa mo.
1: Exciting.
3: Mga katropa, exciting.

0: Nabatian ko ini sa radyo ang Santong Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man nahagan-haga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santong Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santong Plus Coffee ka na.
3: Santong Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Nanlabo ang paningin ko right after. Mahulog ako sa motor. Si mama naman ayaw sumuko. Pinasubok niya ako sa Vision X Plus. 3 weeks pa lang, balik na ang normal. I am Sheen, isang vlogger.
4: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap!
11: Ako si Norma Oda, taga Sibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba.

0: niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng maraming na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Joy Javier, nabudayan din ko sang una kay Dr. Mi lang maluya ako lawas. Dr. Mi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami gid bala kay batyag ug gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko nag-huben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
7: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santone Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan nyo rin. Ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
1: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking tutupan ni Lilo. Sa akin call center agent. Burmigin ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibaligay po ito sa akong sang Sister Pain. Madasigda. Sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Magbibili sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
1: XFM.
10: Katropa mo!
11: Exciting!
12: Mga katropa, exciting!

0: Nakakaranas ka ba ng kabag o pakiramdam na mabigat ang katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may spirulina at mangosteen na kilala sa pagtulong sa detoxification at paglilinis ng katawan. Mas magaan na pakiramdam, mas aktibo ang araw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
0: Kapag pagod ka na, hindi lang katawan, pati utak, nagkape ka. Pero minsan kulang pa rin. Dito ko nagustuhan yung Santon Coffee Mix. Hindi lang siya pampagising, may nutrients din. Yung moringa at soya, may compounds na tumutulong sa overall balance ng katawan. Mas kalmado ka, pero alert pa rin. Santon Coffee Mix. May times ba na hirap kang makakita sa gabi? Dito pumapasok yung beta-carotene, nagiging vitamin A siya ng katawan. Important sa night vision. Sa VisionX Plus Soft Gel, may support ka para mas malinaw ang paningin kahit low light. VisionX Plus Soft Gel. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. May yamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. May yaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
3: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
4: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
6: Kung mamati ka sa XFM.
7: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sugod ko pala sa imo. Dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na wala ka kabayad sa motor mo?
8: Yeehaw! XFM.
9: Katropa mo!
7: Exciting!
10: Mga katropa, exciting!

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa ating
5: kinabukasan. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Sister Pain.
8: Ako si Danny, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi pinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Makalage na ko.
5: XFM.
10: Patropa mo.
9: Exciting.
11: Mga katropa, exciting dito!

0: Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulser ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
1: Santo Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
3: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin.
1: Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika.
5: X.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako po si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Eggs.

0: Espresso at Vitamin D3.
1: Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na,
0: may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
2: Bili na!
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, baklan ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
4: Oh, galit. Diri yo.
5: Ay,

0: Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminuria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Chronic pain,
6: ang sakit.
5: Mag-sister pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Mag-sister pain, kangkalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sister pain,
7: ang pipili sa mga butika.
8: Eh,

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Ipaylipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag-glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na anti-aging.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. At gaganda ka pa. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Visionex Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kapinyo. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa. Mabilis sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: mapakalis sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold.
3: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
6: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
7: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week up kung hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap.

0: Katuang po natin ang atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, produkto ng Yes to Health. Ngayon po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar, maging sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya puntahan po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para maka-avail kayo ng atin pong mga produkto. Okay, sa programa po natin, makakasama po rin natin ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine, at syempre ang atin pong celebrity doctor, Doc Algie Bacla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating palatuntunan. Welcome po muli sa ating The Secret of Health. Pag-uusapan natin yung mga impormasyon na pwedeng makatulong sa ating pagpapalusog araw-araw para makatulong po sa ating family, at ganun din na katuwang natin dito yung mga produkto ng Yes to Health.
0: Mm-hmm. Sa mga kababayan po natin, samahan na inyo mga lingkod dito sa atin pong programa sa pamagitan ng pagpapadala ng inyo pong mga text messages. If ever meron po kayong mga inquiries, i-text nyo lang po yan sa atin pong numero, atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag pong kalimutan i-like and i-follow atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yeah. Para updated kayo lagi sa atin pong mga promos, mga announcements po natin mga kaibigan, at ganoon na rin sa mga bagong launching ng mga produkto po ng Yes to Health. Ha? At pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or mga experiences ninyo. Pwede nyo rin post dyan mga kaibigan, no? Sa atin pong Facebook page. At huwag pong kalimutan ha, puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon at mabigyan kayo ng complete health assessment, mabigyan kayo ng dietary guidelines. Lahat po na yan ay pagkakaloob dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Kaya samantalahin ang pagkakataon at bumisita, pumunta sa atin pong mga Yes to Health Clinic.
2: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At pag-usapan po natin itong isang karamdaman, no? Na kung inyo pong napapansin o naobserbahan ninyo na madalas nagpapawis mga kaibigan ang inyong mga palad at talampakan. Minsan po may kasabay pa yan na hindi kaaya-ayang amoy mga kaibigan, no? Eh maaaring simptomas na po yan, ha, ng karamdaman po na hyperhidrosis. Atin po i-consult, ha, kay Doc Algie kung paano po ba nabubuo ang ganitong uri ng sakit, Doc.
1: Oo, familiar tayo dyan kasi marami tayo minsan pag nakikipagkamay tayo, no? Eh, medyo malagkit na medyo basa.
0: Yun na nga.
1: So ito po yung hyperhidrosis, ito po yung labis na pagpapawis na maaring sanhin ng ibang medical condition. At ang mga taong may hyperhidrosis,

0: Hidrosis po ay nagpapawis na talagang matindi, ano, literal na pwedeng tumutulo o nagmo-moisture yung kanilang mga kamay at mga paa. Normally, ang ating mga sweat glands ay gumagawa po ng pawis dahil ang ating skin, mayroong mga sweat gland na siyang nagko-control ng temperatura ng ating balat. For example, iniiwasan natin na mag-overheat yung sistema natin kapag sobrang mainit ang katawan, automatic yan. Magre-release sila ng pawis na magko-cool down naman sa ating sistema. Kapag ikaw ay nilalagnat o kahit na tumataas lang yung temperatura mo, nilalagnat ka, nag-i-ehersisyo ka o nakakaramdam ka ng stress, kinakabahan ka, nababalisa ka or kahit na anong hindi magandang pakiramdam o takot, pwedeng mag-trigger ito ng pagpapawis. At kapag hindi po kayo nakakaranas ng alinman sa mga nabanggit, pero pinagpapawisan kayo ng sobra-sobra, ibig sabihin may mga nerve na nagbibigay ng signal sa inyong mga sweat glands na hindi ito napipigilan. So para sa 1% hanggang 2% ng mga taong may hyperhidrosis, ang mga gland ng kanilang pawis o yung sweat gland ay hindi talaga sila sumasara. Kumbaga lagi silang open, ano? Pinagpapawisan sila kahit na hindi po kailangan ng pagpapawis, ano? Kahit nasa loob ng aircon na Sir Michelle, talagang pinagpapawisan sila. Oo. Yung ang iba, nakaupo lang, nanonood ng TV, pinagpapawisan. At may iba pa nagsabi na kahit naliligo sila sa swimming pool, pinagpapawisan sila.
1: Pinagpapawisan pa rin.
0: Grabe, ano?
1: Abnormal talaga yung sweat glands.
0: Oo, hindi nagko-close. Actually, may mga ilang tao na, ito yung mga uri, ano? Pwedeng yan ay primary hyperhidrosis o tinatawag din na focal or essential hyperhidrosis. Ang sanhi po nito, yung sanhi yan ng labis na pagpapawis sa ating kamay, kilikili, mukha at ito ay walang malinaw na dahilan. Ano? Kung ang iyong mga gland ng pawis ay may on, kumbaga, na switch, imagine ninyo, may switch on. Ang may primary hyperhidrosis ay laging naka-on, hindi ma-off. Diba?
1: Yung switch ng ano, nalasa
0: o
1: glands.
0: Sabihin na natin yung switch. O para mo sa ilaw. Laging naka-on siya. So, ang mga tao may primary hyperhidrosis ay karaniwang pinagpapawisan mula sa isang uri ng gland na tinatawag na eccrine sweat gland. Yan. Yung mga gland na ito ay bumubuo ng karamihan po sa 2 milyon hanggang 4 na milyong gland ng pawis sa ating katawan. O yung eccrine sweat glands ay maaring marami yan doon sa ating paa, palad, mukha at kilikili. Yan. Kapag yan ay sobrang nagiinit ng katawan natin o gumagalaw tayo o may emotional na hindi maganda sa atin, o dahil na sa hormone, okay, ina-activate ng mga nerves yung gland na yan upang maglabas ng pawis. Yan. So yun. Kaya minsan pinagpapawisan tayo ng sobra. Alam mo yung mga taong may sobrang pagpapawis na hindi naman ito, kumbaga hindi na ito normal, merong ginagawa dyan yung mga doktor, merong tinatawag na surgery, yung nerve surgery, yung sympathectomy, na kung saan yung nerve, may binabawas silang nerve na nagtitrigger ng sobrang pagpapawis sa pwedeng sa kamay o sa paa. Okay? Pero, ewan ko lang kung kayo gusto nyo magpapa-opera, ano? Yung iba talaga, nagpapa-opera sila dahil hindi na maganda yung buhay nila. Hindi sila makapagtrabaho sa office kasi nababasa yung mga papel. Matindi, ano? Yun namang isang klase, yung secondary hyperhidrosis naman, itinatawag din na general o pangkalahatang hyperhidrosis. Nagdudulot ito ng labis na papawis sa buong katawan. Kanina yung madalas yung kamay, paa, mukha, di ba? Pero ito buong katawan. At mas maraming bahagi ng katawan ang pwedeng nagpapawis kahit na hindi ka naman talaga kailangan magpawis. At ito po ay isang kondisyon sa pangkalusugan na. Masasabi natin na ito ay dahilan sa ilang mga kondisyon gaya ng menopausal, di ba? Yung pregnancy, yung thyroid problem, yung iba naman, pag may diabetes tayo, alcoholism, pwedeng infectious disease katulad ng TB, tuberculosis, Parkinson's, rheumatoid arthritis, yung iba pag na-stroke ka, may mga ganung resulta, no? Heart failure or yung iba na may cancer katulad ng leukemia at lymphoma. So ito yung mga nakapaloob doon. Generally, yung hyperhidrosis, yung primary hyperhidrosis, hindi naman nakakamatay. Hindi ito delikado sa kalusugan. Kaya nga lang, masyadong hassle.
1: Very frustrating na problema.
0: Frustrating, oo. Ito rin namang secondary hyperhidrosis, hindi rin naman ganun kadelikado, pero maaring ito nga indication ng isang sakit no, na dapat nating ipa-check up dahil posibleng ito ay magti-trigger pa na mas ibang problema. Kasi pag lagi kang pinagpapawisan, malapit ka rin sa infection.
1: Mm-hmm.
0: Although yung pawis natin is pamatay ng mikrobyo. Mm-hmm. Pero tandaan natin na lahat ng hindi normal na nangyayari sa katawan ay pwedeng mayroong consequences na iba sa ating sistema.
1: Sabi po nga, lahat ng sobra ay hindi maganda sa katawan po natin, mga kaibigan, ano? Yung iba, Dok, pagka nakakaranas ng anxiety, ano, or yung babalisa, ano? Eh, pinagpapawisan din po ng husto na inaakala po nila na sila ay nakakaranas ng hyperhidrosis.
0: Mm-hmm.
1: Pero ayon po sa mga eksperto na medyo may pagkakaiba, ano, yung karamdaman mismo na hyperhidrosis kaysa dun sa pagpapawis dulot ng actual anxiety disorders. Ano. Pero yung iba, nafe-feel nila na parehas lang. Ano, halos parehas lang kasi ganun yung pawis, especially pagkagabi. Diyan pinapawisan ng gusto ng malalamig na pawis, sabi pa nila. Ano?
0: Malalapot daw na pawis na malalamig.
1: So yan ang naobserbahan, ano, ng mga kababayan natin na meron pong hyperhidrosis or sobra-sobra yung pagpapawis sa kanila pong pangangatuhan. Ito ba, Dok, ay hindi naman nakaka-dehydrate?
0: Nakaka-dehydrate ito pag sobra na. Kasi siyempre, lahat ng tubig na lumalabas sa katawan, tapos wala kang replacement. Kaya kadalasan din ng mga may hyperhidrosis, mauuhawin sila.
1: So,
0: inom sila ng inom ng tubig. Kasi nga, para kang ano, gripo na hindi maklose, tulo ng tulo.
1: Yun
0: ang nangyayari. Oh.
1: Nako. So, yun na, sa mga kababayan po natin na mayroong ganitong uri ng karamdaman, eh dapat po eh wag ipagpawalang bahala, ano? Bagaman hindi siya ganoon ka fatal, kaya hindi yung iba parang normal na lang sa kanila, Dok, ano?
0: Oo.
1: Pero nakakaabala talaga siya sa pang-araw-araw po ninyo na pamumuhay, mga kaibigan, no? So kung meron man mga paraan na pwede po ninyong magawa, kung meron mga way, ano, na mabawas-bawasan yung pagpapawis, ano-ano po ba, Dok, yung mga tips na pwede niyong maibahagi sa atin po, mga kababayan?
0: Yeah.
1: Na kahit papaano eh ma-lessen yung sobra-sobra nilang pagpapawis.
0: Oh, unang-una sa lahat, huwag kayong magsuot ng ano, masyadong makapal na damit. Saka pumili kayo ng ano, light and breathable fabric katulad ng cotton.
1: Oh, marami
0: silk
1: na ngayon yan.
0: Kaya lang, mahal yung silk, ano?
1: Oh.
0: Ayan, so maligo araw-araw, at least siguro mga twice a day kung kayo pinagpapawisan para ma-cool down kahit papaano ma-prevent yung sobrang pagpapawis. At gumamit kayo ng herbal soap or sabon na hindi mabigat yung chemical na pwedeng makatulong sa pagpapaganda ng kalusugan ng skin natin, katulad po ng Santon Plus Herbal Soap, di ba, na may activated charcoal at may iba pang mga sangkap na herbal na pwedeng makatulong sa pagpapalusog ng ating mga sweat gland. Ayan. At iwasan yung mga spicy food kasi masyadong nagpapainit ng katawan yan, ano? Pati alcohol na
1: ayan,
0: pag kinain mo yung maanghang, talagang pagpapawisan ka. At saka yung mga hot drinks, iwasan, lalo na kung katanghali ang tapat, may mga ganyan,
1: nagkakape pa.
0: Katanghali ang tapat, ano? Mga tsaa at mga kape na ito ay mayroong mataas na stimulant.
1: Ayun.
0: Kasi bawal sa inyo yung ma-stimulate ng gusto, eh. Kasi nerve nga ito, eh. Diba? Yung nerve na hindi normal yung kanyang signal na kahit hindi ka naman kailangan magpawis, eh pinagpapawisan ka. So iwasan yung ano, stimulant.
1: Ayun, ha? Sa mga kababayan po natin na ganito, sobra-sobra yung pagpapawis po nila, eh mas maganda po, mga kaibigan, iwasan nyo anything na makakapag-sira dun sa mga nerves sa atin pong pangatawan.
0: Saka mag-take kayo ng, ano, ng mga supplement na mataas yung minerals, antioxidants, yung mga vitamins na nagpapaganda talaga ng skin. Ano? At meron tayo yan sa ating mga produkto, yung ating Santon Plus Gold, may limang herbal extract ito na mayroong malawak na benepisyo sa buong sistema, sa daloy ng dugo, sa balat, sa ating hormones, sa nerves, o ganun din yung ating premium D3. And of course, vitamin C. Napaka-importante niya sa ating mga skin, ano, yung ating vitamin C.
1: At sa mga kababayan po natin, pwede rin niyo yung ano, gamitin ang ating pong Santong Plus Herbal Oil. Ano? Lalo na pagka medyo pagod, tapos nagbasakan ng kamay mo, pwede mong haplasan ng Santong Plus Herbal Oil natin. Para nakakatulong din kasi yun, Dok, ano, sa mga nerves, nerve endings ng ating pong pangangatawan, mga kaibigan. It soothes the nerves and also the tissues, ano? So napakaganda niyan, ano, para sa mga kababayan po natin, ha, na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. At yung mga nabanggit ni Dok kanina, eh gawin niyo po 'yun, ano? Especially sa clothing. Iwasan yung mga masyadong pagsinuot mo, talagang pag pinagpapawisan ka agad.
0: Oo, hindi ka pa nga lumalo. Hindi pa pumupunta sa lugar na pupuntahan mo. Pinagpapawisan ka na.
1: Pero wag naman din yung ano, Doc.
0: Sobrang ikli.
1: Yung halos labas na lahat.
0: Oo, ano na yun.
1: So, sa mga kababayan po natin ha, na meron ganitong uri po ng problema, eh maaari pong magsadya din sa atin po mga Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo ng mas kumpleto na guidelines, lalo po sa inyo pong diet, kung ano po yung mga gagawin nyo, ano po yung mga iiwasan po ninyo para makakop up yung pangangatawan sa ganitong uri po ng sakit ha. Puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar. Kung meron kayong mga katanungan, just text lang ha sa atin pong numero, atin pong text line 0969 609 6545.

0: na, may gamot ka pa? Samsung Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
2: Santown Vitamin C. Ang vitamin C na puno sa energy dahil ito ay gawa sa Santown Plus at Santown Gold. Palakasin ang immune system. Labanan ang mga karamdaman na dala ng virus at bacteria. Mag-Santown Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika.
3: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo, sa subok na Samsung Plus Gold. Samsung Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Samsung Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Samsung Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Samsung Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Samsung Plus Gold.
4: Vision X Plus, marami na ang natulungan.
5: Ako si Gary Nalius, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ayun, ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
4: Vision X Plus, epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
8: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold, sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
9: Santon Gold Live Testimony.
10: Magandang umaga po, Nay. Ano pong pangalan po nila at saan po nakatira?
11: Pangalan ko ay Enrique Tagcruzado, pero kilala ako doon sa lugar namin na Henry. Ako ay naninirahan sa Marikina, sa Summer Home Subdivision. For almost 50 years na yata kami doon sa lugar na yun. Lahat ng kapitbahay ko kakilala ko.
10: Ano po bang problema niya, Nay? Bakit kayo napasubok ng atin pong mga produkto?
11: Nakikinig ako sa radyo. One time na narinig ko yung Santon Plus. Mm-hmm. Nagkataon na namamagaan pa ako noon. Mm-hmm. Natakot ako baka ako may kidney failure na. Mm-hmm. So, trinay ko na, bumili talaga ako ng Santon Plus at inisip ko, malay mo, baka ako'y gumaling doon. Mm-hmm. In 5 days ng pag-inom ko ng Santon Plus Gold, nawala yung magaan ang paa ako. Mm-hmm. Sabi ko, kumulubot na nga yung paa ako. So, mm-hmm, kaska ko, nangingintab kasi yung paa ko noon eh. Apo. Natatakot na ako. Binibiting ko na sa double deck para lang ma-relieve yung aking sakit ng binti. After 5 days, nawala yung pamamagan ng paa ko. So, tuwan-tuwa ako. Malaking bagay sa akin. Then, may dumating akong kaibigan na palikbayan, namamaga din ng paa niya. Sabi ko, try mo yung aking, ano, hindi ako doktor, pero malay mo, pagkaloob ng Diyos na, ano, sa awa ng Diyos, ganun din, naramdaman din yan. Maganda rin. Marami rin nag-advise sa kanya ng Santon Plus. Oh, siguro okay, yung mga nakasubok na.
10: Wow.
11: And apa, nagkaroon ako ng pasa-pasa sa braso ko, dalawang braso ko. Mm. Ito, parang ang anong tawag nun, sabi ng apo ko, meron ka bang tatong lola? Sabi ko, hindi naman. Kaya nagtakot, natatakot na ako dahil ang iniisip ko, baka ako'y kung ano na ang sakit na nararamdaman.
10: Apo.
11: Nang ako'y subok ulit na bumili ng Santon Plus, nakita ng mga anak ko, nanay, wala na yung mga itim sa braso. Kaya malaking bagay at ako'y talagang narelieve yung takot ko. Dahil sipin mo naman kung magkakasakit pa, 85 years old na ako. Tama, hindi ko na kaya ang magkasakit ng masamang karamdaman.
10: Oh. Ano pong masasabi niya, Nay, sa mga kababayan po natin na may parehas din na problema sa inyo? Ano pong ma-advise
11: sa kanila? Advice ko sa kanila, sabi ko, i-try mo rin mag-check up dito, pre-check up ka ako, dahil listener nga ako sa DCXL. At saka yung 774. Ay ka ko, naririnig ko lahat yung mga testimony ng mga nagkumanan yung gamot na ito. At hindi gamot, food supplement ako. Walang problema na isabay natin sa ating mga maintenance. At nasubukan ko talaga sa katawan ko ng malaking bagay. Kaya ngayon, sa totoo lang, marami kong kaibigan na gustong pumunta dito. Ang problema yun, susakyan sa paano kami pupunta doon, mawawala kami. Eh, sabi ko, subukan lang ninyo na may sasakyan kami, hindi magpatak-patak na lang kayo kung gusto niyo para madala kayo doon, dahil pangalawang ulit ko na ho dito na pumunta. Sa totoo lang, sabi ng anak ko, sabi niya, balik na lang tayo doon sa ano, yes to heaven. Kaya na, nagpasya kami, sinama ko na itong anak ko, saka yung manungkan ko para maglay. At saka yung isang number one din na pinagpasalamat ko, nagpa-dudeko ako.
10: Opo.
11: I think last month yun, namamagaro ang puso ko. And then nung marinig ko sa inyo sa DCXL, yung tungkol doon sa premium D3 na mababawasan yung problema ka sa puso. Nagpa-dudeko ako last Saturday. Maganda ang resulta ni Doktor. Wow! Ang ganda ng puso ni Nanay. Ay, dahil sa makatuwid, malaking tulong sa akin yung premium D3. Na talagang, yun na, kaya niyaya ko itong manugang ko dahil alam ko may problema rin siya sa puso. Maganda na ang pakiramdam ko na wala yung parang nakadagan sa dibdib ko. At nakakatulog na, siyempre noon, nag-alaala ko baka hindi na ako magising sa umaga. Ngayon,
10: ayos na.
11: Oo. Yung nga lang, may panahon na, may time siguro pag matanda ka na mahirap na matulog.
10: Opo.
11: Kaya sabi ng anak ko, halika na. Pumunta na tayo kay Doc at para yung follow-up check. Kasi June, I think last week of June, nagpunta kami dito. Ngayon, second time ito.
10: Maraming salamat po, Nay. Ano pong pangalan po ulit at saan po nakatira?
11: Enrique Rosado, Summer Home Subdivision, Marikina.
12: The Secret of Health.
13: Inyo pong napakinggan ang isa sa atin pong mga kababayan, si Nanay Enriquita Cruzado. Nung unang punta niya, Doc, namamaga ano yung paa. Tapos merong mga pantal-pantal parang ano bruises ano sa kanya pong mga braso. Yung parang tattoo nga daw. Pero pagbalik, Doc, ayos na.
14: Malaki nang pinagbago. Although si Nanay ay nasa 80 na ang higit na mahigit ano. Pero sabi niya maganda yung mas maganda kasi nagpabago yung quality of life mo.
13: Tama.
14: Hindi kailangan na magaling ka na agad totally. Ang mahalaga yung mga discomfort mo, nababawasan, dahan-dahan, at nag-i-improve talaga yung kalidad ng iyong buhay.
13: Yun, ha? So, sa mga kabayan po natin, ha? Na nakakaranas din ng parehas na problema kay Nanay Enriquita, ano? Ay bumisita sa atin pong mga Yes to Health Clinic at subukan nyo, ano? Yung premium D3, mga kaibigan. Sa mga kaibigan natin na meron pong problema sa kanila pong heart area, mataas yung cholesterol po ninyo, barado yung mga ugat po ninyo, masyado mabagal yung blood circulation sa iyong pangangatawan, subukan nyo po yung premium D3 natin. Kasi marami na, Doc, ano, ang nakasubok at talagang natutuwa sila. Minsan yung iba, katulad din Nanay, namamangha talaga sila dun sa effect, ano, ng premium D3 po, mga kaibigan, no? So kung kayo po eh, meron din ganyan mga problema, subukan nyo po, isabay nyo sa mga iba pang mga suplemento natin. Ito pong premium D3, mga kaibigan, no? At kayo din mismo ang makaka-experience, ano? Kung gaano po kaganda ito sa atin pong pangangatawan, ha? So ang atin pong ultimate trio ay pwede na yung mabili, ha? Sa mga pharmacy, hanapin nyo po sa mga butika malapit sa lugar po ninyo. At lagi pong hanapin yung Tatak Yes to Health para makasigurado na ang inyong pong inumin, yan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. May nagtanong po dito, Doc, Ask ko lang po tungkol sa product ninyong Santong Plus Coffee Mix. Wala bang side effect ito kung 2 beses inumin sa isang araw? Salamat po.
14: Wala naman. Kung kaya naman ang budget mo, walang side effect yan. Ibig sabihin,
13: yung budget lang ang
14: budget
13: ano.
14: Mo ang, ano. Pero sa health, wala. Walang, wala po tayong inaasahang negative side effect. More on positive. Kasi benepisyo ang pinag-uusapan po dito. Pagkain po kasi yan.
13: Mm-hmm.
14: Na yung pagkain na mayroong mga sustansya na kailangan ng ating katawan, yun ang benepisyo niya kapag ininom mo ito araw-araw.
13: Mm-hmm. So sa mga kababayan po natin, ano, ang ating Santong Plus Coffee Mix, it is a friendly coffee. Ika nga, ano? At full of nutrients ano, na makukuha po natin. Imagine niyo yung 1 sachet ng ating pong Santong Plus Coffee Mix. Eh parang tumutumbas yan sa isang kapsula ng ating pong Santong Plus. Ang Santong Plus Gold, mga kaibigan. No? Dahil yung base ingredients nila ay halos parehas po, mga kaibigan. Ha? So, hindi ka lang basta nagkakape. Nagbibigay ka pa, nagkapasok ka ng nutrition, mga sustansya sa inyo pong pangangatawan na nakakatulong ano, sa iba't ibang organs, sistema sa katawan po natin. Ha? So, yan. Para sa mga kababayan po natin, wala pong ano yun. Wala pong kaso yun, mga kaibigan. Kung ilan yung maubos mo sa isang araw, siguro, hindi mo naman kaya umubos ng 5 siguro sa isang araw, ano? Grabe ka naman makapagkape. Pero yung iba siguro, ewan lang, ano? O baka mahilig talaga magkape. Pwede po, mga kaibigan. Wala pong problema. Yun nga, budget niya lang yung tatanungin kung kaya ba, ano? So, mga kaibigan natin, mga kababayan po natin, ha? Masarap yung coffee, Doc. Higupin, lalo na pagka malamig-lamig yung panahon. Umuulan-ulan, no? Pwedeng-pwede to. So, mga ano, Doc, yung about our topic kanina, pwede ba nila itong ma-intake din?
14: Oo naman, wag lang talagang, ano, yung sasabayan mo yung init ng panahon sa paghigop. Kasi ang pinag-uusapan doon, yung matitrigger yung nerve
13: yung
14: mo.
13: Yung papapawis mo ng gusto.
14: So, pwede yan. Pwede mong gawing malamig yan. Di ba?
13: Oh, pwede.
14: Wala namang problema kung malamig. Basta ang ano lang kasi doon sa may hyperhidrosis is yung ikaw matitrigger yung init at yung stress sa iyong katawan.
13: Oh, pwede yung gawin yung cold coffee, mga kaibigan. No?
14: Paborito ng mga anak ko yan na lalagyan nila ng malamig.
13: Mm-hmm.
14: Kasi yung mga kabataan ngayon, hindi sila mahilig sa mga mainit.
13: Oo nga.
14: More on cold drinks sila.
13: Oo. Kaya na, sa mga kababayan po natin, ha? Pwede nyong gamitin ang atin pong Santone Plus Coffee Mix. Para sa mga kaibigan natin na may problema sa kanila pong mga mata, huwag nyo kalimutan, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ito po yung pinakabago na produkto ng Yes to Health na nakakatulong ng malaki para sa atin pong mga mata, para ipanumbalik kung ano man yung mga nasisira na parte sa mata natin, at ipanatili ano, na healthy yung bawat parte ng atin pong mga mata, especially sa mga medyo nagkakaedad, ano? Yung madalas makaranas ng age-related macular degeneration. Ano?
14: Ngayon, halos kahit hindi na umiedad, may problema na rin sa tayo ng blue light.
13: Mm-hmm.
14: At saka yung sobrang stress na ating mata, mga puyat ng matulog. Mm-hmm. Ayan, gamit po kayo niyan. At of course, para sa naman sa overall health, sabi nga nila, a healthy skin means a healthy body.
13: Yes.
14: So, kailangan nating gumamit ng masustansya at dekalidad na sabon, clear skin.
13: Yan.
14: Gamitin po ninyo yan. Mabibili na yan sa ating mga clinic.
13: Okay. So, paano, Doc? Napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa na minsan sa ating mga avid listeners.
14: Always. Thankful tayo sa lahat ng ating mga taga-subaybay, sa mga katropa natin. Salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ano, sa ating programa, sa ating mga produkto. Nawa po ang aming laging dalangin, makatulong ang aming mga information na binibigay sa inyo, at lagi kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na katawan. God bless. Doc Algie po ito.
13: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacala, ang ating pong certified naturopathic practitioner. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, hanggang sa araw po ng bukas, tayo magkarinigan at magkasama-sama dito sa ating pong programa, The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ang ngayon pong tayong dalangin ang Panginoon nawa na magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
15: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santone Plus Gold, Santone Plus Coffee Mix, Santone Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
16: Yes to Health. XFM. Santon Gold Live Testimony.
17: Daniel Francisco, dumanggi niya na Palawan, dumalaki yung mga barikos din, tapos pag napagod, yung problema ko sa kasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasol ng Santon Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung Santon Gold.
18: Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Santon Gold Coffee Mix.
20: Ako, si Rodera, sa tangkol. Lamo kapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapiman lang ko. Api nga Santon Gold Coffee Mix, tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione, sugod subong tanan ko nga office mate nag Santon Gold Coffee Mix na.
19: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Gold

0: Sumabot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is galon na, Senior Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
6: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
8: Kung mamati ka sa XFM.
9: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
10: Yeehaw! XFM.
11: Patroba mo!
12: Exciting!

0: sa Pilipinas, 38 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, ini ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Chris XFM, ang Radio Patrol, Iloilo 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha na mong mga Facebook pages nga mo ang XFM Iloilo 100.7. Kag XFM, Radio Patrol, Iloilo. Sa XFM, Radio Patrol, Iloilo 100.7 sa Exciting Pilipinas. Mabatian ang mga nagapauna nga mga balita lokal, nasyonal kag international nga mabasahan pa ninyo sa mga national and local dailies karon nga adlaw sa mga pamantalaan naton subong adlaw. Mga exciting nga istorya, exciting information, exciting nga mga balita.
1: Exciting Philippines.
0: Buhilugan kita sa aton nga news department, kagang aton nga patrol, upunta diri sa aton technical side si katrupang Alex Saspa. Ako naman ang inyong katrupa, Alvin Dennis Arabang, tubtub kita sa takna nga lasais. Fit sa 14 na kita subong. Sa bulan sang Agosto, adlaw nga Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday, katapusan nga working day sa mga empleyado sang gobyerno. Base may mga transaksyon kamo subong sa aton nga mga government offices, hingagawan ninyo subong aga, dapat matapos na karon sa hapon. Kay last working day ina sang mga empleyado sang gobyerno. Kay kun pabuyan-buyanan mo pa, kundi mahingagaw subong adlaw imo transaksyon sa government office.

nga bian, magakuha man kita sang situation report po ng aton nga patrol. Bispira subong sa barangay Pandak, Pabia, Iloilo. Ay balo kamo ang Pabia, Iloilo. Sadya ni ilang mga barangay fiesta mo dira sa Balabag, sa Pandak. Kay damo-damo bala mga residente. Kay balo kamo ang banwa sang Pabia is the subdivision capital sang probinsya sang Iloilo. Kay damo-damo pumuluyo. Damo mga subdivisions, damo mga malls, damo mga negosyo, may mga factory pa. No, dira sa Pabia. Dako ning income sang Pabia actually. Ila sini nga income, ila local government unit, lagko sweldo sa mga konsyalda. May mga barangay manda nga lagko sweldo mga kapitan kag mga kagawad nila. Damo abi ang income eh, no? So sa mga taga Pabia, sa mga taga Pandak, happy fiesta para boss, bispira subong. Subong katrupang Alex. Karon sa gabi ini nagatapok ning baylihan nila mo. May pula puti to sa kilid to sa karsada. Ining tradisyonal balang hampang na sugal sa mga fiestahan. Wala patuuso sa una sang chimpo naman mga online-online gaming ni. Wala pa. Wala pa ni uso sa una mga skater-skater. Ang pinaka-traditional ng hampang na open sa tanan, bata man itigulang sa mga fiestahan, amon ning pula puti. Kaya balo ka magampang pula puti, katrupang Alex. Ining tatlo balakadlag ko ng mga dice, tatlo kabilog na. Tapos, ginabutang sa ibabaw, ginaruling-ruling, bla. Kung ganyan inhaboy-haboy, di may pilian ka da ng mga color sa tubang mo. Kung magwa ang isa ka-color nga ginpili mo, pagkatapos nga ginhaboy ang dice, di daog ka. Pero sa tatlo ka dice ngayon, na, kung duha ang magwa sa color nga gintayan mo, dubli ang imo daog. Sadya mo? Una, pipili ka lang. Kung ano imo nga posta, huwag ka man gina-require gano'n yung mga posta. Pero mo inang pinaka-traditional mga bian nga hampang blas sa pistahan. Di karon sa gabi, may mga kahiwatan sila. Pero laban-laban siya nada, di kayo balo ka mo, damo pa manda mga tumandok yung blas ang Pabia, sang barangay Pandak nga naanad na lang da sa traditional nga paghiwat sang pista. May bispiras, may mga honorary dance, may mga kunanano pa, no? Yung traditional nga pagsilibra sang fiesta, bala. Kung may araman mga batanon subong nga mga gina-insert nila ang mga bago nga mga kiwatan. Bikini Open, Miss Gay, ano pa, ang Wonder Mom Beauty Pageant, no? Abi-abi sa mga taga Pabia, para karun sa gabi, anong music pangitaon taman, abi? Kano subong nga, Biyernes, Friday night, abi, Friday night. Gatapok ni karun ng mga baylihan nila mo. Advance happy fiesta ha, sa mga taga Barangay Pandak. Sa kay Mr. Tony Ligayada, upod naman ni sa media sang una. Nakaagi man sa Star FM, nakaagi man sa GMA, nakaagi man sa RMN. Pero DJ ni siya, DJ. Sa FM band siya. Abi sa mga taga Barangay Pandak, Pabia, ang ining sudata para sa inyo, para karun sa kabibilang bispiras ninyo sa kapistahan ninyo para buwas. Abi, katrupang Alex, tirada!

0: There you are, mga pinyan. You may be right. Katapok ni Krumbalian sa mga taga-pandak subong. Karoon sa pabiya. Basit nga lang, mga viewers ta, ha, sa atunduha ka mga Facebook pages ng among XFM Iloilo 100.7. Kag-XFM Radio Patrol Iloilo, kaya nagpatukar kita sunata bala. Di para nga mag-avoid kita sa copyright infringement, ginamute nato na. Pero sa mga nagapamati sa aton sa ilang radio, sa ilang transistor radio, ara kita, no? Mga naghalad lang ta sang isa kasunata sa mga taga-pandak pabiya. So sa mga taga-pandak pabiya, happy, happy fiesta in advance. Pero para nga maumpawan ka mo sang gastos ninyo sa mga nagahiwat sang ilang kapistahan para buwas, ha? Hindi man lang guro pandak maghiwat sang fiesta buwas. May ara pa na nga mga kabarnang gayan, kagabanuhanan, nga naghiwat sang fiesta buwas. Ari-ari, ho, suggestion ta sa inyo para maumpawan ka mo sang gastos ninyo. Para maulian ka mo sa gastos ninyo, ang XFM Iloilo 100.7 kag ang Gold Eagle Beer, mga byan, may ginapatigayon subong nga premyo sa Tansan promo. Nga sa diin, mga byan, ibalik ang gingastos nyo. Ha? Managtag kita tag 5,000 ka pesos kada simana. Daon sang kapuraot sang panahon subong, makamamam na kamo, makawawart pa kamo. Simple man lang katama ang mechanics, mga byan, agunto nga makaangkon kamo sang kadalagan 5,000 ka pesos kada semana. Wala limit kan kapilaman kamo magdaog. Kun makapilaman ka sa ako nga tansan ang tipuno ninyo, agud nga may tsansa kamo nga makadaog sa weekly draw, kag hinali pa lang nga makalabot pa kamo sa grand draw nga dalagko nga mga cash prizes sa nagahulat. May mga food packs, food packages, grocery items, cell phones, kag cash prizes, mga byan, sa grand draw nga wala pa natalana. Magbaka lamang sang Gold Eagle Beer nga 320 ml, o kung Gold Eagle Beer King, mga byan, sa inyo nga mga suki nga tsindahan. Siyempre, taguon ninyo ang tansan, pero ang sulod sang Gold Eagle Beer, turso ninyo. Mamam, isulod ang tansan sa puti kag legal nga size sang envelope, subre bala, kag isulat ang pangalan, address, edad, kag ang inyong cellphone number. Lakip na ang pangalan sang ginbakla ninyo nga tsindahan. Ihulog, mga kaabyanan, mga katropang, subre sa mga drop boxes nga na designate sa inyo nga mga lugar. Hindi pagid tuman kadamo ang aton nga mga drop boxes nga napahamtang, pero along the way base dugang-dugangan man ang mga drop boxes. Pero kuda ko sa inyo, pwede man ninyo idagundagon diri sa amon nga istasyon. Namtang kami diri, mga abyan, sa Villa Consolacion, Barangay Tabuk Suba, sa distrito sang Aro, siyudad sang Iloilo, lot number 13 kag lot number 20, ang XFM 100.7. Ang landmark nga magamit ta para sa inyo, Tabuk Suba nga Iloilo Supermart. Then magtabok kamo, makita nyo dira ang karatula ang Solomon International School. Sulod kamo dira, pagsulod ninyo, turn right sa unang abangga, kag magtulotangla, makita nyo ang antena sang amon nga radio station. Sundon nyo lang da, suyon nyo lang na. Dire nyo uhulog ang inyong mga entries, no? Para magkilita na ito ni personal, ah. May ara, pagit kita dira sa Barangay Tabuk Suba, Haro, Iloilo City, sa Vilma Store. Pwede ka mo da makahulog sa inyong mga entries. May ara, pagit sa Barangay San Isidro, Haro, may BCS Store kita dito. Pero sa nagpamati sa aton sabong, mas manami man, ah. Dire nyo sa istasyon ni hulog, no? Kada Huwebes, mga katrupa, ginatipon ang ina ng mga entries kay pagkaaga, Biyernes, pagkapatigayon nun ang raffle draw. Dapat Merkulis palang daan nahulog na ninyo ang inyong mga entries para makahingagaw sa raffle draw kada Biyernes. Magpamati sa XFM 100.7 Iloilo, o kung i-follow man ang XFM Radio Patrol Iloilo, XFM Iloilo 100.7 ng mga Facebook pages naton para sa anunsyo or for the announcement of winners. Mga katrupa, tag 5,000 ka pesos ihatag naton sa inyo kada simana.
1: Exciting Pilipinas!
0: Cash ina, cash!
1: Pilipinas!
0: 5,000 pesos. makamamam ka na, makawawart ka pa.

0: Mahabi na aton nga mga dananon subong mala, limpyo na kay halin kahapon, wala sang may nagtupa nga ulan diri, no? Kagabi, kagsini nga kagahon, wala man sa may nagtupa nga ulan. Pero ang report nato, nagikan sa PAGASA, nagasiling, hindi lang kita mangin kampante, kay may ara nga isa ka low pressure area nga ginamonitor ang PAGASA sa sini nga matinion, no? Pero outside par, no? Sagwa pa mga binansang Philippine Area of Responsibility. Ang magid man na basta bulan sa Agosto, masami nga nagabisita ang bagyo, pero hindi man gid mabaskog, no? Okay, suno sa PAGASA mga binan, as of 2 a.m. today, Agosto 14, kay na alas 2 ang takna sa kagahon, karon nga adlaw, may isa ka low pressure area nga ginamonitor ang PAGASA. Sagwa sang par. Amo ni manami subong sa PAGASA kag DOST kay advance bala ang ilang weather forecast, no? Bisan nagahana pa lang magsulod sa par, mamonitor na. O kung low pressure area pa lamang outside par mga katrupa, mamonitor na. Amo ina mga binga ginatag naton sa inyo every now and then. Hinali bala may mga aktibidades kamo, pero kung hebalo, ano ninyo ang pinakaulihing nga sitwasyon sang panahon, kung makahimo kamo sa inyong desisyon. Kung bala, padayunon ninyo ang inyong sininga manatalan ng activities, o kung inyong pagtilipon-tipon, o kung i-cancelar, o kung i-postpone. No? Mga bagay-bagay katulad sila. Pwede may harap man niya nga sa ila sininga okasyon, dapat mainit, o kung manami ang panahon. No? May harap man nagapangamuyo nga dapat ulan noon kay base maubusan ng ilang talamnan. Kay kung ka isa, nagalibog ang ulo sang Ginoo kung kay sino nga pangamuyo sa dunya. So, amo na nga nag-rely na lang kita sa PAGASA sa pinakauli nga sitwasyon sang panahon para magiyahan ka mo bisan paano, no? Ti subog ba yan, as of 2 o'clock today, August 14, may low pressure area nga ginamonitor ang PAGASA sa guwa sang par. Ang chance niya, no, nga mag-develop into a tropical depression sa sulod sang 24 oras, 50-50 chances. Ha? Pwede nga hindi ma-develop, pwede man nga ma-develop. 50-50 ba kung sa mga tao ni? Either buhay o patay pagkalapot sa ospital. Kaya balo kakatropang alis, ano pinakadamo nga pasahero nga ginasakay sa salakyan? Ang sanguna, mga di pasahero din nga jeeps nga biyahe, haro si Pio Iloilo pakadto sa syudad. Kalabanan na, pito-pito mo, no? Pito-pito, sabong nag-uso naman ang walo-walo, hasta nga nagpulo-pulo. So, subong, may mga jeep na di pasahero, kapin pa sa mga kabanuanan sa probinsya nga biyahe. 20-20 mo? Oh? Yung mga lagko, kag mga lagba lang nga jeep, 20 sa piyak, 20 mo sa piyak, 40 dala niya. Oo, oh, lagba lang nga jeep, oh. Pero ang kabalukang ang pinakadamo gayon sa buong pasero na masakay niya ambulansya nga 50-50 ba pasero niyo 50-50 chance nga mabuhi, 50-50 chance nga mapatay. Ngayon nga sa aton nga mga street sweepers, limpyong panahon aton subong, limpyong kasada kay Mala. Palakpakan ta mga street sweepers, tamay nga gagid sa inyo, mga ma'am, sir. Sa mga riders na aton sa katay kay katrupang Juven pa, Juven Caballero sa Lunok Itiri. Sa mga katrupa ta dira sa Butuda, kag Batuda. Bulilaw Tricycle Owners and Drivers Association. Gapulaw na sila kiti, may mga call centers dahi. Ga pagdulong pasahero la. Amo man ang taga Batuda eh. Bacow Drivers Bacow Tricycle Owners and Drivers Association kiti damo man da boarding houses na maka-accommodate sa mga call center agents, no. Good morning, katrupang Elmo Castañeda alias Nano. Aga pa nagabugtaw na kay Gaubraman School Center, pero sagwa lang siya katrupang alis ang call center. Liga pa nawag bla pasero nga magsakay sa di pasero nga jeep. Pero sa call center siya, malapit. Elmo Castañeda alias Nano, kay Papang Ray Tanyo, kay Inchik Oro, kay Mike Ardino, kay Tutong Castrasyon, kay Tutong Uga. Ngayong aga sa inyo, mga katrupa. Ah, Ang ining abahin mga pianang ginatulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, amo ang pinakamaramit ka kape nga aton siniimnon sa sininga matinion. Bisan pila katas ang aton nga turuson sang Santon Plus Coffee Mix, wala pag-asa nga maghapdi ang aton nga sulok-sulok o kuntyan kay wala ini mabiyan sang caffeine. Ang caffeine nga yara sa regular nga kape, amo ini ang nagapahilab sang aton nga sulok-sulok. Amo na ibang nga nagapangalang-alang na mag-inom sang kape mabiyan sang regular nga kape kay nagataas ng acid level nila kay ti damo na nakonsumo nila nga caffeine nga yara sa regular nga kape. Mga in-one nga mga kape, tag mga stick kape, regular nga kape, no? May caffeine ina. So sige-sige mga turos, hindi mo lang ma-notice nagataas ng acid level mo kay damo na sang caffeine ang imo na konsumo. Ang Santon Plus Coffee Mix, wala sang caffeine. Bisan pila katasa sang kape nga Santon Plus Coffee Mix ang imo nga turuson, wala chance nga maghapdi ang imo sulok-sulok. Ang presensya sang soya powder nga yara sa Santon Plus Coffee Mix nagapadugang pananam sang iya sabor. Gaserbi man ini mga katrupa nga pamangil sang inyo nga sulok-sulok. Amoy na ang rason nga bisan hindi ka na magpares ng tinapay pa o pandisal sa imo Santon Plus Coffee Mix, okay na. Sa Santon Plus Coffee Mix, may mangustin, may moringa, kag may soya powder. Nakakapi ka na, may bitamina, kag bulong ka pa. Pasiplat kita mabiyan sa aton nga kasaysayan dahil dito sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan Exciting Pilipinas, tayo ay naniniwala na ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang padudulungan. Sakto man, patutunguhan, padudulungan. Do pareho lang, no? Actually, subong ang mga Tagalog bala, ang mga Tagalog ng dialect, nag-a-adapt man sila sang daw hybrid la. Daw mix sang Ilonggo, Bisaya nga mga tinaga, gagamit man sila, no? May ara gani ko nabatian sa hearing, nalakip, no? Oo. Oh. Daw pwede man sa Tagalog ang tinaga naton nga nalakip. Oh. Ano pa ang mga Ilonggo term naton nga pwede magamit sa Tagalog? Abe, suggest abe. Kinabatian ko na sa hearing eh, nalakip sa listahan ng ating ebidensya. Basta makapila ko kabisis na ano pa nga may Ilonggo word man na gina-adapt sa mga Tagalog subong. Abebe, pamayano, dumi ka trupang alis ka. Samtang nag-sipad-sipad ko din sa atong kasaysayan. Sa atong kasaysayan, may makuha kita nga maayong pagtulunan. Mga inspiring stories, ang mga tao nga may mga success stories, nangin madinalagon sa ila sining ginpili nga profesyon, kag nangin kabahin sang history, no? Kay balak mo, ang kalibutan nagatiyog lang. So, history repeats itself. Pero diri kita makakuha sang maayo nga mga lesson, ang maayo nga pagtulunan sa aton nga kasaysayan. Nalakip po sa ating kasaysayan ngayong araw na ito. Ari, makinig muna kayo. Kay Kaibalo ka mo sa itong August 14, mga katrupa. Ha? August 14, ha? August 14 sa itong 1835. Amo ini ang adlaw sang pagkabunag, sang pagpanganak sa kay Father Jacinto Zamora. Ha? Si Father Jacinto Zamora, E. Del Rosario, ang nabunag sa Pandakan, Manila. Ha? Pandakan, Manila. May counterpart na di mo ang Pandakan, Manila. Kabalo ka kung din. Anong counterpart sang Pandakan, Manila, diri sa Iloilo? Pututan. Iloilo. Si Father Jacinto Zamora, mga katrupa, amo ini ang Pilipino nga pari nga nangin kabahin sang triad o kung triad o kung mas kilala sa pagtawag nga gumbursa upod niya Sanday Mariano Gomez kag Jose Burgos nga gin-execute mga abyan sa tung tuig 1872 bangon si ilang nga pagka-martir kag pagka-nationalist pagka-patriotic nila kag-conscious sa mga nagkakalanabo nga pagpangabuso sa mga Espanyol nga amo man ini mabi na nagsindi sang madamo nga Pilipino nga magrevolusyon. Sa Sa cinema nga fetsa Agosto 14 sa tung 1898, ginestablish mga byan ang US military government. Ini mga byan pagkatapos ang inaway Battle of Manila, si Major General Wesley Merritt nag-issue sang proclamation nga naga-establish sang formal sang US military government sa Pilipinas. On August 14, 1898, nag-assume ang una nga first American military governor general. Nagamarka sang opisyal nga pagsugod sang direct American military administration sa aton sini nga nasyon.
1: Exciting Pilipinas!
0: Namin na makasipad-sipad tablas ang aton nga kasaysayan para nga makakuha kita sang maayong pagtulunan. Ang ini nga bahin mga katrupa, ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga

0: pagkakaon, pwede ka na makatumar sang Santon Vitamin C kay alkaline-based ini. Wala na nagapahilab sang sulok-sulok ha. Alkaline-based nga Vitamin C ang Santon Vitamin C. Tapos mo pangapis ang Santon Plus Coffee Mix, wala ka pa makapamahaw, wala ka pa makakaon, pwede ka na magtumar sang Santon Vitamin C. Available mga abyan ang Santon Vitamin C nga alkaline-based nga Vitamin C sa mga butika malapit sa inyong mga lugar. Katulad sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, All Green Pharmacy, kagsa Generica. Ngayong aga sa mga viewers naton diri sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo sa duha naton ka mga Facebook pages. Ma'am Maria Crespo, si Rinante Echanova, si Ma'am Hermite. Subuman sa aton nga mga listeners. Pwede na kamo makapalista rin sa attendance ta. Makapadala ka mo sa inyo sining mga pa-shoutout sa inyo katrupa, kapamilya, kapuso, kagiban pa sa kung ano man nga okasyon. Pwede man kamo makapadala sa inyong opinion. Basahon ta man. Mga opinion ninyo blang nahanungod sa mga issues nga atong sining pag-talakayon diri sa XFM, ang Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting!
0: Good morning sa kay Mark Joy Arevalo Alayon from Cady City, pero subong ara siya sa Antique. Kagabi may nakabunggo naman ng motorsiklo dito mga katrupa sa diinin na bukabunggo ni man. Basta gabi gani, along gid kamo sa pagmaneho sa salakyan ninyo. Kapin pa sa mga nagamotorsiklo, lalaki nga nagamaneho sa iyang motorsiklo, mabi nakabunggo sa nakapark na salakyan sa Langka, San Miguel, Iloilo. Na-discovery sa mga investigador, wala ini sang helmet ang ining driver sa motorsiklo kagabi niyo. Adlaw o gabi mga abyan, masita man kamo kung hindi masita sa mga traffic aid na tunukon sa LTO. Dapat suksokin ka mo sa helmet, ano? Mabalda lang ibang nga bahan sa lawas ninyo, hindi lang sa ulo, kaya kung sa ulo, delikado gini, no? Pero daw nagadugo na ni katrupang Alex ang iya, no? Ang iya nga ulo daw ka sensitibo nga picture. Basta mo lang na naka-responder, dugay pa naka-responder. O naka-responder man ang ato emergency responder. Pero, kaya balo ka mo, basta night time, halungid ka mo sa pagmaneho sa salakyan kay hindi masanag ang mga dalanunta mo. Hindi pareho sa ibang nasyon nga may suga sa tunga, no? Sa Center Island, may poste. Kag sa both sides ng karsada, may poste. Diri sa aton, hindi pa kita makasarang sina nga ang mga Center Island tabutan ang tapos di kagsuga. Oh, that is why si Paton. Then plus the fact mga abyan nga may mga naga-park sa gad kasada sa Pilipinas lang yan mo. Ha? Ah, nga bisan na highway, pwede maparkingan mga abyan sang mga private nga mga salakyan. Diri lang ni Pilipinas siya. No? Kaya balo ka mo ang Pilipinas, pwede kayo mo makabakal salakyan bisan wala kayo mo parkingan. Oh. Pero sa iban mga abyan, gina-secure gid ang parkingan kay ining salakyan nga gina-park mo sa dalan mangin road hazard ini. Road hazard. Oo. Kay balak ka mong Pilipinas sa mga nag-develop o butang tagid mga third world country, Southeast Asia. O kung diri na lang sa Southeast Asia, either develop man o hindi, ang Pilipino niya pagka-ubra niya mahilig magbakal salakyan. Kay hindi makasaw magsakay sa bus, hindi makasaw magsakay sa jeep, no? Kay hindi gid tuman kanami ang aton nga public transportation system. Sa Singapore, sa Hong Kong, nakakadto ka man to katropang Alex. Dito sa Hong Kong, ginadiscourage nila ang mga citizens o kung publiko nga magbakal sang salakyan. Kay balok ako niya, kay manami ang ilang transport system. May subway train sila. Tuman ka efficient, no? Punctual ang mga operator sa ilang train to. May mga double deck buses, may mga buses sila, may taxi. In other words, ang ilang public transportation system bastante, ha? Sa Hong Kong bastante. So ang ila dito nga pumuluyo, gina-discourage sa pagbakal sang private vehicle para hindi magkunol, hindi magutok ang karsada nila. Paano nila gina-discourage ang ilang pumuluyo nga hindi magbakal sang salakyan, ha? Ang ginahimo nila, ginapatunga nila sang mataas nga buwis. Ha? Ginapatunga nila sang mataas nga buwis. Amo

0: ang mga private vehicle dito, ang mga pumuluyo nga may mga private vehicle, private car, amo lang ng mga rich and super rich. Ang average nga tao sa Hong Kong, way gabakal sa lakyan. Mataas ang buwis nga ginapatong sa gobyerno, magbakal ka sa lakyan. Ang iba nagasiling man nga mabakal pa ko private vehicle, private car kay bastante na ang bus, kada 5 minutos galabay ang bus. Kada duo, kada corner, kada lugar dito sa Hong Kong may bus station, may train station man. Amo ina nga wala nagadamo ang salakyan nila dito sa dalan. Hindi ka to pwede makaparking-parking kung saan sariin lang. Driya sa aton, makitid na ang dalan, himuon pa nga parkingan. Wala na agyan nga sidewalk ang aton nga mga pedestrians. Nagakitid ang dalan kung nagamotorsiklo ka, kag medyo nakamamam ka, laban-laban masablay kagit sa salakyan na yung nagaparking. Hindi naman ni ma-monitor sang LTO, hindi naman ni ma-monitor sang aton sining mga traffic enforcers. Kung sa gabi mag-park ka, sigad ka sa arabi sa highway, pwede ma-parkingan di, oh. Dumduman nyo. Ay na mga dalagko ng mga trailer truck, mga trailer blah, nga ginabili ng Dadas Balabago, ginabili na to sa mga C1 Road. Ah, ang mover, why na mo? Ang mover, amuning nagaguyod blah, amuning may makina, amuning may driver, ha? Amuning may manibela. Ang trailer, amo na lang ginabili nila, sigad karsada, wala pa na mga reflectorized. Hindi pa na reflectorized, no? Daw makapila ka beses na nga ang mga vehicular accident ang ginatunaan, amo na nagapalarking ng mga trailer. No? Ginabili na sigad to karsada sa C1, sa C2, bisan diri sa may Balabago area, sa may coastal area, ginabili lang. Hindi na ma-check sa nga aton nga mga traffic enforcers. But anong ahensya si di pwede maka-check? Kay road hazard mga abyan eh. Road hazard. Kapin pa kung gabi, hindi mo makita. Wala man sang reflector, abing nga ginabutang. Ti, kung makabunggo ka, mapatay ka, imo pa sala. Sala mo na imuya, naglabay ka na. Sala mo na imuya, way ka-helmet. Sala mo na imuya, dira ka nag-agi. Sala mo na imuya, nagpahigad ka sa karsada. Good morning sa kay Marvini Nigel Hamura Mortel. Nagapamati gigid kami subong. Ang grupo di Cherry, Jaime, Nelda, Parinyo, Mary Grace, Escutin, Emma, Mesa, sang yung Ungka Haro, katrupa. Nami kay aga pa kumuda gabugtaw ga katrupang Marvin Nigel Hamura Mortel. 13 minutos na mga katrupang nakaligat sa takna ng alasing kusaga sa ating pagpangalagad sa palatuntan ng Exciting Pilipinas. Dirigi lamang sa XFM ang Radio Patrol Iloilo. Ining abahin ang inadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap mga katrupa, amo ini ang habon nga makapaputi sang aton guya kag makapahamis mga abyan sang aton nga panit. Ang Clear Skin Herbal Soap mga abyan, wala ini sang chemical reaction kag wala gid ini sang peligro sa aton ikayong lawas kay external use lamang ini. Ang Clear Skin Herbal Soap kun kada adlaw ninyo gamiton, makapahamis kag makapaputi sang inyong nga panit. It will make you 10 years younger looking. Pwede ini sa mga kabataan, pwede sa mga dalaga, pwede sa mga maybana, pwede sa mga laon-laon, pwede sa mga ginbiyaan, pwede sa mga sipyarada, pwede sa mga byuda, kag pwede sa mga ang kasal anal na, no? Kay base pa lang makapamana liwat, makaboyfriend liwat, because love is sweeter the second time around. Gamitan nyo para nga magputi ang panit ninyo, maghamis ang inyong akutis. Hindi na kamo pa mag-risgo sa paggamit sang mga pa-injection kag pag-tumar sa mga tabletas kag kapsula. Sa handom nga magputi kag maghamis ang inyong guya kag panit. Mag-Clear Skin Herbal Beauty Soap lang. Nos-nos nyo sa panit nyo, inos-nos nyo sa inyong guya. Kada adlaw, after a week, makita ninyo ang ebidensya. 14 minutos na nakaligat sa takna ng alas 5 saga. Sa ato nga pagpanumbalik banwa, mga katropa, dugang mga exciting balita, exciting information. Mga nagapuna nga mga balita nasyonal, kaglokal, sa ato nga pagpangalagad sa XFM Radio Patrol Iloilo sa palatuntunan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa mga luyag magpaninda subong, may night market, may mga bolantero, bolantera, kita subong dito sa Mandurriao Market. Hingagaw ka mo, hasta pala sa isila dito. Sa mga eatery, restaurant, kag kitchenette, karinderia operators, para sa inyo ganansya, baklon nyo manubo-nubong presyong panakot sa inyong mga pagkaon para nga makaulo-algo man ka mo, no? Hasta la sa isa, aling kagabi sila la sa is, sa Mandurriao, ang pagplastar sa ngaton bolantero-bolantera. Ginatagtani nga giya sa inyo para bala nga makapian-pian, ano? Maka pulupaldo man ka mo eh, no? Kung gamay ang capitalization ninyo, kagadako ang inyo ganan siya, bla, no? Buligay lang ta, no? 16 minutes after 5 o'clock ang ating oras, dugang nga mga balita, lokal kag nasyonal sa ato nga pagpanumbalik. Pagkaligad gid lamang mga katropas ang importante naton nga mga pahanumdom.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na.
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ay, dali na.
10: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
11: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santone Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
10: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
12: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Sister Pain.
13: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
12: Symptoms persist. Consult your doctor.
10: Bibili sa mga butika.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw sang Santone and XFM libu-libong papremyo.
15: Palira, Dula, tagal Barangay Binalod, Alimudyan, Iloilo,
4: Nagpasalamat ako sa XFM kagkay Dr. Emilito Hoy sa akong na nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libo pa-premium. Thank you.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi pagkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
5: Mag-diet na kubuwasa.

0: sa Pilipinas, mga katrupa, 22 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. Sa palatuntunan, Exciting Pilipinas, 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radio on FM band. Mga katrupa, exciting nga balita. Isa sa mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang nagadevelop. Amo ang banwa sang Pavia. Kay balok mo may mga madamo nga mga government offices, mga regional offices naton nga ipahamtang sa Pavia. Amo na kun base plano kamo mag-invest sa duta sa mga may plano nga magsaylo sa Ilapluyan. Ang Santa Barbara isa na malapit pa sa airport kay Trubang Alex may mga malls man. Ti Subong, maayo nga balita. Base may mga transaksyon ng mga katrupa naton sa kabanuanan sa provincial capital. Kay man ang aton nga provincial capital namtang di siyudad sa Iloilo mo, no? So sa sining ulihi lang, plano sang gobernador mga byan nga sa Ilohon ang Iloilo ang Iloilo of Justice gali, no? Ang provincial capital tagali steady pulso lang. Ang aton nga sa Ilohon sa mga may asunto, sa may mga kaso kay ti ang Iloilo of Justice ari di sa Iloilo namtang sa siyudad sang Iloilo ti may mga plano subong. Kabahin gyapon sang development mabiyan ng Iloilo Hall of Justice pagatukuron mabiyan sa government center sa Santa Barbara, Iloilo. Ang government center nga ini mabiyan hamtang sa Santa Barbara, Iloilo amat-amat nga ginasaylo ang mga government offices dira sa banwa sang Santa Barbara, no? Ang Santa Barbara as far as development is concerned gasunod sa Pavia, no? Madamo naman ang populasyon, madamo man ng mga commercial establishments kag ang mga government offices mga binamat-amat nga ginasaylo dito sa banwa sang Santa Barbara. Sining ulihi lang, may mga panugyan o kung may mga plano ang aton gobernador sa isa ka press conference. Ginpahayag sa aton gobernador nga plano nga pagatukuron ang bag-o nga Hall of Justice sa banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Ginatanyag mabiyan sang aton nga gobernador nga si Toto Depensor sa judiciary o kun sa sa aton sining gobyerno nga dito pagatukuron ang ining bag-o nga pamunuan sang Iloilo Hall of Justice dito ibutang kag tukuron sa building 3 sa government center sa banwa sang Santa Barbara, Iloilo. Ang bag-o nga Hall of Justice suno sa aton nga gobernador sa isa ka press briefing kun press conference kun siya ang pasugtan kag magsugot ang judicial department sang gobyerno. Luyag niya nga didto sa Santa Barbara ipamtang ang korte kaupod mga binang registry of deeds agud magtingob na ang mga opisina sang gobyerno. Kay nga aton nga registry of deeds sa likod lang ni sang aton nga Hall of Justice eh. Medyo gutok bala, no? Wala ka parkingan da kun may mga duta ka, iparehistro, may mga inog-verify ka nga propiedad dira sa Registry of Deeds. Magbaligya ka, masang duta mo, kuha ka manda sa mga dokumento, tigutok, no? Now, sa sininga kang tanan, isa ini kamayo nga development mabiyan nga ginpahayag sa nga itong nga gobernador. Nga dito na lang sa government center, ha? Dira sa Santa Barbara, matamat na ginapangsaylo ang mga government offices dira para sa accessibility mabiyan. Kagagutong nga mapaganhagan man ang paginutok diri sa siyudad sang Iloilo. Amoy na basta nag-develop ang isa ka banwa, isa ka siyudad, may mga expansion ipang sailo ang mga offices, no? Now, nabaloan mga biyan nga padayon nga nagapangita sang maayong lugar ang aton nga mga judges, ha? Sa Ramon Abansinya Hall of Justice, kay man gutok naman sila da kag kabudlay bla, mga traffic na, no? Nga sa Ilohon ang mga korte bangod hindi na masaligan ng ilang building dira sa Hall of Justice mga byan diri sa Iloilo. Kaya kung may mga asunto, may mga kaso mga byan, bisan mismo nga aton sini nga mga judges, mga abogado, nagareklamo na bangon sang kagutok mga byan sang amo nga lugar. Pamatian tabla, pahayag ni Governor Defensor mga byan sa plano ng pagsaylo sang Iloilo Hall of Justice.
1: To be there also. So that is building, maybe building number 3. If they are interested. So, again, we want the executive and the judiciary to be there. But this project can be pitched to the private sector for APP. Maybe. So, right now, aside from the building number 1, you know, as it develops, ang dala na main road, there is a 4-lane main road being constructed right now. That's 4 lanes, ha? That will connect dito sa may provincial road, sa may IPPO office, you know that. So we will connect the first road and the provincial road. we will connect two highways with a main road, may four lanes, may sidewalk, may drainage, may etc. May bike lane. And right now, as it developed, it is already bypass. Because if we construct the road, we will ease the traffic sa rotunda. So right now, coming from the San Miguel area, hindi ka na mag-aagi sa rotunda. Sa naman rin natin rotunda na may jaliti.
0: So among ina mga byan, ang kabahin lang sa pagpahayag ni Governor Toto Defensor sa isa ka press conference nga tuyo. Kaglaban-laban masailugan man siguro ang Iloilo Hall of Justice kay daanan ni nga building ang Ramon Abancilla Hall of Justice mga byan. Ang besides gareklamo ng mga judges, mga prosecutor, mga abogado kay gutok, no? Kag isa pa traffic tama bla, no? Lakip diri ang pagpahamtang man sa Registry of Deeds dito sa Banwa sang Santa Barbara Iloilo. Agud to lang ma-decongest man ang traffic situation diri sa siyudad sang Iloilo. Ipahamtang sa mga maligwa pa nga lugar nga aton sini nga mga government offices kay may government center dira sa Banwa sang Santa Barbara. Manami man ha, no? Nga naplano. So ginadiho na ang mga plano, ginadiho na ang mga access roads mga byan para sa mga pumuluyo nga makapadulong sa Iloilo Hall of Justice. Ini kabahin gihapon sang development plan sang probinsya sang Iloilo sa idalom sang pagdumala ni Governor Arthur Toto Defensor Jr. Ang ining balita nagikan sa Kapitolyo ang ginadulong sa inyo sang premium D3, ang ginpabag-o kag ginpabaskog nga premium D3, may virgin coconut oil, may moringa oil extract kag may vitamin D3 with 200 IU. Ang vitamin D3 amo ini ang bitamina nga makuha nato nagikan sa silak sang adlaw. Pero wala man kita panahon nga bastante agud to nga magbilad sa araw, makaangkon sang isa ka oras tubtob, isa ka oras kag tunga nga pagpainit naton sa adlaw, agud lamang nga makuha naton ng vitamin D3. Ang pinakamanami nga oras nga makaangkon kita sang vitamin D3 halin las 10 sa aga tubtob las 12. Ang bintaha kun may ara kita nga vitamin D3, amo ini nagapugog mga abyan sang madasig nga pagkulurinot, yukot-yukot, pagkuris-kuris ang aton nga panit. Ang premium D3 ginpabago, ginpaepektibo. Agud to nga mangin madasig ang epekto niya sini. Hindi kita luyag nga maigo kita sa mga pamalatian. Ang premium D3, the ultimate trio, may vitamin D3 with BCO mga abyan, may moringa oil extract, may monolaurin, monocaprilin kag monocaprin sa premium D3. Ini mga katrupa may kapasidad gid ini sa pagguba, kag pagpatay sa mga bakterya, kag mga viruses sa aton nga lawas. Kag may ara man ini nga antifungal kag anti-inflammatory properties. Kay balo kamo ang moringa oil sa premium D3 mga katrupa, puno sang bitamina, may minerals, may protina kag may 110 kasahi sang antioxidant nga amo ini mga bin ang nagapadelay sang pagyukot-yukot, pagkuris-kuris, pagkulurinot sang aton nga panit. Lakip na diri ang vitamin D3. Gani kung mag-inom kamo sang premium D3, mas nagabataon kamo. Manami ang premium D3 kay madasig mag-absorb ang aton body system, kay ang premium D3 naputos mga katrupa sa mahumok nga kapsula. Kun sa English pa, soft gel kapsuhol. Good morning sa kay Ma'am Mary Ricabar from Florida, USA. Sa kay Brando Santisas, maayong aga. 31 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 5 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Sa mga wala pa makabangon pero nakabugtaw na, kag gusto niya pa magdugsing-dugsing sa inyong partner, sa inyong asawa, magtumar sa Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men may makakaglabuas ka duha ka mga main ingredients sa Turbo Dietary Supplement for Men nga amo ini mga katrupa ang nagapabalik sang nagakayaba ninyo ang performance sa kama. Kung luyag ninyo magbalik ang nagakayaba ang performance sa kama, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men nga may makakaglabuas ka 30 minutos antes ang inkwentro. Ang Turbo Dietary Supplement for Men nagapabakod sang aton nga panindugan upod kay Junjun, nagapalawig sang standing ovation. kung ang inyo alaga nga si Junjun masamina nga nagaduko kag mahuloyon, magtumar sang Turbo Dietary Supplement for Men. Agud to nga ma-remind si Junjun nga hindi lang pagpangihi ang iyang function. Kung nagapabati-bati na si partner ninyo, si Mrs. Nagakusmod na permi, kag nagapaningal permi, buot silingon may ginakinhanglan nga si Junjun lang ang makahatag sang solusyon. 30 minutos antes ang inkwentro, tumaron si Turbo Dietary Supplement for Men. Luyag ninyo nga magbalik ang nagakayabang performance sa kama, nga daw iya sang hormentado nga kabayo, nga daw iya sang rabbit nga dispirado, kag daw iya sang pato, sadista nga pato. Ibalik ang ligaya sa kama. Mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Kaysa Turbo, may halayan ka na, may salapitan ka pa, bisan basa nga toalya, kayang kaya. Kanami isang aton kagahon subong, manayanaya ang aton nga panahon, masanag ang kahawaan. TGIF mga katrupa, thank God it's Friday. I-check ta abi sa situation report si katrupang Romel Paclibar nga nakatumar na sang premium D3. Kagbit-bit niya na ang iya isa ka cup nga Santon Plus Coffee Mix. Pamatian tabing tirada ni katrupang Romel abi. Halin pa ni siya sa norte, may mga pagtalite nga nabatyagan ang mga kabanuanan sa norte nga bahin sang probinsya, pero hindi gid bastante ang ulan na. Generally speaking, diri sa siyudad sang Iloilo kag sa mga kaiping nga kabanuhanan, makaangkon siguro kita subong na aga sang maayo nga panahon. Sa patrol si katropang Romel Paclibar. Mel, maayong aga.
2: Good morning, katropang Alvin. Medyo dumaliwanas ang aga subong katropang Alvin. Ito kita naton. Medyo nagasilak ang adlaw sa Sidlakan.
0: Bali, Mel, 5 minutos na lang nabilin kag magabutlak ng adlaw. Laban-laban, 5:39 sa mga butlak eh. Sa ulado ko na, sa ulado ko na.
2: Itaw na ang...
0: Gahana na?
2: Ang ano, bala ang iyang reflect bala sa mga panganod sa Sidlangan. And makita lang, mga nag-orange-orange sa Sidlangan, sa Trapang Alvin.
0: Twilight zone ah. Doon nagahana na bala nga magbutwaw. Mga 4 pa minutos butwa na ng adlaw.
2: Oo. Galing-galing nakatungdan galing. Nagagoom ang galom.
0: Mm. So, sa west.
2: Oo, west. So, kung hindi ka tumapaktan, bakit matupa ang ulan, kung nagtulubas ko ang hangin kita pangalbet, kasi ginapalit man siyang hangin ang panganod para mag-lapta din sa atin, katropang Alvin.
0: Horizon, gali na sa aga, katropang Romel. Horizon, gali na, oh. Ang hapon, gali nga nagatunod ang adlaw, nga gaw-gaw, agaw, ang sa nagkagadulom, twilight na. Sa aga, okay. Yeah, horizon.
2: So, may mga portions ng probinsya sa Iloilo nga nagtupa ang talitay, pero hindi kayo madambol, gitna ulan.
0: Mm-hmm.
2: Katropang Alvin, mga dumugso-buso ang talitay. Bala, muntat, tapos liwat naman, untat, basa-basa lang sa gana.
0: Do hindi sa Blapiho, do hindi sa Piho kung maulan o hindi?
2: Oo, do pang duwa-duwa, bala. Pero kung wala ka kapote, wala ka rin kot, may tendency nga mabasa kayo kita pang Alvin.
0: Mm-hmm.
2: Subong ang siyudad sa Iloilo, sa mga mayor na talaga sa siyudad sa Iloilo, hindi pag ibang nasabugin ang di pa pasira ko sa lakyan nga nagabiyahe ka sa pang Alvin. Magluwas din diyan sa diversion road. Kasi ang diversion road, so halos kalabanan ng mga jeep na di pampasero like Liganes, Uka, Sipio, Uka, nag-aagi din kay Trapang Alvin.
0: Mm-hmm.
2: At may mga jeeps ang oton din. So bala, muna nagapila din sa diversion road para mag-cater sa mga pasahero naton. Halin din sa siyudad, going to distrito sa Arevalo, kag sa Banuwa sa Oton, dito pa Alvin.
0: Mm-hmm.
2: So, muna yung mga nag-sitasyon din sa diversion doon. Pero, lantawon mo ang Prevention Road. Do masalaan ka man nga do sa ibang ka man nga lugar ka pangalbin.
0: Oh, di ka subo nga sa flyover sa overpass.
2: Overpass. Overpass ICC.
0: Oh, nami ang biyuda overpass no.
2: Oo.
0: Oh. So ara ikaw sa kilid sang ano gid sa tubang gid sang ano na SM.
2: Plus, sang, plus hindi, nila. Diri ko sa ano yan, sa may ICC, kuya.
0: ICC?
2: Oo.
0: Ati yung naka-focus ni Subong?
2: Naka-focus ang aton camera sa SM kag Plazuela.
0: Oo. So, amo pa lang ni mga pilang nahot pa lang sa lakyan. Private pa lang, no?
2: Private. Halos kalabanan private sa pangalgin.
0: So, amo na kung may mga padulungan ka mo ng mga transaksyon na may aga pa, halin na ka mong daan, hindi ka mong mipit sa traffic.
2: Yes. Tapos si Kina do sang aga damo sa mga SGMP sa Haron National High School.
0: Oo.
2: Oh. Ay nagapakadto na sa eskwelahan kay do may exam sila kata pangalpin.
0: Mm.
2: So kwan subong do exam sa mga
0: high school?
2: Ah, eskwelahan subong high school. Oh. Kinakita na kung Kina sa Haron Plaza damo sa mga SGMP ng aga pa nagapakadto sa eskwelahan kata pangalpin.
0: Ang sa may ano ni bala sa may service road bala ining island in between sang main road sang diversion road kag service road may mga infrastructure da nga ginabutang katrupang Romel do skeletal bala nga daw mga steel bars na daw gadalaman sang ano daw shade bala no para nga kun maglakat-lakat ka dira walking jogging brisk walking daw makadala sa imo sang handong bala.
2: Oo.
0: Sige
2: pa nilang paninila sang ano, sang
0: tanom-tanom eh.
2: Kay pagkabati ko dubutangan nila sang polycarbonate nga top pala sa pangalbin. Kitaon sa bala.
0: Mhm. Kagabutangan nila ni sa mga tanom-tanom na nagkakabot bla sa ano, sa ligi kag sa atop.
2: Oo, like
0: kahatag sang shade.
2: Oo. Mga bugombilya na nagkakabot na siya.
0: Ang tawag sang amon nga kakilala timbang namon tawag sa sang bougainvillea bombells mo.
2: Bombells
0: o. Oo, kay gin pamangkot ko sa aling niya may tanom da siya kuno sa balay nila dito sa uma bougainvillea siling ko spell bougainvillea. Inya bombells lang no nga. Bombells. Amo ni nga mga tanom nagakabod ni sa mga ano eh sa mga steel.
2: Pamulak
0: ko.
2: Summer season.
0: Mm.
2: Sa summer season gini ang
0: pero kuna ko lang pasundan. Tamnan ko na i-amarguso.
2: Oo.
0: Go, gakabod mo tapos ti may bunga pa.
2: Oo, galing ano guro ang hindi guro magtinera ang bunga para pangalbin.
0: Basi bulak pa lang si Gisao na si Ivan bla.
2: Ginagisa. Oo, boss niya bla.
0: Boss.
2: Pero ang ginakonstruct ni dire lang niya sa may part sang corner diversion road kay sa short kay Papalbin. So yun ang ginakonstruct ang kinabra na nila. Ang bakit ako bilokit niya sa Ibis Road pangbutangan sang pariusin ang structures kay Papalbin.
0: Ano pa nga mga nagkakalabod nga mga ulutanon nami butang daw?
2: Patula,
0: kalabasa.
2: Patula, kalabasa.
0: Oo.
2: Ang balagay.
0: Oo.
2: Ang upo bala lang ni ang
0: kundol ah. Pero ato lang aslangas na ni pero kung tamna mo tuod sa ulutan onda maka hatag na sang handong maka produce pa sang ulutanon. Double purpose oh.
2: Galing ti ang pamangkot sila sino ang ma-maintain. Ang city government ang maintain.
0: Ti bisan hindi mo papagtamnan sang ulutanon da, i-maintain man gihapon. I-maintain nila sa mga bulak-bulak, di maintain na lang sang ulutanon. Anyway, may bulak man ang kalabasa, ang marguso, pamulak man.
2: Oo. Iloilo City.
0: Vegetable garden eh.
2: Vegetable garden.
0: Urban gardening man tawag sana.
2: Oo, pwede man.
0: Oo. Ang problema, sino mabantay 24 hours da?
2: Amo lang na. Na wala sing may mapukti.
0: Oo.
2: Ito ginapukti. Ganyan ang matanong di sa kilid sang karsada.
0: Ati.
2: Nagilalagaw.
0: CCTV lang katapat niya sana ah.
2: At mo lang na para ma-identify ang galing ba siya balon kasi ang tanong sa diversion doon sa CCTV ang mga kaling ya pwede butang ang CCTV. Wala CCTV ako.
0: Ah, diri sa diversion road kitaon sa bisita mo, natural? Kag dapot, tapos butang mo pagida sang market day. Nga ang baligya ya puro lang ulutanon mga ideas bala nga base pa lang mapostlan kag mag tumarman sing interest ang city government bala kun di alin sa aton ang suggestion.
2: Oo, si ang eskwelahan si Prof. Alvin amo na nang ginahimo nila.
0: Oo.
2: Ang mga PTA officers kag mga member do kun kada classroom may PTA officers.
0: Oo.
2: So ang ginahimo kada classroom, kada grade school, butang sila garden. Tapos ang produkto sa ilang garden, mga parents man ang naga bakal para hindi na magbakal sa tindahan.
0: Kagi ka PTA, kagi ka PTA presidente. Ah? Laban eh.
2: Oo.
0: Pila ka term, pila ka term, tapos mo termo.
2: Tapos eh pag graduate gid ni
0: amo lang ni galing problema ni PTA president ko kay mo ya confidential fund. Gapanabon, gapanabon ka pa.
2: Kapinto ko may mga feeding-feeding.
0: Oo.
2: Ang budget ng eskwelahan, Pasayan. Pero ang gusto sa kabataan, manok.
0: Ati, problema agad. Problema agad sa presidente. Amulan amulan ni klase presidente. Huwag hindi confidential fund. Huwag hindi kwartada. Panabon ka lang.
2: Wala agad eh.
0: Pero amo ina, katulupang Ramel, ang matutuod nga serbisyo publiko. Oo. Kay diraya sa PTA president ya, sa PTA officer ya, anong kwalifikasyon gid gani una da?
2: Dapat sa ginikanan ka sang estudyante kato Pang Alvin.
0: Na, correct. You must be a parent or a guardian. Hindi ka man, why ka man nag, hindi ka man parent, pero ikaw imo ga peskwela.
2: Na.
0: Oo. Kung parent ka, kung parent ka, dapat either single or married. Oo. Amo na, basta importante may ginapeskwela ka.
2: Oo.
0: Nami man nga experience sa pagka PTA president eh. Tawag ka man press, year ya ka. Ayos man ha.
2: Tapos kada may program, ikaw ang opening remark.
0: Oo. Nami man ha. Oo. Kag maka ano ka pa eh. Kung mga alang-alang sa tuition ng kwarta mo, maka promissory note ka pa. Amo lang ang bintaha sa PTA president kati hindi ka man maghalinda mo. PTA president ka. Ti amo ning gina alternative nila yung tigaylo nga maggalo garden garden, vegetable garden nga himo nila.
2: Oo, may portion gid sa silahan nga gidabtangan sang vegetable garden para sa mga magluwas sa feeding sa kabataan nga dira na makuha sang ginaluto nila, subak na lang kulang. Ang baklo nila bi. Ang mga produkto nga sobra sa ginaluto nila, pwede nila mabaligya sa tindahan or ibaligya nila sa mga parents nga nag-tanto sa eskwelahan kata Pang Alvin.
0: Amo ni Oso sa mga PTA nga mag-activity sa mga feeding program. Kaya sa itong mga una nga mga tinion, mga 1970s hasta 80s, huwag kami ang problema sa PTA, pagpakaon sa kabataan, feeding program. Kaya obligado ang gobyerno manghatag sa mga kabataan sa mga pandisang lagko ni Black.
2: Oo.
0: Ambot dumduma mo pa na. Tapos may gatas, may supas pa, libre, adlaw-adlaw.
2: Oo.
0: Oo, pandisal nga lagko na Black dami na umol, kagko na daw sulid-sulid. Kung nabuyon ka, katalikod ka, igo kastang kugo, lipong ka bro. Subong wala na na.
2: Ang mga pandisal sa una, subong ang pandisal lagi, subong artificial na
0: normal. Asang una to ya, ang presidente sa to, si Ferdinand Marcos Sr. Libre ang pagkaon. Feeding program at loud-loud sa mga kabataan, pampublik school, public schools.
2: Why na nahimo subong no?
0: Di, balo ka ang budget, ara na sa flood control gani. Sang una ya, basta public school, elementary, kagay school, libre pandisal, lagko, daw inumulk lagko, sulid pa. May gatas pa. Dumduman mo sa una ang gatas, claim. Oo. Libre gatas sa kada kabataan, public school. Ang milk, ginbaliskad lang, claim. Oo. Pero libre. Oo.
2: Why problema mga ginikanan sa una?
0: Why pa? Ang milk, kag-claim, isa lang mo. Sa una, ang gatas, ginbaliskad, claim. Ang milk, ginimo nga claim. Pero gatas, gapon. Pari man abla subong. Sa Maylo kag Ubaltin kay Baloka pareho lang na sila, isa lang na sila mo?
2: Oo.
0: Oo. Ngaw, ka Baloka?
2: Oo.
0: Ang meaning sang Maylo, MILO?
2: Oo.
0: Masarap inumin lasang Ubaltin. Pariho lang sila, no?
2: Oo,
0: chocolate pariho drink. Mm-hmm. Di natatuman.
2: Kaina, beautification to sa syudad.
0: Uh-oh.
2: Tapos nakalabot kita sa Department of Education.
0: Feeding program.
2: Oo. Feeding program.
0: Oo. Tibalik kita di sa beautification. Kaya balok ka mo, ibrinawan din, magahod na da sa may, ano bala, sa may island.
2: Version.
0: Island, sa tunga, sa main road, kag sa service road, kaya may ginaubra, dala, gapang wildings, lada, iban ganig overtime, katropalamil, gabi nag-overtime pala sila eh. So magahod kun ka isa. Abot ko na aga, sige ubra nila.
2: Why sila why sa bongo bra katumahan din pero may mga portion yung sirado sila abi kita mga nagajaging gani nagaagi sa de ano gin sa may service road kit ay gin para lang nila ang portion sang island ko sa Calvin
0: pero kay baloka kay baloka nga si June Colacion nagapatamyaw, linya, good morning, kag sa Paolo Vegetables, dira sa Super. Paolo Vegetable Store, dira sa Super, fresh from Baguio and Cagayan, located on Nancy Baha, Naglipay.
2: Hindi po ito, dahil asa si Conflor siguro.
0: Hindi, sa Guwa siya, sa located unhan lang sang simbahan, Naglipay, bla. Open 24 hours.
2: Dito siya sa Pihak.
0: Oo, oh, managed by Nunoy, Mano, Munoy and Tams. Ang June Colacion, okay. Kilid lang dasang Aglipayan Church.
2: Aglipayan Church.
0: Oo.
2: Dito yun sa punta siya galiya.
0: Punta gawa. Dito
2: yun sa Iloilo Terminal Public.
0: Oo. Nagapatamyo pag isa sa kay Panok Taberna, Tuto, Maoy, Pisada. Oo.
2: Good morning, Landa.
0: Basta makadalikat ka to, may mga unsel-unsel sa nga mga vegetable products. Halin ko sa Cagayan kag sa Baguio. Gapamati na sa sato ni.
2: Wholesale, mga mabakal ka, isa ka sako nga, sibuyas, bumbay, pwede na sa iya.
0: Pwede gin.
2: Sako nga, host. Para makatipid ka katapang Alvin, isa sa mga kililo-kilo ka.
0: Amo niya ang maligya ang mapanakot nga dugay na, bisa hindi ka dahil mabaklan niya, hindi mamaguba, hindi madunot ni.
2: Oo.
0: Basta
2: hindi mo lang pagpa-initan. Oo, pag hindi siya makuot, wala nga magkulas siya. Dapat bisan, sungaw lang siya.
0: Bisan ng kamatis, ganyan subong, hindi ka mabaklan sa isang semana, hindi pa mdunot.
2: Oo.
0: Gabing kamatis subong, no?
2: Kamatis subong. Pero kung masimpunan siya sa isang kabilog na dunot, dunot sa
0: tlatanan. Ah, laban eh. Ang ginapangita ko yung kamatis, ang native Ubisaya, gin nga kamatis, pala do kalabasa, purman niya, manipis panit niya, oh.
2: Wala na kung minakita ka to, Bang Alvin. Maski ang mga nagabaligya dali sa Iloilo Terminal Public Market.
0: Oo.
2: Gintry ko nga po makotong kung may arap pa nga mga variety nga pareho sina. Nga para siyang una, bala. So wala ko may nakita. Wala naman ko na sila may nakita. Kagula sila kuhaan sang pinhe katapang Alvin.
0: Endangered species na nasubong?
2: Oo.
0: Hindi mo na nga makita gawa?
2: Wala ka nakita. So eh, ambot lang sa mga umagi diya. Kasi ito gin paguntas sang amo na nga variety. Huwag na gigimang kung may nakita na may ginabaligya pa sa mga public market. Siya ito pang Alvin eh.
0: Dito gali sa, ano, sa Manduriaw, nag-night market sila rin kagabi, tub-tub subong lasa iso ah.
2: Oo.
0: Manamin eh kay Ginit.
2: Dito ta.
0: Oo.
2: Kaya kiti, ang naigoto sila abis ang buhawi sa nagigad.
0: Ah, dito sa Q Abito to.
2: Oo.
0: Ang mga baligya ni Ruina to, nagkala basa to, nagkala guba tong mga hayuba, mga ano nila to, mga tulda-tulda.
2: O, mga rilipan nila.
0: O, rilipan. Pero okay man ah, hibulad na nila, halay na, malaman na dayon, okay man. Ang na-damage mo lang tong balagyaan?
2: Ang ilang Diyos ko.
0: Oo.
2: Ang area nila.
0: Makita ninyo, subong mga katropa, ang overview sa Iloilo Diversion Road. Opo, sa kay katropang Romel Paklibar nga kanami, kag masanag ang kahawaan.
2: Oo. Ano yung ginin sa Ilocong View ko, nag-ano naman yung nagatubang sa UP.
0: Kaya na to, front view, subong back view.
2: Back view ni subong. Sa nang sitasyon kita pang Alvin, dari sa diversion doon, subong aaga. Dari kita sa presyo sa mga nagpangunang balaklon sa Iloilo Terminal Public Market. Ang presyo sa hita kabudyos, 220 pesos per kilo. Tuna, 350 pesos per kilo. Bangros, 190 pesos per kilo. So, 220 pesos per kilo. Ang karaho, 180 pesos per kilo. Bisogo, 280 pesos per kilo. Lison, 340 pesos ang kilo ang naka-fly sa nakatutong albin. Ang hipon, pag 120 pesos ang kilo sa Almonite, 220 to 250 pesos ang kilo. Pasayan, 340 to 400 pesos ang kilo. Ang bukaw-bukaw, tag 210 pesos ang kilo. Lokos nga kulambutan, tag 400 pesos ang kilo. Ang lokos nga bullpen, tawag nila, tag 350 pesos ang kilo. Ang tilapia, tag 220 pesos ang kilo. Ang panakot sa Gihapon, ang ahos, 120 pesos ang kilo. Kamatis, nubinta, tag 100 pesos ang kilo. Sibuyas umbay, tag 80, tag 90 pesos ang kilo. Luya, 120 pesos ang kilo. Sibuyas dahon, may ara 200, may ara tag 220 pesos ang kilo, may 250 pesos ang kilo. Ang utanon, ang rabanos, may 70, may 80, may 90 pesos ang kilo. Amargoso, 80 to 100 pesos ang kilo. Ang patula, may 60, may araman 80 pesos ang kilo. Ang okra, may 40, may 50 pesos ang gatos. Ang talong, tag 70 pesos ang kilo. Ang balatong, may ara 60 ang bukos. Ang dalagpo, may ara 100, may araman 120 pesos ang bukos. Ang baboy, ang unod, tag 320 pesos ang kilo. Limpo, tag 360 pesos ang kilo. Dirisa, ang karne, may ara tag 350, may ara tag 320 pesos ang karne. Dirisa, Iloilo Terminal Public Market. Good morning sa mga listeners at ang Katrupang Albin. Kay Kapos Kulintin, dala sa Barangay Katrupa. Good morning. Sa kay Manang, dala sa Dikamay, Itiri. Good morning man kay Bongbong at Chanova, kag kay security guard Moreno pero sa PPE sa Lubok, Katrupang Albin. Sa kay Abudot, kay kay Ludiros sa Turalba, good morning man. Sa kataga 3S, Itiri, good morning. Sa kay Manang Mida sa Atubang, sa Shopee, lang ang tiyanggi, Katrupang Albin.
0: 24 hours na.
2: Kumusta ang delivery, tataw?
0: Okay man, galing. Why sa na? Why pa? Magin follow up pa.
2: Niya, good morning man. Sa San Nunong Itere. Sa Taga 3 East Itere, good morning. Sa kay Matrigilit kay Kano, wala suso, good morning. Sa mga Tagalumbuyan, sa Rockin, kita mga Alvin.
0: Wow.
2: Good morning man. Kay ba, may ano kita to, may listener kita to. Since nga may nag-ampos ko doon sa naligat. May aragal kita listeners dito. Ang informant na ito kung Alvin, good morning. Sa mga Batakan boys, good morning. Sa kay Nato, kay Tengay, kay Kini, kay Pugimot, kay Mama Iba, good morning. Sa kay Nanay Toto, kay Nung Boy, Patagpay, kay Ubo Family, good morning. Presyo, kang sitasyon sa siyudad sa Iloilo, kinatulong kayo sa Santa Claus Gold, Santa Claus Compliment, Samson Vitamin C, Fusionix Plus, Premium Nitric, and Food Bolita, Recruitment for Men. Para sa XFM 127 Radio Patrol, Iloilo, ako si Katopal Romel Paclobar, XFM News.
0: Salamat, Katropang Romel Paclibar. Nagdala sa aton oras, mga abyan, 555, las 5.55 na, diri sa Platuntunan Exciting Pilipinas sa XFM Radio Patrol, Iloilo. Kalon tanay na yung maayong balita, mga abyan, diri sa Iloilo City Hall, lagikan sa aton news department, mga balita, lagikan sa Iloilo City Hall. Kaya balo ka mo, ang syudad sa Iloilo, magalunsar sa ginatawag nga Pasilong Program. Nga sa diin may gina-provide nga mas o minus 200 o kung 2,000 ka mga housing units. 2,000 ha, ka mga housing units para sa mga Ilonggo. Agud to mapaganhagan bala ang nagadamo naton nga mga illegal settlers. Sa una ginatawag nato ni nga squatters, no? Agud to masabat ang pagkakinanglan nila sang shelter, decente nga pangabuhi, no? Ang gobyerno lokal sang Iloilo nagatanyag sang 2,000 kahilway safe o decent, ha? Medyo formal kang decent ng affordable nga housing units, ha? Para sa mga interesado, no? Amo ining mga naka-line up nga proyekto sang city government. Para sa mga qualified nga mga beneficiaries, pinagi sa pasilong, pabahay, sa pamilyang Ilonggo housing program. Pero hindi nilibre. May mga renta ni Okon, may araman gay natawag nga rent to own. Iban nga nasyon, sa Singapore, sa Hong Kong, wala kayo mamakita ang squatters. Bangod ang gobyerno, nag-provide maabyan sa mga condominium buildings nga nag-accommodate sa mga wala puloyan nga mga citizens nila they have to rent sang lugar. Pero sa manubo nga presyo, katropang Alex, pwede man nga rentoon sa manubo nga presyo. Agod to malikawan ang paglapta sa mga squatters sa ilang madalanon sa mga lugar nga ginpangmensyon ta sa Hong Kong, Singapore, waay kagin makita nga mga squatters. Nagailistar sila ya sa condominium building. Oo, di kabay pa nga matuman man ina diri sa syudad sang Iloilo. Gilunsar ini sa dalom sang administrasyon ni Mayor Raisa Trinias ang pasilong, isa sa mga flagship initiative sa dalom sang Rising Livability Pillar of Rise to Action Governance Framework sang mayor sang syudad sang Iloilo. Ang tinutuyo amo ang paghatag sang mga Ilonggo families sang oportunidad nga makasecure mabiyan sang disente kag maayo nga pagsinarayo. Iloilo Residence Public Rental Housing, no, sa Sambagharo, ang pinakaunang public rental housing project sa Western Visayas. May 362 ka mga units for low income and starting families, no. Sa mga luyag magrenta, sa mga bag-upundar nga pamilya, may mga puloy-ana para sa inyo. Again, low income earner maka avail sini, no. Pwede man nga renta ka, pwede man nga rent to own. May mga naglain-lain nga mga lokasyon, may ara man sa Westville Residences, no. Ang plano nga 3-story apartment style nga condominium with 86 units, may atuman dito sa Rice Batiano Village. Ang plano nga pag-relocate sang 173 ka mga puloy-an para sa mga informal settlers nga mga pamilya nga sa diin nagapuyo na sila sa danger zone Balasang Suba kag coastal area, no. Ti kantok mo to sa city government, ha? Para maka-avail ka mo sini. Manubo nga presyo sang renta kag may ara man nga rentoon. Agud to mabyan nga mapaganagan ang pagginutok sa mga informal settlers naton sa mga relocation sites, no. Decente, secured kag safe nga mga pabahay program sang city government. Ginakulabos kita sang panahon sa aton palatuntunan Exciting Pilipinas. Magabalik ako sa Express Balita sa Aga. Upod ko si Katrupang Era Espinosa. Katrupang Romel Paclibar, salamat sa patrol. Upod ko diri sa technical side si Katrupang Alex Saspa. Para sa XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. Ini si Katrupang Alvin Dennis Sarabang. XFM News.
3: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
4: Mga katropa,

0: FM.
1: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makakasalanan.

0: sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayanawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: XFM.
2: Mga katropa, exciting dito! XFM.

0: oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang katropa mo station, lasais 8.
1: At lawad-law may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karoon. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumoong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga. Express

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga siyudad, kay probinsya sang Iloilo. Ining Express, balita sa aga, Biyernes, Agosto 14, tuig 2026. Kami ang inyong mga tagbalita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapangunang balita o nakita sa balita lokal, Agosto 25, special non-working days sa Iloilo City.
1: ICT TMO nagbutang sang lubid ukon baral sa tubang sang Hall of Justice sa pagdumili sang jaywalking.
0: Tricycle driver sa Pasu City nga nakuha sang video nga nagatapangulayo po ang kanging tricycle driver ging klaro nga lahog-lahog lang ang lahog-lahog lang nila ang natabo.
1: Tubig ginagatubod sa gripo sang Villa Patria Townhome sa La Paz ginareklamo bangod sang maitom kag may parasites nga tubig.
0: IBP National Officers kag Board of Governors nag courtesy call kay Governor Arthur Defensor Jr.
1: Governor Arthur Defensor Jr.

0: Asang desisyon kun pabor siya sa pagpaatras ang barangay kag SK elections.
1: Pagabunggo anay isang tricycle kag pick up sa Pontevedra Capiz sa poll sa CCTV. Headlines sa Balita National, National Private kun private prosecutor Armando Liguta nagpamalibad sa pag-delete sa iya Facebook post nga nag-assert nga ang misleading questions ang wala ginapahanugutan sa tion sa cross examination.
0: Kampo ni Vice President Sara Duterte nag-files ang motion na gudibasura ang kaso nga grave threats nga gin-file batok sa iya.
1: Department of Justice na bato na ang extradition request para kay Pastor Apollo Quibuloy.
0: Senator Lacson liwat nga gintulon ang pag-abuli sa leadership fund sa national budget.
1: Senator Lacson luyag pataason ang retirement sa Philippine National Police, BJMP kag BFP sa 57.
0: 2,000 pesos nga bulanan nga pension para sa mga senior citizen ginaduso sa Kamara.
1: Kamara ang ginapromohan ang libre nga high-speed wifi para sa mga estudyante. Headlines sa Balita International. 44 ang patay sang nagkapan ang dipasahero nga barko sa Zimbabwe.
0: Death toll sa linog sa Colombia nagdangat na sa 265.
1: Entertainment news sa Shira Diaz kag E.A. Guzman nagpadulong sa Finland para sa ila trabaho kag anniversary.
0: Sa sports naman, Los Angeles Lakers ginbaligya sa balor nga $12.5 billion. Josh Kushner kag Bob Iger bag-o nga tag-iya sang kuponan.
1: Sa ito naman nga extra wow balita, painless nga permanent tattoo gitonsar sa startup company sa UK.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
1: Lasa East, 12 mga katropang oras sa XFM. Oras, ginadulong sa inyo sang Something Plus Gold. And Something Plus Gold, yung si Mangosteen, ang palaya malunggay garlic kag spirulina nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Makabulig sa talikayong lawas. Ilabi na sa pagprotekta sa ating immune system, batok sa mga masakit. Epektibo, safe imnon, FDA approved, kakalal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok shop. I-search ang Something Plus Gold. Pangitaw ng white attack ng Yes to Health. I-add to cart. Kag i-check out. Mabakal man mga katropang Something Plus Gold sa Mercury Drug Store, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag Generica. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Gani mga katropang mag Something Plus Gold na. Something Plus Gold supports health. Himo sa 100% herbal extract.
2: Express, balita sa aga.

0: 6:14 sa karon sa detalye sa mga nagapangunang balita lokal. Deklarar ni President Ferdinand Marcos Jr. ng special non-working day sa Iloilo City sa Agosto 25. Ini ang para sa selebrasyon sa 89th Charter Anniversary sa siyudad. Ang mga deklarasyon ng inpetsahan Agosto 11 ka ginpirmahan ni Acting Executive Secretary Ralph Recto.
1: Pag-dumili na ang pag-jaywalking sa atubang sang Hall of Justice sa Bonifacio Drive, Barangay Danao, Iloilo City proper. Nagbutang ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office ang lubid ukon baral sa area. Agud nga malikawan na ang pagtabok sa mga pedestrian nga wala sa lugar. May nagabantay man nga mga personnel sang ITTMO agud nga magsita sa mga mag-jaywalking. Mahimo nga magtabok nga sa gindisignar nga pedestrian lane malapit sa main gate sang Hall of Justice. Nahibaluan nga masami may nagakabunggo an nga mga nagatabok sa area rason nga ginmapalabuti ni sa city government. Sunod sa kay Iloilo City Councilor Sidfrey Cabaluna, ang chairman sang Committee on Transportation, ma-request sila sa Department of Public Works and Highways nga magbutang sang rumble trips sa among lugar. Makabig ini nga signal para sa mga drivers agud nga magminor o kun maghinay sa pagpadalagan para sa mga nagatabok ng mga pedestrian ang mga naglalabay nga mga salakyan.
0: Lasa 6:15 sa dugang nga balita lokal, tricycle drivers sa Pasay City nga nakuhaan sa video nga nagtapunglay o pwedang kaangay nga tricycle driver, ginklaro nga lahog-lahog lang ang natabo. May dugang nga detalye si Katropang Mario Hilongo.
2: Personal nga nagpadulong sa Pasay City Police Station sang Lunes, Agosto 10 ang duha ka tricycle driver nga nag-viral sa social media sang nakuhaan sang video nga nagtapungulay tungod sa ginaaligar nga pag-agaway sang pasahero. Suno kay Police Senior Master Sergeant Roderick Larida, investigador sang Pasay City Police Station, joke-joke lang ang ila pagtapungulay tungod lunsay man nga mag-amiguhay ang duha. Lunsay residente sang Pasay City ang duha kag wala na nagpa-blatter sa police.
3: Pero nagkatulong sila parang hugos din na sila nagkagdo naging pariko nila naging klaro nga ila itong sa napabo na nag-laugay lang din sila daw nag-joke lang sila sa nila sa pilahay.
2: Matandaan na tabo ang pagtapungulay sang duha sa parking area sang isa ka mall sa Pasay City Sabado sang hapon Agosto 8. Ginahulat sang pulis kung magreklamo ang management sang mall tungod sa viral video nga pagtapungulay sang duha ka driver dugang pa ni Police Senior Master Sergeant Larida.
3: So far, naulat na naman ang isa, no? Kung mareklamo sila sa alarma, iskandalo sa duha. Pero sa duha, why sila? Okay, ay sila na duha. Kaya sunong sila, may duha sa Japon.
2: Ini nga balita, ang ginadulong sa inyo sang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplementa Format. Para sa XFM 100.7 Iloilo, Mario Hilongo, XFM News.
1: Ginlaragway bilang maitom kag may parasite sang isa ka homeowner sang Villa Patria Townhome sa Lapas nga ginapalabot sa XFM Iloilo angot sa kalidad sang tubig nga nagatubod sa ilang mga gripo. Sunod sa tagreklamo, kinahanglan pa nila nga magbutang sang tela sa gripo agud nga masala kag indi magupod ang higo kag mga parasites sa mga nagatubod nga tubig. Madugay na ang concern sa mga homeowners sa pangwala sang nagapangisog agud nga papalabot ang tagreklamo o kunang reklamo nga ini tubtob nga gireklamo nila sa XFM Radio Patrol Iloilo. Nagalaom ang tagreklamo nga makalabot sa management ang ila sining nga reklamo. Bukas ang XFM Iloilo sa management sang Villa Patria Townhome sagod nga magsabat sang mga reklamo nga ginpadangat diri sa istasyon agud nga maklarohan man ang mga tagreklamo nga ila nga mga pumuluyo.
0: Sa 6:18 mga kitropang oras sa XFM, oras, yun na doon sa inyo sa Vision X Plus. Vision X Plus, himo sa latin, beta-carotene, vitamin E and zeaxanthin nga produkto sa Yes Wealth Incorporated. Magkabulig sa itong ikayong lawas, ilabi na sa ato o kung na makabulig sa itong mga eyesight, sa itong mga poor eyesight. Mga kitropang Vision X Plus, makabulig sa pagpatinaw sa itong pananawan. Inyong mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Yes 12 Wellness Center sa sa Aeyang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Tumangsang Midtown Hotel. Available man sa Shopee, kag sa TikTok Shopee search, ang Vision X Plus. Pangitaw ng may tatak nga Yes to Health, i-add to cart, kag i-check out. Sa Isdis and Weves, sa piyak nga bahin, nag-courtesy call kahapon sang aga kay Governor Arthur Defensor Jr. ang mga national officers kag Board of Governors sa Integrated Bar of the Philippines o kon IBP sa pagpanguna ni National President Attorney Alan Panulong upod kay IBP Iloilo Chapter President Attorney Mejelinda Pinentrante. Ang pagbisita sa mga IBP officers sa Governor bilang preparasyon sa ila pagahiwaton ng National Convention sa Iloilo City sa palaabot buton ng Enero 19, tugdo 21, 2027, kag ang pagpangayo sa suporta sa Iloilo Provincial Government sa among event.
1: Wala na sa desisyon si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sangin pamangkot ini sa press con kun bala pabor siya sa pagpaatras ang barangay kag SK election sa karon nga tuig sa bulan sa Nobyembre. Sunod sa gobernador iya ginatugyan ang sa wisdom sang Kongreso kun ano ang ila sini nga desisyon angot sa eleksyon. Nagugat ang palamangkutanon sa gobernador matapos nga nagfile si Senator Chis Escudero sang hagna nga nagapostpone sang November 2 nga 2026 barangay kag SK election kag sa baylo ini ang pagapatigayonon sa unang Lunes sa Nobyembre sang tuig 2028. Sa karon may hagna naman nga ginfile sa Kamara angot diri.
0: Sa isbahinte, sa piyak nga bahin, na-capture sa CCTV ang aksidente sa tungas ng tricycle kag-pickup sa barangay o sa crossing Santa Ana Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, kapon sang aga, Agosto 13. Makita sa video, ang una nga nabungguan sa isa kasalakyan ng likod ng parte sa tricycle. Kason nga nakatabok sa piyak na linya sa karsada kag nabungguan pagid ang sang nasugata nga pickup tungod sa madasig nga impact na hulog kag naglapta sa karsada ang pasahero sa tricycle. Padayon nga inaimbestigarahan sa pulis ang rason sa aksidente, lakip na ang kahintangan sa mga biktima. Sa 6.1, mga kitropay na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Balita lokal nga inyo na batian, ginadulong sa inyo sa Premium D3. Premium D3, himo sa virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3 nga produkto sa Yes to Health Incorporated. Magkabulig sa tanong ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa aton immune system, batok sa mga bakterya kag viruses. Epektibo safe imnon, FDA approved kakalal certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Street Drugstore, All Green Pharmacy, kag generika. Mabakal sa Shopee, kag sa TikTok Shopee search ang Premium D3, pangitaw ng may tatak na Yes to Health. I-add to cart, kag i-check out. Sa 6.22, sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita national. Nagpamalibad si Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan sa pag-delete sa iya Facebook post sa diin iya ginpahayag diri nga misleading questions ang wala ginapanugutan sa tion sang cross-examination. Nakasaad sa post nga ini ang nahibaluan sang tanan nga mga abogado kag law students. Nahibaluan nga ang mga post na nag-appear sa pag-counter sang pahayag ni Attorney Christine Ferrer sang defense nga ang misleading questions ang ginapanugutan. Nagapanindugan si Ligutan nga ang iya post ang wala ang dalang bad faith ukon malisya. Matandaan nga sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte sa Agosto 12, kinreklamo na din lead defense counsel attorney Sheila Season ang post ni Ligutan.
1: Nag-file sang motion ang Company Vice President Sara Duterte agud ibasura ang kaso nga grave threats nga gin-file batok sa iya. Gin-confirmar ni mismo sang Department of Justice. Ginatagan sang korte sang lima kadlaw ang prosecution para mag-file sang sabat sa motion nga ini. Nagugat ang reklamo sa ginaligar nga pagpamahog ni Duterte sa pila ka mga opisyales sang gobyerno. Express,
0: 6:24 sa Dugang Balita National, ikinumpirmar sa Department of Justice nga ilan na nabato ng formal request sa Estados Unidos para sa extradition ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC founder Pastor Apollo Quibuloy kag duha pa sini ka mga kaopdanan. Gina-review naman ini sa ahensya agud nga ma-determine kung bala nagasunod ini sa extradition treaty upod sa upod ang United States kag sa extradition law sang Pilipinas. Sa kay Chief State Counsel Dennis Chan, duha ang posible options sang Pilipinas. Padayon nga pag-file sa petition para sa extradition ni Quibuloy ukon pabay-an nga matapos ang hearing sa local case sini.
1: Liwat nga gintulod ni Senator Ping Lacso ng pag-abuli sa ginatawag nga leadership fund kon allocable gikan sa national budget sa dinhi ni ang porma sang pork barrel apang sa mas lala nga bersyon sang outload system. Nabaluan nga ginpayag ni former Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan saya sini nga testimonya kon paano ang leadership fund nagahatag sa mga mamalita sang oportunidad sa paghimo sang budget insertions sa preparasyon sang national budget. Una na nga ginmensyonar ni Bunuan ang existence ng Leadership Fund sang September 2025 sa Senate Blue Ribbon Committee hearing angos sa flood control scandal sa diin ang head amo si Lacson.
0: Las 6:25 mga katropa oras XFM. Ang oras ginadulong sa inyo sang Southern Plus Coffee Mix. Southern Plus Coffee Mix si Mr. Magustin Moringa kag soya powder drink mix. Ang kape nga wala sang side effects, ang kape nga all natural mga katropa. Southern Plus Coffee Mix. Makabulig sa mga katropa naton nga may mga high blood, diabetes, kag bukol-bukol sa lawas. Mga kitropa, magbakal sa Southern Plus Coffee Mix. Epektibo, safe inon, FDA approved, kag halal certified. Available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Health Wellness Center, sa Ayang Building, Yolo Street, Ilili City at ubang sa Midtown Hotel. Available man mga katropa sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP Southster Drugstore, All Green Pharmacy, kag Generica. Mag Southern Blonde's Coffee Mix na mga katropa.
4: Express, balita sa aga. Express, balita.

0: Na 6.6 sa dugang balita national, luyag pataason ni Senator Ping Lacson ang retirement age sa mga personnel sa Bureau of Jail Bureau of Jail Management and Penology o kung BJMP kag sa Bureau of Fire Protection. Halin sa 56 luyag sang senador nga ini ang mangin 57. Sa idalam sang Senate Bills 2395 kag 2396 ginpay ni Lacson nga ini ang magapahanugot sa tatlo ka ang mga ahensya lakip na sa Philippine National Police sa pag-retain sang expertise, leadership kag institutional knowledge sa mga senior officers samtang sila ang ginatagan sang mas malawig nga tion sa pagpasa sini sa mga mas bataon nga personnel. Para kay Lacson nga ang proposed measure ang inline sa adjustment sang compulsory retirement age sa mga miyembro sang Armed Forces of the Philippines. Ang mga personnel naman nga may less 1 year ng service kadawan sa effectivity sang lahi ang may option sa pag-retire sa edad nga 56. Panibaloan nga sa subong may yara sang 230,410 ka mga uniformed personnel ang PNP, 26,000 ang BJMP, kag 41,286 ang BFP.
1: Alas 6.28 na ang atong oras, iningabahin ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ginaduso sa kamara ang hagna nga himuon nga 2,000 pesos ang bulanan nga pension para sa mga senior citizens salin sa 1,000 ka pesos kada bulan. Sa idalam sang House Resolution number 1370, tinutuyo man nga mapaambit ang among nga benepisyo sa mga SSS kag GSIS pensioners nga nagabaton sang 10,000 ka pesos panubo kada bulan. Luyag man diri nga magtukod sang automatic periodic adjustment para sa social pension base naman sa inflation. Base sa data sang Philippine Statistics Authority, mayara sang Pilipinas sa karon sang 9.85 million ka mga senior citizens. Ginahingyo ini subong nga mapasar sa Kongreso agud nga mapasiguro nga may bastante nga pondo nga maallocate para diri.
0: Lasays 29 oras sa XFM ang oras ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C alkaline base nga vitamin C. Santon Vitamin C mga kitropa produkto sang Yes Wealth Incorporated magprotekta sang aton immune system batok sa mga masakit. Sa pagpabuhos sang aton immune system ang mga kitropa magtumar sang Santon Vitamin C. Santon Vitamin C mga kitropa ang vitamin C gikan sa mangosteen epektibo kag safe inon masaligan available mga kitropa sa Yes Wealth Mall Center sa Ayang Building, Yolo Street, Parangay Arroyo, Iloilo City at Tubangsong Midtown Hotel. Available sa mga butika, Kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Street Drugstore, All Grain Pharmacy, Kag Generica. Ang Santon Vitamin C available man sa Shopee, Kag sa TikTok Shop. Usahan nga balita national ginaprobahan sang kamara sa third kag final reading ang measure nga nagahatag sa mga estudyante sa public kag private higher institution sang libre nga access sa digital textbooks kag free high speed wifi sa ilang mga campuses. Ang House Bill number 9532 ukon ang universal access to the digital academic learning resources act ang nagatinutuyo sa pagsaba sa inequalities sa access to learning materials kag masaligan internet connectivity sa House Speaker Faustino Boje G. Ini ang kunining House Bill ang nagkakuha sa 202 affirmative votes. Wala sang may nagpamalabag kag wala man sang abstentions. Sa idalom sang bill, ang National Academic Content Repository ang iga-establish. Sa idalom sang Commission on Higher Education in partnership sa Department of Information and Communications Technology kag Higher Education Institutions. Mag-provide ini sa mga estudyante kag faculty sa bugos nga pungsod sa free online access sa digital textbooks, lecture videos, research papers, kag bukas nga educational resources sa nagkalain-lain nga disciplines. Sa 31 mga kidropa na batian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Balita nasyonal ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap. Para sa mamis nga kutis mga kidropa sa Clear Skin, magamit sang Clear Skin Herbal Soap. Iniyang mayara sang gluta, kojic ag VCO. Sa pagpamis natin nga kutis, magamit mga kidropa sang Clear Skin Herbal Soap. Para sa healthy beauty skin, mag Clear Skin nga available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee kag sa TikTok Shop. I-search ang Clear Skin Herbal Soap. Pangitaon ang may tatak ng Yes to Health. I-add to cart kag i-check out. Express,

0: 6:32 sa karon sa Italia sa atin balita international. Patay ang 44 ka mga pasahero matapos nga nagkapa ng ferry bangon sa malain nga tiempo sa Lake Kariba sa Zimbabwe. Sakay sa ferry ang 114 ka mga may edad nga pasahero, 5 ka mga crew kag mga kabataan sa natabo ang insidente sunod pa sa Civil Protection Unit. Dugang pa diri nga ang mga Rural Infrastructure Development Agency kun rida vessels ang may capacity para sa 90 lamang ka mga individual. Ini ang ginakabig nga pinakamalala nga insidente nga natabo sa among lake. Katag naman ang National Parks ang helicopter agod nga magbulig sa nagapadayon nga rescue operations.
1: Express. 265 na ang mga napatay sa nagluntad nga linog sa Colombia samtang 496 pa ang nagapabilin nga missing. Bangon sini nagpasalig si Colombian President Abelardo de la Estrella nga mag-set up sang emergency fund agud nga makabulig sa pagtukod sang mga hospitals, eskwelahan, balay kag mga infrastruktura nga naguba sang among linog. Gindeklarar man ni Estrella ang economic emergency sa pungsod bilang sabat sa mga damages nga gintugas sang among linog. Apang wala man sini ginatag kung ano nga mga tikang ang sakop sini. Nagpaandaman ang nasambit nga presidente sa mga ospital nga posible may mga aftershocks pa nga magaluntad. Gani ginamonitor ini isang mga responders.
2: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga. Entertainment.
0: 6:34 mga katropa sa karon sa Italia sa aton balita entertainment. Shira Diaz kag EA Guzman nagpadulong sa Finland para sa ila trabaho kag anniversary. May dugang detalye si katropang Bea Joy Subaldo.
3: Nagpadulong sa Finland ang mag-asawa nga Shira Diaz kag EA Guzman para sa ila trabaho kag first wedding anniversary. Sa Facebook kin pakigbahin sa kapuso actor ang ila picture nga nagasakay sa eroplano padulong sa Finland kun sa diin sila mag-shoot sang ila upcoming film. Magluwas sa mag-asawa kabahin sang project sa nay Elise Joson, Empoy Marquez, Benji Peras kag Michael De Mesa. Si Shira kag EA ang nangin engage ang 2021 apang 2024 na nila inigin sa publiko. Agosto 2025 naman, sanggin kasal ang magkahagugma. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Subaldo, XFM News.
1: Ang Finland, dagakin ang lansang laborers o labor force. Kulang sila sa labor force.
0: Workforce
1: nila to. So may shortage sila sa mga laborers. Kung ma-qualify ka, mga available na trabaho to, hotel and restaurants, caregiving, mga hospital assistants, no? Mga medical-related nga mga professions. Manami dito, kung nakatrabaho ka, nakagnauyunan ka sa mga, sa mga employers, pwede mo madala pamilya, katrupang ira.
0: Ah, pwede.
1: Oo, pwede gin. Ina ang mga information sa social media lang legit, no? Para sa mga manograduate, para sa mga may qualifications katulad sa atong damo kita di graduate sang tourism lang, no? Sa mga eskwelahan diri, kalabanan ginobra nila sini either sa cruise ship or sa hotels, restaurants. Amo na ang mga in-demand to subong sa Finland. An average of 100,000 per month. 100,000 pesos. Para bla sa inyo ihibalo. Nan. Kay 36 minutos pa lang ang nakaligad sa takna nga lasais sa aga. Ang ining abahin mga katrupa ang inadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Ang Turbo Dietary Supplement for Men may makakaglabuwas ka kung luyag ninyo nga magbalik ang nagakayabang performance sa kama. Mag Turbo Dietary Supplement for Men 30 minutos antes ang inkwentro hanay. Kagkaroon sa nagapanguna nga balita sa patag sang sports, Los Angeles Lakers ginbaligya sa balor nga $12.5 billion. Josh Costner kag si Bob Iger amo na ang bag-o nga tag-iya sang kuponan. May detalye si katropang Johnson Crisostomo.
4: Nabakal sang $12.5 billion sukun masobra sa 765 billion pesos ang NBA team ng Los Angeles Lakers. Basa sa report ng American businessman nga si Josh Kushner, kagang anay Disney executive nga si Bob Iger ang nakabakal sa kupunan. Ginbakal na ni Kushner kag Iger ang controlling interest ng Lakers, halin kay Mark Walter nga nakabakal sa majority stakes ng kupunan, ikan sa Boss family nga $10 billion sa Oktubre 2025. Dako nga dungog suno ka ni Kushner kag Iger ang pagdumala sa isa sa mga kilala nga basketball teams sa bugos nga kalibutan. Nagpasalig ang duwa nga padayunon ang kadalagaan sang Lakers kag mas pabaskugon pa ang kupunan kag mga fans sa Los Angeles. Ginubutyag naman ni Walter nga isa sa pinakadako nga kadungganan sa ilang kabuhi ang pagbakal sa Lakers kun sa diin nagapati sila nga madamo pang kampiyonato ang makuha sang kupunan. Antes nga nabakal ang Lakers, nauna na nga ginreport nga nalakip sa ni Kushner kag Iger sa mga interesado nga grupo nga tuyo makakuha sang NBA expansion team sa Las Vegas. 1947 sang gintukod ang Lakers kag may 17 taran ka mga NBA championships. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Janzen Crisostomo. XFM News.
0: Balita sa hinampang mga kitropang inyo na batian, ginadalong sa inyo sa Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maka kaglavawaska, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butikang malapit sa inyong mga lugar. Available sa Shopee, kag sa TikTok Shop. Mabakal mga kitropa sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sang Midtown Hotel. Available man sa Shopee, kag sa TikTok Shop, i-search ang Turbo Dietary Supplement for Men, i-add to cart, kag i-check out ang Turbo Dietary Supplement for Men. Available sa mga butika kangay sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy sa TGP, South Street Drugstore, All Green Pharmacy kag Generica. Turbo Dietary Supplement Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal mga katropa sa iban pang mga butika nga malapit sa inyo mga lugar.
5: Extra! Wow!
6: Bonita!

0: nagkaroon sa detalye sang aton extra wow balita. Naglunsar ang isa ka startup company sa United Kingdom sang bag-o nga pamaagi ang pagpabutang sang permanente nga tato nga wala sang mabatyagan nga sakit. Wala man ini nagakinahanglan sang traditional nga tattoo machine. Ang London-based company nga Cypher X ang nagagamit sang ginatawag nga micro-dot patch. Agud nga islan ang paggamit sang dagom. Ginatuyo sini nga makahimo sang mas mahapos nga pamaaki sa pagpatatu para sa mga tawo nga luyag ang permanente nga tatu apang hindi luyag nga masakitan. Ginatapik ang patch sa panit gamit ang special nga applicator pag ginapabayan ini sang 15 ka minutos. Amat-amat nga nagatuhaw ang design halin sa light color pagkadto sa darker color sa sulod sang 24 tugtob 48 oras. Sunod sa mga naka-try na o kung nakaagi na sa among proseso, wala sila sang may nabatyagan nga sakit, pagdugo sini o kung skin irritation. Bisan nga daw kaangay ini sang temporary tattoo sticker, permanente ang pigment nga ginabilin sini sa panit sang tawo. Sa subong, limitado pa ang mahimo sang among teknolohiya. Kinahanglan simple lang ang design, kagduag itom lang ang magamit nga color. Plano sang Cypher X nga pasanyugon pa ang teknolohiya sa diin, mas madamo na ang mga designs ang maggamit. Mas madamo nga duag kag ang posibilidad sang home use kit. Bakal niya sa mga tropang Alvin, kita mo ang nag-ano.
1: Gapatato sa bang?
0: Yes.
1: Wala niya sa kilala ko.
0: Bakit?
1: Dito sa Mountain Province, sa mga Ifugao, sa mga Igorot, kabalo ka more than a century na.
0: Oh, si ano? Si Wang Od?
1: Nga gina-practice ang manual tattooing. No?
0: Kay, palpag-palpag lang na.
1: Oh, palpag-palpag lang mauti ni. Kag medyo may pain ka nga mabatsagan.
0: Pero, ano na siya, malink mong imutato na da, Katropo Alvin, in history, kita siyempre mga tigulang na ang nagatato.
1: Kag identity, history kag identity.
0: Oo, no? Kag manuman.
1: Culture, no? Nga gindakuan mo.
0: Ang kag manumano siya.
1: Manumano, gid. Daw ay form of sacrifice man, no? Nag-reflect sa inyong tradisyon, sa inyong kultura, no?
0: Kaya ba nilalawig na ako ng lakton mo para lang makapatato?
1: Kag siyempre, subong, it is already a form of art, no?
0: Yes.
1: Kag pag kilala sa imong identity. Ang tawag sina sa imo di nga bag-o nga moderno, ano ning tawag? May ano ni? May microdot? Microdot ning imong special nga balita ang ginagamit nila. Dito ya sa Ifugao sa Mountain Province kay Balocao nang tawag nila.
0: Ano?
1: May kudot.
0: Oh, ginakudot yung kud.
1: May sakit mo, sakit gawa no. Oo. Sang una ginadubilian ang pagtato daw ka law ay sang tato no. Image mo kun may tato ka as if nga daw may criminal record ka. Nakaagi ka priso kung daw wala ka trabaho kay sanguna chimpo daw hindi ka mabaton sa mga workplaces kung nag-apply ka kung may tato ka ilabi na sa government offices no. Abot subong ginadula inay kay ti daw discrimination inay. Mag-apply ka trabaho either private or government may tattoo man o wala mabato na pero iban guro nga sa gobyerno daw ginapanindugan nila gyapon guro
0: nga ano no
1: dapat tattoo. Wala tattoo
0: sa subong may ara nga nagabaton ka trapa Alvin pero hindi lang visible like invisible if you are wearing uniform wala pa na.
1: In other words, kung sa lawas sa
0: matago,
1: mo, matago nga, wow, kinilikado na. Kung tago gid nga parte sa lawas, hindi makita. Hindi, may iban nga malapit sa ilang, ano eh. Nga,
0: private parts.
1: Nga private parts pala. May araman nga diri sa likod, pero hindi makita kung mag-sleeveless ka. Mag-sleeveless ka, hindi makita. Gid, mag-spaghetti ka, makita ka. Pero kung magsukso ka sa formal wear, formal attire, hindi siya makita. So it is already a form of art. Ginasuportahan ganin sa ibang nga local government unit ang mga shop bla. Ang mga tattoo shops. Ginaparehistro, gina-encourage siya magparehistro para nga may kuha sang business permit and at the same time check sang aton nga mga ano ni sang Department of Health kag sang aton nga sanitation department. Di kita makasiguro eh. Base bala kun mga may base contaminated blas ang mga virus kun bakterya ang mga instrument ka ginagamit nila.
0: Oo.
1: So sa mga tattoo artist dapat magparehistro gid kamo sa city government kag magkuha sang business permit for yes. proper monitoring.
0: Correct. Extra wow balita mga katropa nga inyo nabatian ginadulong sa inyo sang Sunthen Herbal Oil.
2: Express, balita sa aga. Express.

0: okay, tropa, inaabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga. Yernes, Agosto 14, 2020. Good morning sa ating mga kitropa listeners and solid supporters ng members sa ating fans club din man nga parte sa kalibutan. Good morning sa inyo tanan mga kitropa. Mayong aga gid sa mga kitropa natin nga nakatune in sa 100.7 nga frequency sa ila FM bands. Mga kitropa natin nga nagapamati sa aton nga pagbalita. Good morning sa inyo tanan mga kitropa natin nga pakadto sa ila trabaho. Good morning, Gid. Mga estudyante natin, yung mga katropa nga nagapamahaw, nagahimos, mayong aga sa inyo tanan. Mga katropa natin, yung mga drivers nga nakatune in sa atin this morning, samtang ara na sa mga dalanon, sa syudad, kag probinsya sa Iloilo. Halong-halong, Gid, mga katropa, keep safe and mayo lang ang pagpamati sa inyo tanan. Good morning man sa mga katropa natin nga nagapamati gamit ang XFM Radio Network nga application sa ilang mga cellphones. Good morning sa inyo, mga katropa. Good morning man sa mga katropa natin nga nagaupod sa Facebook live streaming on our Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo kag XFM Iloilo 100.7. Kay Ma'am Hermite, good morning gid. Kay Ma'am Maria Crispo, good morning sa tanan nga staff sa XFM, more power and listening from Pavia. Good morning kay Sir Reynaldo Abeto, good morning gid, mayong aga gid kag sa mga katropa natin nga nag-upod kay Rosely Berha, kay Ma'am Hermite, kay Edgar Roja, Roga, kaya Tutong Boyet Brillantes. Good morning, Gid. Kaya sa iban, pagid natin yung mga katropang nga nagapamati sa aton sa Nunong's Eatery, sa Dikamay Eatery, sa Acacia Eatery. Good morning sa mga katropa natin sa may Bukuhan. Ngayon aga sa inyo tanan, kaya sa mga katropa natin sa may Dikamay. Good morning sa inyo tanan, nagapamati sa aton. Salamat, Gid, sa inyong pagtunin mga katropa, kaya sa may Shopee da Sagwa. Good morning. Kaya sa tanan, mga katropa, tropa nga nagaupod sa atong pagbalita, mayong aga gid. Good morning man kay Sir Edgar Roga, salamat gid sa imong pag-tune in. Mga katropa, mag-tune in lang sa mga programa sa XFM Philippines. I-like, share, and follow atong Facebook pages, XFM Radyo Patrol Iloilo, kag XFM Iloilo 100.7. Pantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: XFM News.
2: Mga katropa,

0: FM.
1: Yes, to health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome ulit sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, ang naturopath doctor, ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Ikaw ba ay mahilig kumain ng matataba, pinirito at iba pang mamantikaing mga pagkain? Mag-ingat kaibigan, dahil ito ay maaring magdulot ng problema sa iyong apdo.
2: Santon Gold Live Testimony.
5: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Noong nanganak na po ako, bale ang ano ko, 3 months old po. Nagsakita na po yung sa may right side ng tiyan ko po. Tapos po sa likod na ultrasound, meron po akong gallstone. At talaga nagsasakit na po talaga yung ano ko. Talagang hirap na hirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Noong umiinom na po ako noon, hanggang sa nababawasan po na nababawasan, hanggang ngayon po, hindi na siya umaatake po.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang problema ni ma'am ay ang pananakit ng tagiliran dahil sa pagkakaroon ng gallstone. Ngunit nang masubukan niyang uminom ng Santon Plus Gold, ay unti-unting nawala ang pananakit ng kanyang tagiliran. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng bioactive compound na aliin. Ang aliin ay isang sulfuric compound na mayroong kakayanan na pababain ang cholesterol level sa ating katawan. Since ang malaking bahagi sa komposisyon ng gallstone ay cholesterol, nakakatulong ng malaki ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule sa pagtanggal ng gallstone sa apdo. At tumutulong din ito na makaiwas sa panibagong pamumuo ng mga bato sa apdo. Kaya't kung ikaw ay mahilig sa makokolesterol na pagkain, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw. At ito po ay mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Para sa mga coffee lover dyan, mapapaibig talaga kayo sa ating friendly, healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix. Hindi lang ito basta kape. Ito ang kape na punong-puno ng benepisyo. Kakaiba ito dahil naglalaman ito ng mataas na konsentrasyon ng isoflavones. Ang isoflavones ay isang uri ng estrogen ng halaman o phytoestrogen na katulad sa function ng estrogen ng tao. Ang mga isoflavones ay maaaring kumapit sa mga reseptor ng estrogen sa katawan at magdulot ng mahinang anti-estrogenic activity. Sa ganitong paraan, natutulungan nito na balansihin ang hormones ng isang tao. Kaya kung kape na may benepisyo ang hanap mo, dito ka na sa Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa. At good news, available na rin ang ating premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3 o ang vitamin D3 na kape na mayroong mangosteen extract at pinatamis ng stevia. Pangdagdag sigla sa ating buong maghapon. Hindi lang pangdagdag sigla ng ating katawan, kundi ito ay pampatibay pa ng ating mga resistensya.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: Pag mata na ang nagkaproblema, hassle talaga sa ating pagkilos at paggawa. Kaya huwag hayaan na masira at manlabo ang ating mata. Uminom araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel. Ito ay may mga sangkap na hindi lang pipigilan ang mabilis na pagkalabo ng paningin, susolusyonan din ito ang mga kasalukuyang karamdaman ng iyong mata tulad ng glaucoma, katarata, pterygium, macular degeneration at iba pang problema sa mata. Huwag nang lang hintayin na maging malubha ang kalagayan ng inyong mga mata. Uminom na ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. At ito po ay mabibili din sa inyong soaking mga butika. Uulitin ko po, para maiwasan ang pamumuo ng bato sa abdo, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ang ating healthy na kape para sa mas healthy level ng hormone sa katawan, uminom po ng Santon Coffee Mix at pwede po kayong pumili. Meron po tayong bago na Premium D3 Coffee Mix. Ang Visionix Plus Soft Gel para healthy po ang ating mga mata. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Oy. Hanggang sa muli po nating pagsasahim papawid sa ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes!
1: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
11: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Dalagkuan nga pa premyo ang dulong sa inyo sa 2026 Gold Eagle Beer premyo sa Tansan promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml, ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang tansan sa sobre kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-intra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalor tubtob 2 million kapesos. May cash prize, grocery package kag mobile phone pa. Dali, ano pa ang inyong ginahulat? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027. DHFDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.
13: Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw.
14: Santon Coffee Mix.
15: Win

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
2: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Symphon Plus Herbal Soap.
2: Normal Oda, Pagatibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Symphon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Symphon Plus Herbal Soap. Bili na! Symphon Plus Herbal Soap.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Mag-Santone Plus Herbal Oil. Garantisado.
5: Maaasahan.
6: Sa sakit ng katawan.
5: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
6: mag-Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid na all-in-one.
6: Sa presyong magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santone Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take na kong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mabili sa mga butika.
11: Maka-late na ko.

0: Christopher po. Dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Zentron Plus Gold araw-araw.
1: Zentron Plus Gold. Mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zentron Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Zentron Gold Coffee Mix.
3: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Zentron Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid ka may collagen kag-glutathione. Makapahubin pa sa nawo. Majuti ka gid nga fresh.
2: Zentron Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Zentron Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Zentron Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Zentron Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Zentron Plus Coffee Mix.
2: Zentron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
5: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
6: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
9: Zentron Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Zentron Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Zentron Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
11: Oh.
10: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:19. Bullseye. Exciting morning sa inyo tanan mga suki naton nga matag pramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. TGIF. Thanks God is Friday. Sa ato siling pagparagad today is August 14, 2026. Daw kadali lang maglipas ang panahon ba? Daw sang kasano lang to nagagusto uno? Subong Agosto 14 na ba? Bullseye. Hambal sang iban siya mayad mga nagani katropang Diyosil ah, para sila makalampas sa gusto. Kaya ang paminsaran ta do kapigado gid sa aton kun agusto abi. Amo man na ang inyo sining paminsaran ah, sa mga tagpalamatita nga kun agusto gani do nagapigado pagid kita. Maybe ara lang na sa aton sining paminsaran pero bisan pa paano ay man nga kawadan guro bisan gamay lang sining timos bulsata. Only that gamay lang mabakal naton sining mga gusto naton baklon or if not necessary para sa ato sining sulod sang panimalay. Well, dere karon sa siyudad sa Iloilo kon panahon ng paghahambala nagaguom-guom daw matupa naman ganing ulan ho. It's a Friday morning pero nagapunsok-punsok ang galom karon kag nagaguom-guom dere sa palibot makita naton sa broadcast center sa XFM Iloilo. We are located sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City, sa tabok lang sang Iloilo Supermart Tabok Suba, likod sang GT Hotel. Well, good morning gid sa mga suki na to sa ring mga tagpalamati. Diri sa 180 tanan ka barangay sa siyudad. Kamusta ang inyo sa ring Biyernes aga? Kamusta naman ang mga tagpalamati ta sa probinsya sang Iloilo? How are you? Ha? Just message us kung nagapamati ka mo sa ito sa ringa live streaming sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page or inigani sa XFM Iloilo 100.7. Parang mamunuhan man kag matulotamyo taman ka mo kundiin ka mo da nga lugar. Kagamo man ang mga listeners naton sa kaiping sininga kaprobinsyahanan labi na gidira sa Guimaras. Kamusta nga mon sining signal dara sa Guimaras? Amo man sa Capiz, Aklan, Antique, sa Negros Island Region. Kag sa tanan sining marabutan sa aton nga pagwaragwag, nagapalayag na palatuntunan Bullseye. Ako naman ang inyo sining katropa, katropang Josil Banias. Well, sa nagapahuna nga mga balita kag informasyon. Kagabi, naglinawlaw naman ang supply sang kuryente. We check with our friends and mga kilala sa power distribution utilities. More Power, Eleco, ha? 1, 2, and 3 ng Eleco eh. What was the cause of the rotating brownout? Ginapanami lang ini-actually sang NGCP kag power distribution utilities ang rotating brownout. Pero para maintindihan ta ang bago nga termino or term nga ginagamit nila subong is MLD, manual load dropping. Ha? Bisan pa habulan mo na ka gold, rotating brownout ang botambalon sina nga mas maintindihan. Gina-rotate ang brownout halin sa isa ka feeder pagkadto sa piha ka feeder depende sa load kag depende sa available nga supply sang kuryente. Let's say ginbuhinan kita karon sa mga 30 megawatts abi. Tik ipaigo-igo mo da diin ko nga feeder sini mapatay man para nga makalabot 30 megawatts ang palatyon ko kay 30 megawatts ang ginbuhin nga supply sang kuryente. Ihimplo la na. Ang ina-prioritize sang power distribution utilities, pareho sabi sa mga kabanwahanan, may mga priority ini sila nga dapat supplyan. Number one, sinadara hospitals. Ang mga health care institutions, number one gid na. Amo na nagapanguna gid ang mga vital installations. As much as possible, police stations. Ah, magluwas sa hospital, mga police stations, for example. So ina, mga primary and top priorities as far as kung may supply sang kuryente kag makaigo man lang, ha? Sa ina nga lugar kag feeder, unahon nila na supply ang ospital. Di ko na ara da balay karon ka gobernador, ara da balay ka mayor, di ba? Ara da balay karon ka congressman, suwerte ka kung isa lang ka mo kalinya kay nga sila na mga top priorities man akong pwede ito ka upselling niya. Uli ko di selling niya sa akong distrito do brown out how? Bullseye! Tikon ikaw, Bicoran Power Distribution Utility Iliko. Ha? Pagkatapos may gapanawag si imo nga si Congressman Alex Aspania. Bago lang ko di kabot, brown out balay how? Oh. Ti mangita naman na pamagi, laban-labanto sa iluhon, talang kundi naman nga feeder, brown out on. Takon sa mga barangay, barangays, banwa pa, sa iluhon, takon as pihak ka barangay kung... Bullseye! Now, kagabi, amo na ang problema, nga na-experience hanta, dari sa siyudad sa Iloilo. Mga pila ka oras, brown out sa inyo? Mga 2 to 3 hours. Ha? Duha hasta tatlo ka oras. Diin ang problema. Amo ina ang ginapamangkot ta. Ang problema, ladies and gentlemen, is with the transmission facilities ara sa National Grid Corporation of the Philippines. Secondarily, ara sa mga power generators, amoy ning mga coal-fired power plants, geothermal plants, hydroelectric plants, nga ah. Bangod man nag-ilinangot ng pusod karon sang Biloga, Pilipinas, may interconnectivity. Nag-connect na si Mindanao sa Visayas. Ga-connect na si Visayas sa Luzon. So kung may kulang karon sa Mindanao, kag may sobra sa Visayas kag Luzon, ginapadala na dito through the submarine cable. Kung may kulang si Visayas, kag may sobra si Mindanao, kag may sobra si Luzon, paagi nila na sa transmission lines, masuplayan kita dari sa Visayas. What happens, ladies and gentlemen, nga amay amo kita sini nga problema right now. And this persists for the past 3 months, since the last 3 months. Buta mo lang sini, kung sa mga masakit pa, if the symptoms persist, consult your doctor. If it persists already for 3 months, we need to consult the doctor. Who are the doctors? Doctor number one in GCP. Doctor number two, Power Distribution Utilities. Amo nang available dari sa aton. Ha? Well, ang nag-manage sang supply sang kuryente kung may kulang sino? National Grid Corporation of the Philippines. Sila na ang nag-pahat-pahat. Now, may problema kita nagligad. Ang problema naton kay nag-backdown dito ang mga power generators, ang mga electricity producers. Pareho sa aton di PEDSE kag PCPC sa Iloilo. Which is makasabat kung tanis ang kinanglanon tay locally. May sobra pa. Diba? Dari sa Iloilo. And the whole island of Panay, gamay dalang durugangan mo, makaparan niya. Ugaring, tihambal ka sistema sang NGCP, sa tikalain man ang gasiga tatandi, Negros to waay. Gasiga tatandi, Cebu to waay. Kay we belong to the same grid. Ha? Gindivider sa tatlo ka grids. Ang grid Luzon, grid Visayas, ka grid Mindanao. Now, may problema sa Mindanao. So, ang problema sa Mindanao, nag-apikto dari sa aton. Kay may mga power distribution utilities katulad sang MOR, Eleco, and the rest, Akelco, Anteco, ang iban sini sa ila, may ginakuha nga supply direkta dito sa power producer sa Mindanao. Direkta na nga ginakuha ka ginabakal nila because makalesen sa gasto, sa presyo, makapanubo ikaw. Tang problema, paagyon ini sa transmission lines sang National Grid Corporation of the Philippines. Hindi blada pariyos ang pronunciation sang GRED kag GRIED, grid. Ha? Kung GRED mo tambalon kadalukon or dalok. Di ba? Kung GRIED, network. Now, with that, ladies and gentlemen, nag-backdown ng Mindanao. May pusod pa man nga nagainangot-angot kay may ara sang interconnectivity through the what we call mga submarine cables. Ang problema, sa pinakanubo sining explanation, hindi kaya sang submarine cable sang NGCP ang pagdalawat sang excess power supply sa Luzon pagkadto sa Visayas. Period. Amo na ang pinaka problema. Now, hindi na kita magtangla sa Ileco, hindi na kita magtangla sa Mur, sa Akelco, sa Gimelco, sa Anteco, ha? Sa Capelco. Hindi na kita magtangla. Aton mga biyan nga si Ribbon kung sa gansa pa among taga National Grid Corporation of the Philippines. That's the problem, ladies and gentlemen. Ha? Amo nang pinaka problema. Ti ano ang solusyon? Ang solusyon dere waay ano abi kay ha pamangkuton mo ka isa kun sa mga impeachment trial ni ginutod na ni sang naga-cross-examine ang sabat sang taga NGCP with Mr. Regan Alcantara. Ha? Laban-laban sini mahambal gid abogado. Your honor, the witness is not responsive to my question. Ha? Kay nga pinaka simple, pila capacity ninyo halin sa Luzon pagkadto sa Visayas sa submarine cable? Hindi ya kaya ang extra dito sa Luzon dalon sa Visayas. Rason nga ginauhaw kita diri sa Visayas sa supply sang kuryente bisan gadigwa doon ang kuryente dito iya sa Luzon grid. Why? Gamay ang tilaok kag tinai nga agyan ang submarine cable and that's the problem. So sino dapat ang matrabaho sina? Sino dapat ang mag-improve sina? Hindi ikaw, hindi ako. Ha? Hindi kita tanan nga mga konsumidor, National Grid Corporation of the Philippines. Ina, investment nila na mo. Could you imagine that? Ang mga transmission lines, ang mga poste, ha? Binakal nila nis napukor, gin-takeover nila napukor, kaginigusyuhan, napukor sa una is a government-owned and controlled corporation. Tibangod man sang very bright ideas of some people in government before, binaligya ang napukor, binakal sa National Grid Corporation of the Philippines, nga ang controlling shares ini, may mga allegation nga kontrolado sang China-based businessmen. That's it. Ha? So, gin-takeover sang NGCP. But since then, ladies and gentlemen, ang NGCP, nakahimo lang gin sang gamay nga improvement. Ha? So, hindi pwede i-take over ini sang power distribution utilities. I-take over ini sang Akelco, Anteco, Capelco, Gimelco, Ileco, Mor. I-take over ini sang Bacolod Electric Cooperative. I-take over ini sang Cebu Electric Cooperative. I-take over ini sang Leyte Electric Cooperative. Sang Bohol Electric Cooperative. Hindi. Because negosyo ini sa National Grid Corporation of the Philippines. Sino dapat ang magbakol istorya sa ila kag mando? It should be the national government agencies supervising the operations of the National Grid Corporation of the Philippines. Sad to say, ladies and gentlemen, ang Department of Energy Secretary is a very proud Ilongga. Ha? Si Secretary Sharon Garin. But Secretary Garin, pwedeng before you go out of your office, before your term ends, if in case, pwede mo man lang mabilinan sang ginatawag bala ni Senator Drilon sang una bala nga imo sining mapabugal sining achievement for the entire Ilonggo community diriya sa Western Visayas. Ha? Kay dapat sila na mapukpok eh sa National Grid Corporation of the Philippines. Di may bastante nga supply, may extra nga supply sa Luzon, hindi ta mapatabok diri sa Visayas. Di basulon ta ang Ileco? Basulon ta ang Mur? Basulon ta ang Gimelco? Basulon ta ang Anteco? Because that's their business. That's their concern. Di ba? Why man nagasiling ang NGCP? Hindi kami kasarang magasto sina. Because we do believe sarangan nila o galing ginatimper ang gasto kay ang ginatirada ganansya. We do understand that's part of business. Pero pwede ganagano nyo man kadalok nyo sa ganansya. And these people down here, just like the Mr. Regan Alcantara and the rest, we do understand nga pwede ninyo ini ma-work out. Ha? Kaga nga to sa mga local government officials, ang problema lang sini kay daw ay nilas bungag bla. Kung ting ban inis ang tanan niya mga mayors, ting ban inis ang tanan niya mga congressmen, ting ban inis ang aton sini mga city mayors, governors, diriya sa Isla Sang Panay, Negros Island Region, pagkadto kas Guimaras, pagkadto kas sa Cebu, pagkadto ikaw sa Leyte, hinugay na gani ko nini magpalapalak ni Guru Hulag ang NGCP kagang National Government Agencies ay. Ang problema sini, ladies and gentlemen, kaysa mga problema pareho sini, mga bungol. Ha? It's as if they are living comfortably with what they have, kung anong may kwarta ara sila, kung anong manggad nga may ara sila. Ha? But we don't care kung milyonaryo kag bilyonaryo na sila. Ang importante sin hindi la namon makitan ga pangawat kamo. Ha? They are living comfortably. Hindi sila guro ka intindi sin isang pangabuhi sa mga pigado. Why guro ambot ko nakaagi ni pamigado ang aton sin nga mga public officials dere. Ha? Because they can do so much para i-pressure ang national government to do something about sa problema naton sa supply sang kuryente, hindi lang dali sa siyudad sa Iloilo, but in the entire Visayas regions. Region 6, 7, and 8. Usay! Ang Region 6, amo na di sa aton sa Panay kagimaras mo. Ha? Ang Region 7, amo ng Cebu. Ang Region 8, amo ng Leyte provinces. Plus Negros Island region. You see? Pero where are you now? Ha? Team song for the week na to niya, where are you now? Pili lang mo da. Kung sino pa kang tahon nyo, Nazareth, o kung si Jimmy, no? Harnin? That's it, ladies and gentlemen. Kaya nga, sa mga katulad sini, nagabank lang kita sa huya. Ha? Kag-commitment made by our power distribution utilities, by NGCP, and also sa aton sini mga local officials. We are being confronted with this problem. Ha? We do understand you can do something, local officials naton, dari iya sa Visayas area. But why mansig patudlanay eh? Diba? Sinula na nagbungat niya, we need to improve ang power industry naton, dari iya sa Biloga, Visayas. Sino naguna? Sino naguna dari sa aton sa Iloilo, city and province? Sino ang nagpanguna, kag nagtindog, kag nagtukturook daras Guimaras? Ha? Sino ang nagmama kag nag-inga sa Negros Occidental? Sino nagtaghol sa Cebu? Sino, ha, ang nag-inga sa Leyte? Wala. Leyte provinces, ara da ang former speaker and presidential cousin, ara dang pamilya sang presidente sa Romualdez side, Leyte area. Diba? Mas dako ganing ipikto yas ini, you know? Two of our legislators, dari sa Iloilo, you know, apiktado pamilya nila, dari sa Iloilo, kag Leyte, sana sino ini katropang Alex, Congresswoman Janet Green, is from Baybay, Leyte. Ha? Congresswoman Jamjam Baronda, si Doc Nick, iya taga Leyte na. Bullseye! Bullseye! Ha? Si Doc Nick, Leyte na. Ha? Kaintindi na maghambal, jawa ko si lalaki ni. Kaintindi na si Doc Nick. Diba? Tiduhagid, pamilya ni Congresswoman Jamjam Baronda, tos Leyte apiktado. Pamilya ni Doc Julie Linaugo Baronda dari sa Iloilo, apiktado. Pamilya ni Congresswoman Janet Garin dito ya sa Leyte, sa Loreto nga side. Ha? Apiktado. Diba? Loreto Petilia. Ang pamilya ya sa Garin nga side diri sa First District apiktado. Ang bayaw niya nga Secretary of Department of Energy, pamilya niya apiktado. Yun ikakak, but they are living very very comfortably. Ha? Tama ka ta way la pangabuhi amo nang way na ginasapak. Our governor, our city mayor, and the rest of our local officials. Ha? So huya na lang be. May nabilin pa kamo nga huya. We're just knocking at your conscience. May nabilin pa nga huya. o kon basi na patay. Good kon patay lang. May chance pa nga mabanaw sa second coming, hambal sa Biblia. Sad to say, kon wala. Nga ah, wala ikaw baklan huya. Bullseye. 7:40 in the morning. Sa ato sering nga pagparagad, diri sa palatuntunan Bullseye. Now, magasin tro kita katropa nga Alex sa ato sering nga diskusyon sa impeachment trial against the Vice President.
1: Bullseye. The Vice President impeachment coverage. Absuelto o kunvictado.
0: Ginadulong sa inyo sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhon Vitamin C, kag Santhon Plus Capsule. Abi ninyo may Santhon Plus Gold Capsule, may Santhon Plus Capsule, pakita mo. Amuning naandan, abi sang iban nga gingamit niya, hiyang sila eh. Santhon Plus Capsule may ara pa. May Santhon Gold, Santhon Plus Gold Capsule and Premium D3 Soft Gel Capsule plus Santhon Vitamin C, the ultimate trial nga makabulig to maintain good health, to fight diseases causing bacteria, viruses and fungi, and also makapabaskog sa ato sining immune system. Quality product ini sa Yes to Health Incorporated. Sa mga suki ninyo mga butika kag pharmacy available ini kag dira sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yellow Street atubang sa Midtown Hotel, libre ang konsultasyon. With this, ladies and gentlemen, dere kita nay sa impeachment trial against the Vice President. Sa ato sining paghimay-himay, number one dito sa summit up. May ara bala na established ang prosecution. To sum it up, pila na ka adlaw ining sunod-sunod nga impeachment trial since day one? Ang prosecution bala was able to establish a strong basis to believe that the office of the Vice President or the Vice President herself ang nag-abuso sang iya poder para sa iya personal nga intereses, which pwede na ton masiling unimpeachable offense. Tisubong ang article of impeachment nga ginatalakay parte sa iya nga CIF, Confidential and Intelligence Funds, allocated sa Office of the Vice President kag DepEd, sang siya pa ang DepEd Secretary. May gindisallow ang COA amounting to 375 million out of the 612 million nga confidential funds niya. So ang pamangkot sini, that's already a makadrive na kita dira conclusion that the Vice President kay gindis allow sang kuwa ang iya sini nga kagalastuhanan kag ang iya sini nga liquidation. Hay gin disallow. But tambalo sini, the Vice President is already guilty as charged, shall we say, or do we have already a strong basis to believe nga ginabusuhan sa Vice Presidente ang 375 million, wala magkadto sa supposed to be beneficiaries, but nagkadto sa bulsa sang somebody else? Bullseye! Right now, we have sa ato sining linya, former Iloilo 5th District Congressman and lead prosecutor sang corona impeachment, the only impeachment there is sa Pilipinas nga nangin successful. Wiley one, we have former 5th District Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si katropang Joe Salbanyas dari sa XFM Iloilo. Good morning, Kong.
2: Good morning, katropang Josiel. Mayong aga sa aton nga viewers and listeners.
0: Salamat gid sa tempo ini Congressman Junjun. Kung una sa tanan mamangkot kita sa imo sining pagpanilag kag sa imo sining pagsunod sa proceedings. Kamusta ang imo sining observation the way the prosecution presented their case and the way the defense ang nagadepensa sang ila sining sang ila man sining position sa impeachment trial, Congressman Junjun.
2: So far may apat ka witnesses ang prosecution, there is a Article 1 confidential funds. And naka-establish ang prosecution, kwarta na deposito na withdraw sa Office of the Vice President. Tapos may mga kulang-kulang sa liquidation report kag may mga issuances sa notices of disallowance nga duwa. Pero so far, katropang Josiel, so far, wala pa ka-establishar ang prosecution sa makusog na kaso sang misuse or misappropriation sa confidential funds.
0: Mm-hmm.
2: Siguro ibutang-tang very very challenging sa prosecution kay number one, ang tanan nga findings ng COA kay ang basis na COA audit is are only preliminaries, wala pa mag-final, appealable pa. Akag ang ikaduwa, this is only compliance audit and not fraud audit. But silingon, ang tanan nga audit dere nga ebidensya sa prosecution, paper audit lang or documentation lang, confined lang sila. Kag wala nagkadto sa field, kag nag-imbestigar ang COA. So which means, nga mabudlay i-prove ang misuse kag misappropriation kung limited lang sa documentation base or paper audit lang. So far, amunang gakatabo and we're still waiting. Kay sige pa man ang Article 1, we're still waiting. Sang the ibang ebidensya pa sang prosecution.
0: Okay. Pero presently, sa natapos, Congressman Junjun, the way you sum it up, wala pa sang finality ang tanan sining nga maginahaboy nga akusasyon sa Vice Presidente Congressman Junjun?
2: Correct, no? Kay ang duha ka notices of allowance, ang 73 million nga notice of allowance kay 375, pwede pa sila ma-appeal. In fact, ang isa under pa reconsideration sa NBank, sa Commission on Audit. Ang isa naman iya is within the reglementary period pa nga ma-appeal or maka-file sa MR. So, but silingon, initanan, hindi, may ara pa nga mga remedies ang Office of the Vice President. So wala pa ma-establish na conclusively na may misuse. May ara lang nga kulang-kulang nga documentation. So far, amo pa lang ina ang na-establishar sa prosecution.
0: Oh. Comparing David Congressman Junjun sa inyo sa corona impeachment, no? Ang mga ebidensya nga to sa mga undeclared sa SALN nga mga properties ni the late CJ Corona, na-establish ato kag ang mga gina-accused sa iya nga iya sining nga kakulangan, wala na sang other legal remedies to ya, Congressman Junjun.
2: Well, adto iya very clear, no?
0: Oh.
2: Ang sa corona impeachment, kag ang article to iya actually misdeclaration na to sang SALN kag siya ang Chief Justice ng Korte Suprema nga balaan niya nga dapat i-declare. So adto iya black and white be adtong article mahapos i-prove kag once nga na-prove na tong 80 million nga wala ma-include sa SALN kag ang $10 million nga wala man ma-include sa SALN, nag-set in ang presumption kag very clear ato, whereas ini by the very nature sang article nga confidential funds may mga aliases pa nga mga mabudlay mo kun sa paper audit lang, mabudlay mo lang taong kung sinong sa likod sina, wala makita na. In fact, ang aliases dire wala na gin-flag sang Commission on Audit. Ang gin-flag lang nila, kulang documentation, wala sang proof of success. So, by the very nature, sang confidential funds, daw very challenging sa prosecution, not to mention, ang ginambalan ta kagina nga, wala pa, hindi pa ni final, wala pa sang conclusive nga finding ang COA. So, kag number three, ang ginambal ta kagina nga, wala sang fraud audit unlike sa mga iban nga controversies para sa PDAF fertilizer scam fraud audit adto yes ang COA
0: hindi
2: yeah, it's only compliance audit busin papilis lang liquidation.
0: Okay, sa ato siling pagtanaw kong Congressman Junjun, mention na imo ining party yeah, sa mga aliases why gin flag but tamalun sini ang mga aliases sa liquidation sang confidential funds gin allow sang COA this time sa case ni Vice President. So there's no question about Mary Grace Piatos, Rini Piatos, Andy Lim, and so on and so forth, Congressman Junjun, as far as the names are concerned.
2: As far as ang mga funny seems fictitious names nga ang prosecution dugay ang ilang gintagan na chimpo, no, para lang ipa-emphasize, as far as those names are concerned, wala to yung nakitang irregularity ang Commission on Audit by the very basic principle of confidential funds. Pero kung ako naman ang defense, siguro lantawon naman sa ulis ang defense, no? Bisan wala pa conclusive since wala, bisan wala pa sang conclusive finding, no? Wala pa sang flag, wala pa sang irregular since impeachment ini, siguro panong dumon sang defense sa ulihi, magpresent sila sa ilang rebuttal evidence. Siguro pili sila pila kabilog to sa aliases, ipresent nila nga tudtod may tao gali sa likod sila, and that will destroy, that will, kung ma-present nila, that will destroy ang gina-try i-prove sang prosecution.
0: Speaking about that, Congressman Junjun, may ginhimo ang operation. Suno iya sa declaration sang defense. May ginhimo sila ang operations diri sa Bacolod, distribution of assistance to victims. I'm not really sure kung fire victims or baha victims sa Bacolod City. So therefore, ang kwarta, kung tanawon ta, gin-flag sang COA, kay dapat hindi ato ibutang sa rewards. Kaya ang rewards na demands ang proof of success, which is sa pag-intindi sang COA auditor, dapat may madakpan gid. Now, with that, kung ma-present nila bitong isabi, duha, tatlo, apat, lima ka mga taga Bacolod or Negros nga recipients sa itong mga ginpanghatag sa Office of the Vice President, that would be a strong basis to believe. As far as the presentation of the defense is concerned, niya, wala ginabusuhan niya ang pundo, may nagkapaton gid man, Congressman Junjun?
2: Definitely. Ang issue din, miss you. Although with respect sa reward, kinahanglan sa proof according sa COA based on the joint circular, kinahanglan nila sa proof of success, no? Pero since the impeachment proceeding ini, ang aton nga audience, balantaman ang publiko, dapat ipakita man sa defense sa ulihi na nagkadto ini sa mga tudtuod ng recipients. So once nga ipakita na nila, then that will destroy ang gusto i-prove sa prosecution nga may misuse, no? Ang isa pa, kung na-remember mo sa hearing day trial 14 kag 15 subong nga semana katropang Josil, ang gina-flag iya, ang wala ang gina-disallow iya sang COA is the reward. Ay wala sang proof of success, pero kung purchase of information gali, wala nila gina-flag. Di ba? So very technical ining COA. It is just an accounting procedure, ang audit nila. What if, for example, ginbutang lang tayo purchase of information? So, ang tanantong, kung tanantong nga reward, ginbutang purchase of information, wala nila ito ginflag. So, putin nyo, hindi mo na siya kaseryoso nga ebidensya sa misuse ang audit subong nga nakita ta. So far, wala pa kita sang nakita nga conclusive proof na may misuse.
0: So in short, sini ang sala lang sa accounting procedure, labeling, Congressman Junjun, kaya dapat ang rewards nga to amounting to mga 375 million ang gin-disallow, ginhimo na lang to katani, gin-labela na lang nila, purchase of information, wala na subong sang issue as far as confidential and intelligence fund is concerned, Congressman Junjun.
2: Correct, no? As long as kung gin-label nila to purchase of information, kag may mga activity sila nga related, for example, sa surveillance nga allowed sa joint circular, then pwede gali ito. Very clear ito ang tamutong question ni Senate Presiding Officer Escudero kay Auditor Del Campo kasang day 15. Diba lalo with respect sa purchase of information, kag sa reward, ano ang difference na with respect sa anong inyo sa nga pag-label sina with respect kung irregular bala o hindi or may kulang nga papeles.
0: Gin disallow upon learning sang Commission on Audit, medyo technical ni Congressman Junjun, gin disallow ni Silin Del Campo ang mga 375 million nga rewards. Ang basis niya is wala sang proof of success And then, ang iya pag-intendi nga gin hindi pwede under the rules kay ang special disbursing officer hindi ang nagpanagtagi diya sang kwarta sa mga recipients, but the funds were turned over to Colonel La Chica, which is the head of the Vice President Security Group, Congressman Union. Do you think ini mga technicalities nga dapat si SDO gid ang or special disbursing officer gid ang manghatag, ginhatag ya kay La Chica para nga ipanagtag pagid ini? These are serious and impeachable offenses as far as the Vice President is concerned, sa pagtanaw nimo, Congressman Union.
2: Una anay ang pagtransfer sang accountable officer nga may banded nga SDO. To a non-SDO officer nga non-banded, definitely may violation. Wala. Definitely may violation ina sa Joint Circular 2015-01. Pero ang question, anong natabo sa kwarta eh? Wala. Aton ang mas important, I think, sa public to become impeachable offense. What happens pag transfer na? Nag-abot bala ang kwarta nga na sa intended recipient o naging bulsa ina? Wala? So kung actually, dapat ang i-prove ng prosecution is may misuse nga natabo. It's not just the mere violation, because we know there's violation. Probably may mga administrative da, mga violation, to return the money. Pero ang question is, impeachable bala ina? So far, based on the evidence, kulang pa ina. Para sa akon, para mahambaltang impeachable offense ang Article 1. So, verbate sa ila, subungin na present ng evidence ang prosecution.
0: Oh, ining nakita naton nga gamay nga pwede ma-question sa testimonya ni Del Campo, Silin Del Campo sang COA, Congressman Junjun. Ang siling niya nga, ang proof of success nga ginapangayo niya is arrest. Pero under Joint Circular 2015-01, there was no express word saying nga ang proof of success should be arrest. In short, para lang sa iya ina nga interpretasyon. Ina nga argumento, Congressman Junjun, can hold water sa scrutiny kag maka-convince ya, kung ikaw bi karon ng Senator Judge, sabi Congressman Junjun, mambalik ka nga, pwede na na, guilty na na, kaiti amo niya interpretasyon sang eksperto, sang Commission on Audit, nga personnel, nga nag-audit sang Confidential and Intelligence Fund, Congressman Junjun.
2: Upon questioning by the Senate Presiding Officer, ang siling niya, kay ginabdan niya na lang ako, no? Na interpretasyon, kailan may dakop, kinauli. pero definitely, hindi ba? Ang proof of success, kung may reward in mind, it depends kung ano ang activity eh. Kung ang activity siguro, kinanglan, kaya usually ang mga activity, ang mga reward ba, kung may mga wanted. Mm-hmm. Kung siguro ang traditional way of giving a reward, kung may wanted nga tao, kag nadakpan ang tao, ginahatag mo reward, so naghatag tip. May, pero syempre, mas broader ang subong iya in a modern era, mas broader ang interpretation ta sang what is confidential kag what could be given as a reward depende sa activity. So probably ang mga senator judges damo man siguro hindi makumbinsi sina nga sobra ka strict interpretation kag very traditional na kinala may huli gid.
0: Sa imo sining pagtanaw, Congressman Junjun, the way the prosecution handle the case, sa diin dapat maga-focus para number one, may appeal sa tao ang ila sining argument, and number two, mas convincing before the eyes not only of the senator judges but also of the public, Congressman Junjun.
2: Ang kinanglan sa prosecution dire na magwa sila beyond the documentation. Pero ang problema, kung maara gid man sila mga witnesses, no? Kaya ang tanan nga witnesses ni kag evidence na ginapresent subong sa prosecution, na present na sa Quadcom ni. 2 years ago, 1.5 years ago, na present naman ni sa Committee on Justice So ginalantaw tadi anong may bag-o bala nga malink, for example, may bag-o bala nga sila nga i-present nila nga nabutang sa listahan, for example, sang recipient dito sa 4,492 ARs na i-submit sa Office of the Vice. May ato bala to nga mga tawo to nga ma-present nila nga wala ka baton, nga hindi wala gyud nagbaton. So kung wala, kung na-present na nila kag wala ka baton, then they will have a case. Sa impeachment case. Pero sa subong, ginahulat pa na. Kay puro lang paper audit kag documentation pa lang ang gina-present nila based on COA audit.
0: Kay kun ordinaryo lang ang tao, parisamon, we're non-lawyer sa Congressman Junior, nahulat na mon tani si Mary Grace Piatto, si Rene Piatto, si Andy Lim, nga i-present sa prosecution nga kun may tao, gitman lang mahambal nga, oh, Ari Dio, amon ni si Mary Grace Piatto, so, hambal nyo, nakabaton sa, nakabaton sa 150,000.
2: Si Bacon. Ah,
0: si Bacon. Si Hudson Chago. Si Jay Kamuti. Si Miggy Mango.
2: What if kun magwa na mi? Kag magsiling-siling ako si Kamuti. Wala ko kabaton. O di at least amuna yung impeachable. Pero without that, amuna yung nahulat ta. Ginahulat ta pa sa prosecution na because para sa ako no. Katropang Josel, because of what's happening in our country today, nga itong SONA 2025, naging bulgar ni Presidente ang trillions of corruption sa mga